0: sa David ug nakuhaan kining armas, dugan ni Oriol nga kining duha ka mga suspek ang modus nini mao ang pagsurusuroy sa Pierre area ug moabot usab ni sa Dan Colon ug naosab ni sa listahan sa kapulisan nga dalang bigit sa legal nga drugas. Giangkon matud pa sa duha ka mga suspek nga nasayop sila tungod kay nagtuo sila nga si Abing mao ilang gikatransak sa pagpalito illegal nga drugas.
1: Oh, according sa duha ka suspetsado nakatong higayon nagpaabot sila sa ilahang gikontak kundi mo palit sila o illegal na drugas. So, pag-abot sa maong biktima, nagtuo sila, nakatuo siyang katong atong biktima, moto sa ila, ilang ka sa pantransak. But during the investigation, wala man po makuha o illegal na drugas ang maong biktima. That's why, pag nagdumili o pilot kaso ang maong biktima dito sa Station 5, wala lang po yung mahimo atong kapulisan but to release them because wala man po yung nakuha ng illegal na drogas.
0: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, tungod din ng maong insidente nga doon ay migamit sa ngalan sa kapulisan sa sulit sa Sugmo, aron nga makapanulis o kaha makahimog krimen, giawhag ni Oriol ang publiko nga muduol dayon sa mga elevated police outpost nga naas kadalanan aron isumbong ang gihimo sa mga kriminal. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo Saman 3-Way HP. Tata ka namin.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
8: ISO certified, world class quality.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ato ang tagad pagtagad ato ang sports update. Pinagi sa ato ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radyoman Edward Ligas. Sir Edward, main buntag.
11: Mayong buntag kasamang Marisa. Kining atong balita sa sports. Giatod ganyo sa DTX 500. Ma-appeal si kanhi WBC featherweight champion no Mark Magsayo alang sa undercard nila ni Ryan Garcia og ni Conor Bean nga gitakda karong sunod buwan September 12 si Magsayo misaka na og timbang dito sa lightweight division in iyang makontra alang sa 10 round nang title fight si Andres Cortez no sa maong gikatakda nga pitsa no sa sunod buwan si Andres Cortez naghupot kinig baraha nga 25 ang daog, wala pa'y pildi o 13 ini ang gipaundang. Samtang si Mark Magsayo, naghupot kinig baraha nga 29 ang daog, 2 ang pildi o 19 ang undang. Daghan kaayo ang exciting ining nagpaabot sa mong away ni Magsayo tungod kaya pareho labi na ang iyang kuntawa pakinipildi og makahatag unya no og maayo usab nga away ngadto ni Magsayo o posible usab si Magsayo ang mapildi sa maong away si sila ang under usas mga undercard no sa WBC welterweight championship tali ni WBC world champion Ryan Garcia og sa Briton nga si Conor Bean no nga gikatakda dito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas sa karong September 12 sa tinipong bansa sa Amerika. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipag-grabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
10: Dagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, alang sa imuhang sports update. Ari na ta sa atong winner, sa atong answer to win promo. Atong pangutana na kaginiha mga kasama, kinsa katong senador nga ni Sugyot. Ibalik ko nos hapon ang impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Apan wala kini gitugot ha sa presiding officer nga si Senator Cheese Escudero magpabilin gapon sa morning schedule ang impeachment trial sunod semana. Ang tubag mao si Senator Judge Migs Zubiri. Ang swerte na itong mananao, congratulations! Ito kang Faith Marie Putot Tabukal. Ma'am Faith Marie Putot Tabukal. Ikaw nga ito ang swerte mananao karon sa itong laing hungna sa itong answer to win promo. Makadaog ka 200 pesos GCash. Palihog og chat sa ito ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu Ma'am. Aron makalawat ka sa imuhang premium nga 200 pesos GCash. Chat dito imuhang complete name o imuhang kompleto nga GCash number. At ang iandugang na itong mga hugna sa itong answer to win promo sa musunod nga mga tulumanon sa DYHP. Naging usap ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo alang sa dugang mga issues, mga komentaryo. Standby! Oras alas 8:10 na.
12: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-87

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga!

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
0: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
3: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
4: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
9: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
19: Atong attack na may galas 8:18 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Atong balikan mahigala ning atong mga hisgutanan robotaga ang papadayon to sa mga punto sa nitabo nga impeachment trial kagahapon og ingon man mahigala ang dugang mga isyu sab karon og dugang mga report sa tama kabanan mga sukin tigpaminaw. Pero dili pa para dili ta ma-stress mga kagalaan kay gahapon sa ko nang giingon murag nagkalaay naman tong kaso good mga higala lagi kay
20: kulas ni do.
19: Uy, kulas mahindi. Medyo nagkalaila ay mahigala ni Salida ang mga abogado. Medyo na alegre. Para di tama stress atong kabuntagon karon o sa dugan itong mga report sa gisugutanan alis atas mga nasakpang naminaw sa DYHP. Busa magkadawa itong mapahalipay gikan sa atong sibianan.
21: Andam na ba mo?
19: Gastong linya karon mahigala ang atong kauban sa kasamang Julius Balili. Kinsa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa itong sibianan sa IFM o DYHP. Kasama nga Julius.
18: DYHP. Ottoman Report.
20: May buntag radyo man ato ni Rufil. May buntag sa itong suking tibunan ng Big Paminaw. Lahat na karoon sa Gatman sa Cebu o ganyan na ang unang masyerting grupo. Nasakpan na itong naminaw sa DYHP kay Kusog. Uglanog ang DYHP sa ilang mga radyo. O kini sila makagawa sa itong balipay ng Bugasog. Hey, Kusog, uglanog ang DYHP sa panamalay ni Narcisa Miramonte. Marites Canales. Angela Manuel, Lordy Arce, Jonita Babo, Oscar Rostillo, Jane Icarma, Jose Virginia Listeran. O kayo nyo naman gagawin ang palipay ka sa UHP, unsay kasulti sa ating mga maswerteng Big Paminaw.
19: Okay, salamat Julius Balili. Alita su isu sais kabuntangon. Lihok-lihok ginagmay, lihok-lihok ginagmay. Julius Balili o Idol B. Patang-tang sa. Lihok-lihok ginagmay, lihok-lihok ginagmay pa burn sa kalori.

Astangil ngigan tatay mo dagsayaw ah. Kasi ato ni Rufil banyo ngay nagban. Moobos mo taas astangil ngigan. Oragi paningot na. Si tatay, si nanay, ate o kuya.

0: Oke, okay, dan selamat Julius Balili Idol B. Ang sa mga nasakpan na minaw sa DYHP. Okay, nakadawat mga palipay gikan sa atong sibiana. Arita mahigala sa atong duga mga issues karong abutaga. Palamang usap mga kaigalaan sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom o standby. Alas 8:25 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Gigutom na ba?

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kat! Kaya pa ganyan!
2: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
3: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
3: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may gala sa 9 or alas 8.29 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Kaya portion tungkol sa mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkapaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa ugmaayo atong mga cells, magka-produce o mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o giuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
7: O kinisab nga portion may galatod ganito sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang mahigala sa paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini ang rumalikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ano mga kulon polyps o na mutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa 8 ka oras lang, humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mao makatabang kinig makahatag kini dayon og kahupay sa kulon, tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Pagis pag-inom, magwala kag usa ka sachet imong nga isagol sa kabasong tubig imong kutaw mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
7: Alas 8:30 na, before tayo balik, may gala sa impeachment trial nga hisgutana ni Vice President Sara Duterte. At sa itse, kayo nila laki, gidunggab, dili sa may kiyot, og na angol kini. Paminawang taon na ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMM Report.
7: Yes, Paul? Okay, gamay lang kayo mahigala ha. Atong balikan si Radio Man Paul Lauro. Okay, Paul, guide Paul. Okay, Paul. Sige, gamay lang kayo mahigala. Ito sang i-check pagbalik mga kaigsunan, no? Si Radio Man Paul Lauro, o niya atong hatagad-pagtagad mahigala atong dugang mga isgutan na ron. Aripod tayo sa mga dugang unod, no, sa impeachment mga higala kagahapon. Pero ato sang i-appeal ning mga panaglalis, mga abogado, kay panadital ayon. Ang kanyang yung katawa, mga sukit, di pa minaw. Pero bitaw, akong advice ng saan sa mga tao, sagdi lang medyas media, ako mismo gani, doon ako yung mga lakaw importante, di takakita sa tibuok. Pero di naman ganyan mga newsroom nire, nga mag-monitor, so muna nga, makumplito gina monitoring muna nga paminaw na gano'n kanunay sa DYHP. So pagkahuman, ako rin ang ipacheck nila on sa mga kwanjod, no? Usahay, makatanaw ta, kay aron nga part man sa itong trabaho. Pero katong uban nga, kinini ang nanarbaho diha, ayaw mo papadisturbo na lang ang impeachment, kaya ang mabalaka ko, og magpaabot mo, ganos a, matanggal ba ka sa BP Sara, di ba ka matanggal, basig, ikaw, wala ka mutarong sa mong trabaho, kaya sige na kagtutok sa impeachment, ikaw may unang matanggal. Ayun yung buhaton, padayon lang mo diha, Kay total kami sa DYHP, Damantay News Department, ang monitor man, ako monitor sa ko, from time to time, doon ay mga trabaho, makamultitask ka mahinoon ko, pero maningkamot sa ko, na ko'y suwat ton pleading, suwat ko kuan, dayon makakinini ang makapaminaw rata mga higala sa impeachment trial. Hatagan na muna magsamari ni ka following day para maluim tas mga tao ang tanaw pa sila. Labi na kung mga blue collar workers di naging katanaw. Mo siguro subiri kung subiri muna ako na may nananaw na tuwan ng kalakiha at wala pong ibalhin sa hapon. Aka na mo gagamay ang viewers, ang live viewers. Sa una mga diri man to may gala sa hapon, last 3 sabta masugod kani adto, padung gabi eh. Medyo okay-okay pa itong pagsugod. Pagsunod, gibalin sa alas 10 nga to sa alas 3, medyo okay-okay pa mayroon karoon mo na nagkalaay. Mas siguro rin ako na sabihin siguro dahil nga, ato na po ibalik sa hapon. Pero waman mga higala mo sugot ang presiding officer. Wata mahibaon sa ilang sunod nga sabutan, ha? Kay mura og ila pa ni magkukus pa sila mga higala. Mura na wadaan mag-interest ang katauhan aning kalakiha. So mo na nga, ang ato ani, taghaan lang mo na mag samari. Diri sa inyong masaligan nga sibianan ang DYHP o IFM. Kaya naman tayo mga tao yun nga nagmonitor, naman tayo news department nga kumplito yun itong monitoring. Ako mismo, nabonitor ko, doon ako yung mga lakaw, doon ay mga kuan na arata, no? Unya dayon, mapasabot na to, unsa yung mga buti, ipasabot mga kagalaan. E following day na lang, para di na mo ma-hassle po ni taon sa inyong mga trabaho diya. Okay. At sa balikan ka rin si Paul Auro, kanyang lalaki, gidunggab sa may akiyot. Yes, sa Rajiman Paul. Kumusta de Paul?
6: DYHP. RMM Report.
8: Rajiman, Atty. Rufin, lada na sa Cebu City Medical Center sa kaysa ambulance ka ito nga lalaki nga nakita na lang sa Marana doon ay samad sa iyang buko-buko o siya mibot niya gidunggab siya dinidapit sa may ibabaw nga bahin sa may mountain view sa barangay Kiyot ni Gato Nakmansugbo, pero diri siya nakapangayo nagtabang sa pikas nga sityo sa sityo Kalugihan sa barangay Kiyot nagbiya lagi kuha sa ato mga sakop sa ambulance sa Cebu City disaster. Siya sa mga niresponde ang ato mga barangay tanod sa Kiyot Attorney Rubel at itong pamamilaon ang tipika bahin sa atong coverage kaganiha kay dayon na hitabo ni mga nagtira naman ta sa atong Metro Manila nga mga balita.
7: Okay, ato paminawon kadali.
9: Wala na dyan, sold sa ambulance ang biktima sa stabbing, no? So, atong kapulis na ano dito eh. Wala siya musulti, sir, git siya nagdunggab niya.
10: Wala, wala ko na sa kailan.
9: Anong gidunggab ang kuno siya?
10: Wala ko na sa bawah, wala siya inundan. Wala na siya, nabi niya siya pagkanin niya.
9: So nagdagan na lang ni siya.
10: Galaktor, di naman siya kadagdan ni. Galaktor nga padoon ko. Pag umagdungan ko,
9: lingkod siya. Siya, yeah. Yan, nagpahibaw na lang siya. Nagilunggap siya.
10: Yan, yung tawag naman siya. Anong nagilunggap?
9: Pero wadyo siya masulti. Kinsa to. Okay, so. Pero kining biktima, sa tingnan ni?
10: Richard Colom.
9: Richard?
10: Colom.
9: Colom? Taga barangay Kiyot dyan, no? O sa may racket na niya dito sa ato, barangay?
10: Labay basura.
9: Labay basura. Sulan, ana?
10: O, sulan. Mauna, badlongon na dito yun. Labay basura. Nagiging labay.
9: Usod. Usod, ugbalay. Ninja man.
7: Oy. Okay, Paul. Ninja-ninja. Dahil po ni Paul.
8: Tato ni Rupel, no? Itong nakuha ng kasayuran dito sa area. Sumangilig ka ng mukwag mo na balay. Labay na natin inyong masura. Ala, ya. Kung minga, umusod siya dito niya. Mohimo siya. Matik advantage ni siya. Minga ng mga balay. Basig na matanin siya sa tag-iya, kaganiya. Kay dayong alas city, pabilis buntag. Nahitabo nga akong girespondihan. Gaspat na dito sa area kaganiya. So, waknay nakaangkon o waknay nakaangkon kinsay nakadunggab pa ito niya ato kapulisan sa station team nagsiril-siril pato silang tanaw dito mga CCTV camera sa lugar aron makita nila kinsay nagguko din yung tawana kay gibuko-buko magigit o dunggab daghang samad magigang samad dinunggaban is buko-buko na angkon alam na kapakutana atong medical team na naga-atima niya o nga di naman sa tuy medical student sa Southeastern Attorney Rufil na niya ay mga medical kuantod nga kagamitan siya ay naguna-una o limpyo aning samad sa biktima sa dunggap. So ang atong station din to pa sa mga lugar na ilang gihimuan o backtracking ang biktima, diinigikan sa na CCTV o dito dapita makita maka ang nagdunggap niya. So kini biktima, Richard, ganaroon dito sa Cebu City Medical Center. So mauna niya itong...
7: Paul, tagadiha gina, Paul, kanang biktima, Paul, tagadiha gina.
8: Oh, tagakiyot din siya, Atty. Rupel Sityo, Laguna, barangay Kiyot. O ano yung describe din siya sa mga tanod po dito na medyo naapoy di mayong kuha, no? Gikan mismo silang baka ninja po kuno ni. Musakaay po mga balay ni Aron Manghilapot. So, to Aron sa Cebu City Medical Center, yato kapulisan, padayon pa na nag-imo o backtracking dito sa mga silingan ng mga sityo kay dilit man dito sa lugar siya ay kidunggap at itong iyang yunungan. Dito naman lang ito siya maka lingkod, makapundo. O niya dito yan siya nakita sa mga residente nga doon ay kidunggap dito. Na, nakatawag na yun sa itong barangay o sa barangay Kiyot. Mato na respondihan ko na sa mga tanod. O niya, dayon kapulisan, dayon ang ato ng medical team yung mga ni Dania sa Cebu City Medical Center. So, mga niya.
7: Delikado na, Paul, kay buko-buko ro ba na igo?
8: Oh, delikado kay maigo na imong baga, boss lo tay imong baga. Attorney Rupel, magliso na lang kang ginawaan ang maigo la. So, mga ito.
7: Ilang man ko ni Pangidaron, aning tawhana, more or less?
8: Alantos, mga 30 kapin, Attorney Rupel. Akong talaw, mga 30 kapin. Kanto na sa 40 edad na ito.
7: O niya, na itagtungod niya ni Kuyog sa mula, ambulance?
8: Why ni Kuyog kay layo-layo naman niya yung sityo ila sa lugar din dito siya mapahunong na o nakapangayo na o tabang na siya biktima sa pagpanunggab. At ito'y tingog-tingog siya naging pangutahan na itong giindyo siya nung gabang sityo. Kaya kinigong kiyot doon. Nagsikit-sikit naman niya ang mga sityo niya. Hindi mo nang lusot-lusoton niya. Tony Rupin mo, abot gani kag basak pardo pa na nga barangay. No? Nagapos-lapos naman na niya. Kaya tinig siya Bilyano Street. Taas-taas man niya. Hindi kan niya sa may simbahan punta. Sa Bilyano Street na padripso. Una ni mo, mauna na ang Kiyot, kung naglahuson po na nimo sa may kinasang-anasad niya barangay, no? So, na yung mga pasikot-sikot niya ng mga dana, so ni Rupil, na tao lang makalusot-lusot. So, mga tigil, sumay-subay ron dito sa itong kapulisan, kung diin yun eh, originality, siya gidunggap, no? O diin, na magani nagbukod, o na yung CCTV dito, makita, gini sa itong kapulisan. So, naghimo pa, o dugang kisosi ang itong kapulisan, ay pag-pull out na to, mapasot na yung pag-abot sa itong kapulisan nga nag-imbisigar na niining maong nga pagpanunggab Attorney Rupino.
7: Okay.
8: So, mga nga itong line report, on the spot report, karong orasa, diri sa Dakmayan Sugwa, ko inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, R-Event.
7: Salamat, Paul Lauro, sa imong nga report. Alas 8.40 na, standby sa itong pagbalik.
11: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
12: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa o ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Mayong adlaw kini na usab si Radio Man Aida de la Cruz Tampos ang atod kaninyo Unilab quality alaga gikan ni Doc. Karong adlaw atong hisgutan nganong importante ang atay sa atong katibuk-an nga paglawas ingon man sa kaayuhan gyud sa atong paglawas. I-join gapon ta Dr. John Catherine Carrera, liver specialist, gastroenterologist. Welcome pagbalik sa DYHP. Doc, sa kadaghan sa mga liver supplements karon ba o sa may angay pangitaon sa mga konsumidor aron masiguro nga makatabang sa liver health.
17: Dili tanang liver supplements parehas. Naatay pipila ka butang na dapat i-consider. Dapat mo choose tag supplement na trusted o reputable nga brand o dapat FDA registered yes. Pudni. Tanaw na to ang ingredients kung adunay ba sila yung mga scientific studies nga nag-support sa ilang gamit. Supplements are only meant to support liver health. Yes. Dili sila kapuli sa healthy lifestyle, check up o tambal na gireseta sa inyong hang doctor.
16: So, Doc, ano importante man nga tan-awon gyud dili lang ang formulation sa usa ka liver supplement kun dili apil ang sab-ana kun unsa kini ka maayo mo absorb no sa lawas.
17: Bisan maayo pang ingredients, kung dili maayo mo absorb ang sa lawas, dili usab kini siya magamit og maayo. Importante ang quality sa formulation ug ang technology sa paghimo sa supplement aron mas daghan pa ang active ingredients na ma-utilize sa ato ang body. Ang healthy life lifestyle, balanced diet, exercise, ang pinaka-importante.
16: Oh. Mga kasama atong hinumduman nga, at tinuod nga magkatabang sa ato ang liver health, maugyod ang suporta, nga dili lang nindutan awon sa label, kundili katong kasaliga na, nasuwayan na, ug epektibo usab nga magamit sa atong lawas, matag-adlaw, makonsulta kita sa doktor, ug pilion ang saktong liver supplement, sama sa Liver Prime. Ang Liver Prime, doon na kanis Silibin Phosphatidylcholine powered by Phytosome Technology. 4 times better absorption. Mas epektibong mutabang sa pagprotekta sa atay. Panahon na, para magbantay atay, bisitaha ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong mga giya. Kininausab si Radio Man Aida De La Cruz Tampos o kini ang Unilab Quality Alaga gika ni Doc. Magbantay atay na tama kasama kauban ang Liver Prime.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
19: Atong attack na mahigala sa 8:48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the Point.
19: Okay, nga portion to kira ito mahigala sa Sugar Troll. Daghan karon ang dunay gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na nini dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato, matag-adlaw nag-Sugatrol.
18: Straight to the point.
19: Alas 8:49 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Now, atong balik-balikan mahigala gamay before tamadto sa dugang unod sa impeachment gahapon. Ang murag na high blood man si Attorney Lorna Kapunan. Kinini ang tungod baka sa kon mamaya man siya nga lawyer gyud noon pero buyag paspas magka bounce back pero basin og na irita ra sa kadugayan tingali. Nana na magud mahigala cool lang gyud ka kanunay kay equal man ta. Inigabot nga to sa korte bisa pag maguwang ka sa pangidaron advantage sa gyud kay dunay experience. Hindi mo nagkakumpiyansa ani mga batanong abogado kay manukol man sa ni. Nang uban mga higala bago pang pasal sa bar exam, papuy-upoy lang na pirmiro, kadugayon, cut on mga higala, musukol. Nya, ang mga bago-bago po ng mga abogado, ato lang yapong ipabilin po yapon ang atong pagsaludo o pagtahod, paghatag sa respect, nga due para sa isig ka-abogado o labaw sa tanan ka itong nauna na itos duyan. Importante na, no? Kay, muna akong ingon ba nga, okay to sa attorney po, kay kalma ba? Kalma kay mo cross-examine. O niya, ang iyang respect, bitaw? Ang respect niya sa attorney Kapunan, no? Dili, kisa mo kwan. Buutan kay budag cross-examination, mga sugit ng paminaw. Pero, di po mapalupig, ha? Kinini ang, murag dili to ma, dili maglagot si Kapunan na to. Kinini magod kay, basin, tungkol tayo sa babae siguro dahil, no? Babae versus babae ba? Unya, gamay. Isya. Mura ba niyang apo? Mura niyang apo na ba? Oh. Unya, si Attorney Ferrer sa kayo mura musukol sa isugun sa mga kagalaan. Hindi magpapiri sa ba? Unya, babae. Sa Kapunan, babae. Mura naadang napita siguro mura lahi ang kuan ba? Kay actually di man kay to dako gyud unta nga kwan ni dako pero actually ni dako sa game basta mosud na ni social media medyo kwan na siya kanya mga technical man ta ni ba og dili lang nahisgutan mahigala nga kwan wala ra man ta to di man kay na inana pero umudako siya kung mo salgan ang social media mga kagalaan unsa man gi context adto nga mingon sa Attorney Kapunan yes tinuod na nga do na puy limitation ang cross examination no tinuod na iyang giingon ni Kapunan. Although hatagan ni mong taas-taas nga leeway ang cross-examination, but do na po yung mga limitation. Pero ano naibot man sa punto sa misleading? Muna kong ingon, leading question, misleading question. Muna ang inig-object. Kanang leading question allowed na during direct during cross-examination. At ito tanaw ng context ha, kay unsay pasabot.

0: direct and cross. So sa direct examination, dili pwede ang leading question, but sa cross examination pwede ang leading question. But may isgot kang tag misleading question, dili gina pwede anytime. In both direct and cross examination, dili pwede. Mo nang kawantay mo lawyer mo objection, objection your honor, the question is leading. Kana kung ang gipahigayon direct examination mo object ang Picas Council. Pero kung cross examination, dili maka-object ang opposing counsel kung leading question, because leading question is allowed during cross examination. What is not allowed is the misleading question. So ngano ni abot man ana nga punto? Atong balikan kadali ha. O sa may but pasabot ato. Wa ba to nalipat lang mga higala si Attorney Ferrer? Ang iyang but pasabot may higala nga allowed ang leading. Ha? Kaya wala may objection actually. Mura man to sa kapunan og nag-lecture may higala nga ang cross examination dunay limit. But wala siya mo object on the ground of misleading question naman. Dili man to maoy main nga gihisgutan. Wa man siya maingon objection your honor, the question is misleading. Ato balikan ha, balikan to gamay para ato mahagpat mga sukit ni Paminog Mayo. Okay, sige kuno Dong Nens.
1: Tanong ko kanina, no? Sabi niyo nga, no? Dinisallow niyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho?
2: Opo.
1: Okay, kasi nga ho, gusto niyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi niyo yan kahapon sa testimony niyo.
2: Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po.
1: Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon?
2: Ang isa confidential...
1: Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon?
2: Kasama po ang crime prevention, pero depende rin po ito sa mandate.
1: Just answer my question, yes or no?
3: Attorney Celine, do you agree?
1: Yeah.
3: Kasama po ba yon o hindi?
0: Pause ha? Ang tubag mahigala ka na mo, kung yun ba? May sold si Jesus Cudero. Paklaro ba, appeal ba na o dili? Simple question. So, dili ba mo kwan? Dili ba mo tubag dayon mga higala mo nang mo point out ang council nga the question is answerable by yes or no? Parihanan siya ito si Roderick kwan po. Ngita gino kwan, ang mangutan na gani ang direct mga higala mo, sumpay. O ang mangutan na gani ang kinini ang cross-examination na gani mga higala mo, likoy. Kamantay mo, di pa kung saan ba? Klaro-klaro ba lang? Pero masabot ka na to. Sige lang, because witness magod sila nga gipresent sa prosecution. So, dili ito ma-discount ang possibility nga doon na. Istorya ni sila primero, before nga i-present. Tinawagan na iba. O na nga, ikaw isunod presenta niya. Mula ito isulti ha. So, dili malikayan, no? Amo na nga, ang abogado may galang cross-examining counsel, dili ka mo insist, kaya mo di man mo tubag o kwanjod, no? Sige, atong ipadayon. Si Jesus Cudero naman ni Sood. Para klaro ba? Appeal ba na o dili? Oh, simple raman pangunta na ha. Okay, proceed.
2: Sa crime prevention po, kasama po yun sa...
1: Pero
2: depende pa din po ito sa, sa mandate po ng agency.
3: Ganda lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no?
2: Opo, kasama po.
1: Okay, salamat si
0: Lee. Naraman ganito na. Namula na siya. Kinanglan yun sa chis may mangunta na. Kaya si chis may mangunta na, wala na may mga kwan. Kini mga senator judges, oh, may mo object. Isa may mo object. Di man pwede ka mo object ang mga senator judges. Sige, padayon dong names.
1: In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work.
2: Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund.
1: So actually yung surveillance may, do you agree with me, may tatlong klase ho 'yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba yon?
4: No basis, Your Honor. No basis.
1: Tinatanong ko lang ho kung alam niyo.

0: po ba
1: Your
0: na...
1: Your Honor, the surveillance work that this witness testified to is as defined in the circular, Your
0: so,
1: Honor.
0: So, what is surveillance work as defined in the circular?
2: Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang
0: agency.
2: Okay, oh,
0: sige. Sige, nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
2: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
0: Your Honor, please.
1: Let the witness answer, Your Honor.
0: Your Honor, please.
1: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
0: Your Honor, please, can the witness be directed? Just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
1: Your Honor,
0: during redirect, Your Honor.
1: Not all questions can be answered by yes or no.
0: I am on cross, Your Honor, please.
3: I'm counsel.
1: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
0: They are allowed.
4: Pause. Leading, pasabot ni Kapunan Primero. Leading is not allowed. Yung usab misleading. Si so dili kwan. Katong kang silence sakto tong gingon ni attorney Sison. Nga katong kang silence niyo di allowed. Referred to sa leading question nga mo giuna og sulti ni Kapunan.
5: Straight to the point.
4: Pero hindi pa dako nga istorya mahigala nga miingon si silence nga allowed ang misleading question. Kay na-mention man ni Kapunan Primero leading. Mo na akong gibalikan ha. So kanang lecture ni Kapunan nga misleading question is not allowed, correct na. But ang pag-ingon ni Silen, they are allowed, referred to mga higala sa first nga giingon ni Kapunan nga leading. Nga yang giusab nga misleading. Kalit ang tubag ni Silen, nga they are allowed. Kalit. At balikar ko dong, kunar ko gamay dong. Pwede mariwayan gamay dong. Sakto ang kang Silen nga tubag, oy. Kung referred to sa leading. Kaya balik ko na ko, leading question, dili allowed sa direct examination, but allowed in cross. But misleading question, not allowed in anytime. It's not allowed. So, ang butpasabot ni Silen, nga allowed, ang leading. Kaya ni-mention man di ay siya, tunay ka po nanog, leading. Tanawar ako di sige dong names. Batayan to ha? Okay.
1: Not all questions can be answered by yes or no.
0: I am on cross, Your Honor, please.
3: I'm counsel.
1: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
4: Leading, mo ito yung pasabot, leading question is not allowed in cross-examination. May kong si Silen, they are allowed. Ang leading question, correct, allowed na sa cross. Yang iusap nga, misleading is not allowed. O, kana mo yung saktong statement ni Kapunan. Nga, ang gipadako magod kay, allowed mahigala ang misleading. Yeah, proceed lang dong. At sir, sa ito na husay na ito ni nga kanang kakapunan statement, sakto na nga misleading question is not allowed during cross. But katong una niyang statement nga leading question, mo to'y refer mga higala, dito ang buti pasabot ni Silen. Di ba sa kumutuon Silen, huwag na kasabot o kanus ang cross eh. Bugada guna, sabot guna mga higala, CPE lawyer mga ina. CPE lawyer na. So kasabot na siya nga. Bisagin sa nga bugado na mino na korong, kasabot ang tanan, matraya lawyer ha. Nya kanang misleading question is not allowed in both direct and cross. So, Christine Ferrer, mo na siya? Christine Ferrer, oh. So, dili na, gamay kayo nga kwa na. Pag-ingon niya, they are allowed, referred to mahigala sa unang sulti, si Kapunan may nasayop. Nga iyang di correct. Si Christine Ferrer, mo tayo lawyer, ni Sarah, kining gamay. Kini si Silen mo ni ang witness. Okay, kay magka, di... Makasip sayop sa tahin ng undis. Bulas mo, Silen, Christine. Hasta ganit si, ganit Christine Ferrer, magsigig yun, Silen. So, dili sa big deal mga kaigsunan niya, kwan. Dili sa big deal, gipadako lang mga higalas, kwan, mga, sayop nga bugadong Sarah. Kini mga kaigalaan, makita na to nga sakto ang abogado may galang VP Sara because ang una ding i-mention ni Kapunan, leading. Leading question. Balik ka doon. Maklaro ito. Si Kapunan may unang ni-mention o leading. Niya iyang giusap nga, Miss Leading. So, si Filippo ditubag na yun, nga di allowed. Of course, kung leading, allowed yun. Ang misleading may di. E mura mo ginidako, may galang, mura kunuhay, kuan nga, ana, dili sad. Kay abogada man eh, si PA lawyer man eh, di kong tuo, may galang, si basic man kayo na. Nga ka ng misleading question, di kina pwede. Sige, balik ka gamay doon yan. Dito na tayo doon.
1: Not all questions can be answered by yes or no.
0: I am on cross, Your Honor, please.
3: Counsels.
1: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
3: Counsels.
1: Misleading questions are not allowed.
0: They are allowed.
4: Ang unang gi-mention leading. Ang unang gi-mention leading day, no? High blood down po ni si Kapuna. Wala yung hayabla, right? Sige, rewind gamay dong. Lahos ta dong. Leading ang yan. Gimension na yung primero. Leading, gida eh. So, yan gikorek niya. Misleading. Correct na si Kapunan. Pag iyan ang gikoreksyonan ang iyang unang word niya, misleading, correct si Kapunan, ana. But katong pag-ingo ni Attorney Christine niya, they are allowed, referred to sa unang gimension niya nga leading. So, ibutang na to si Attorney Filler sakto, si Kapunan sakto, sa deng yang gikorek na ang word niya leading to misleading. Ang di lang sakto diya nga si Kapunan, nahiblad, og yang giingon nga, na-mention sa spank, og yang lecturean ko no, mga higala, medyo ngilad paminaon, kay, hindi ka bots kurti, bisa pagtiguang na ka diha, or batanon din ha, basta pasar ka sa bar exam, equal man ta, pareha man ta, gilingkuranan. So, ato balikan, mga higala. Sige, balik gamay dong niya. Proceed na ta. Para may bawa, ano to. Maklaro to ha, nga. Ang una din gimension yun ni Kapunan, leading day, God. Niya yung gikorek, nga misleading. Ha? Kay, lahos pa sa to nga, leading question is not allowed in cross-examination, sayop si Kapunan. Pag yun niya, leading, yung gikorek day yun, misleading question, sakto na siya. Sa yung gikorek. But katong kang silent, pag yun niya, allowed, refer to mga higala sa unang giingon ni Kapunan niya, leading. Okay, atong balikan ha, sige.
1: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
0: They are
1: cross.
0: Allowed.
3: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
1: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
0: Your Honor,
1: done.
0: Please.
1: Again, in the generational divide, Your Honor.
3: Again,
0: Your Honor,
3: counsels,
0: please.
3: You are all members of the bar, and
1: yes,
3: you're all counsels
1: I submit,
3: for the parties.
1: I submit.
3: And we will be treating and looking at each one equally. At Miss Aileen.
1: Yes, Your Honor. I promise to henceforth behave.
0: Your Honor, can I please respond? No. I have you know high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
3: you
0: my.
3: You can end
0: idols.
3: There, counsel.
1: Let's end here.
3: You can end there.
1: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: Your Honor, sa niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her.
3: You can end there, counsel.
0: Yeah,
3: respect
0: you.
3: Thank you.
4: Okay. Mauto mga higala. Considering nga si PA lawyer ni kasabot niya oi. Sabot siya kan kasabot ni kanus ang allowed ang leading, kanus ang dili allowed ang leading. Ya kanang misleading dili allowed ni gipadako og maayo ba dili. Kuana siya nga kini ni ang gamay kayo mahigala nga butang. Pero sakto si Attorney Kapunan pag gi-correct na niya pag ang leading or misleading, correct na siya ana. Pag correct pag iyang gi-correctionan ang iyang kaugalingon sa unang word niya iyang nakuan. Pag katong Kapunan medyo kuan sa to kanabang usahay bitaw sipiat bitaw usahay ako gani on sipiat gani ko sa Aileen og Christine. Ato po nga Christine paspas mo niya pag react ba nga they are allowed of course allowed yun ang leading may unang gimension ni Kapunan so saktos lang duha sakto si Aileen saktos Kapunan in fairness nilang duha andi lang sakto may galang ka Kapunan nga niingon siya nga managpa siya. Ang baga, ninoon siyang panilo noon, si panilo, pare-pareha man sa pangidaro ni panilo nga, o may nana ganyan, pahuway na lang. Ato na agi kato katawa mga sugiti pa muna nga pag humagpaniod to na kinumdum ko humagpaniod to pagbalik ni manifest na si Attorney Christine Ferrer nga dili tay nana nga kuan your honor nga maghimog mga side comments kay tinuod bitaw side comments ni kang kang kuan Lorna Kapunan. Ako maingon ko mismo mahigala respekta mahigala ang Kapunan mibo ani mo nga trial lawyer gud siya banggiitan siya nga abogada natiguang na lang. Pero di po maayo ang iyang mga side comments, no? Di po maayo, no? Ano, paminaon to ha nga ang manifestation ni Attorney Christine. Sige ko nolong names.
6: Miss Eileen, you are under the same oath and will continue with your testimony. You are under cross-examination by the counsel for the respondent.
2: Yes po, Your Honor.
6: Nakakain na po kayo, ma'am?
2: Opo, Your Honor.
6: Thank you, ma'am. Attorney Christine, are you ready?
7: Yes, Your Honor.
6: You may proceed, ma'am, with the continuation of your cross-examination.
7: Your Honor, can I have a few manifestations, Your Honor? Please.
6: A few minutes of?
7: Few manifestations lang po, Your Honor.
6: Yes, ma'am, you may do so.
7: Actually, Your Honor, we would like to ask this court to not allow side comments like, I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
6: Attorney Kapunan already... although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
1: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
4: Sige, sige. Promise to behave na, ha? Behave na, behave na. Ay, naog ko.
7: Yes,
4: Your Honor. Ay, dong. So, kini mga kagala ang dapita, ni promise na po siya mag-behave. Okay na po na, no? Okay na to siya. Nga, iya pong gi-withdraw mahigala nga, ingon sa henceforth, mag-behave na siya. Nga karon, manifest yun si Attorney Christine kay tinuray mga higala, dili man mo inanaon po imong kwan. Lain po paminaw ng bata mo hinunag lectures tigawa. Ayaw anang mga side comments. At least naghantag mga kunan po na ni ha. Labi na yung abots korte, may galaw sa'yo, magkainitay, ana. Pariha raman tang abogado, pariha raman tang nanikaisika. Walay personalan, no? Lecturante ka, sagpaonte ka, medyo lain man mahigalang paminaon. Lisod bang kayo na inana, no? So, walang, arita sa kanana ang with utmost professionalism lang yun, ang ato mga higalang pag kuan. Sakto mo na yan, yan pong gimanifest lang sa yun, kay di mo tulalim sa iyang kabahin mahigala, ha? Ang gisulting Attorney Kapunan. Muna nga, medyo high blood naman si Attorney Kapunan, di lang po, imulasan ng kanon nga ni Amantas trial, unya kanagod mga higala, kinini ang bisan kining mga kung gingon ang mga abogado, inig-abot sa kurte, mga sugitig pamilya, i-treat ni mo ang imong isig abogado nga equal mo. Although doon ay uban niya mga guwang-guwang na sa profession, ato pong ihatag ang atong pagtahod po nila katong mga nahauna, pero inig-abot na ko sa actual nga kaso na, na ang pagtahod ganunay mo na. Pero ang pag-abot sa actual kaso, imo pong i-fight mong kliyente. Muna akong example, no, nga naka-appreciate ko kato si Attorney Puwa, nga na ang pagkamatinahuron, no?
8: Tahod siya ngayon kapunan. Yan, ikaw, ma'am, gusto kang aring pwesto, ma'am?
9: Ay!
8: Now, wakay kupya. Ah, sige, tagaan taga kupya, ma'am.
9: Ay!
8: Hey, wala mo high blood si Juan. Kapunan ni Buwa. High blood. Kinis Christine, mahigala kay musukol sa Christine. Kunya tanaw niya, murag, Juan. May pay, pariha na ba mahigala, Juan, taon, no? Na pareho po mga babae. Basi usa sa juro na day. Pareha babae, anak. Pero layo man kay pangidaron. Mura man iyang apo na ganin ni si Juan. Mauna nga kananaang mayo o magsinabtanay lang ni Napita. Total, nilaban ng usang Sara Duterte kaysa may abogadang Sara, si Kapunan nalang sa prosecution. Ana lang, inigpanggawas as kurte, maglamanuhay lang, pwede ganin mag-video kay inigahuma. Pariha naman ta sa profesyon. Pariha man yung atong kwa, no? Wamay ingon na ay taas o ubos kay Stiuray lang kining abogado, mga higala. Inigabot sa kurte, wag yung kaikon nga. Karaang abogado, bagong abogado, doon ay gamayang advantage yun noon. O karaang abogado, nga maka-anad sa trial, o bagong abogado, pero nakaangat-angat na ganina, bisa pag bago-bago pa na, wala, makasukol ang mga ginawang hangira. Kaya pag bagong pasarbar, observe pa ka. Upoy-upoy lang sa kaginagmay, na katon-katon ka dito, katon na, wala. Nga naman, ang problema ko din mahigala ka na ang yung ebidensya. Bisa o dili, magkwanay. Mano, ako tuon naging ko mga higala. Ni Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo, nga usas ako mga mentors sa Attorney George Braga, mismo ganin sa Attorney Paul Labrado, nga doon ay iyang himuon niya trial academy sa iyang opisina. Good morning ni Bodiha, Maestro Paul Labrado. Naka-appeal po ko mga higala sa ilang trial academy. Friendly ba? Si Attorney George Braga, pulitan daw ito, maayo ka niya, inighuman, walang, wala'y personalan sa lawyer. Asa sa Attorney Dalawampo, asa ka niya si Attorney Paul Labrado, bukuan man, maayo man kayo mo, kano na ang tagad sa isig kabugado ba? Niya, ang kabots court ni magdibati lang dito, niya human, wala'y personalan lang. Inighuman, no, kay, pariha naman tayo nang abugar, niya, pariha naman tayo ni kay Sikay.
9: Ay!
8: So, ni manifest mahigala si Attorney Christine nga, ayaw na, anak. So, anyway, niingon naman po si Attorney Kapunan nga, sige, I promise, mga Your Honor, nga, mo-behave na siya. So, kanang istorya, di po nalalim ba ya, ha? In fairness, Attorney Kapunan nga, kwan. So, okay na to. Para nako lang mga higala. Mamubuo na ta. Okay na siya nga portion. Kaya kuman mga higala. Kini mga abogado, ikaw man na ni, dalit na rin, di ba ninyo niya, basta-basta nga, dugay magka-move on. Naka-move on na niya, ang problema ng social media may wa.
9: Ay!
8: Pero daghang tag-leksyon niya makuha nining mga inani, eh, nga kanang, malagi na, batang abogado, manya mutiguang nasagka, doon naging panahon sa giyod niya, gitam hintambag po sa Tony Panilo nga di na madala di mo pahuway na lang sa giyot. Doon ako yung mga nakailang abogado nga mga tiguang na gusto giga pong madtong korte kay tungod siguro na nga mawag ilang na andan, no? Kinim kong abogas siya tinuray lang nakanindot ini nga profesyon kay wa ni retirement. Di man ka mag-abot kag 60 anyos o 65 palitayro na kas kampanya ni mo. Iya karoon na pa kayo naghang isuportahan labi pa og labi pa doon na pa kay mga gagmayang anak. Ha? Unya mingon ang kumpanya nga, kwan, panadaan na ba kang suwat ng kumpanya, ino na ba kasalamat sa imong pagservisyo, ana?
9: Ay!
8: Di pa ka ganahan mo retire. Unya, human, pa-retire na yun ka. Pasalamatan pa ka. Unya, salamatan na, panadaan kag later, kunuhay in Maris. Unya, taas pa magkakuan. Labi pa ka na, okay na, o ka na pag-saisinta ni mo, 65, o imo mga anak, nakahumana, maid na ka ba? Suroy-suroy na lang ka. Nanak kay pension, niya imo mga anak po, makabarog na silang kaugalingon, niya mo hatag-hatag na ganin mo, hindi ma-respond, ana, bitabitahan na, pero kanang inana nga, kwan, maningkamot ka po kagtrabaho. Kini nga bugas siya, kabintabitahan kay, ikaw na magbuot, o ganun sa kamuritire.
9: Ay!
8: Pero usahay, umong kapoy na yun, kaya kini pag-handle kaso, medyo kapoy mo sa gina. Ah, hinahinay lang po kag-retire gamay. Kay kanana ang ihatag lang po sa mga batan. Ano nga di kita katawa, mga sukit di paminaw. So, kinis kapunan, si tintaan nyo sa manikapinday. O, nanarbaho pa ni sa kung retired na ni. Siya na na'y mag-onsyang kaugalingon nga ko, anak, no? Actually, mo na'y nakabitaha po na na'y atong kininang profesyon sa Abugasya. Pero mo, lagi na, di po lalim kapoy sa yun noon. So, ikaw doon na kay kwarta, pag-abot ni mo o kuhan niya medyo, makabuhi na kasi mong kaugalingon, magkakuan na ka, pwede na po kang winahinay lang nga, kamon lang po niya, kay kapoy na kayo. Kumana ko, anak, inana. Ulbisa gani ka nang napata sa prime panalitan, di po di mo makakupunta ng kaso kay lisod mo kayo di mayabag, masaga na din nakakakuan sa mga deadline. Ha? So, inana, gyapon. So, muna nga, kung gingon, ikabots kurte, tinagdanay lang tagtarong dito, bisa pang magkaatbang tamang higala o sahay, ni ka man magtagal lagtarong kay pareha man tagprofesyon, mauman ni atong panginabuhi, niya ang atong umahan, mauman ang husgado, manya importante po, pwede po, ikaw man itong debate dito, walay personalan, ikaw man, doon po tagpikulbo. Buhan ma wawa ang stress. Pwede mapikul ball, pwede magbadminto. Pero standby sa kadali ato sa padangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 9:18 na.
9: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
10: Mga idol kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
11: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
15: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos. Sa tiyan, basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na, di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nasayo, nasayo, ang panalo.
17: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay dili sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB258020 Series of 2026.
18: Dito ka lang, always panalo.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
20: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
21: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm! Babcon! Pamong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
2: Pamong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na mahigala sa 9:26 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Ano sa tamay gala sa atong pagpangapi ginagmay ha? Kapi-kapi sa tagamay samtang naminaw ta sa atong tulumanon dito sa DYHP o GIFM. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active gasagol nini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabat na libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point!
6: Alas 9:27 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Niya, gahapon mahigala dugang mga naklaro gahapon. Atos testimonya mahigala ni Shailin Del Campo. Ang mga paggasto sa kwarta sa confidential funds ni VP Sara. Unya naklaro pod ang katong proseso mga kaigalaan, ang procedure diha sa kuwa. Atong isgutan ni karon mga sugit ni Paminaw hapa. Maklaro na to ni. Humana ta atong sa mga abogado arita sa unod gyud kagahapon sa maong impeachment proceedings. But before anak ni Iba naman mga kagilaan gipasangin lang nga nangulata sa iyang asawa. Uy, gipapriso kini. Ang banan na ligo og tiner. Uy. Kita lang ni katawa-katawa may kailangan. Ano, naunsa mga hitabo ang agi-kwan man. At sa check may kailangan sa linya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
7: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
8: Yes, Rajaman, Atty. Rufiel, human nakadungog og istorya nga naay laing kulokadidang ang iyang asawa. Or karon nga term, Atty. Rufiel, gitawag ni Ismeringhoy.
6: Oh.
8: Ka Ismeringhoy na laing iyang asawa, Atty. Rufiel. Usa ka ba na ang naligo og tiner kay magsunog siya sa iyang kaugalingon aron matud pa mahunong ang kasakit ni iyahang nabatyagan.
6: Uy, kasubo ba pong pamanandungon?
8: Sa panimalay nila Atty. Rufiel, dinis may barangay Poblacion Pardo. Apan ang kining mong bana Atty. Rufiel, nagpangidaro ni siya 45 anyos, usa ni siya ka e-bike driver, gipapriso ni siya sa iyahang asawa, tungod kay nang huga ni matud pa Atty. Rufiel. Kaya tungod sa mga istorya nga iyahang nadunggan siyang silingan, nga dunay laing karelasyon ng iyahang asawa Atty. Rufiel, iya gikumpronta sini ang iyahang asawa kung unsa gid ka tinuod. Apan ang say-say sa maong asawa, kaya di man tinuod nga doon siya ay lain Atty. Rufiel.
6: Mm.
8: Kaya dugay naman po bigayo ni sila nga nag-ipon Atty. Rufiel. Masuda siguro sa 27 katuig na gid sila Atty. Rufiel niya. Kasado mang gid sila niya. Doon naman sila ay walo kaanak.
6: Uy!
8: Kasi nadaot lang gid siya Atty. Rufiel kaya nakadungog siya og mga istorya nga doon niya. Dili man daw siya mutuo nga wala gud kay nga nung nabuhat man og istorya sa mga tao.
6: Kini lagi mga Marites na... depon. Mga Marites depon nakaamong ano, Jane?
8: Atty. Rufiel?
6: Kini mga Marites may nakaamong sa tani.
8: Kanig yung mga Marites sa Atty. Rufiel. Kaya usahay rama po ding mga Marites sa Atty. Rufiel. Punan, dungagan. Dungagan or kuhaan ang istorya Atty. Rufiel.
6: Wagyan siya. Wagyan siya kasakop. Wala siya kasakop, pero tungod sa mga Marites, ngayon nga, kanang imong asawa na ilain, mauna na diharon.
8: Mao ang nagtukmod yun niya at ni Rufil nga makatuo nga dunay laing karelasyon ng iyang ang asawa. Pero nabatya na matigyan po niya at ni Rufil kaya di naman ni magpahuwag sa cellphone. Masuko naman ang iyahang asawa sa
6: sumot
8: ang iyahang kaduda at ni Rufil. So dihang matod pa nga gikapoy na siya niya. Kaya niluman mo itong kanang iyahang asawa at ni Rufil. Nagkuha agad siya o usa ka butilya nga tiner. Iyahang gikaligo at ni Rufil na ang hilan pagid siya kaya ang iyahatang lighter nga gamiton wa ni Andar. Motong wasa na sunog at ni Rufil. Kaya mauta iyahag yung plano nga iyahan na lang yung kapuson, iyahan na lang kutloon iyang kinabuhi, pinaagi ni ining pagsunog sa iyahang lawas. Kaya sakit nang gid gunumatod pa at ni Rufil ang iyahang gibati. Kaya gimahal di agin niya iyahang asawa pero nabuhat pa no nga makapangita og lain matod pa at ni Rufil. Mautong tungod siyang kakapoy, tungod po siya iyahang gibatiyag na sakit at ni Rufil kay naman ni siya diabetes at ni Rufil. Tulo na katuig. So sukad po din siya nga nagkasakit at ni Rufil, mura na po siya gibaliwala sa iyahang asawa. Mura gani, mura na siya na-discourage. Kaya dili naman good at ni Rufil, dili na siya makapangwarta pa, dili na makapanarbaho o ka na ganing dagko-dagko og sweldo at ni Rufil. Mao ganing nagkuan na lang niya, nag-e-bike. Kaya dili na kaya sa iyahang lawas. Nakabantay siya nga medyo ni-distance siya ng iyahang asawa. Mao iyang nakuha na ni Rufil nga, mas nangita og batan-aw ng iyahang asawa. Kaya nasakitan siya at ni Rufil, dihang nakahibaw, nakadungog siya sa mga istorya, mautong gusto na lang gid siya nga tapuso niya iyahang kaugalingon, pinaagi sa pagligo sa tinner at ni Rufil.
6: Kuyawa.
8: So, gusto na lang gid siya nga ni Saysay at ni Rufil no nga, inana ang nahitabo gani gikauwaw gid siya ani iyang mga anak tungod pud sa iyang kahimtang ro nga usa na lang siya ka e-bike driver nya medyo iya akong lawas at ni Rufil luoy kay siya gid tan-aw na kung matanaw lang pud gid nato at ni Rufil luoy gid kay siya tan-aw nya nasakitan pud siya nga gawas nga naay duda nga naay lain iyang asawa gikauwaw pud siya matud pa sa iyang mga anak mao nang murag doble ang sakit na iyahang nabatyaga na mao nang ganahan lang gid unta siya nga sunugon iyahang kaugalingon pero mo di pa gid niya oras at ni Rufil kay ni kagar mga iyahang lighter sumra di pa gid ni putlonon pa yang kinabuhi at ni Rufil giluwas pa gid in town siya so igo lang siya nag naligo sa tiner yo porte ba gining bahua sa tiner at ni Rufil
6: so na nimaho sa tiner pag adto sa mga kwan sa manjing ano na masangil man nga na nga nangulata sa siyang asawa kung sa mahitabuan siya lang kay may maghikog unta pinaagi sa pagsunog.
8: Iya sa Tony Rufil, human sa ilang panaglalis, naglalis ragid ni sila sa iyang asawa at Tony Rufil. Kaya tungod lagi nga, gikumpronta niya ang iyang asawa kung sa katinood, maduna bagid ni laing lalaki ang kaniyang asawa niya. Iyang asawa, ni rason po niya, di na tinood. Nga nang hul, ang pasangin sa mga asawa at Tony Rufil, gihulga naman daw siya ang iyang bana. Mapakyon. Mauto, nagkasugod ang ilang komosyon at Tony Rufil. Tungod niya, nahadlok man ang babae, ang kaniyang asawa, mauto, nagpatapos. Abang na lang gid siya sa mga kapulisan ipadako pang iyahang bana. Mauto, pero di, nasairan gid nato at ni Rufil no nga duha ka higayon na dai ni siya nga na preso sa susamang sala pud vowsi at ni Rufil
6: ang
8: pagpangulata sa iyahang asawa. Yamatid pa po, di, sa dugang na itong kasayuran natin ni Rufil, murag nagrigor po ng utok, ani, kaya matid sa itong kapulisan, nga tigamitan po dahil niya siyang illegal nga droga at ni Rufil. Mga na murag naglahi-lahi, nagpuan na lang iyang huna-huna, iyang pamatyag at ni Rufil, nga medyo gasagol-sagol na giyod. Pero mga na murag taas pa siguro din siya kinabuhi at
6: pero Rufil, ang version, version sa asawa nga, na kulatahon siya sa bana mo na nitugan sa pulis, gipadakop niya sa pulis, manay version sa asawa.
8: Manay version sa asawa, Tony Rufil.
6: Okay.
8: Sa gikulata siya matod pa, gihulga pa gid siya nga pati yun, mao ang saysay sa asawa,
6: sato
8: ang mga kapulisan na Tony
6: Rufil. Okay, ang version sa bana, wala siya manghulga, naligo na sa tiner, kaya gusto siyang maghuno sa iyang kaugalingon.
8: Yes, Tony Rufil, ang version po sa kanyang bana, Tony Rufil, wala siya nang hulga. Nasakitan lang siya matod pa nga nahibawaan niya nga doon ay laki nga alaing laki ang iyang asawa mo itong naligo siya og tiner. So mo na ang iyang rason so lain-lain lang rason natin
6: pero, pero makita man ito na kisa nagsulti sa tinuod more or less magkakuan naman ta siya man tinuod na naligo yung tiner ni ba na
8: na tinuod at yung European na, na abdan man gini siya sa atong kapulisan. Na basa gid siya sa tinir at yung European. May gini, wag gid in town ni Siga at yung European. Kaya wala ni Andar ang iyahang lighter. Mauna, gidali na lang gid sa gas prisuhan. Kaya basin pong nagrigor na po ng utok at yung European. Pero karon kaya marag, upi raman siya istoryaho na yung European. Yan itong ansad po gid siya. Nga naligo, naligo gud siya og tinir. Kaya nasakitan siya at yung European. Mauna, no, muna itong kuha na itong Rufil lang, kaning gugma, duhara gil pa, dulo nga ni, either masakitan ka or maganahan ka.
6: Muna nga, importante yun niya, imog yung bana-bana o tarong o siya man eh, inanak yun na din.
8: Bagi lang ilang isulti or sa kanta at turn it feel too much love will kill you.
9: Correct na dyan.
8: Dapat timbang-timbangon jud nimo at turn it off. Ay, nimo di ay turn it off. Mana at turn it off yung loga.
6: Timbang-timbangon yung sana nimo.
8: Timbang-timbangon at turn it off. Dapat dili masobraan. Dapat dili pud kuwa.
6: Oh, sakto-sakto, Gyod. Sakto-sakto, Gyod.
8: Oh, timbangon ang kaning mga babae at ni Rufil, eh dapat ginigugmaon sa sakto.
9: Correct ka dyan.
6: Amo gina tinuod, no? Nya, anya, kita na ang lalaki po niya, higugmaon po sa babae, nga din po maabot sa punto nga maligo po tinir.
8: Maugin natin ni Rufil kay matod pa nila, daghan pa man ang gasayal at ni Rufil.
6: Bitaw. Sakto, oy, daghan pa ng sayal.
8: Masangit pa ka sa laing sayal at ni Rufil.
9: Correct ka dyan.
8: Dati sa atong nakita po, nagigugmaw, gini niya maayo niya ang asawa at ni Rufil. Kaya andam good siya magpakamatay at ni Rufil. Tungkol sa iyang gugma, sa iyang asawa nga, di siya ganahan niya maadyo sa lain.
6: Oh.
8: So, wala nung marag, makuhaan sa nagpagtulunan at ni Rufil. Kaya, kukuhaan raba, kung makasala raba ang laki, madamay raba yung tanang laki at ni Rufil.
6: Ang mga naging na, walay damayay.
8: Mga naman din, kamong mga laki. Mga naging yun na ni Rufil nga, ang gugma, nindot manggid na sa pamati, pero dapat sakto ra po na ito ni Rufil nga, dili makapadaot sa imuha, di po makapadaot sa lain.
6: Wala nga, tambag itang mga ko niya, niya maminyo na, lalaki niya. Nga siguro ka na nga di ka makaligo og tinir.
8: May sara ba gid atay ni Rafael nga matay ningan nga di gid mo andar imong lighter ya go gali mo sigar ra lang kalit.
6: Na
8: mahuwa mahu man goodbye Philippines gid ka atay.
6: Goodbye gid.
8: Pait pud gid in town kaayo kung masobraan gid atay ni Rafael no mo nang pilia po do sa hayang imuhang kaugalingon.
6: Ah, sakto lang.
8: Matod pa ni kasamang Arnold ka, Atty. Rufil, dapat na kay 30% nga ibilin sa imong kaugalingon.
9: Correct ka dyan.
8: Kay kung ugaling masakitan ka, dili mahurot ang naa sa imuha, Atty. Rufil.
9: Correct ka dyan.
8: So, ako na, Atty. Rufil, no, kailain mang ginisiyag version, pero ang resulta gid niya, ang resulta gid Atty. Rufil, nagkapriso gid sa asawang iyahang bana, kay nakulbaan namang gid si Atty. Rufil, kay nang hulga naman ni Matod pa. So, kasong bauti, ang nagyatubang anirong mautosiksado, din niya sa Inayawan Police Station, Atty. Rufil, pero matod niya, o gumaga-istorya sila balik, ang kinimbana, mga isang pasaylo sa iyahang asawa. Mabing niya siya muusab, matod pa ito ni Rufil.
6: Yan, ang saman, asawa niya. Ang saman, tinunoon niyo sa pasakag kaso or dili na?
8: Yes, ito ni Rufil, maugin ang desisyon sa iyahang asawa. Kaya itong una po na ito ni Rufil, ang mga asawa raman po na yung nagpa-priso, na-priso upat kabuhan ng iyahang bana, karon disidido na po siya ng pasakaan o kaso ito ni Rufil. So, mauna, nag-abot rin sila din is prisuhan ito ni Rufil, no? Kay mauman din ang desisyon sa maong asawa. Niya kining bana, andam ra po siya mo serbisyo ito ni Rufil. So, mauna, ang ato ang nakuha, kinatibok ang istorya, mahitungod ng inining o sa kabana, nga dito sa Nimla, na nga nangulata sa iyahang asawa, din higikan sa may Mayawan Police Station. Kauban ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Rajman Jesse Sumampong. Ako sa Banginyo, Rajman Lane Galliardo, DYHP, Katak, Armament.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Rush Boy Nationwide!
6: Okay, salamat, Jane Gallardo, sa mga report. Alas sa 9.40 na kinang portion to Galata Mahigala sa said Panyawan Liniment OL. Mga kapanyawan, pait ang pagkahimtang sa panahon karon. Abandunay may balita gikan sa pait kana ang said Liniment OL mga kagalaan nga may muhatag og hupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may wananap og mga insekto, bisan alamok dili maka duol o dili magkapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Said liniment oil, ginama sa said pharma o gyapod-apod sa said marketing. Basta said marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
6: Alas sa 9.41 na, sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Now, atong balikan, mahigalang impeachment trial ni VP Sara. Ang importante gina ni, kini ni ang maprubahan sa prosecution nga at least ang mga tao sab masatisfy sa decision unya sa impeachment court. O makaprubar ang prosecution o dili sa kaprubar nga ang decision mahigala mo haom gyud unsay angay. Kaya kini dipinsa magkantanaw na ko mga bata pa ni mga abogados dipinsa pero nanikay-sikay po sila paningkamot na magadipinsa. Eh.
5: Straight to the point!
6: Kining sa prosecution, ilamang trabaho ang burden of proof naman sa prosecution. So, pananglitan, kining mga senator judges na bantayan na to, absent ang mga kaitanog hapon dahil, no? Ang mga nangutana, katong mga senator judges, si Ruben Padilla, naman ito nangutana ng si Amy Marcos sa minority. Ang kanang majority, mo ilagay mga nangutana. Okay. So, nasuta, gahapon gi sulti mga higala sa taga-kuwa ang paggasto sa kwarta makagalaan ni Vice President Sara Duterte sa iyang confidential fund. So doon ay mga gipang-question dito mga higala nga mga purchases, doon na mahigala yung reward nga gi-question, doon na gi-question about sa bayad sa information, inana. Pero, usa sa mga butang pod, bisa pag-unsa nga pag-question din ha, dapat po nga, karon na klaro man niron mga higala nga doon ay mga proseso sa Commission on Audit nga wala di ay mas strictly followed nining maong sitwasyon. Kinahanglan magkita na nga i-follow yung klaro kay aron po masatisfy ang mga tao bang gitagaan yun si VP Sara sa tanang opportunity. Gitagaan due process yun. Unya despite the fact na gitagaan due process mo gidi ang hukom sa Commission on Audit. Pero kay problema anak kung wala gi-follow ang procedural due process ang mga tao mo alma. Ngano man naklaro mahigala sa ako nang gi-discuss ang step by step mangod ana mahigala nga pag call out sa kuwa ni anang imong liquidation. Unang-una mga sukit di paminaw mo issue ang kuwa pag tan-aw nila murag dunay kakulian sa imong gi-submit for liquidation. Ang unang buhaton mahigala sa taga Commission on Audit mga sukit di paminaw mao nga mo issue sila og AOM. Sige mo kabatino, AOM, muna sa gitawag Audit Observation Memorandum. Niya nang pag-issue, ana, doon ay chance. Ang usa ka agency nga ni-submit, niya mo explain. Kung ma-explain, okay na. Wala na problema. Pero kung dili magka-explain, pagbalik, mahigala nga, murag ko ang Japon, ang second step, ana, mao ang Notice of Suspension. Yung wag yapon ay ikatulo mo na ang notice of disallowance. Mo na dapat nga steps. Kining kang VP Sara mahigala kay gilaktawan man ang notice of suspension. Ilang gidali, niditso sila sa notice of disallowance.
5: Straight to the point.
6: So diha medyo doon ay kakulian gamay kay nga naman nga kung saan ninyong pasabot. So di na lang mo follow sa procedure kung si VP Sara mo inyong gukuron. Ito ay kasong Romaldis, huwag yung magkadagan. Kini ka kayang sara, paspas budagan, paglaktawan pa ng ubang proseso. Pamanihon ako na as masa. Ah, dili ginimayo, maganda ang masa. So dapat, isubay yun ang klarong proseso. Manang gahapon, naklaro atol sa pangutana sa mga senator judges. Ako naman itong gidiscuss itong pangutana ng cheese. Kani, dili ni akong, kwan, ako nag-explain ko lang ninyo ang procedure sa kuwa. Pero nangutana ang senator judges, kanatong tao dati, padayon, human lamang, sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.45 na.
11: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
11: Living Testimonies.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPID ito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
12: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
19: Atong attack na may kailan sa 9:50 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Kini nga portion tong data mga sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar? Basin na... wala ka makahibaw ni ana. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagkapalapot ka na sa imong dugo. O saan ka rason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pag ganyan pagka-imputin sa mga lalaki. Busa iyon, nagulat na pa nga makagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay tsarang tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
18: Straight to the point!
19: Alas sa 9:51 na sa ban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point!
19: Naklaro gahapon, mauna, doon ay pasangil, o doon ay pasangil, mo-follow o proper procedure. Kaya kung dili mo follow o proper procedure, makaingon mga tao nga personal, ganyan nila si BP Sara. Ang atong likayan nga, bisag unsay decision sa impeachment court, mayo nga, kana nga decision, katanggap-tanggap sa taong bayan. Tagalog na dahi, tanggap-tanggap. Madawat ba sa katawhan? Madawat sa katawhan? Kaya kini ho, pangutana, mahigala. Kini nga pangutana, pangutana na ini, kung ako lang i-play ito balik, may pangutana ng Erwin Tulfo, mahigala. Although na pangutana ng Jesus Cudero, pero ka gahapon, ipangutana balik ni Erwin Tulfo. Nga, kani nag-impeachment na lang takaroon kang VP Sara, pero napaday ni sa kuwa in the Maris. Napasa within the prescribed period sa kuwa nga muhimo sila og final findings kung tinuod ba nga dunay problema ang liquidation ni VP Sara o di ba? Wala ba? Kagatong duha ka mga kuwa auditors nga gipresent, si Attorney Roderick Wamil, niya kining usa si Silene Del Campo, kining ila pulos ni recommendatory lang. Ang final mga higalaan ay nga

0: kapita, gawas ka ilang gilaktawan ng ganitong notice of suspension, hindi na gusto malangan, gusto lang dalion, gilaktawan. Ang procedure, magod, kining akong gisulti, ako lang gipatin ako may gala ang proseso. Pero kini, si Cheese mo ay nangutana o, na, napangutana na nini, Cheese, itong usak adlaw, gahapon na nangutana si Erwin Tulfo. Sige ko na doon, at I play si Erwin Tulfo doon.
1: Sir Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir.
2: Magandang hapon po, ginang witness. Para po sa kalaman ng mga kababayan po natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito?
3: Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to naibalik yung pondo ng bayan.
2: Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP. Nung nag-issue kayo ng disallowance, sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
3: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
2: Ano po nangyari doon sa commission proper?
3: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
2: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba?
3: Opo.
2: Naibalik po ba?
3: Hindi po kasi ang remedy pa po nila nasa pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po.
2: Sa COA po ba o sa SC?
3: Sa commission proper pa din.
2: Commission
3: po.
2: Proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper?
3: May pending MR pa po sila.
2: May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd?
3: Yung sa OVP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper.
2: Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
3: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
2: Kaya nga po, magkano?
3: Alam yung sa DepEd po is 112.5 million.
2: From 2022 to 2023 po yun?
3: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
2: 112. Sa DepEd. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
3: Yun po yung 112.5 million.
2: Sa OVP po?
3: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
2: So magkano pong total lahat?
3: Mga hindi ko na mga 4 million
2: 400
3: plus. Opo.
2: Okay. So yun ang inaantay po ninyo.
3: Yung sa OVP po. Opo.
2: So hanggang ngayon inaantay po ninyo.
3: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na.
2: Okay. All right. Maraming salamat po. Yun lang.
0: Okay. So may mga remedies pa sila. Imagine ka na. May mga remedies pa sa dili pa final. Wala pa mahigala ang kanang gisubmit ni VP Sara dito sa Commission on Audit. Buti pasabot nga wala pa yung notice of finality of decision. Wala pa. Dapat na pa ni sa kuha karon nga stage. Ato pa buton ang kuha sa ilang final nga decision kung tinuod ba nga dunay problema. Wa mamauh ang liquidation ni VP Sara. Dili pa ni conclusion kining duha ka mga auditors nga gi-present because ang ilang trabaho is only recommendation. Ang muhatag og final nga decision ang komisyon. Unya na pa man sa period nga mo appeal. Maning ipunta na Erwin Tulfo, unya usa man eh. Wala pa because may mga remedy pa sila. Buti pasabot, do na pa yung mga remedyo sila. Unsa man ang remedyo? Lain ang remedyo nga kuan. Doon na pa yung mga remedies, doon na pa yung mga remedyo, doon na pa yung mga, kon ba, mga ways. So, muna magkaingon ka nga nung naabot naman taan ni Daeng impeachment trial, nga, wa pa man mahumanday ang kuha, ana, wa pa may decision ang kuha kung kanang notice of disallow.

0: once, final na ba na o di pa? So ako din nag-explain lang ko ha, nga mauni ang sitwasyon. Napas lang sa within 180 days, wa pa mo lapas. Imagine nga, wa, gani, gilaktawan na gani nila ang kwan, ang notice of suspension, nidito sila sa notice of disallowance. Despite the fact nga ilang gilaktawan, wa pa gyapon mahuman ang kuwa. Kaya kung paabuton ang kuwa, unya, moingon yun ang kuwa sa ilang final notice of finality of decision, nga doon nagi sa si BP Sara diri, sa iyang liquidation, muna na panahon na nga, basis na nga, wa dai gyud maliquidate ni BP Sara ang iya mahigalang dunay failure of liquidation. Pero pabuton pag una nimo wagkan tag sunod eleksyon. Mao ba ning gidali-dali? Kadili pa man dai hinog ning kasuha og mauhon mga sugid pa man on the basis nga ang confidential funds wa magkadimao. Kay na klaro ba ya nga kanang paggamit og alias mabutog gikatawan to nimo Merigis Piatos. Pagpangutan di ba? Silent man ang kuwa circular, kuwa joint circular, silent, ana. Nga mo gamit og alias because intelligence work mangun eh. Muna si Lakson makarelate, ana. Nga, of course, for practical reason, mo gamit yung kaugpangan nga dili tinuod. Mo gamit yung ka mga aliases because ni amanta sa confidential man nga hisgutanan. So nga to ba lang, kung dunay mga kakulian din ha, unsa kasad-an si BP Sara, unya, wa ma-follow ang proper procedure, mukha na mga tao, mualma ang mga tao, ana.
1: Straight to the point.
0: Mualma ang mga tao, ana. Dili malikayan ba? Dili man, kwan? Kaya ako mahigala, i-discuss lang na to ba? Kaya ako nasulti lang magkos kamatuuran. I know nga, kining mga DDS, kanamina na corona, lipay sila. I know nga, kining mga kontra sa mga Duterte suko sila na ko. Wa ma-usama ninyo kasukan nga, kana mo man itinuod, gigawas mo na. In fact, ako bitang gipabati primero si Jesus Cordero yun. Sunod, gini si Tulfo. Nangutay naman. Kung sa may tubag sa gakuha, dahil may mga remedy pa sila. Naapa sa within 180 days, prescribed period nga 180 days. Wa pa din yung ma-final. So, dili pa final nga si BP Sara sadan sa ila mga higalang pag-audit sa kuha. Nga nung naabot naman taan yung impeachment niya stage. Nakinigod, aron naging matang-tang si BP Sara diha, sige lang, pero, huwag mo ilang gusto, pero kanina nga, masatisfied ang mga tao, nga, angay siyang tang-tangon, kaya kung, inani nga, gilaktawan man na, ako'y kwan ha, sa akong, ato pagpaminaw, ana, nga, kumingong ko nga, ang procedure ha, primero, ana, AOM, Audit Observation Memorandum, ang sunod, ana, nga step, Notice of Suspension, ang sunod, ana, nga step, Notice of Disallowance, nga doon na pa'y remedy nga 180 days. Whatever decision mahigala na pa'y 180 days siya mag-apilar. File pa ganit motion for recon. Na pa'y mga remedies ba? Nga kini gilaktawan man ang notice of suspension. Gilaktawan, nilitso sila o notice of disallowance. Dali, yun. Nga mga tao, mingo man, oy, ano, inyong mga inana man. Nga kang Romaldis, may galaw, manang mudagan. So, kini ato mahigala, igal ta nasulti sa tinuod ha. I know, lain-lain man mga higala o kwan. Ako, ano ko'y panahon mo basa sa mga text, mga kwan, mga comments sa Facebook o sa YouTube na ko nga channel. Daghan man kayo pribuyag. Ang nanghubag, ana, na ay mo bash, na po'y mo tubag atong mga listeners, sila rin ang tubag-tubag, ana. Pero aron hindi magsakit ang dughan atong mga di makauyon sa kong komentaryo. Nara ninyo, basta nga ako, igor ako ng sultis ka matulong. Mamanay tinuod nga ang step by step sa kuwa, gikan sa notice of AOM, sunod na notice of suspension, sunod na notice of disallowance. Wa na sila mo issue og notice of suspension ni BP Sara. Niditso sila sa notice of disallowance. Nga even nga niditso sila, napay daghang remedies. Isa man naging on siya eh, kanita kakuwa, ang daghang pang remedies. So muna mga higala, medyo ang atong kuna ni kung konbiktuhon yun si BP Sara, although kineron delikado ni mga higala mga senator judges maningkamot po sila kuna ni kay pila kabuok ang mga re-electionist ani by 2028. Ang ilaman po niya karir mo ay nakitayaan eh. Ha? O maingon nga konbiktuhon yun, konbiktuhan niya pero kinalan nga masatisfy ang mga tao kanilili ba kayo dili ba kayo injustice ba? Kay kung injustice kanina, makabantay mo nga tao, grabe sa ilang gihimo. Ikon lang ka na magdili, kay klaro po nunta. Kaya imagine ha, ang survey ba yaron mga kagalaan katong latest survey sa Pulse Asia o sa SWS in Demaris? Saan ka mangita? Imagine, kung tanahon lang ni Mudaan, gawas kang VP Sara, taas magyapon sa score. Sa magyapon yung number one, number two, mahigala si Lenny Robredo. Tanawan ang mga senatoriables in Demaris, kita ka sa mga senatoriables, mas taas pag score si kinini ang Jinggoy Estrada, suod pa sa top 12. Niya kinin si GBL, si Tutu as number 20. Masa may bot pasabot, anak? Masa may pasabot, nga no manak, na inanak man. Nga tua mga higala si Jinggoy, mga kagila, na preso naman to, kay Mauling Ginado na yung pamasangil, mga higala, pero nga nung masuod man siya sa top 12. Niya nga nung kinin si GBL, si Tutu, mga higala, di man masuod. Ito naman si Kabainti. Nga gawas doon man asa diya. Apektado yung karir. Muna ibantayanan sa mga senator judges ron nga magkiat gani sila diha sa ilang pagdesisyon. Ang mga tao mo baos, mo ribinta ang mga tao ana. Muna nga klaruhon lang gini mga sugitig paminaw. Ha? Kini ato may gala, kuan lang eh. Kini ato analysis ng ato mga kagalaan nga kanang mga senator judges whatever decision nga ilang himuon nga at supported ba nga sakto nga ilang desisyon, mo nang hindot kay paminawon baya tong prayer gipapray mga higala si Tito Suto. Hindot ang iyang prayer, I hope nga katong iyang prayer sa tinuod nga kuan maupod ta. Hindot ang pagampuoy nga giyahan ta ana unsa gi kamatuoran ana. Unsa gi hustisya? Kana kuno dunay proseso mga higala nga gilaktaw-laktaw ninyo, duna bay hustisya? Dakong question kana. Gilaktawan man gyud bisan saon pa mga higala? Ha? Notice of suspension ang sunod unta nga i-issue human sa AOM. Pero gilaktaw, giditso may galawan na tagay opportunity ang OVP nga maka-explain. Miditso sila og notice of disallowance. Karon na ana, notice of disallowance. Na pa may remedy. Isa man ngayon, ang witness. Wala pa'y final decision because may mga remedy. Pasilabot masabot, doon na pa'y mga remedyo sila. Doon na pa sila mga, na pa sa period ba nga, na pa sila pwedeng himuon. Wala pa mga higalay notice of finality of decision. Anang decision sa kuwa? Paita ng kalakiha, may galabi na. Madugay, hinaot lang ta ha, o say sunod lang ang mga witnesses nga ma-pindahon doon nila mga higalas BP Sara nga. At least mga tao, makaingon ba nga, ah, ngayon naman sad. Dili gani matandog ang mga tao, anak, delikado, kini mga senator judges, magkiat ni sila silang decision. Ang ilang karir may nakataya, anak unya.
1: Straight to the... Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Okay, kini nga portion may gato-gato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana din may gilatan ng sangkap, nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos ng mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama kini mahigala sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na tong Makabuhay. Usa ka life-giving plant sa pangan palang daan mga higala, Makabuhay muhatag o kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa Ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium, ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Unya, kini nga portion natong sa kanato may gala sa EXL Black Coffee, batuni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi o ban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto o di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Nia ang sikrito alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kaayuhan alang sa kadungganan. Kini mga higala pwedeng matawag o matawag o matext ang telephone number or cellphone number 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. Yeah! Yeah! Sukbo! Ato siyang kuhaon may galas Julius Balili sa mga duga na sakpan nga naminaw sa IFM o DYHP. Yes, kasama Julius, kinsa ning lain karon nga mga nasakpan.
1: DYHP. RML Report.
2: May butag pa ko sa Radyo Malato, Sir Phil. Ali ang laing grupo nga nasakpan na itong naminaw sa DYHP. Ug sila makadawat sa itong palipay nga bugat ug chorizo. Ito sa ang kuglado ang DYHP sa panamalay ni Trinidad Esquerdo. Angeline Burdett. Irina Erecto. Cynthia Manuel. Arlinda Torrion. James Magno. Si Alan Orbita. Nadal ay gika sa DYHP o sa kasutin sa itong masulti yung tigpaminaw. Amaral number one! Yeah! Kaban ako si Idol V o si Idol Manitek. Kininyong kasamang Julius Bali, DYHP. Tata, Carmen!
3: Naklaro, walay libog-libog, subo paminaw.
0: Okay, salamat ta kasamang Julius Bali sa mga report. Salamat sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o sa mga atong mga kaigsunan din ha. Mahinungdan nga nakarawat ng mga palipay gikan sa itong si Bianat. Oy, nung sa maning ecstasy man ni atong kanon sa mahigala kay base no yung mga badlungan tayong mita ining kalakihan. Kinilang yung itong tukar itong gamiton kay kining mita na ba kusog kayong mamantay? Mutukar ta mahigalag yun na mahigalag copyrights nga kuan claim. Okay nga portion sa mahigala tulad ito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kayo doon na mga toksin sa mulawas mong dili karigular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasin natin sa pag-insumia, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o natulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, aro maangko na may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. At ang isan unyang gabi, mahigala ang atong tulumanon.
3: Historia, subo, subo, paminaw mo karo.
0: Ang sincerely Ate Arlene, as living at sa 10 ang taknas kagabion. O galas 10 nga to sa 12 ang tulungan ng Straight to the Point Evening Edition o balikasama ang Binji Tanghiya. Sangan, skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay gun ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami.
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
10: Kuin Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa bagpusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker. Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado, aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR, or Test the Certificate, PEOS, and E-Registration, photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pahita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
4: babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako ko gyapuson sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
6: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
9: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
10: Sa hinirason karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
11: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. with Norris Sinigang Mix.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Mga kasama, dali na ug maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida de la Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
10: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Basit ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisipon og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sipon, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
19: At ang ninyo ang doble cara competition na karong Biyernes, Agosto 21, din sa Puruk Upper Hasmin, Lagundi, Oslob, Cebu. Buskin sa pupinigamot sa Banikanhong Pundok ni Senyor San Roque, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Salamat usab sa mga nag-sponsor, Mr. Tex Bascon, Mr. Robert Tui, Mrs. Fett Tui, Mr. Roy Belocura, and Mrs. Mel G. Belocura. Honorable Barangay Captain Elsa Guestwald, Mr. Litz Duroon. Kita-kita ta!
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
22: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
20: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
22: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
23: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Hi! Hello mga kasama! Kiringan po ninyo Kuya Joel Benseco, basago partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. Og sa tanong magigsuna mga kasama, awhagong kagamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, og Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Mikoy. Kinigibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ato magtatampo si Mikoy.

Kini aku problema. Bayar sedin aku. Ambot garuda problema ko na ko. Basta ako sa amo lugar. Mayo ko mulutog mga sunan. Kung sa panadeha. O ngayon na problema ko na ko, no? Mauni ang akong sugilanon. In-in-in eh. Dong. Dong.

ang langit tong sidla. Sabi toon sama sa imo. Background juga dia ar larawan ang nawa ang kudu sebelum

0: Demon. Demon E. Kurang yun. Demon E. Di ba uri mo? Demon E.
1: Biskutan niyo.
0: Timan eh kada to dua timan eh bagi deh biskut
1: timan eh ge ko

0: Ingo ko lang yun. Ang akining tanan! Ayun, mauna.
1: Akining tanan!
0: Ang akining tanan! Alawa, ang baho may pagkukura doon. No?
1: Okay.
0: Ang akining tanan! Ingo mo na. Ay, hindi may istorya lang tayo. Ano yung istorya ta? Ano?
1: Tapi ka.
0: Buta. Kabay ng sista, di ba ka?
1: Kabay ng
0: sista, oy. Katang ng nanik. Nung dami ng sista, di ba? Ano, may istorya ta?
2: Ay, primikay.
0: Ha?
2: Karong badyo ba? Bet di manakuron.
0: Karong badyo?
2: Oh, wamang ko'y budget, pero naatay kamayang kikay.
0: Okay na, pre.
2: Magluto, tabagluto, tabagapay.
0: Oh, sige, bakatsi lang ay. Ito ila, dilo largo ay. Ngayon ang bakatsi nitong dilo. Ba't laara ta itong bakatsi?
1: Ano yung sa maihaw ni mo, pre?
0: Saban, kung sa'yo, mag-ihaw lang ka, ugon, saban.
1: Sa maihaw ni mo?
2: Mag-ihaw lang ko. Kinsa, sa'yo may...
0: Kinsa kayo maluto, no? Kinsa kayo maluto,
2: sa'yo may maluto. Kinsa mo sa'yo maluto.
0: Oo, no?
1: Kinis pa rin mikoy, oh. May kanyang maluto, oy.
0: Ah,
1: man, baboy? Baka o mano?
2: Ay, ero, pre.
1: Kinis pa rin mikoy, may kanyang maluto.
2: Oh.
1: Ero, may kanyang maluto.
2: Oh, baka luto ka na, pre.
0: Ah, oo, pero... kanang kuya, wala ka ng ero. Dililin ko ng ero, pre. Oh, yun ay ako yung specialty, ha?
2: Oh, sige, pre, sige, pre. Karoon sa mano, ha? Iluto ko sa ero, pre.
0: Ha? Ero? Kabaal na dinurutan rukin na. Ah, sige! No problem!

0: Mikoy.
1: Day.
0: Napa may kuan diha manok ref. Ikaw ay luto ato.
1: Tawi bli man day. Manok ready ay. Sikbi.
0: Sikbi bitaw. Bantay bitaw na bisik-bisik din mo ha. Ato na ko. Ikaw na ibahalas pa rin
1: ha. Tawi bli man day. Ako bahala na. Sa mogong lugar god, ako bigyan na ilang amulutong sudan. Kutob sa dunay hikay pagitao na ikaw. Kunya.
0: Ay asa na gudin tawhan na. Wapa man na uli ni Mikoy. Gutuman na raba. Wara baga hikay ang kanahan. Asa man dain ni siya. Ah, nanay. Siya na ron. Nadugay walang tawhan na. Dain na dain ni siya. Di ara ko diris kusina.
1: Apsi jan gyu kay dai saon ngan lugay taon ko silang pari pedring taon kay paluto mo taon ko adi sud na dayo
0: oh mode ngot lang kam magluto kay gipaluto dai ka
1: oh dai ipredaon ko pari pedring dai oh lalaw
0: midre bi kay gutom nang kitkisanan
1: ah sige lingko dia kay sukara di gani
0: ikaw dai ka mo kaon
1: ay ko ni kaon dai kay pertin nang busuga taon
0: oh sige ako na kaon ani
1: okay
0: kahumot
1: humot kay kada
0: sambot akong gutom
1: butangan mag preko.
0: Perik-periko?
1: Perik-perik ba mo, isagol na. Sige, kaon na niya, kaya mag-ilis ko!
0: Oo, oh, atong.

0: Ah, busog gala ko. Eh, dami agil muluto na akong bana, eh. Champion, kid ka ayaw.
1: Oh, day! Managagaw, day!
0: Manadong, lami ang pagkaluto dong, eh. Masa ka ito yung nga aning sudana? Kaning murag orange ang color?
1: Ah, ako, adik. Calderets.
0: Wow, Calderets.
1: Oh,
0: wow,
1: yes.
0: Calderetang kanding?
1: Ah, day.
0: Ah, Calderetang baka.
1: Ah, di lang sa bakaritas, day.
0: Unsa gani, oy?
1: Calderetang iro.
0: Huh? Oh, din lami. Ha? Ah, unsa? Unsa, Calderetang iro.
1: Oh, ito, Calderetang iro. Oh. Ah, so, kas kung baba na yun.
0: Kaloot mag... Wala ka mag-gulti iro, day na.
1: Day. Sa kabutan na tao.
0: Taba niya, ay!
1: Dede, kamukaw giro, day.
0: Ay, bawang kita sa dili, kamukaw giro.
1: Ay, naunsa ba taon ka? Ay, huwag mo kibaw.
0: Alam niya, animal, gika.
1: Ari, ari, sukas kumbaba, day. Kaya nugun.
0: Bawang!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Set living testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
8: Tinood yun na Sed Liniment nga, diaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon diaplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
6: Living Testimonies. We'll be right back.

0: San Miguel Piling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
3: Sure.

0: Welcome to our reunion.
1: Uy, Dine, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
2: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
2: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
17: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og kanormal.
15: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: na ay nakakaptan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Wagyo ko karon pa ko kay Bao nga akong asawa di ay di mo kaong iro taon pero dali sa mong lugar perte ko suga na nga kung gusong iro manindam ko kung kaldirita taong iro akong ilibod mo na nga halin kayo o niya aray ko haring halin o oh. Horro to eh
1: Bikoy di ba dakon man ang muihaw iro
0: awa o eh ako kabalita anak. Di mani kuan, di mani pawikan kay indigenous
1: do pawikan. Dili mo gud maayo paminawon ang iro imong ihawan basta mapriso ka ana.
0: Ah, priso gud taon to. Oh.
1: Pero ayaw na lang tingali ana dungoy.
0: Ha? Unsay ayaw?
1: Ayaw na ni ko suwa pa kay murag gilainan ko.
0: Ay, so wala ka mo ana doy.
1: Adong.
0: Depende ra mo kun sa ana day ha. Depende ra. Kin am gyud uban taon will be am gyud na no patay ang iro.
1: Mao lagi pero bida eh lainan ko ay na lang ka anak we
0: aha sige dai last lang ako paninda dai last lang na ugma kay na po man tawin nagsaa taon nga palis lang iro ay listen sa kayo di natutumanan ilang saa taon
1: basta ha undang na ana ha
0: ano lagi dai.

0: Sige pare, paninag-iro si pare mi koy mare?
1: Last ako nun niya ugma mare. Yan na lang tiwason, kaya naan naman koy nakasaad koy. Magpa-deliver ugma, ihatod niya.
0: Mo ba? Kuyawa sir ang mga tawana, no? Ganaan sa silag mga iro, no?
1: Ambot anak nila, Marie, oy. Pero Marie, in fairness, akong bana, no? Lami po pagkaluto yung iro ay kinakatilaw ko.
0: Mao ba, Marie?
1: O, nakatilaw ko, oy. Huwag man siya magsulti nga iro ba na itong akong gikaon.
0: Unya, Marie?
1: Ay, pagkahibawa na akong iro na itong akong gikaon, Marie, pero tinakong sukuha, ah, Marie, oy, suka sa kong maayusan. Giaway na kong smikoy ato.
0: Hala, muragdak po na ba tingali na muihaw sa iro, Marie?
1: Ana, ambot lang, anak, Marie. Huwag ko'y idea, anak. Basta kaya akong gibadlong si Mikoy nga di na magnegosyo ng iro, Marie. Maluoy man sa kusmang mga iro.
0: Bisan ako, Marie.
1: Basta kay ingon to siya nga lasan niya nga maninda siya ugma.
0: Mas maayuhin noon, Marie.

0: Pre. Si coba. Si pake kenur, pre, ba.
1: Mana, mas?
0: Ingun siya, birthday ko niya karong domingo.
1: Oh, ya.
0: Ingun siya, ipaihaw na lang niya ang ilang iro, pre.
1: Ay, katong kagirun kayo. Nagrabing gay kagaskas.
0: O, gusto mo ko ni pilikanot, pre.
1: Mano, ilami kayo ihaw, kanang kagirun kayo, ilami kayo nagbihaw.
0: Gusto lang din, pre, kanot, pre, nga. Ikaw lang kuno, padakpon sa iro, aron ihaw.
1: Hindi, sa distay na. Mura rin yan, himpa, Chris. Da, oh. Kita pabudalo si Ro, probida.
0: Murag
1: ko yung murag.
0: Murag
1: ito. Ihaw na, kuluto ko niya. O, kung padakpon, unsa.
0: O, oh, murag ingunaan na yun, pre. Ikay padakpon, una, pre.
1: May, no? Ah, sige lang. Sa'yo na to. Karong ka Domingo.
0: Oh, karong Domingo, pre.
1: Ah, sige, Dale.
0: Sige, ako yung nasparikan, ora.

0: mulakaw ka?
1: O, day, ay paluto mo parikan nun, palutuol ko kadarita nga, katong...
0: Iro na po!
1: Katong kagirun kanyang iro.
0: Luhuran ninyo, eh, kaluod, eh.
1: Sige, day, last one, eh. Baik, kung sa kumbaliba tao, parikan nun tao. Kami na, magkahuam sa tagkwartabian na niya, di ba? Nya, siya may, okay lang ko, nitando lang ko kay nihang yung man. Pero last na gina, day.
0: Siguro, aha, last na gina, ha?
1: Last na gina, day. Di na ako buhihaw, iro, promise.

0: Nandumpa na gyud ko nga rin na ko ihaw iro kay mo undang gyud ko nang iro kay ko kay bawm gyud ko nga lain gring iro makagaba pero kum taw ila ha taong suguo taw ihaw iro pero ba ikum ko parikan no di gyud ko ihaw mao tong nakatando ang gyud taon ko unya
1: pre pre pre mi ko
0: pre nanon pre ha pre
1: pre
0: usa ka pre happy birthday din mo
1: happy birthday
0: happy birthday. Happy birthday ni Buri, ha?
1: Ako'y ka-birthday lagi mo. Oh, lagi. Mauni, great lang ka. Salamat, pre.
0: Ay, karo ka ni Boy. Minda sa gini, Boy. Ikaw ba? Ay, paglimot-limot, God. Minda.
1: Nalunin nga.
0: Narmas na ni ting ginapakita ni mo.
1: Tumubukti, eh. Ha?
0: Sumubukti. Uy, asa mo doon yung iro ngayon pa yaw?
1: Kanapoy ba? Kanang iro, ah?
0: Ba, okay. Pero, imo ng iro, ha? Imo ba ng iro, oy? Ano di ka butingog? Oh. Mungubre ka po rin sa kagiro. Unsa?
1: Gi! Kala lagi mo na itong ipaw ni mo. Paihaw ko na ni mo kay buwang kayo ng iro. Gipaak akong lubot.
0: Ha? Kawasay batasa ng iro. Asa lubot ko kay gipaak.
1: Lagi pre. Yawa sa misudan ron. Mao nga ihawan na ng iro pre.
0: Away bali ba? Pwerte buguya niya ko kumpari taon. Siya nag-birthday. Ako ba ipaihaw siyang iro nga para siyang birthday? Kunya dahil bao, nabaw, pabitaw, dakob kay, nakabuhi pa taon. Moto nga, last lang yun to na kong ihaw si iro. Kunya.
2: Happy birthday, katataya. Happy birthday to you. Happy birthday, Prekanoda. Happy birthday to you. Happy birthday, Prekanoda.
1: Happy birthday, Prekanoda.
2: Happy birthday.
1: Pre. Sus, salamat niyo, pre. Si Paring Mikoy, ginungdan ng nganong dadayo na yung birthday, oy. Kay guwapa si Paring Mikoy, anawan, ah. Usao na lang, huwag mo ihaus kong iro.
2: Orbida, no? Lami sa taon.
1: Lami ang iro, oy. Lami kini biro si Paring Mikoy.
2: Lami sa kumuluto sa taon. Unsa mo kamu pa? Kamuluto si iro, di ba? Di mo kay bao? Amin niyo, pre. Di lamin siya kung mo ihaus ng iro. Pero, si Mari lagi, si Parikanot lagi tayo, inihangyo taon ako. Maikog mo saan ko. Kunya, iya pa yung birthday. Mga napugos ka kong iho ng iro, ah, pero ngayon taon ko daw pa sa ilo, Senior San Roque. Ngayon ko pa sa ilo, si iro. Kaya yung luo yung taon kong iho ng iro. Karun, pre, kanot?
1: Premikoy.
2: Pre. Amin mo, pre. Kung pa nanglit gali, kalagun kasi mong iro ba? Kagun ka ba?
1: Kagun.
2: Wala ko ilang buta na, pre, ha?
1: Bibinuang niya, pre.
2: Ito, pre. Last ito lang kong iho, iro, pre. Di na kong iho, iro.
1: Niya, pre. Huwag doon ay magpaihaw ni mo, mabayad o Jesmel. Balibara ni mo.
2: Kitsa man. Ha? Kitsa?
1: Ay, kapri, oy. Si Kaong Ria, kaunsa.
2: Kaunsa. Sige, kaon na Ria. Nangunsa.
1: Kaya punampat lang. Punampat lang yung bear, pre. Ako na'y bahala sa imlunon.
2: Sige!
0: Tungo sa kadaghan ng iro taon nga ako naihawa na yun ko kaihapo taon ko pila na hinungdan nga din naging kumudawat ko na yung mapaluto na kong iro o magpakutlo sa kinabuhi sa so, kay iro. Unya!
3: Dong! Mekoy!
0: Oh, day!
3: Bakay lakawran?
0: Oo, ano man, day?
3: Nagpakuyo kung tako ni mo.
0: Ha? Asa man?
3: Ay, di alagos unahan, good?
0: Ha? Kadang aasal.
3: Kay lapatring. Kay nagpuan man ko, nagpadagan man ko na siya kwarta niya. 10% ra, may na lang na ba? Kaysa uban, dako na ba kayong tubo?
0: Nya, kanang misari ka niya?
3: Uday. Ay, uday?
0: Ay, uday. Ako di mo.
3: Sorry. Ito kong bayot na kong kadong. Sorry, dong. Nya, ang niingon man siya, karoon man niyang kisaad niya, rilisan ko niya.
0: Ah, pila-pila yung mga loan niya?
3: Kuha ni loan kong 15,000.
0: Oh, 15,000?

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
2: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pupukso Tungaw.
7: Living Testimonies.
10: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
11: Beaver Sandal!
12: Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
6: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaal sa bukat, na, dahil palingke.
2: Oo,
1: maligya ko diha.
2: Ano ang maligya ni mulay?
1: Mais.
2: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: kuha sa ni Mugilon. Para asa ba tanaw? Ang sabi kistuha ni Mana?
1: Naglanam ako magnegosyo, good.
0: Ha? Huh? Negosyo? Business, ha? Rubida. O sa negosyo, habay?
1: Kuan, nakita man ko na ako nga may kamulutog sudan. Mga nagplano ko nga magnegosyo tag sudan.
0: Oo, sige. Magluto. Ayay, nindot yung plano. Kano sa adahan mo, ato?
1: Karoon.
0: Oo, sige, sige. Kaya mag-ilis na ako kanito.

0: Dong. Ano man ka?
1: Maglain man akong paminaw dahi.
0: Magibatik ka?
1: Wa man, pero...
0: Sige lang, mulit na dayon ta. Dool naman lang ta. Dong, hala, tanawang iro!
1: Pagkatang haning iro, ah. Iyaw, tikar! Huh?
0: Oh, lagong gilig kong maraglain. Hindi na naawan ni mong iro, dong. Lain, good!
1: Dong! Pas. Purasapat to na kong iro na. Pas. Aritagin rin!
2: Wanay.
0: Wana.
2: Pero buang tinggal ito, da.
0: Bakit kay lagot ni mo itong iro, ado?
2: Ha? Ano ko taon? Sisa na ko niya.
0: Hala, uy.
2: Ah! Hala. No!
0: Ginoo ko, kadagang iro, dong. Mura na nga nagtutok ni mo, dong.
2: Ina, mga kadahali mo, iro, ah. Mo. Doon mo, di ba? Doon mo, di ba?
0: Stop! Imigoy. Murag laing yun, dong. Murag sapok ko yung kaysala ni mo, dong.
2: Murag kapuspuson ko din ng iro.
0: Hala!
2: Doon mo, pususan! Pertira ko naghanap pinakasi ro taon. Oy, main lang gani. Kay na imitabang na ako para ka nang painjikan taon kong anti-rabies ba. Pero maulagi. Di na ko kagawas-gawas kay kutom sa iro nga ako masugwatan. Mupagot.

Yun ako nga mura gusto mo maakma. Waka ako dumtian ni mga ero. Oo, andak baka taon isa kong mga gipag-ihaw nga ero taon. Kusubukin ko mo ihaw sa ero sa una. Di na ko makagawas-gawas, bay. Kay bisa no ero sa musilingan. Paghuto naman ko. O sabi ang gumuhato na ni Bam. At tinuod ba ni Bam, ha? Nga kung mukaon kang ero, daghan kang ero ang maglagot mo. Palihog tabagi ko. Lapin na ako, gitig-ihaw sa ero. Usa man, kung kamoy pasulti yun, miskoy!

0: sama mga po, ma'am. Good morning, good morning, ma'am.
1: Good morning, good morning.
0: Ate Priscilla, good morning.
2: Maying adlaw.
0: Maying adlaw na itong tanan. Ate Jinjin, good morning, good morning, Ate Jinjin. Asam to Jinjin, gakutaw.
1: Sama Jinjin, good morning ni Dondon. Dondon umayan sa kunsel sa kuan, lutupan.
0: Oh, Dondon umayan.
1: Oh, kau ba si Arnold Galistis, Ridin Kapita.
0: Asam ang kanilinya. Nilang Dondon.
1: Puro anak ko nilang muntin.
0: Ah, sige. Mayo, mayo. Ate Jinjin!
3: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga permigyong nipalit sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy.
0: Happy! Happy yung ganun
3: happy
0: na ito.
3: Happy kaya mga bata tungod sa Don Pepe Tablia. Niya para sa mga dagko, mas happy sila kay naanam may Don Pepe Dark Chocolate. Unya mo, gugugong sa Dayamon Yema. O BM Special. Lami o palit mo sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy Crunchy.
0: Lami lang yun ni Ma'am Wilma Yayoy Bagyo.
3: Hi Ate Wilma, good morning. Salamat sa iyo pagpaminaw, Firmi.
0: Oh, kumusta ka diha Ate Wilma? Welcome si Sir Yayoy. Thank you kay ninyo diha sa Ulanggo sa tanang mga problema sa tanang itong mga programa nga gipaminaw ni Ate Wilma. Thank you kayo labi na gyud ni Sir Elmer Canoit. Good morning nimo diha sir sa tanan ug sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Thank you kayo nimo mas diha sa imong mga tao sa Justnab ug ni Sir Raul Alivio Isoto, Sir Rene ug ni Sir Apiot. Kumusta ka munta na diha sa tanang mga tao pod ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning nimo diha kap sa mga tao pod ni Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito o labi na yun sa Bromitz PH ni Inday Shin Pipito kanang Bromitz PH ang trabaho na limpiyuhan ang tibuok niyong panimay basta mutawag ka sa Bromitz PH kanang busy kay kasi mong negosyo palimpiyon lang mo sa Bromitz PH tawagin lang ninyo sa cellphone kay naam na sa Facebook i-type niyo Bromitz PH magawas ang numero ay tawagan na yun ha mauna siya ang Bromitz PH so sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan Kangking at tuwa na taon sa ang kantipla, huwag siguro to. Awasa to. Basta, salamat kayo ni mo diha, Sir Ryan Kangke. Ma'am Jane, good morning ni mo diha. Sa tanan na to, mga kaiso na labi na yun sa opisina ni Talister, Kunsyal Lister Daan, o ni Kunsyal Francis Esparis, o ni Kunsyal Joel Gargadera. Good morning natong tanan. Okay, Ate Pres?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Serpanyawan Herbal Capsule, Serpanyawan Herbal Capsule with Garlic, Serpanyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Ingan man, kining bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Serpanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unang kamukaw sa imong pamahaw, inundaan ng sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ilig pa niyo ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon unang kamukaw sa imong pariuto. Mausabi niyo pa niyo hapon ni mo, sa di pa kamukaw sa imong pariyapon, inom na pudaan o usag kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema ng kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na magkatambal ana. Kinimawan kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kogon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kogon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas mas Kogon.
0: Okay, thank you, Ate Pris. Sa tanan po na itong mga kaigsunan gamit sa itong number one haplas, ang Sedlin Mitwell. Thank you, Duke and Tanan, sa paghimog number one sa tuang haplas nga tinuod mo ang tag sa itong panuot, pamaol para kids kalawasan, varikos wins, katul-katul, kutul sa kabataan. Ilikay pag yuta sa ringgi, kung mga haplas na sa tuang Sedlin Mitwell, pero sabota, anhar yuta palit sa butika. di ba, Dwin?
2: Pero na, sa butika rin kita makapalit. Pero na, gi Facebook page, ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawa ni Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawa ni Herbal niya. Makita tanang produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawa ni Herbal Capsule, Kugur Herbal Capsule, Sin Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawa ni Coffee Mix, nga magiging nun ni Tatay Jimmy sa di pa sa Mograhe, among biyahe sa Surin Apog. Ni Bird Baoy, ni Bird GM, salamat kayo sa iyong pag-inom, Bird Ha, salamat kayo. O ni Bird Pahak, salamat kayo. O ni Bird Busmart, o ni Mami Bird G, o ni Ate Maricho, salamat kayo ninyo, te. O, katusang layo kayo sa butika, kayo nasa kabukira, nagpuyo.
0: Si, pa-Victor din mo,
2: ay, si Tatay Victor din si Matia. Nay, tay, salamat kayo.
0: Pero meron mag yun ang mati na to, sila silang tiya, o si Kusel, Victor Loday.
2: O, kato sa din nga layo-layo sa butika, preha itong nasa isang kalusay, pati layo ah, nga nasa kabukira, nagpuyo, nga uwi kasakyan nga motor, pwede rin kita maka-order Shopee.
0: Shopee lang, kaya atod pa sa inyong panimay. Bam!
5: Good morning! Alibin na na Mr. Jimela Bastida, taga Tinago 1, Jundis Village, Batolete. Pero siya ang Garden Duties Robles Shipping Office des Hilongos, no? Good morning, Mr. John Paul, Window 2, des support sa Hilongos. And Ramirez Family, Gayuma Family, dia sa Lunang, o ang Ramirez Family sa Tamban, Hilongos Leyte. Ayaw ka makalimutan, alibin na sa itong mga apo, ang pagpangalimutan. Ligo na to niya gamit ni ining Sin Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sin Celebrity Kojic Beauty Soap diin magpabili ni kitang batanon younger looking cutis artista o cutis porcelana with natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ano na ba yung mga ito yung mtom na pugis-pugis, blackheads or whiteheads? Dili ka kasabot sa kulor sa imong palit labi na napit sa may aping murang nilagom na sunog baka sa imong i-apply nga mga astringent o on sa pa Sin Celebrity Kojic Beauty Soap. Mota na lamang sa butika, tanawag yun siyang sudlanan sa kilid. At doon na ba yung label na kabutang? Basta ha, Sin Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. O sa tanda na itong mga kaigsunan, kita na sayo kita nga, kanang tuksin maugin na mudaot sa itong blood cells. At itong blood cells, importante, tighatod sa oxygen, nutrients, at tubig sa itong kalawasan. O si ba kung madaot na itong blood cells, mo sticky, mula po ta itong dugo, mo na hinungdan nga, daghang mga major-major nga mga sakit mo takboy na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na itong balatian. Constipated ka, o ingon man nga ito ang kidney problem. Mauna nga, kinang lang yung kamuinom o GD Tox Plus Herbal Capsule. Kaya ang GD Tox Plus Herbal Capsule, usaka na ka, natural nga detoxifier, natural nga rin bini. Tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients, nga mo'y makapaligon sa itong vital organs. Aprobado ka na sa FDA registration number FR80715 Busa. Kung gusto kang mawagtan ka ng mga tuksin sa iyong kalawasan nga minunglan sa iyong balatian, o karuligon ka nun na itong vital organs, sinong yung kam matangadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press!
4: Okay, ang sendol ato karagadlaw.
0: Si Dudong Mikoy, Ate Press.
4: Kisa?
0: Mikoy.
4: Mikoy.
0: O, kanis Mikoy, Ate Press. Kuhani siya ka ng hilig kayo sa ilang dapit. Mauni siya, mayong loto ka ng labinag mga unsa. Iring, ero, muloto ni siya. Lami kayo, hao ka ng mga ibid, ka ng mga maral. Mau ginayang mga lutoon. Dindot kayo ba? Mga exotic food mo yung gustong lutoon. Mauna nga ka na siya. Sige pa. Daghan kayo mga silingan nila nga. Sige pa ihaw, ero. Hangtun nga pila na ka buok yung naihaw, Ate Press. Kung maglakaw siya, Ate Pres, gukdun mo siya si Ero.
4: Gitrahan sa Ero.
0: Oo, atangan sa mga Ero. Pertinigana.
1: Mas balay, atangan niya siya.
0: Atangan lagi, bugnoon pa, akong lubot ba, una nga, problema niya, unsa, nitinuod baka na yung ginaingon nga, kung mukaon kang Ero, aghuton ka si Ero. Tinuod baka na yung nana.
4: Posible, oy.
0: Ha?
4: Posible.
0: Posible, bitaw, Ate Pres, nung Ero mo. Dumot ko niya, way, siguro ko, no, gatong mga Ero, nga, ni maak niya, pertinigana, swerte gali siya, kaya na initabang taon o pa-injection sa rabies taon. Anti-rabies, anti-rabies. Ang mga ka naman. Anti-rabies. Mayon lang taon, Ate Pres na initabang, kaya ugwa pa. Way siguro nga, rabies taon na initaon si Dumikoy. Mauna nga, iya problema ron. Kung saon ng taon ni Nako, sa'yo kumbuhato, hindi na kumagawa sa mumbay. Tungol kay gukuron ko si Ero. Saon na, Ate Pres.
4: Ang kuya ko, kung kuwanon sa si Eroke ng tabangan.
0: Oh, kuyo. Gitabangan siya, Ate Pres. Oh, ito nagkakay, gipaak yung lubot. Gitabangan siya, mga upat, lima ka Ero. Pero karun kay... Ay, purti ko nung nagana maglinyas ka sa aday ni Kabot yan. Hindi ka wa si Silab. Ah, tanaw na si Siro.
1: Irugan, pasirong mo na siya kayo naman. Hindi ko gawa. Ay, irugan na siya.
0: Kidatan ko nung si Siro, tanaw. Saon lang, ane.
1: Iihaw ni mga kong amahan, ha?
0: Mauri niya, ma'am, usa. Ato ang pangyawag, kuhaan si Bambina, kay gikan na mataw ni siya si Lungos, na naghanda mga tao iyang ituduan dito sa mayong balita. Ma'am?
5: Tulok kairo nagyayong og bukton sa tigwang.
0: Ha? Ano mo na bang?
5: Ang maong mga iro, huwag yun ang kailaw kinsitag iyan itong maong mga iro. Mm-hmm. No? Walay nakaila. Apa, ningon ang barangay captain nga. So siya ninyo sa mga kabayan, kinsay walas ila, aron may bawal itong kinsitag iyan ang bukton nagyayong sa iro.
0: Aha.
5: Tuod man, ang mga barangay tanod, nagsusi, nagsorbi dito. Ang balay ni Noy Pasing.
0: Siliga ninyo?
5: Oh, banang piryang nga mama ni Poldo.
0: Oh, di ba? Kaysa Poldo.
5: Ano kay piryang? Ang sabang Pasing.
0: Ako
5: karon, wadi to si Noy Pasing. Pero yung lidong aga kanon, init pa.
0: Aha.
5: Dipangita. Dito sa pa yung tao na ligid.
0: Ano man ba? Usay lang, kaingon nga ligid siya.
5: Ang butang, wabang kasi kumpay yung unsa, naligid, mauto nga. Siya din mo tingin itong bukton, nagiyayo sa tulok kayro.
0: Sa ato, pagkaligid yan, patay siya.
5: Patay yun.
0: Patay
5: yun niya. Ang paglingi nila, katong tulok kayro nga nagiyayo sa bukton sa tao, padung sabay sa kapitan. Wala po rin kita.
0: Huh?
5: So, why na kailaw? Kinsa itong mga ero?
0: Kaya mauna, sagrado yun yung mga ero.
5: Karon, Genesis 9, versikulo 3. Makakaon ka mo sa tanang mananap og salunhaw mga tanom kay gitugyan ko kaning tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Oh, tanang classics man na nagingon dire. Kanang iro dili man mo consider nga mananap no.
0: No naman. Okay.
5: Hayop man siya. Dili ni so. Ang mananap pa naman magkamang siguro.
0: Na kanang iro nagkamang.
4: Para na oy mananap hayop. Diba?
5: Oh, mananap hayop. Iba ka naman nanap ka naman mga bakukang, hormigas.
0: May insekto. Ano yung mga
5: mananap? Pero atungusang adlaw na tinga ako.
0: Ano naman?
5: Awa yun pa bito Pedro siyang uyabo na siya. Ang mananap ka!
1: Ay, ganoon ko.
5: Mananap ka, umaw!
0: Tingnan lang kang mananap, no?
5: Huwag kay Glod. Ano na lang? Ano na lang kulit? Kanang na ang... Kung ari man sagot ka sa Genesis 1 verse 28, kung wako masayop, ningon dito nga, kamoy magbuot sa tanang klase, malanggam is that, tanang hayop ay has, ningon dito.
0: Ah!
5: O niya, sa noy, ingon nga pwede na kanon. Ang angkumbot masabot nga, huwag maingon ka kang iro na kasabot, mga mangihaw ka iro, ako mo tuto ka na kaya nga no, doon na yung sa kahit yun, ang iro, des, amuha, des, akong ipoyan, des, ambagos, nakabuhi, niya, kining iro lagi hiniktan magkabuhi di paturaga sa nagdagan. Di gukod siya ilang iro. Dito siya na isaka sa akong kusina.
0: Ha?
5: Kaya ka na akong dirty kitchen. Sumpay masuhagan. Dito. Dili na siya kakanaog. Sige sa paghot. Entonces, di akong gihana abunal. Aron siya manaog. Di bang yun. Di nagtabag kong laing silingan na mo. May akong ipabunal. Aron siya manaog. Kini karong adlawa, bisuglugan na ito na hitabo. Kini karong adlawa, muagi ko sa ilang bahay. Sa tuwa sa sluyo, di tatan ako, pero paghuton ko.
0: No ba? Intonses.
5: Intonses, nakita sa tambaho. Di ba siya kita na ko, tuwa na matuluyo, pero muagi ka rin. Katimaan siya, ako may nagbunal niya.
0: Oh, kabo. Makatimaan ka ng iro?
5: Pero pati nga ako, kunyat. Patong si... Kaya yung babae mo na si Pedro, kung doon niyo kuno lang yung babae, huwag makibang lain na nagbaho yung doon.
0: Nagpairo-iro sa kuno ka ito ba? Gingnan ka Pedro, gingnan mo si Pedro siya, ipagawas imong bunal.
5: Adili, uy, katong istorya nga, di ako na yung laki nga sugos lawas, nang ginawa ko na si bayot, ningon ko nung laki nga, ah, wala yung ayaw bayot, kaya gamay kaya, ako na ipagawas sa iro, ito yung iro. Yan, ito ko nung bayot.
4: Karaan gud.
5: Balik ta.
0: Ge, yeah, ayon.
5: Kanang na ang daghan tinuod ang uban bisan sa laing lugar dili noon dire sa to sa Cebu. Dili pa konsulti asa dapit ta mo tabok og dagat. Usay ang iro mo ilang ihaon ug mag birthday.
0: Kanang bitaw? Ayaw.
5: Mo imong ihaon pero ang kanimo kong iro kanang buutan mo ng iro na gani Nay, naman, buhit pa mga kung kauban na mo sa Holy Face of Jesus kana si Miss Guada Fernandez, ang iyang iro nga binuhi, iyang gibilin, kaya nabalihin man sa kalaing boarding house, di man pwede dadun ka ng iro nga iyang gibuhi diri aning bahay sa iyang tiya nga mawalin sa kalaing boarding house, kaya bawal dito mga hayop. Galuha ang iro.
0: Diba?
5: Oh.
0: Ako ang benaat
5: sa kaya. Kasi buto ni iro ang bulakaw sa kaya nagluha.
0: Nabo kay experience na bata pa ko bang mga city or size pa ako edad. Na may iro nga ginganlag akil kay hinatag mo to sa akoy gagaw si akil. Purti dako ato iro ah. Kadlaw na nakuyog ko sa kong lola. Gukdon bitaw mi irong buang. Paggukod sa irong buang. Laban bitaw na sakit bunog aw magnuon bitaw na niya irong buang. Purti dagana sa irong buang. Ba ang irong namo. Wa oi siguro. Bakan kita to.
5: Bisa di sa mga Facebook makita na to amot AI ba na na bitaw mo laban bitaw ka amo.
0: Laban oi laban iro.
5: Nagpatambag man ka kuan. Kung mahimo kung mahimo ayaw na lang. Ayaw na lang pag maluit.
0: Ayaw pa sa ilo ano mga iro dong.
5: Oh maluit na pag
0: ayaw ayaw na oi.
5: No, kay panugpingon nga, di ka kagawas-gawas. Aw, magbantay dito ka.
0: Ano siya may mo?
1: Si JC ba rin lipa ihawa kay...
0: JC, may ito ihi.
5: Bisa ka nang mga mananap lagi kay... Katong, di makatukon na kaadto nga. Ultimong manok yung istoryahon. Manok, baboy yung istoryahon.
0: Ay, mas nindo, pag yun na istoryahon ni mo sila, kasabot ba sila?
5: Tingal eh. Pero natingal ako, itong gaedad kong mga... 7 or 8.
0: Ano naman?
5: Akong manoy, ugduan niya kabarkada, sila tulo dyan sa bahay, kanyang mga bagong tubo. Natingal ako. Wa mo tingo ko yang istorya pero yang o. Oh, wa ni yang o yang istorya pero mo mo tingo pero ni yang o sumining o o.
0: Di ka to sig bilbab?
5: Dili. Ang sa manoy. Ako to yung barkada. Yang gidok duko siya. Yang gipatana. Kaon ka kanon. Ni yang o kuno. No? Salamat mo na lang tingo man no.
3: Go na go. Fossil. Tihan.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisagon saon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
8: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Joe, maluoy ka, Joe. Joe! Ow! Oh.
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, huwag ito mga doy nga ma-fall og sama nila.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon?
10: Aho, ikaw na ang tanaw para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh, oh. Lola?
12: Blue Last Boy. Sugla nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
13: DTX 500 o mali sa mga butika.
15: Ang daming balita, Chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, Budbud o Bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena, kini Obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Usbon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
17: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
18: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
19: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
23: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
27: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
28: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
27: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
28: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
24: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Asa man ni mo gusto ibalin?
3: Dito sa other side.
2: Okay. Sibok!
3: Ha?
2: Sibok, iba igok ka!
3: Kausa ragi, Alsa?
2: Okay na ni Dere? Isibok pala ko.
3: No. Ayaw na. Sakto na. Masula. Uwa na koronoy. Hinon, nakuhagin na ko ang atensyon. Pero, kauwa.
2: Di ba, nag-hire naman kaglalaki nga katabang para mauy mo Alsa sa mga bugat. Ikaw lagi mo ni Alsa.
3: Ako na eh. Ikaw man.
2: Bao gani. Ako lang yung pinakaalsa kaya di man ka makadaog. Pero, okay rin kayo. Kibingaw na sa kong pangalsa, God.
3: Wala ka kay Bao. Uwaw na kay ko.
2: Nga, wadi mo maalsa ang ladder?
3: Lalaki, God ko.
2: Pero waka maanad, ana. Naasi mong utok ang imong kusog. Dili ka aking mauwang nga huyang kas pisikal.
3: Di mo ko huyang?
2: Sorry. Ang ako ipasabot ba nga...
3: Huh.
2: Patay. Nalain sa kong gisulti. Aska nga. Anong mong masatuyo kong gisulti, uy? Anong ako man sa tsing kitawag o huyang?

0: Kabiha sa limong katawa eh. Mura mag... May kahumanan?
1: Sorry mo. Sorry kayo. Hashtag mo ang kami, Tony. Sorry kayo. Pero hindi ko kapagong. Sorry kayo. Sorry. Ahaka, gilay. Sorry, sorry.
0: Ah, sige. Magawas lang ko. Balik ko nalang tika after 2 hours. Siyaro, guwa pa ka mahumag katawa niya.
1: Sorry na gani. Sige, binuang niya. Sige, ako pong gana kong... Ay... Ataka ni Stila.
0: Hay. Balik ko na lagi teka.
1: Humala lagi ko. Humala ko. Huro tama ang energy ni mo. Katuwa. Kapuya katawa eh. O pa yan kayo ng ito tani.
0: Sure ka humana ka? Ha? Humana ka?
1: Lagi. Humana. HM, HM. Kasabot ka si HM.
0: Humana.
1: Humana. Humana bitaw. Ah, di mo ka matubay eh.
0: Bro, kwanda. Balik nag-workout.
1: Oh.
0: Workout.
1: Workout. Kanang WT, workout. Ibo na makugiangin ay.
0: Kita lagong do, ha?
1: Ha? Mo ba? Hmm. Ah, basig pa rin sa una, ha? Kakataon na nasa ko. Ha, gano'n. Basig pa rin sa una, ha? May lakasugod, ikadugay, wala?
0: No, no. No, bro. This time, ako na ginintinod doon. Ako ipakita niya nga, dili uhuyang.

0: Ayaw sabi agyog balik og tindala, ha? Extend lang ko na ko sa kasimana.
1: Ay, kalaay. Nagyod ni ining magsige talagang tag-standby din is bay, oy.
0: Sige lang, lagod. Para naman siguro si mong kaayuhan, good.
1: Okay na lang. Sige. Eh, pangandam na dito para si mong pagbalik sa opisina ni Mateo Ugma.
0: Okay la. Good night.
1: Good night, sab.
0: Oh. Mati?
2: Natuog na si Lola.
0: Wa pa.
2: Ah, sige. Sudyo ko.
0: Okay.
2: Wait. Ay, kalimut Ugma, ha? Balik na kag-report.
0: Okay.
2: Ah, kadayot sa day.
0: Unsa man?
2: Kamao ba ka mo drive?
0: Oh.
2: Ah, sige. Ano lang?
0: Okay. Kamao man ko mo drive?
1: Wow!
2: Mao na lang. Mabalik na ko workout eh. Wow kayo nga. Mas kusgan pa siya na ako.
1: Unya kay, maayo ra lang baya ka sa sugod.
2: No, di la. Ako nagyuning padayunon. Tinud-o na ginin ako.
1: Very good.
2: Sige, lola. Magawas ako para makapahoy na ka.
1: Okay.
2: Basta ha. Di pa mo balik og tinda sa merkado, ha?
1: Ay, ulagi, oy, ulagi. Balik-balik.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Oh, sakto ba to akong nadungog? Niingon ka og mati?
3: Maui ang gusto nga ako itawag niya.
2: Wow, ha?
4: Unsa-unsa niyong problema?
3: Sorry. Nalimot ko ang opisina ni. Dapat mag-Sir Mati di ay ko.
2: Pero Mati gihapon.
4: Unsa ba gyud imong problema, Jessa? Kasayo ba ron? Imo nang gisamok-samok si Joe. Bago pa ni siyang balik og report. Daghan ba siya ati manunon? Kuha kay lingaw. Gawas dito. O pagsuroy-suroy.
3: Hala!
4: Puyo lang.
3: Oh!
4: Guys! Abangin niya siyang babarog! Sunod ako sa aking office. Soda, Jo!
3: Oh!
4: So, laging bayhana eh.
3: Tinuod ba kito yung pagkapandol?
4: Oh, yam sa tungsa.
3: Dili man ka, gentleman.
4: Oh. Ha?
3: Sorry.
4: Ingato lang kong Jess, ha? Kaya di ko gusto nga tagaan na sa niya og minim.
3: Hinoon, sad. Nakay ipabuhat ako?
4: Lain akong tuyo ni ma.
3: Onsa man?
4: Onya na milakaw ni Mon after sa... After office hours.
3: Okay. Way problema. Namay dagang motor des gawas.
4: Ha? Kung mag-taxi lang di ka.
3: Nga no dig mong motor? Unsa may problema sa motor?
4: Ambi mong phone, bae.
3: Ah?
4: Downloadan di ka og app para mag-book na lang kagsakinan.
3: Ay, okay naman ang motor, good.
4: Ani na lang. I-drop na lang ka na kunya.
3: Ayaw na lang, good.
4: Ayaw kong supaka.
3: Oh.

0: Ikaw na lang isulti ni Lola nga may lakaw pa minimon.
1: Okay.
0: Jo.
1: Hmm?
0: Sorry, Karina.
1: Okay lang eh. Way problema. Salamat.
0: Nalain ka siya na ko.

0: Lalaay gito kay imo mga gigahian si Butingog.
1: Nagsorry na mood ko.
0: Bro, words are not enough. Gets mo?
1: I know.
0: Tagaig flowers. May paluol ko gamay, bitya pa po yung sigsagit eh.
1: Okay. Flowers, okay.
0: Tagaig buwak. Ya, pakapidig ko ng chiclet. Ah, chiclet!
1: Okay.
0: Kalalami ka chocolate, ha? Time's up, bro. Time's up.
1: Ha?
0: At least, nakasugod na siya ta.
1: Bro, ato naging iba na yun, ha?
0: Agad, naging kunin mo. Away.
1: After din hey, magpalit ng flowers. Nanawag siya.
0: Isa na, si Jo.
1: Oh.
0: Inom siya ng tubig.
1: Hello, Jo.
2: Mati, si Lola.
1: Si Lola? Nano? Naunsa si Lola?
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
4: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita to diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo sakit! Haba! Lalag ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kisoy!
6: Down na mas tara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
8: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026. 60949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
17: Kailangan ko mag-withdraw!
18: Himala! May BPI dito!
17: Pwede mag-withdraw!
18: withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang himala!
20: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
21: Set Living Testimonies.
22: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
23: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
22: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
23: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
21: Living Testimonies.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
27: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Robocop, Shimmy, Tibo o Barato.
1: Mga idol o kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Amping! Tadawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Puya, Marga, hello!
2: Biyami karon sa ospital. Sa ospital si Rafael, o gigon man si Ola.
1: Kimer, bahala sila.
2: O gangimong pinanggang iksuon na si Abel. Biyasad karon din eh.
1: Oha! Naaday siya diya. Adun na ko'y mando sa kontropa. Shoot to kill order! Para kang Abel! Di kamantay ka na! Kinigog ka! Shoot to kill order! Para kang Abel!
2: Federico!
1: Kisa'y naakiro niya. Kisa pina.
2: Ako, ang bayot ng barkada ni Ola. Ngamoy nagtabang kanila. Sa nagyataki sila.
1: Oh, nauna dahil na si Rafael?
2: Gataki. Sa dahing naibaw nga ikaw ang leader sa sindikato.
1: Hmm, buisat!
2: Mukha nang nahitabo.
1: Tiwasi na lang na, Marga!
2: Unsa?
1: Tiwasi! Aron, kita na'y managiya sa tanan.
2: Federico, moyo na ho na ang imong kaugalingon. Kung unsaon imong pagingkaw sa mga pulis, wanted ka na nila.
1: Nideklarar na ko gubat pato kanila.
2: Federico!
1: Huwag labaw sa tanan. Unang target na ko, mao si Abel.
2: Hasto ka. Si Abel yun. Kay kung dili patungod niya, dili ka madakpan. Dili madakpan ang duhan imong kasakop. Huwag karoon. Karoon na miso ka. Kaya ikaw ang leader, ikaw na hinunang ipangita sa mga kapulisan.
1: Kinahanglang mamatay kanang duhan ako kasakop. Kasi na si Tomas o Edward.
2: Malisod ka na, Federico.
1: O si malisod?
2: Dili mo na kini nilang star witness. O gipaubos sa witness protection, ang duhan ni mo kakakibot.
1: Oh, buisit!
2: Okay na, sige na. I-off ko na, ha? Kay... nagtanaw sila si Inting o Gabel na ako.
1: Bye.
2: Sige, bye.

0: Nanawag ko sa kuy Gagaw. Akong gipamalihong nga umudag ko ng kandila. Paris kaluasan ni Darling Rafael.
1: Mauba.
0: Mau ka na. Mahal ko kayo si Rafael. Og dili ko gustong mahanaw siya na ako. Dili inting.
1: Kanasak to kikina sa ludo ko ni Moana Miss Marga. Sa imo kabataan o kagwapa pero miunog yung kang dun, Rafael.
0: Salamat kayo, inting.
1: Sosobang babae na. Bataan o gwapa. Niya malambigit lang tinguang. Ang tuyo ano pang warta rin. Pero ikaw, Miss Marga, uban sa lahi ka sa mga babae ng mga bataan o lambigit o tinguang ang lalaki. Ay, sos, ang uba na naululugan ang tiguang tao rin. Huk-hukan! Pero ikaw, lahi ka, uy!
0: Inuad ka na, Inti!
1: Oo, ang ubang mga bataan o mabay, lambigit ang tigo. Ay, sos, patalik mo lang tigo. Pero unya, sos, magpajar-jar sa uban. Pero ikaw, lahi ang tao ni mo. Lahi ang tao ni mo, lahi ka. Usaka ka, babaeng matinuranon.
0: Salamat kayo, Inting.
1: Ayaw. Pagsunod ng ubang mga bataan onday, Marga, ha? Miss Marga, di ay? Ang maayo kayo muna mo inartista, ana, pagpatuong mahal ng tigulang, pero ang pangutan na, di ay, sos, pangwarta ng ila. Ay, pagsunod na, ha?
0: Dili ka na mahita mo, Inting.
1: Kung masunod, gali ka na, di ay, gabaan ka!
0: Inting?
1: Oo! Oh.

0: Una lang sa pagbalik sa office, Inting, ha? Kay may pamaliton pa ko.
1: Ah, umaw ba?
0: Nanangid ako ni Sir Mangkaw.
1: Ah, bay. Ano sa ba? Ikaw lang din, ha?
2: Oo, oh, umaw ba, Inting?
1: Aduha mo, si Marga. Namas Marga.
2: Oo, oh, nakamataw siya.
1: Stand-up na ba, Marga? Abi mo? Ako lang yung pangagpasa. Murag ikaw ipuli di Marga ni Senyor pa. Eh.
2: Oh, ba, Inting?
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimal na ako kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: Bilang kilo sa gani?
9: 500.
8: Hello?
9: Ma'am, bagsa presyo na gani, may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai-fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Monkey Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Ang kainit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
20: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
21: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon, hanggang...

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhut-sulot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: On sa tut inting?
5: Ako, ano
4: si ba? Si Puli ba?
5: Ay, na, ako, ano eh. Kanyang mas si Bakko, mataon, matigbak, si Bayabil. Ay, si Bayabil naman. Matigbak, mas doon, Rafael. Si Bayabil mo ipuli ni Marga sa iyang buhay.
4: Hindi na mahimu, uy.
5: Oh, mabalabag ka?
4: Mabalabagod. Babago taon. Hindi na mahimu kay mahuyang o kasing-kasing si Abel.
5: Oh.
4: Di ba, Abel?
6: Correct ka siya.
5: Oh, bangat ka. Kinakubay.
6: Ikaw, Charity.
4: May paliton pa ko diya sa atbang ning ospital na may dakong mall.
6: Okay, okay. Pag-amping, ha?
4: Oh, thank you.

0: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini opo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo.
3: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
10: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191669.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaong basag ko ni mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Tanduay Light, gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Ako kaihit, tapos sakit na ako kaihit yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangako.

0: Buhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag mo na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Adunay variety show diha sa ang pangi kalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramos o mga konsyaris.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa tuang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

ay kahanga ibaligya ko na lang ang negosyo ni Lolo? Ay, lawa masag ko yung mga paabangan. Ah, bahala na. Ako nang ibaligya ni Noy Mihoy. Ginansya kayo ko ani. Para, paliton lang ang mga karaan sa kinan. Krindot ana. Pero tayo pa. Tinood ka nga may kwarta siyang ikapayan? Kadako sa moong kandidat, unya, makapalit siya? Ha! Ordinaryo ra siyang trabahante ni Lolo, unya, may mililyon siyang kwarta? Ngigagod! Oh, uy, dili ka nga siya ang nagkupot sa kwarta ni Lolo? Animal. Animal! Lutuon man kaha ko niya sa kagalingon akong mantika. Animal yung tiguwangay. Dili mahimong imo kong maisahando. Nga imo kong mailad. Mauday nga dili yun akong makita ng kwarta ni Lolo. Kinaara din ni mo. Karun ka. Karun ka. Kanaugon ako siya. Nga natuog sa sakyanan. Tukon talang tiguwanga ka kung dilit mo iuli ang kwarta ni Lolo. Isunod taka niya sa iyang lugnganan. Nagtuogag makapangilad pa ka na kung tiguwanga ka. Ha! Bisa nag-una pa ka na kus doyan do. Pero mas maro pa ko ni mo. Dilit ko ni mo mahimong tuntun.

0: na kinahanglan og electric fan. Tipidyot kaayo. Lami kay ikatug. Ang problema lang kay sa kabugnaw, makaihion mo sa tasigi, uy. Kinala pa ko mugawas traba kay tuas sa gawas ng ilang CR. Ohak, nagyot iniron. Antusun ko blangka ni akong kaihion, no? Kutob na kabuntag. Ang pangutana ini, kung makatuwag pa sa kakog balik ini akong gibati ron, mura naman ni kabutunon ang akong pantog. Hinda, da, mahala na, eh. Kaysa mukha naog kung ako rang usabi. Kangit-ngit ra ba sa silong? Bisan og naapay suga sa atubangan ni ining bay? Ngit-ngit paghihapon kaayo ang palipot? Kay, sa pagkulong orasa? Pasado alas tres pa sa katlaon. Usap pa lang unya ako makitaan di kawas. Ay, mahala na eh. Mungpiyang na lang kong balik. Huwata na lang na kumuhayak na. Tignawa. Ay, ahakit. Tikit mo da. Murag makaihit na dyan ko. Ay, mabango na lang ko eh. Suwayan ako po kasi potensyano. Pahala nagmasuko siya. Igo-igo, gid-ugid ako uning bahay nila ni Ma'am Denise. Igo-igo, yung mahadlo ka kung mag-inusara ra ka mo po yuk. Mori tingali ni Miato siya sa syudad. Ugibiyaan na lang niya din eh. Bisan og nindot pa. Gawas na lang tingali kung may lain siyang ikauban. Imposible sa mo siya kauyap din hino. Nagwapa man siya. Uy! Able man lang kita ng kwarto ni Potensyano. Ako liliun, B. Uy! Wak man da isya da siyang katri? May kawasap siya? Yay, kini. Nangihit sa tingali ang maw ay. Magdali ko, aron nga mag-abot pa mi sa silong. Gunun sa manggani. Ato na lang ko manghihit tungkol sa giparking ng sasakyanan. Kaya naamsag dito si Noy Mihoy matug. Dili na kayo hatlog. Magdali na kong kanaog. Nagkang-aang pultahan, paingon sa gawas. Sa ato pa? May gawas yun lagi si Potensyano.
1: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. vitamin D3 nga dahi Tatak LE. Sigurado!
3: Sigurado ko niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga dahi Tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Katog na, actually doon kong mahita nga huwa kong masagas taas sa bahay nila ni Day Denise. Katog na ba din sa kawas? Bisan di ako susa sa kanan o nagtikungkong. Di magyapon matabang ang katog na. Namukaw na ko ang kabug na.
11: Miyoy.
10: Potensyano, ikaw mo rin ha.
11: Kinsa ulit ang tanaw ni mo, ha? Si Lolo?
10: Unsa? Gano gud? Nakurat lang ko kay kalit mo lang kagtingog diha. Makalit ka lang magtambo diha. Diha sa bintana sa kanan. Kinsa ba di makuratan na naoy? Anong niya magka? Wasag ka makatog?
11: Wa. Ikaw?
10: Nakatog ako kadiyot. Pero bugnaw magkayo. Nagkurugos ka bugnaw. Mayo noon nga, bigawas ka kay musuhon na sabkos bahay. Di matabang din eh, mga igdaan sa kinan. Grabe ka tugnaw yun. Tunog kayo. Magdungal na tagsa ka na. Kadiyo, naog ko. Bida, makurat-kurat na matinimong tawhana ka. Mitambo magugagkalit niya sa tubangan sa kanan. Nagdoko biya kong may kanaog. Dali ba ni mong naabot niya? Pagi ako kay mong naog na ko. Puti siya no. Ganong kundi. Ganong kalit man ko na magdas magan ha. Nadasok ni nung gusto niyo sa kanan. Ganon niya ha.
11: Hain ang kwarta ni Lolo.
10: Unsa?
0: Pag na ni, nagsige naman ng ukog hata-hata o panaog yan eh. Kadlo pang itikang pagkanaog sa ugdanan. Uy, muraman og may mamira na ako gikan sa silong. What na good. Marag magawas na ginang ihin ako pa. Kadugay mas ang potensya nung may balik ikan ng ihin. Uy, huwat-huwat ako niya din sa ugdanan. Aron nga, magpahuwat na lang sab ko nga, mangihi ko kadiyot. Saan na pwede? Uy! Bahala na. Mudagan ko. Manaog ko. Unya, mula hos ko pa yung sasakyan na. Niyan ako ito pa ang sasakyan na. Hindi nila ko manghihi.
12: Paanigos noon!
0: Oh!
12: Ikaw ang naghipo sa kwarta ni Lolo. Hinungtay nga nakortahan ka, di ba?
10: Nasamad na ko.
11: Dili ka masamad lang ka. Laslasan na jugasi mong ubul-ubul buanga ka. Kundi ka mutugan ako, sinuod ko ng hain ng kwarta sa ngabuhan.
10: Sir, wa.
11: Karon, nag-sir ka, nagbalik na ako. Dili ba nga nagpotensyano naman ang kanako? Nakaroon sir na? Kung tipiong taka din nilo na? Huwag yung makalaban niyo. Kini atas ang git-git na bahin o layo sa mga silingan.
10: Nung sir, mabaka na hinungdan nga imo kong giguyol pa ingon din eh. Plano gud ko ni mong patyon.
11: Tumpak. Maudyo ka na yung mahitabo ni mo. Kung dilit ni mo iulit na ako ang kwarta ni Lolo.
10: Wa ko'y mauli kay wa na ko ang kwarta ni Lolo ni mo.
11: Baka kun...
10: Iyaw doon ni doon na
11: gamay na lang. Huwag mo doon, hindi ko kutsilyo sa iyong liog.
10: Wa, tinuod akong isulti. Wa na ko ang kwarta ni Kapitan.
11: Ayaw kong patuhuan. Dili ka kalit nga makwartahan kung wa pa ni mo ang kwarta ni Lolo. Hain mo kinitago eh. Sama na? Gibutan ni mo sa bangko? O imong kitaguan sa inyo? Tumag!
10: Dihigikan sa imong apuhan ang kwarta nga naan ako karon.
11: Dili? Dili ha? Dili? Ha? Kalit ka na kwartahan. Plano ba ni mong paliton ang negosyo ni Lolo? Unya! Patuhuon ko ni mo? Na dili nagigikan ni Lolo ang mong kwarta? O sama na? Ha? Bidyo kang matukan? Ha? Kahumante ka patya. Isunod na ko ang imong pamilya. Ay, arong matabla ang tanan. Animal!
10: Tabang! Tabang ikaw!
11: Buset! Dili ka ikaw na hayaon! Madungagan pa yun! Animal!
13: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
14: Tumakapuhay, andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prepa-purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
15: Tas bang imo blood sugar? Aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Aduna kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Sa pinagadol ng butikis sa yunggan. DTX 500!
16: Kulay si Mario, na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500.
15: DTX 500. Pumalis sa mga butika.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kiningi
1: ba? Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12:34 na.
3: Anian na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o kakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
2: Maayong uto, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Mag-uban-uban na sabta karoning laing hugna sab sa ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, ako inyong makauban karon. Radyo Man Marisa Abadies, kauban nato sab si Ma'am Dina Sinches, ang Public Relations Officer sa PhilHealth Central Visayas. Si Ms. Jen Cairante, ang Social Insurance Assistant. Ug ato ang guest nga Dr. Karong hapuna, karong utuha, si Dr. Karen Fernan, Medical Evaluator sa PhilHealth Benefits Administration Section. Atos pag-obserbar sa site Saving Month ning buwan sa Agosto, mga kasama, atong hisgutan ang usa sa labing common nga operasyon sa mata nga gikinahanglan sa mga Pilipino, ilabi na gyud sa ato ang mga lulog-lula. So muna ato ang i-discuss karon bahin aning coverage sa cataract surgery. Ato unang timbayaon ato ang mga bisita karon. Mama Dina Sinches, maayong udto, ma'am.
4: Yes, maayong udto, Mama Marisa, og sa mga naka-tune in karon sa programa, labi na katong first time pa nga hinaot mi inyong subayon atong program aron regular mo na ay update kabahin sa PhilHealth.
2: May nga udto sab Dr. Karen Fernan.
5: Mayong udto kaninyong tanan, mayong udto, Mama Marisa. Okay. Salamat sa imbitasyon.
2: So karon karon mga gutlo adok, Ma'am Din, unsa ang katarata og mga hinungdan ini nga kondisyon sa mga atong mata?
4: Ato yung gi-invite ang ato ang one of our doctors sa Benefits Administration Section sa PhilHealth, no, aron na mas credible ang pag-explain sa ato, mas masabtan sa atong mga listeners unsa ning cataract surgery, Doc.
5: Ang cataract or ang katarata, mauna siya ang kondisyon sa mata kung diin ang protina sa atong mata o ang tinaw nga mga lente or lenses nga atong ginatawag, musugod siya o kahanap, kahap siya or kana siyang mulubog ang atong pananaw tungod na siya sa protina sa mata. Ang katarata, dili lang na siya masinati sa atong mga lola o mga lolo, kundi sa tanan nga pangidaron. Inaman tayo klase-klase sa katarata noon. At tayo kitawag nga juvenile cataract. No? Na siya katong mga katarata in town sa, even sa atong mga masuso. Tungod na siya sa mga kanang itawag na to nga kaliwat, genetic. Ang uban in town, ana, ang mga inahan nga samtang sa pag mabdos nila, nakasinatipod sila og mga impeksyon, hinungdan nga nagkakatarata ilang mga anak. Naasad tayo mga katarata na atong gitawag nga kanang early onset. Mauna siya, kay di ba usually, ang ato ang mga magkatarak, naan naman sa mga senior, pero naman tayo magkatarak po nga mga 30 pa, 40 mga 40 anyo. So muna atong gitawag nga early onset. Kalabahanan po ani tungod sa kanang mga komplikasyon, may tungod sa ilang mga diabetes, or dili gani kanang mga bunog-bunog, o ilabi na kanang magkuan, mag kanang grabe nga exposure sa init, unya dili mag sunglasses. O karon po, although ang pinaka-common nga katarata, sinati sa ato ang mga senior na nga mga kanang family members ba, mga kaila na to, nga mag-edad na tungtong 60 anyos pataas.
2: Pero sagad yun ani Dok kay mga senior Dok, no?
5: Sagad ani mga senior.
2: Oo. Kaning mga ingon ani Dok nga kaning naay condition sa atong mata, kaning katarak, unsa kay ubang kuan ani Dok, kaning factors or hinungdan, apil ba ning kaning exposure sa
5: para no? Sa katong mga early onset, apil yun na siya exposure sa kanang init, no? Init sa adlaw. Ang uban, mauto siya akong giingon nga kanang complication, mga komplikasyon sa diabetes, muna mag-early onset nga katarak. Ang uban po dani, kaning mga tambal, patulo sa mata, nga na ay mga kanang steroid bitaw, o niya, wala na sila, magamit-gamit lang, dili magpakonsulta gud sa doktor, so mao na siya mga rason ng anong magkakatarak ang uban.
2: So, kaning mga radiation nga expose kita everyday, Dok? Usa ba sa ni sa factors? Dili kaayo.
5: Dili magyuta kaingon kay maskin asa gyuta na ang magyutay radiation. Okay, although, kung maingon ta ang silaw sa adlaw, kusog man sa gyut siya kaayo, no? Makadaot sa atong mata.
2: So, aduna ba'y coverage ang PhilHealth ani Dok alang sa pagpa-opera sa katarata? Kinsa ang mahimong maka-avail ani Dok?
5: Mauna siya nga gilunsad sa PhilHealth ang atong circular number 0001 series of 2025. Mauna siya atong itawag nga benefit package for extra capsule kana siyang kana siyang kana siyang operasyon para sa katarata, no? Og ang pagtaod sa ato ang intraocular lens. So mauna siya nga tungod pud sa mga kaso karon nga daghan na og magkakatarata, mauna siya nga gipalapdan ato ang benepisyo para sa atong mga miyembro. Sa una nagsugod ra ta og kana siyang 16,000 per eye na siya. So pareha na siya nga coverage ha sa pedia katong sa mga bata og sa adult. Karon nga circular gipa dak-an na gyud siya, gihimo na siya nga magsugod na ta gani og coverage sa 20,200 to 80,900 kada mata. Dili for sa duha ka mata kundi kada mata. Ang sa ato ang pedia pod magsugod ta sa 135,000 paadto sa 187,100 kada mata.
2: So mo na ni ang balik kantidad nga abagahon sa PhilHealth Dok, no? Nga mahimo nila nga magpa-opera sa ilang mata. Sige Dok.
5: Kani siya, gihimo ni sa PhilHealth para matabangan ang ato ang mga miyembro nga maulian in town ng ilang maayong pagpananaw, especially kung sa mga bata man nga kana siyang maalibyo po ang ilahang kanang kalisod sa pagtanaw.
2: Kaning benefit package sa PhilHealth ba Dok, apil ba ni ang consultation na sa Dok? May kaning first step ba nila nga magpa-konsulta kung naba sila yung aning nga kondisyon? Kaya na Dok?
5: Kani siya ang atong availment, good unta ni siya sa PhilHealth, no? Kung subayon na good na ito, magsugod, good ni siya. Sa pagpa-check up.
2: Sa consultation, sa pagpa-check up.
5: Sa atong mga accredited nga mga ophthalmologists. So, muna siya. So, ang ato ang mga doctor, ato mga espesyalista sa mata, sila na ang mo-assess kung angay na bang operahan ang katarak, ano na ba siya. Sila na sad na siya kung karon makadesisyon sila nga operahanan na ni siya. So, muna siya. Guide na si doctor, si facility, nga unsay himuon, next step himuon sa ato ang mga miyembro. Pero sa dili pa unta ni maabot nga kinahanglan na kita magpa-opera sa atong mata. Kana siya ang insert lang ni dapat unta ang ato ang mga miyembro kung man gani na ay mga kabaguan sa ilang status sa ilahang mata. Kanang dili sa ilang membership na to
4: baga
5: dapat ato na siya ang i-update pananglitan na minyo, so atong i-update kung ang kung nag-senior na siya dapat atong i-update
2: para maka-avail gyud sa benefits Dok, no? Sa
5: para
2: packages.
5: Para kung anytime nga gamito na to ang ato ang benefit, madusitasyon na.
2: Asa may mong ma-avail ni Dok ang coverage of PhilHealth alang aning operasyon, ining cataract na surgery?
5: Asa ma-avail?
2: Asa mahimong ma-avail?
5: Atong klarohan
6: sa pangot. Oo, Monica, asa may mong ma-avail ang coverage sa PhilHealth? Alang aning gusto mo pahimos aning benefit package, Doc?
5: Kani siyang ma-avail ni nato ang ato ang binipiso. Kung katong mga senior, automatic naman to ang availment, no? O sa mga membro nga, padayon ang pagbayad o ang mga remittance, whether voluntary sila or employed. Kana siya, ato muna itong gitawag nga, kana siyang updated ang ilahang pagbayad.
6: So, you mentioned ganina, Doc, nga accredited nga mga hospital.
5: Sa mga accredited nga mga hospital, mga doctor, o kana siyang mga clinic, baka ha, kay naamantay, kana siyang duha ka ko ano, kana siyang posibilidad nga asa ta pwede magpa-opera, pwede man ta sa mga privado or mga pampubliko nga mga ospital or katong mga gitawag na to nga freestanding ambulatory nga kanang clinic.
6: So unsa
5: pwede sila dito?
4: Yes, ma'am, dito. Na ay ambulatory surgical clinics, no? Nga, although few lang gini sila, Doc, no? Dinhi sa Central Visayas. Sa ako lang po i-mention, makita man sa ni sa atong website. So na ay ACES Laser and Surgery Center dinhi sa Cebu City. Nya naapod na siya sa Dumaguete City. Unya, naapod tay DRS Save Eye Care Center nga naa sa Sikihor. No? Kaipilan si Kihor. So, na ay option ato mga members, no? Kung asa mas convenient sa ilaha. So, aside sa mga hospitals nga maka-perform sa katong cataract surgery, naapoy mga ambulatory nga surgical clinics nga maka-perform po ni Ana. So, siguro doon lang ganila. Sa giingon ni Doc Karen ganina, importante nga accredited sa PhilHealth ang maong facility. Makita raman po na ano, kaya naanay signage sa gawa sa maong hospital or clinic. Unya, at the same time, accredited ang doktor, ang ay doktor nga mo perform sa maonga surgery.
6: So, ma'am din, unsa ang proseso sa pag-avail ani, ma'am?
4: Sige, akong i-balik ni Doc.
6: Sige, Doc. Unsa ang process sa pag-avail ani, Doc?
5: Siya, pinakauna sa tanan ka to, magpa-check up ta sa mga accredited nga mga doctor, no? Unya, kana siyang muna siya, once mo ingon ang atong doctor nga, okay, nahanglan na ba ta magpa-opera, yung mga ingon ana. So, kanang naaman na sila yung mga requirement po, na ay mga requirement ang facility or ang mga kanang pasilidad kung asa sila gusto magpa-opera. So, pero kani siya sa di man dayon mo ingon nga mag-opera na ta diretso, kinahanglan pa man ta og approval. So mo na siya ang pagpa-approve nato ato nang iagi sa ato ang mga doctor or sa pasilidad, sila na siya ang kanang murag muhangyo nga pwede ba na maoperahan ni si pasyente para ba maka-avail sila. Nga, okay. Siniguro nga, kung once maoperahan sila, ma-avail yun nila ang benefit.
4: So, yes, natay gitawag nga cataract pre-surgery authorization. So, diretso nga mo-operahan dayon ang pasyente, no?
6: Kay, so, i-assess good, ma'am, din.
4: Aside sa i-assess siya sa doctor, ang katong doctor, ang health facility, kung asa siya mo-undergo sa surgery, mo-apply sila og katong kaning cataract pre-surgery authorization request ngadto sa ato ang PhilHealth Benefits Administration section. So ang facility na mismo ang mo facilitate ni ana para sa miyembro, sila ang mo submit sa katong CPSA request ngadto sa PhilHealth niya. Paspas ra pud na ang approval, Doc, no?
5: Paspas ra ka.
4: Oo, sa request. So in a matter of once ma-email na nila ang request, mga less than 5 days, no? Mga 1 to 3 days, Doc.
5: Actually,
4: no?
5: Within the day, kung pananglitan lang, dili siya weekend, no? Or dili ba siya holiday.
4: So, ma-approve ra yun.
6: Okay. So, Ma'am Dean, doon na tayo mga ipadaan nila ng mga pangutana, Ma'am, no? Sa aning contact number na itong pwede nila mapada ilang mga inquiries, Ma'am. O mga queries nga mabahin sa PhilHealth o ganing bahin ani ato ang itukit karon nga cataract surgery.
4: Yes. So, sana ay mga pangutana, kabahin ani nga pag-avail sa ato ang coverage sa PhilHealth lang sa cataract nga surgery, mahimo mong mutext sa inyuhang questions, apilipalihog o pangalan o lokasyon sa 0915-842-6048. Akong usbon sa mga naminaw sa radyo, isend ang inyong mga pangutana, apilig pangalan o lokasyon sa 0915-842-6048. Sa mga nagtanaw via Facebook Live, pwede po gid mo diha mo comment no sa comment section aron ato ang mabasa og matubag.
6: Okay. Atong hatagag pagtagad ninyo ang mga pangutana mga kasama ha sa ato ang pagbalik human lang ni ining mga painumdum.
7: Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
8: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
9: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
10: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
11: Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Consulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na consulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na.
12: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.

0: Oras, alas 12:51 na. Balik ta sa ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ato ang nadungog kaganiha mga kasama ang pagtuki ni Dr. Karen Fernan o ni Ma'am Dina Sinches bahin sa coverage alang sa cataract surgery sa PhilHealth. Karon, doon na mo yung mga pangutana. Inyo na nga gipada sa ato ang numero nga gi-provide ni Ma'am Dina kaganina na 0915-842-6048. Ato nin tagsa-tagsaon ning mga pangutana mga kasama ha. Ato makauban na karon si Miss Jen sa Social Insurance Assistance, si Miss Jen Quirante. Miss Jen, maayong hapon.
1: Ming hapon, Miss Marisa. O sa itong mga tigpaminaw.
0: Yes, Miss Jen. Dauna na tayo mga pangutana diha, Miss Jen.
1: So, ang unang pangutana, no, gikan sa itong texter, gikan taga Mingganilia, Tungkil. So, ihang papa na ako no'y katarata, saon ko no niya pag-avail?
0: Sige, Doc. Okay, Doc.
2: Atong baliko, no, ang proseso sa pag-avail, kinahanglan siya mubisita sa accredited nga kana siyang espesyalista sa mata para ma-check up siya pag-ayaw ma-assess o kinahanglano na ba nato ang pagpa-opera sa katarak. Muna siya pinakauna nga step ng proseso.
0: Bisag unsa pa ang edad, Doc, no? Kaya wala man niya na-indicate kung pila edad siyang papa.
3: Ato lang sa siguro doon, no, nga rehistrado isip member ang papa ni aning atong texter. Labi na og senior citizen na, importante kayo. Kay magdaghan seniors nga wala pag yun makapa-register sa PhilHealth isip miyembro. So, atos nang giawhag nga isiguraduon makapa-register yun.
0: Okay, Ms. Jen.
1: Gikan ni T544, unsaon daw niya pag kanang check nga buhi pa ba daw iyahang record sa PhilHealth kay dugay na daw siyang wala ka-contribute.
0: Okay, ma'am din.
3: So sa PhilHealth, dili lagi na mawala atong record once ma-rehistro ta as member, no, hangtod sa hangtod, once ma-issuehan ta sa atong 12-digit nga PhilHealth Identification Number or PIN. So ang atua lang is ipa-update na to. Mubisita ang atong texter sa pinakaduol nga PhilHealth office, magdala siya o iyahang government-issued ID, no, mas may photocopy na lang niya daan. Niya mo fill out siya dito ang form para ma-update ang iyahang membership record.
0: Okay. Okay, next question, Miss Jen.
1: Gika ni Miss Junvic Rubinos. Unsaon daw niya pag-process ang resita sa iyahang anak? Pwede pa ba daw na siya ma-process karon?
3: Unsa ka ang reseta ang pasabot sa ato ang listener, no? I-clarify lang nato unsa na siya nga reseta, ma'am, kay dili man ang PhilHealth muhatag og tambal. Although naatay gitawag nga katong primary care benefit, no, nga yakap, kunya napud tay gamot nga benefit. So kung yakap nga kaning physician ang ni-reseta nimo, na may specific nga mga tambal nga available mismo sa yakap clinic, no? So we suggest nga bisitaon ni ma'am ang PhilHealth Region 7 nga page. Pwede siya ditong mangutana or iya habakang i-specify unsa na siya nga reseta, kinsa ang ni-reseta. Kay kung dili na siya yakap physician, unya ang tambal po dili appeal sa yakap nga benefit, walay

0: kanang mga benefits sa PhilHealth, need ba daw siya magbayad? Member naman daw siya sa PhilHealth karon.
1: Alright. So, importante gyud kung dili ta employed, mahulog ta as self-paying or self-earning nga individual, mag-contribute gyud ta, no? Required man na siya sa balaod sa National Health Insurance Act. 1995 pa na siya, na-amendahan up to 2013. Unya, napag-yuta Universal Health Care Act, no? Nga nag-require po, o nakastipulate dito sa Section 9 nga required ta ang mga direct contributors or naay mga kapasidad mo bayad sa premium nga mo contribute gyud ta. Mm-hmm. Except kung senior citizen na, mm-hmm, niya dili na gainfully employed or earning, no, mm-hmm, niya ni kana at least 60 years old gyud atong requirement nga mo mahimo nang mo stop og contribute. But although naapay mga senior na nga nagpadayon pa og trabaho or nagpractice sa ilang profession, sila required pa sad gihapon nga mag-contribute. So for those nga dili pa senior, ipadayon sa gyud nato ang atoang pag-contribute sa PhilHealth.
0: Mm-hmm. Okay, nay additional nga question si Sir Aton Meliton. No? 2019 pa daw siya member, Miss Dean, and then, naako na siya katarata karon o gusto siya magpa-doctor, makatabang ba ang PhilHealth siya?
2: Mm-hmm. Okay, si Doc Karen, amo to bag.
3: Makatabang, ragid kaayo sa iya ang PhilHealth, no? Sa pagkapangalan nga na miyembro na mali siya sa una, although wala na niya na-update. Mm-hmm. So, moto, ako nasad baliko, no? Kinahanglan lang niya i-update yung status, mm-hmm, para maka-avail siya.
0: Okay. Gikan gihapon ni 4203, asa daw ang mga accredited nga mga hospitals nga katong na-mention ganiha para makapacheck up sila karon?
2: Okay.
3: Siguro mga kalabhanan sa atong halos tanan nato nga mga dagko nga hospital, accredited sila sa PhilHealth. Mm-hmm. Although dili po tanan nga hospital naay kana siya capable sa operasyon, no? So ang mapangalan ako ang mga dagko nga ospital sama sa kana siyang
1: Vicente Soto,
3: ang kaning Chonghua, mga Perpetual Soccer, even ang kanang ACES, no? So ACES katong surgical clinic na siya, no, para sa mata gihapon, Perpetual Soccer. So,
2: asa lang ni siya nga location dool.
3: Asa siya dool sa iyang location, o asa siya komportable magpakonsulta.
1: So, mas maay siguro ma-mention sa ni texter, no, kung asa siya specifically iyang location. Kay basin, outside siya sa Cebu City, aron di na siya mubihay, basin naapoy hospital dito dool sa iyang lungsod.
0: Okay, gikan sa to ang texter nga, usa kuno ni siya ka senior, naa siya'y maintenance eye drop sa iyahang mata. Maka-provide ba ang yakap center ani kay nagparegister na daw siya karon sa iyahang yakap clinic?
3: Murag mas maayo siguro nga moadto siya sa iyang yakap provider, no, kay wala man ta kahibaw unsa na siya nga tambal sa mata. No, mas maayo nga mo bisita siya sa iyang yakap provider pod.
1: But ato lang pod i-mention nga specifically for yakap medicines, wala patay coverage ana for mga eye care. No? Although naatay gitawag nga mga kaning yakap clinics sila, at the same time maka-provide, nagpa-accredit sila for katong ato ang outpatient nga benefit for para sa mata, no, kanang primary preventive nga services pod, but dili tanang yakap clinic nato. Unya wala pa sad na siya specifically medicines gyud para sa mata. But kato sa giingon ni Doc, better nga ipa-check sa gyud niya kay wala man ta kahibaw unsa exact exactly ang iyahang kondisyon. Oh. Pero dili po na mag-expect nga kung medyo kanang lahi na ang iyang kondisyon, Doc, no? Probably refer na gina siya to a higher level of facility or sa usa ka espesyalista gid para sa mata. Kaya sa yakap, ang atong gi-insure naman din ha is primary preventive. Kung medyo higher level na iyang gikinahanglan nga pag-atiman, so i-refer gina siya sa proper nga kaning espesyalista or facility nga maka-capable mo perform sa iyang gikinahanglan nga pagpanambal.
0: Gikan ni Miss Lisa Gabales Buaya, about sa hearing test sa mga newborn baby, nakabayad daw sila og 1,950. Ma-refund pa ba daw ni siya og pila ka ka months makuha nila?
2: Okay, ma'am din.
1: Sa newborn.
3: Ang sa newborn, ang kana siyang sa hearing test, ma-covered na mangod na siya. No, sa tibok package, mangod na siya ipanganak. Pero wa man ta kasigurado kung asa sad nga anak ang atong pasyente. Mm-hmm. So mo na siya.

0: Pero ang ako ikasulti lang na agitay coverage pod para sa mga bata mo. Sa natong gitawag nga expanded benefit for kana siyang mga newborns pod.
1: So better siguro atong ika-suggest sa atong texter iyahang i-send no ang details sa iyahang asa sila ni Avail, sa asa gipanganak ang bata, asa siya ni undergo newborn screening, ug asa pud ang newborn hearing test i-perform no kay basig nitabok og laing facility no lahi na siya nga scenario, so atong i-clarify lang pod but parte sa giingon ni Doc Karen no parte na siya sa tibuok newborn care package nato ang newborn hearing test kuyog sa katong newborn screening po.
2: Okay, last two questions, Ms. Jen.
3: Gikan ni Sir Rex Ochea, maka-avail ba daw ang iyahang asawa sa iyahang PhilHealth? 25 years na siyang member.
0: Asawa. So, pwede na gyud, no, Doc, no? Ang atong mga dependent, basta legal spouse, no? Nya, dili pod miyembro or existing member ang katong spouse. So, sa PhilHealth, pwede gyud nato ma-declare ang atong legal spouse, atong mga anak nga 20 years old and below, and ginikanan nga senior, kana kung wala sila marehistro as senior citizen member. So, sa spouse, dapat legally married lang gyud. No, yun, dili existing nga PhilHealth member.
2: Okay.
3: Gikan ni Miss Irene Buro, unsa kung magpa-check up siya ma'am, cover ba sa PhilHealth bisan 2018 na ko nga member og naa batay angay nga dadon or ipakita ko nga magpamatuod nga member siya.
0: Kanino kung magpa-check up ta parte naman na siya sa ato ang yakap nga benefit. So ang importante gid ma'am since registered na ka nga member ipa-update ang imong record no. Samtang wala pa tay mga balatian nga kinahanglan natang ma-hospital. So aron atong ma-maximize ang kaning pagpugong no sa kaning pag-igo sa to og mga komplikado nga mga sakit, hindot nga i-avail nato ang yakap kay parte dito ang consultation, basic nga laboratory test na pagyud tambal, na pagyud nay cancer screening. So, ang ato alang gid buhaton i-update ang record unya pili ka sa imuhang preferred nga yakap clinic. So dito ka magpa-konsulta, no? So importante sa gyud sa atong mga miyembro nga ipadayon nato ang atong pag-contribute. Ma-entitled dayon ta sa yakap but maningil sa gyud ang PhilHealth nimo, no? Eventually kay mandatory man na magi-mando na siya sa balaod. So, si PhilHealth musubay pod sa balaod. No? Nga, mukolekta gyud ta og premium sa katong mga direct contributors na to or na ay financial capability no, nga mukbayad og premium. Unlike kung senior citizen na gyud ta.
2: Okay. So, daghan tuod og mga pangutana. No? Nagbahabaha na ning pangutana din. Padanin niyo mga kasama. Apan dili mag-uol kay ang PhilHealth anda mutubag ana. Bisaga, dili on air ma'am din, no?
0: Yes. Ibutang lang din yung mga questions diha sa mga nagtanaw sa Facebook Live. Ibutang ang question kay naaragi mutubag ninyo later on.
2: Yes. Okay, ma'am din. Doon na patay duga announcements alang sa ato ang mga suking tigpaminaw.
0: Yes. Before tamo announce, no, daghang salamat kayo ni Doc Karen. First time yun ni Doc nga mo guest atong program. So salamat sad sa ilang supervisor si Doc Reg Manggubat no, for allowing one of their doctors nga mo guest atong program. So pahinumdom no sa or pahibalo sa atong mga miyembro diha sa Dumaguete sa Bayawan no kay ang atong local office sa Dumaguete naman na sila yung service desk ngadto but sa kasamtangan on hold usa nino dili usa sila mag mobile desk dito sa Banga Bayawan City, Barangay Banga kay ani request ang ilang lokal nga pangagamhanan nga magyakap caravan sila sa matag barangay. So mobisita gyud ang PhilHealth Dumaguete din ha sa inyong area. Also, we are happy and we are proud to announce no nga ang kaning PhilHealth President and CEO karon mauna ang acting nga Secretary of Health si Dr. Edwin Mercado and ang amoa pong PhilHealth acting President and CEO na karon nagnibalik report gyud ni siya sa PhilHealth kay na part na ni siya sa korporasyon before si Dr. Lorraine Beverly Ho. So naatay mga bagong leaders and we are eager no nga unsay mga nindot pa nga mahitabo sa atong healthcare system dinhi sa nasod.
2: Okay, daghang salamat kayo ma'am din. Ma'am Dina Sinches, ato ang Public Relations Officer sa PhilHealth at Central Visayas. Ingon man si Ms. Jen Carante, atong Social Insurance Assistant. O ato ang guest doctor nga si Dr. Karen Fernan, ang Medical Evaluator sa PhilHealth Benefits Administration Section. Okay, wala naman tayo igong oras. Sa sunod nga higayon, kanon sa tamagbalik og dungog, Ma'am Dean?
1: Yes, at ang imi sa August 27, no? Mm-hmm. Ika-upat o gulahing Thursday ng bulan sa Agosto.
2: Mm-hmm. Okay. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw, mga kasama. Alagang PhilHealth sa Central Visayas. O ang kiniinyong Radio Man, Marisa Abadyes, ang ni Radio Man Ken Galinea.
4: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: Sigurado.
1: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Maayong udto, ako inyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa tong balita, abot sa 44 ka mga tao ang nalumos o nakalas. Humanalunod ang isakyan nilang barko-barko sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Ituan sa mga otoridad nga overcrowded o puno ang maong isakyan nga barko-barko sa mga taga Zimbabwe ug nakasugat kini og dili maayong kondisyon sa dagat tungod sa nasanati nga di maayong panahon sa maong nasod. Nasairan nga moabot sa 114 ka mga hamtong nga pasahero, 5 ka mga tripulante ug wala masuta ang gidaghanon sa mga bata ang sakay sa maong government vessel niang naitabo ang maong insidente. Nasairan nga ang Rural Infrastructure Development Agency kon RIDA vessel nga moisagad magdala og mga tao tali sa northern town of Kariba ug pipila ka mga isla ug fishing villages sa Zimbabwe giingong adunay capacity lamang nga 90 ka mga tao. Itong maong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
4: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
0: Kining mga balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipatawag na ni Cebu City Mayor Nestor Actual ang mga developer sa upland barangay sa South District sa syudad. Itungusob sa mga pagbaha gamay sa natin sa ubos ng bahay ni ini, panahon ng mabunok ang kusog gauwan sa lakbayan. Buot siguruhon ni Actual ng muhimo og initiative ang mga developer aron dili papiktahan ang ubang mga murpyo sa proyekto ni ini. Kinisama sa paghimo og mga detention pond o uban pang flood mitigation measures. Una nang ipibaho sa mayor ngayon tutukan na dinali ang pagsulbad sa mga pagbaha sa South District, Lepinas, Barangay Tisa, Lapangon, Guadalope ug uban pa. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaduya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado o aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, photocopy only. Mapahigayon ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-video sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
22: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
23: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
22: Lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas mo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapagtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Seth Living Testimonies.
24: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
25: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinul magid kedi ay.
24: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
25: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
2: Living Testimonies.
26: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
27: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension
1: Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila, kay pertigyong induta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang drama ng naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
10: O, nanggamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
9: Dili hapdos.
10: Okay na sa ayod, Ma'am.
9: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
10: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: This time check is brought to you by iBerry.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by iBerry. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Walang lusot ang colds. Hulihin agad with Neosep for kids. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
18: Bayutro Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
18: Bayutro Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
18: Bayutro Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Bayutro Herbal Capsule.
7: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
0: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
0: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
0: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
23: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
24: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
25: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
26: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
24: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktori ni Ubra o attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinhi nga akong suwat suliran. Ako si Vicente, hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka mga anak. Taga Bacolod City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa panagbuwag namo sa akong asawa. Tuan niya ang among duha ka anak. Mao kini karon ang akong suliran. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Oh, ni anaman di ay ka Vicente.
0: Pamina ko, ma.
1: Kaluyan ka sa Diyos, anak.
0: Mingaw man lagi, ma. Asa ba di sila si Gina o ang mga bata?
1: Nambot anang asawa ni mo. Ikaw ra may lipaton.
0: Ha?
1: Nagplano kang manarbaho sa layo? Oy, ayaw na lang. Samot nga makahigayon ang asawa ni mo.
0: Oh, ma, time para ko, naglibog ko ni mo, ma. Murag mahibot man kang ipasabot. Isulti na lang ko na naglaro, ma.
1: Dili ko gusto nga musulti sa ako mga pagduda, Vicente. Mas maayong ikaw mismo ang musuta sa akong mga pagduda.
0: Niya, unsa man ako pagkahibaw kung unsa nang imong pagduda kung dili ka musulti na ako, ma.
1: Basta, panidiin ang imong asawa. Siya'y pangutan akong diin siya.
0: Ha? Huh?

0: Da, dito ko silang mama nako eh. Kailaay kayo din is inyo. Napay mama ni mo, ngalain nung tinagda nako.
1: Unsa?
0: Murug kadaliok nako, babantayan lang ko. Murug way salig. Murug magsigig duda.
1: Kaya nga naman, may rason ba nga magduda si mama ni mo?
0: Unsa? Nayabag na ka di ha?
1: Basin ba yung may rason ang mga pagduda ni mama nako ni mo?
0: Hoy, Vic, ayaw kong sugdi ha? Kay basin, og dili na ko kapaabot nga adto na kasalayo manarbaho. Tingali karon dayon, mubiya na ko din sa inyo.
1: Gina!

0: Unya, mo rayon ka panarbaho sa layo?
1: Nagtaduhan naman unta ko sa premiero pa. Apan human sa gisulti ni mama nako. Mudayon ko.
0: Usa? Mudayon hinuo ka?
1: Kuwang ko sa pagtuo sa pagduda ni mama pa. Kay kung tinuod pa, kano dadon man ni Gina ang mga bata sa iyang paglakaw?
0: Susiha lagi. Kung sayo pa mis mama ni mo. Igna kung pagkakon, may laing laki ng imo asawa.
1: Pa.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
8: Sa adlaw-adlaw nato gapaginom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagminom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: TJX 500! Mabali ang mga butika.
4: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
10: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
13: Hining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
10: Set Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong nay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
14: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana, ay, pagkakas na yahay.
16: Ah, pwede lang. Mabukas.
15: So, anak ko, no, binta na ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Kung sakay gayon nga makadaugaw-gaw kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o gaghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatol nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko, gani.
8: Living Testimonies.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Ang drama sa tanong bakak, ikaw ang tinuod ipasudayag karong Agosto 14, 2026. Sa Loon Ball, kiniubos sa pagdapit sa MRDP promosyon ni Paridudong Pintado. Magkita-kita ta ninyo sa tanang akong gipanganlan, ha? Magkita ta! Salamat! Salamat kayo!
13: Take us to

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
8: Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Lampos. Alang sa atong Bantay Atay segment mga kasama, kini na usab ang Unilab Quality Alagap gikan ni Doc. Karong adlaw hisgutan nato na usab ang mga kaimportante sa pagpanalipod sa atong atay alang sa kinatibuk-an nato nga panglawas o sa maayong panglawas. Ato gyapong ikauban, Dr. John Catherine Carrera, Liver Specialist, Gastroenterologist. Dog, ang atong pangutana, unsay sagad nga profile atong mga dunay fatty liver? Sagad ba kini naa sa mga working professional, sama sa mga naa sa 30s ang pangidaron, o sa mas mga maguwang-guwang pagyud nga edad tungod sa accumulated risk factors?
20: Kasagaran, makita nato ang fatty liver sa mga 40 years old pataas. Pero karon daghan na pud kaayo ang naa sa ilahang 20s or 30s.
19: Uy.
20: It's because of our modern lifestyle. Kulang na atong exercise, daghan pagyud kita mga sugary drinks, kulang tagtulog, or usahay, stress pagyud ta. Naakay mga risk factors, dapat yung ka magpakonsulta.
19: So, doon ko sa may epekto sa pag-inom sad, kani mga alcoholic drinks, sa pagbaton o paggrabe, pagpasamot sa imong fatty liver, labi na kung tao nga doon na naini.
20: Number one, gid na siya makadaot sa atong atay. Kung naakay fatty liver, susubra na siya makakause o damage sa liver. Pwede ni siya mo progress to fibrosis or cirrhosis, kanang nanabito ulat ulat ang atong atay. Kung dili nato ni atimanan, no? Avoid alcohol.
19: Mga kasama, hinumduman gid nato ha. Karong panahon na daghan na kaayo mga hinungdan sa masa sedentary lifestyle, unhealthy diet o mga kondisyon sa metabolism nga mahimo makaapekto sa atong atay. Sugado ha usab nga magkonsulta gid ta sa doktor o mapili sa angay nga mga liver support sama na lang sa Liver Prime. Doon naman kani Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosoma Technology hangtod 4 times ang better absorption para mas epektibo mo mutabang sa pagputeher sa atong atay, panahon na para magbantay atay. Bisitahan ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips ug ang saktong giya. Kini na usab atong laing edisyon sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc, makasama karong panahon na ang pagpahimsog sa panglawas mo importante sa matag usa. Busa magbantay atay na tama kasama kauban ang Liver Prime.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Sobra gid ang akong pagsalig sa akong asawa. Siya ba ang gipili ko nga pagkasan? Maong dihay mga pagduda ang akong mga ginikanan bahin niya, wadayon kumotoo. Midayon gid ang tako upang narbaho sa laing lugar, apan kalit ka na usab ang akong nahuna, o ibalik ko sa akong agi. O gunya.
1: Oh!
0: Mga hayop mo!
1: Presidente!
0: Mau di ay nga magsigi ka o pananghid na ko, nga muanhi ka sa inyo. O anin mo gusto mo puyo samtang wako? Kay dugay na di ay nga anin mo magkita-kita o sa iyong laki?
1: Vic! Kalma lang!
0: Masa kalma! Nagtuo ka nga mukalma pa ko? Nining ako nakita karun? O kang imo mga ginikanan, may konsenter pagyod, nining yung ibuhat? Niya apa mo silang bahay mag-abot-abot?
1: Ayaw na lang suko-suko, gudiha. Dawata na lang, mo na ko gusto nimo. Move on na lang.
0: Huwag ka ikabaos, Gina. Di man ko magkuwang nimo.
1: Wala no. Angay pabagod na nimo ipangutana. Wala ka may baos sa imong pagkuwang nako o sa imong anak, Vicente? Nagtuo ka nga paigo ang imong kita na mo? Dugay na kong nagreklamo nimo, anak, do.
0: Mabitaw nga andam na ko ka manarbaho sa layo. Kaya aron doon ako'y dakusildo.
1: Dadi, pagyahapon na paigo, oy. O guwahin na. Kay may lain akong gimahal. Maong magbuwag na ta. O garin ako mga bata. Kay dili ka makabuhi nila.
0: Gina!

0: Tak gaya betul lah. Ini dah.
1: Usah kau mahu kubog. Ni mahu ni mahu sulbat sa imong problema, Vicente. Tinalawan maningi mo. Atubang ang imong problema.
0: Usah man ako pagatubang pa. Kibihaan mo kong Gina. Huwag sa akong duha ka mga anak. Uban sing laki.
1: Ayaw na tungo na ang imong asawa. Ang imong na mga anak ang mawiagikan sa imong asawa.
0: Ngayon, unsaon. Unsaon pa.

0: Grabe ko kadaon karon. Nga wa ko mahibaw sa angay na kong buhaton. Lami na maganing ihikog. Kaya kinsa pabigganahan nga magpakabuhi ni ning kamtanga. Ang akong mga pangutana, maukin mo sunod. Una pangutana. Kasado mi sa akong asawa o may duwami ka mga anak. Nasakpan ako nga may kauban sin lalaki sa ilang bahay. Wa sila mag-sex, apan sama ra nga ilang giangkon sa akong atubangan nga may relasyon sila. Ako ba sila makiha? Ikaduhang pangutana. Dugay na dayon nga magtagbo-tagbo ang akong asawa o sa ilang laki sa bahay sa akong ugangan. Pwede ba nga iapil ako sa pagkiha ang akong mga ugangan kay tablar man? Nga may konsenter sila sa pagpangabit sa ilang anak. Ikatulong pangutana. Ang among mga anak gida sa akong asawa uban sa iyang lalaki. Pwede ba na ako makuha ang akong mga anak niya? Kadili man siya maayong ihimplo nga pagkainahan. Ikaw pa itong katapusan. Wala sa kuiplano nga makibalik sa akong asawa. Ang ako lang, ang akong mga anak. Kunsa may mga pamagi aron nga makuha ko ang akong mga anak o nga mapaway bili ang among kasal. Kanala untang gamay lang ang gasto. Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vicente.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini sa Attorney Elaine Batan. Ako today ang uhatag ninyong tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, kay abogada man ko pero mga medical nga mga pangutana na as Dr. Rene Obrat to the rescue nga mutubag ang inyong mga questions guys ha. So, di ta magduha-duha, di ta mauwaw. Kay kaning pagpadana tubswat kana ganing pagsuwat lang ninyo daan pag-type, no, pagkuhag papel ug bolpen ipadani ninyo. Therapeutic baya pod na kanang makagaan baya pod na sa ato ang kanang gibati o ato ang gidala-dala maski pag wa pay tubag wa pay kanang igo nga kasulbaran no or solusyon or tambag kanang napahungaw lang nimo dako na kay nagtabang sa atong gida samot nagmatambagan ug matubag na namo inyong mga pangutana so ipada sa suliran suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page naa sad tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Naalamihang you guys, kay usahay ang among mga sukat nga madawat mo diretso magpangutana, ayaw mong pangutana diretso. Please lang, please ipada hatagi mi og igo nga basihan no kung asa ni nagsugod ang inyong mga problema kay di man tanan no pananglitan kabahin sa annulment di man tanan pari-parihag tubag no o tambag depende man pod sa panghitabo or mga hinungdan or sinugdanan anang inyong mga pangutana ha so kompleto ha please and di mangluod kung taod pa usa madungog ang inyohang suwat nga gipada sa kahanginan because daghan kitang madawat nga mga suwat guys ha. And so, ang ato ang letter sender karong adlaw kay si Vicente, taga Bacolod City. Kumusta man tanan ang ato ang mga Ilonggo, no, nga mga higala nga kusog pod maminaw nato din ha sa Bacolod. Punto legal ang ato ang pangutana, ato ang nasinati sa drama ni Vicente nga nagbuwag sila sa iyahang asawa o wa niya ang iyahang duha ka anak. So naani siya yung mga questions kabahin sa ilahang sitwasyon, no? Kay murag na down siya sa iyahang nahibaw-an, no? Kabahin sa iyang mga anak kay gusto niyang kwaon balik ang iyahang mga anak kay murag wa natarog tratar dito sa Pikas. So una niyang pangutana, kasado ni sa akong asawa ug may duha kami nga mga anak. Nasakpan ako nga may kauban siyang lalaki sa ilang balay. Wala sila mag-sex apan sama sa ilahang giangko ng ilahang gibuhat at tubangan nako nga may relasyon sila. Makiha ba gihapon nako sila? The answer is yes, no? Because lahi manggod ang kasong adultery nga mapasaka nato sa usa ka babaye nga minyo kumpara sa usa ka lalaking minyo nga ang atong mapasaka kasong concubinage. Mas lisod i-prove no? Ang mga circumstances sa lalaking minyo. Ang kaning babay, ang pagpakigrelasyon mismo that can already be considered as grounds para makihaan siya og adultery og ang katong iyahang laki. Ikaduhang pangutana, dugay na di ay nga magtagbo-tagbo ang akong asawa og sa iyahang laki sa balay sa akong ugangan agoy. Hala, gani konsente pong imong ugangan di ay, naunsa ba? Pwede ba nga akong iapil paghikiha akong mga ugangan kay tabla ra? Gani konsentir sila sa pagpangabit sa ilang anak? Og ma-prove po na to

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa

0: Pag-inom og walong adto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka sa said marketing. Ang tigamaw, tiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, target sa Social Security System kung SSS ang pag-release o sobra sa 250 bilyones pesos ng mga benepisyo karong tuiga. Kinisubay para yung pagpalapad sa assistance, ganito sa mga membro samtang lusad o bagong digital lending services. Naganayon si SSS President o CEO Robert Joseph Declaro na mas taas nga benefit payouts mahimo mo pabugat sa income sa pension fund na iyang ipanglantawang mukunhod sa sobra 142 bilyones pesos nga natala neto 2025. Katong mga malita, hatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sabog mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Time and Drama presents Hondu Manan So So Ka Awen. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mungkining sa kalalaking kantaga Kalinan Davao City apan anaakaroon sa Manila, Manimuyo. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga, Teresito.

0: Sirbing kapangihi,
1: hanap kang pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar level.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize sini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Sigala, nakakape na ka?
10: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: Ay, salamat kay Papa Raymond. Kapag kumalit sa kong klase.
1: Hi, there's ito.
0: Hello.
1: Gapuha, giting mo, uy.
0: Thank you. Una lang ko ninyo, ha?
1: Sige, there's ito. I'm Ping. Bye-bye. Love you.
0: Kamug yun.
2: Waiter, kapit naman ng tanong babae din sa itong swilahan na ibog mo. Kay, gwapo na ka. Right, pagod. Pero, bakit ko makabantay nga na kayikipang uyaban?
0: Papanas kong halawa na ang uyab-uyabay eh. Kay gusto ko nga makahuman ko sa kupag-iswila. Kay gusto lagi kumahin mong abogado.
2: Ha? Kaya ako magulim mo pangandoy, bay. Abogado, gin?
0: Oo, bay. Masya di kaluyan sa Ginoo. Yabahin mo kong abogado.
2: Ang ako ba? Nga, ninot mo ginang makasuhay ka, uyab. Kaya sa itong mga barkada, ikaw na lang bayan mo ay, way uyab. Nga, mag-graduate na beta ka mong tuiga.
0: Ay, sige lang, good. Asa, raman ulit ang uyab kung mahuman ako sa pag-eskwila.

0: Iya eh. 10 minutos na lang kayo magsugod ng among klase. Magdali ko kay Strickler pa kinig among English teacher.
1: Oh, ay!
0: Ay, oh! Sorry kayo. Huwag na ako tuyo ah. Nagdali mong kuko. Ako nahiro kang nabanggaan.
1: Okay ra, oy, Teresito.
0: Oh, nakailalagi ka na ako.
1: Kitsa may dili makaila ni mo. Nga sikat man ka din sa tog eskwelahan. Bright ka. Unya, mayo pag yung kamukanta.
0: Thank you ha. Pero alkansi ko inira. Nakaila ka na ako, pero ako, huwag yung kumakaila ni mo.
1: I'm Helen, a third year student.
2: Nakaila ko ng hilin, bay. Third year na siya. Guwapa rin na siya.
0: Guwapa, pito, bay. Puti niya, sakto sa height. Puro Chinese. Huwag yun to pagiglawas.
2: Ayan. Murang nakasapot ng kunta.
0: Ha? Huh?
2: Naibo ka ni Helen sa.
0: Kubay?
2: Butang niya!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospitalidad at nabugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukukso itong ako.
8: Living Testimonies.
11: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
12: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ay, naman sa mga ko eh. Di man mawasa kung nauna si Helen. Ha? Bahala na ni. Ako siyang panguyaban.
1: Naamang ka kay Sultin ako, Teresito.
0: Oh, naabitaw, Lin?
1: Sige na, Sultin na. Mulakaw na ba yako?
0: Ay, sa paglakaw. Paminawas ako kadit.
1: Unsa lagi nang imong isulti?
0: Kuhan kining, Lin. I love you. Mau na itinood, Lin. Love ka.
1: Sure ka nga love ko ni mo?
0: Oo, love ka. Pila na gani ron kagabi nga huwag ko makatuog tarong kay nagsiki ko hula-hula ni mo. Oh, may chance ka ko ni mo, Lin?
1: Huwag man tingali babae nga makabalibad ni mo, Ter. Kay gawas nga gwapo ka. Bright put ka.
0: Unsay buti may pasabot yan.
1: Gisugot at ikat, Teresito.
0: Tinuod?
1: Hulagi! Uyab na ta.
0: Salamat kay Lin. Salamat kaya. Huwag ko ni mo pantusag dugay. Salamat kay kayo.
2: Agoy! Nga sa ato ba? Nawa nang imong gisaad sa imong kaugalingon nga. Di ka maguyab-uyab.
0: Kulagi ba yung saan mangod nga? Nakakita man ko ni Helen nga mo okay, nakapapitik sa kong kasing-kasing.
2: Oh. Ha? Okay na ba eh? Uyab-uyab, rabitaw na.

0: Nga nung dinhi day tananoroy, Ter.
1: Nindot mo ba dinhi, Bugnaw? O dakantang makita ng mga langgam?
0: Hinoon, sad.
1: Tanawa ko ng mga langgam nga namatugo? Lagi sila mga paris, ha?
0: Bitaw, no?
1: Murag ikaw, paris ka na ako.
0: Hmm.
1: Lagi. Ano siya mong ka? Kalitan mo nag-kiss doon ang launi mo.
0: Naguna-huna lang ko ba? Pila na lang kabuhan mo, graduate na ka sa high school.
1: Ganun di.
0: Siyempre, malayo na ka na ako. Kaya mag-college na good ka. Samtang ako, high school pa.
1: Yan siya may mong kadlukan?
0: Nahadlok ko nga. Makakita na kaglain ni Nigskwila ni mag-college.
1: Ayaw ka bala kahilin. Ako na isaan ni mo. Hangtod na ang mga langgam magpadayon sa paglupag sa kalangitan. Magpadayon o sa mga akong paghigugma ni mo.
0: Salamat, Ter.
1: I love you.
0: I love you too, Teresito.

0: Unsa lagi nang ihatag nimo nako?
1: Kada sa ay sa bukang yung mga mata.
0: Mm. Nya, unsa man? Pwede na?
1: Kada sa.
0: Okay.
1: Sige, pwede na.
0: Unsa ba ihatag nimo nako?
1: Diara o?
0: Oh. Panyo og mga pictures nimo?
1: Oo. Ako nang ihatag nimo. O di pa gyud.
0: Unsa na?
1: My beautifully crafted love letters.
0: Unsa ni? Atong kinuptanan?
1: Hmm. O ang pingin ah. Kay ba si Duke patang makita kay hapit na ba yung among graduation?
0: O Teresito, ako ning ampingan sama sa imong pag-amping nako.

0: Ha? Muadto na ka sa Davao City?
1: Wala, Gilin. Kay ato na ba ako mag-college dito?
0: Mingaw na de ko ni mo, ani.
1: Parehas to. Mingawon sa ko ni mo.
0: Pag-amping dito, ha?
1: Ikaw sa pag-amping din, he.
0: Atagi lang sa de ko si mong address, B. Kaya musuhat lang unya ko ni mo.
1: Sige. Morning akong address.

0: Talia sa panahon eh. Walang hibaw eh. Ulam na ko kabuan din sa Davao. Si Helen ka, no? Kumusta na kasi, ha?
1: Ay! Ted! Magkasuwat!
0: Hala? May suwat ko na ko. Sure ko. Gikal ka din ni Helen.
2: Paabot ako iningpit sa ha. Kay magkita ta sa uyang mo rin. Love, Helen.
0: Hala? Mari sa Davao City? Si Helen? Huwag... Ari may pagkita sa uyang ko rin? Pangandaman ko ni Adlawa. Helen, salamat ka. Nakita ang nagigikan ako pag-usab.
3: Ayaw pag-akusta ko, Teresito.
0: Oh. Helen, gimingaw ko din mo.
3: Parehas ng gimingaw sa usag-usa. Pero ayaw lang ko gaksa.
0: Nga naman.
3: Nagdali ko. Naala ko ihatag ni mo.
0: Ano sa manang ihatag ako?
3: Kini. Ako ning iuli ang tanan ni mong ihatag na ako.
0: Ang siya ipot ni mo ipasabot ni Lynn.
3: Makigbuwag na ko ni mo, Teresito. Kuhaan eh.
0: Nga naman eh. Ang sabahin nung tanan ni mo makubuwagan. Ah, Helen?
3: Diha ka na.
0: Helen, kadit lang. Helen! Helen! Kasakit na kibuhat ni Helen ako. Iyak kong ibagan. Sabay ko hinungtan. Ang mga makanan ni Helen ay ikasugat niya. Sa ito pa, pagbutsang ina na pabuwagan ko.

0: Tilo, ito na yan.
1: Tatay, tay, tilo.
0: Paano ba tilo?
2: Sige, pag-amping mo. Balik-balik ko niya mo, ha?
0: Oh, tilo.
2: Pagkapaspas yung mudagan sa panahon, walang hibaw eh. Nga may mga anak na ko. O doon na na'y mga apo. O labaw sa tanan. Naabot na ako ang akong gipangaloy sa kinabuhi. Nga mahimong abogado. Uy. Kaya ako ba ng classmate sa high school ay ang nanawag ni Kunching Gonzales? Hello, classmate.
3: Hello, attorney.
2: Ikaw, Kitsing. Ayaw kong tawag ag-attorney, oy. Naunsa man ka. Mura man kag dili classmate na ko alang kalaki, ha?
3: Mura man punta, oy. Huwag di ito mag-attorney good. Kaya mo gano, kuya ka.
2: Ay, sus, tayo mo. Mas ganahan kong tawag kung kunin mo og tere.
3: Mm-hmm.
2: Saman, may tuyo ka na ko? Nawag lagi ka?
3: Paibawon ka lang ka, ganate. Grand High School Homecoming Reunion. Tambong, ha?
2: Oh, sige, sige. Mutambong yun ko.

0: Kumusta naman mo, oy?
1: Ay, niya, niya, ter. Ah, di na yun balik kayo, niya. Gibira na tas katigwan mo nini.
0: Mawag yun. si Kuan ba? Kumusta naman?
1: Naibaw na ko kung kinsa yung magipangita. Si Linda.
0: Ay, ikaw yung classmate.
1: Ay, na, si Linda. Taka na.
0: Oh. Hi, Helen.
2: Hello, Teresito. Nibiyag yung ka sa imong grupo o niarigid ka na ako. May tuyo ka?
0: Bisan tuod og mga tiguang nata, pero nalipay ko. Gana ka kita ni mo, Helen.
2: Oh.
0: May ipanguta na lang ko ni mo.
2: Oh, unsa man na?
0: Nga naman di tuod na gibuwagan man ko ni mo, Len.
2: Biyuda na baya ko, Terry? Kung ikaw pa ang akong nabana, patay na gyud unta ka. Maong sakto na gyud nga dili kita ang nagadayon. Kay bisag mga tiguang natabuhi pamanta.
0: Helen.
2: Bitaw oi Teresito. Bisag wa ta magkadayon no. Pero nalipay kong nagtan-aw nimo. Nga imong naabot ang imong gipangandoy. Kay usa ka nakaabogado. Og akong nakita ang inyong picture sa imong asawa. Mas gwapa siya kay nako.

0: Dali pay lang ko, yatong higayuna na. Kaya akong nakita ang babae nga una na kong gimahal. Sa pagkakaroon, 71 anyos na ko. May 5 na ka mga anak o 7 ka mga apo. Dini na lang kutob o dahil salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 anyos.
4: Wala pa kanino magpuhay ang herbal capsule, ma'am? Kasi may higi pa matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakainin magpuhay, ma'am? Kasi may masama yung higi pa matinig na rin.
3: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yun nung koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
1: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
8: Mao kita mga higalan kaagi ni Teresito nga taga Kalinan, Davao City apan anaakaron sa Manila, manimuyo. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga reglahan at cheerful.

0: Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persueller Gading, gubos sa direksyon ni Priscilla Arcanaz. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tunumanawin, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangdod sa sunod kayon, takang salamat sa inyo pag-pamira.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General
4: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Mitsuro, Gaspar! Dagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob ng kinis sa panimaus sa aliyah. Kundili pagpadayong sawa pamahuman nga krusada.
8: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hinayo og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
7: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
7: Ayaw. Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay nang mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.
3: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro.
9: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
6: si Anan Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape
13: na ayo na ako.
11: DTX 500
15: mapali sa mga butika.
16: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: Sed Living Testimonies.
18: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
19: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
18: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
19: Sigurado nila, kung taas imong lipid, mababa nila iya. Jaime Verano.
17: Living Testimonies.
10: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Sed Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
19: Ako nga tawad na goiter. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
18: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
17: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Bay, naangin kao ng imong nan.
2: Magbayad ka, Mitchell Caspar.
1: Bay, Misael. Ay, panaso mong ibate nga kagool, bay.
2: Madibi, mapasilo ako. Huwag ko magkapanalipon ni Muma.
1: Tana, bay. At doon na itong punerarya nga ginadaan ka rin sa iyong inahan, bay.
2: Di lagi daw niya magmahay ang kagaw ng Major Caspar. Kay kituyuan ko niya. Dili usap siya sibugan, Bay Sarge.
1: Ay, Bisay. Niyara kong ano na, Bay. Sangit na lang kong niyara ko, Bay.
2: Ay, sukun sa paus. Pagandam. Malakaw ta.
1: Huwag ni sukun sa paus. Unsang ka karoon niya siyang unahunan, no? Unsang ka?

0: Nanghigayuna. Siguro kong nagbangutan sila sa kabatayon sa inahan ni Misael. Kuwang pagkinasad akong kadaot ngayon nahimu sa Markang Dragon. Daapaon niya'y daghan pang amusunod ni Ana, Misael. Paabutang mahitabu ka na. Tubaga, Baisad. Tubaga! Kay gusto ko masaila ng reaksyon ni Misael sa akong gibuhat sa iyong inahan. My Sarge, kumusta na ang higala mong iskwadro?
1: Sabahis mo sa... Major Gaspar, imugyapin ang inanim pa yung Misael ng Waylabot.
0: Usa Waylabot? Inahan siya ni Misael. Unya mo ingon ka ng Waylabot.
1: Inalawan to'y mong moms, Major Gaspar.
0: Ayoko ging naana, My Sarge. Katilaw niya ka na kung buwaga ka.
1: Di kong tulaw naman. Kano saan ako na yung mong bayot, ha? Ganong tilawang ko ni mo? Laki mo ko?
0: Sus! Na! Kitanta lang ka, My Sarge. Di laragit unya ang Waylabod ni mo.
1: Karaan nga istorya. Major Gaspar, ampo na yung hindi magkasugat ninyo masikadaan ni Bay Misael. Kay panitan ka niyang buhay, Bay.
0: Wako mahadlok ng ipanghambog ni mong Misael. By Sarge?
1: Masigigod. Tanawang ta. Mamaga. Major kaka.
0: Pangandoy kung ako mo patay yan ang squadro. Oo! Oh! Mamatay o niya siya sa akong mga kamot. By Sarge. Hello? By Sarge? Hello?
2: Major Gaspar. Gagaw ka.
0: Hop. Misael? Kumusta na, ha? O sa may imong gibati karon? Gagibiyaan ka nagpinakalit sa imong inahan.
2: Sakit. Uy, sama ka sakit. Aban mo ay sukod sa paus.
0: Uy, sa ibot ni mong ipasabot.
2: Tingali talimot ka. Kaya mo kong tao kanya ito sa panahon sa EJK.
0: Ronya?
2: Naibaw ko. Pag-asag loong sulagikan. Paglabaw na sabi ko na sayot. Ibuhi pang imong mahal o pinanggang aman.
0: Oh. Ha?
2: Kumusta na sa magkakaroon ng imong aman na usag ka retiradong sudaw na sama na imong kagaw?
0: Misael! Ayaw yun pagpakasayop o gilabot sa akong daddy, Crispin!
2: Major Gaspar, uway sukod sa baos. Ipon sa ngipon.
0: Misael, istoryahon ta kinigtarong. Abiglohon ta ni!
2: Kinabuhi sa akong buutang inahal ng imagiutang. Pwes, gusto kong ibayad sa mga mo ang kinabuhi sa multito ni mong amahan na tuwag karoon sa probinsya. Tanaw ta. Kung magkatawa ka ba niya?
0: Pila'y gusto mo nga akong ibayad. Bungat o pila, Misael!
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akan trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hupag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood na ang Set Liniment nga i-plus na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko,
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
17: Sigurado. Duhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
18: Dili balikyan kita buhi sa kuinahang Major Kaspar. Dili aksidente ang iyang namatyan. Ipatay siya. Imong ipatay.
19: Misael!
18: Gusto ko nga dili mag-inusara si Mama sa iyong pagpanaw sa laing kaliputan. Pakuyugan ko siya sa iyong mahal.
19: Magmahay ka yun. Kung maunay himuon mo, kung may himuon kang dautan sa kong amahan, Misael, maugyod ka na hitiman eh.
18: Wala ko yung angay pang mahayan ni kinabuya, Major. Usap pa po na mamahimuon yung bahos ko ni mo sa brutal na pagpatay ni mo sa kuinahan. Kunay mo, ang imo mga kalibatan. Arupo na yung gagaw ka mo tumaw niya. Human
19: Bisa!

0: Oh, naginoktok ka sad ka, Daglina.
1: Mamita, bugat kayo ang mga pangitapo. Halos dili na ako mapiog ang mga pagsaway na ako karong giatubang.
0: Daglina.
1: Ngano na itabo man din ako, Mamita, inday chikadik. Ngano pa?
0: Maisip lang yahapon ka na nga matang sa pagsuway.
1: Bisan pa man sa sinalbahis, gagipuhat nga rin ako sa kong magawa nga si Boy Pangag. Kapag gisagitan pag-ihapon ko sa iyang kamatayon.
0: Daigle na.
1: O, sinang Debbie, ang inahan ni Misael nga napalgang matay. Gisagitan ko kay doon na kaayos siya sa akong kinabuhi.
0: Oh, unya, Day. Unsa imong plano? Magpakita kanila?
1: Dili, Mamita.
0: Bahin sa patayng lawas pa sa imong igsuon.
1: Wa man bi kaliwat din eh. Bahala na ang gobyerno nga mo palubong. Kaya ako dili ko mahinabot. Grabe kayo ang

0: Paano ni mo sa mong kinabuhi? Hmm? Magpalayo ka?
1: Dili. Anhira ko. Gusto ko magkapaw sa mga tao nga nipasakit sa akong kasing-kasing.
0: Ang sa'yo puti mo ipasabot? Hmm?
1: Kung dili ko mahimong higugmaon ni Miss Aya, pwes, wa ka namang duha ni Miss Aya. Kay patsyon ko siya.
0: Daigli na?
1: Andam kong ipalikya ang akong kalag ni Satanas, mamita. Tungod sa kong mga gibaliwa lang sa lalaki nga akong kimahal.
0: Huy, daigli na yun. Oh, baba yun ani ay.
1: Karoon pa kusukan ni Bati, kusama ini, mamita.
0: Nalimot ka itong higayon na nga mas gipili ni mo si Binjak kay ni Major Gaspar?
1: Huwag kong mahigugman ni Binjak. Ipili na ako siya itong higayon na aron makalingkawas ko sa pagkagapos ni Major Gaspar.

0: Hello, Bruce Lee.
1: Hello, Pedro Gaspar.
0: Ah, o sei qui che la gherce con Big Boss traia, da?
1: O che la pago si picato, sabal catacon. E to era il holly del. A cosa le sei mo a? Alla paina.
0: Ok, Bruce Lee. Salamat sa imo pagsalinya. Tili ko gid ikaw, pakyason. Kala, isaan ko ka ng kanimo.
1: Ah, kalakada. Kala nindo ka na pabinaon.
0: Kanusa ta mo balik sa tong full operation?
1: Asap. Mara ako gusto, asap.
0: Oh, asap.
1: Ako din gusto do kay atrayan kay patakan daw na ko alkansi kala wala operation.
0: Okay. Makapasalig ko nimo ugba ayong performance alang sa markang dragon, Bruce Lee.

0: May search. May. Tininag na ako magkita ang tutsang-tul ng akong inahal.
1: May. Kitang tanan. At to biya pa ingon, di ba? Nag-una lang git siya.
0: Makita o niya sa kagaw nga Major Gaspar. Kung unsa ko kabangis, kung mo'y tuyuan.
1: Bay, Misay.
0: Ipahimutan ko na si Mama sa ikatapusang pahuwayanan. Humano niya nini. Siya nasan mo'y akong pasakitan.

0: Dagano na lang na akong instant coffee. Ingon man, ang assorted na biscuits. Mau ka nila akong pamalitun. Alam sa mga nagpilar sa haya ni Anhing ng Tepi.
1: Oh, baya. Pagkawa ko tama. Ni asab day siya na grocery din eh. Aha. Siyagit ka na. Dili ko mahimong masayo pa. Si Aliyah ka na. Ang anak sa retiradong general. Bangag sa ilong. Mugawas ko. Aron adto ko siya at ngan sa exit kabahin. Paingon sa carport. Kinahanglan nga badagit ko siya ning adlaw. Bangag sa ilong.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean.

0: of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitala ang pag-ibig fan og net income nga 41.35 bilyon pesos ato sa unang unom kabuwan sa tuig na nilambog balik 24%. Itandi sa natala sa malawing tuig. Sigon sa pag-ibig fund, ang maong kalambuan suportado kini sa nasustener nga kita, gikan sa housing o short-term loan sa mga ahensya, lakip na ang taas nga investment income o disiplinado nga cost management. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubadan pa sa squalene o glutathione, kanay lang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap, nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy, din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ang drama sa tanong bakak, ikaw ang tinuod ipasudayag parong Agosto 14, 2026. Sa Loon Ball, kiniubos sa pagdapit sa MRDP promosyon ni Paridudong Pintado. Magkita-kita ta ninyo sa tanang akong gipanganlan, ha? Magkita ta, salamat kayo! Ang drama nga naguluhan sa tanong bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Expo Blasyon Naga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kalingawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
6: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
8: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamit ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapo mo po sa Glucose, Visine, controls blood sugar, o Polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Sa pinakadulog yung sa yung lugar.
8: DTX 500
10: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500
9: Pumali sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ECS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Adunay variety show diha sa ang pangikalatraban Negros Occidental karong umaabot Agosto 16, 2026. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas o mga konsyaris.
4: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magkaanang nga tamis, mga Sir Max?
4: Ah, lagi. Basig glass na ni.
5: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas mo sugar o sa gustong aktibo. Kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shield Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Shield Panyawan, diabetes, malikayan. Shield Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa...

0: Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer lives.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kun may katabang palang ko ninyo.
2: Igo nang imo pag-ani og pagkumpirmar nga to ani dindong akong kaban, Milche. Dako na nigtabang sa sunod akong buhaton.
1: Unsa may sunod imong buhaton, Johnny?
2: Bawion ang akong kaban gikan tang Gindo.
3: Sige. Ato ning bawion. Bay.
2: Ato nang planuhon.
1: Johnny, kun bawion nimong imong kaban, ayaw pagsulti nga ako ang mi-confirm nga ni Anis yung kwarto, ha?
2: Ay, kamala ka, Milchi. Di ka na mo'y damay. Di may iskutan ang imong pangan.
1: Ay, salamat in town. Kimatang-tanggi ko sa kong trabaho diya sa ilang Sir Pater.
3: Oh, nagtrabaho diya ka diya sa ilo?
1: Oh, mahimo na ko sekretarya sa bagong clinic na ablihan ni Sir Darwin Pater.
2: Oh, nagtukod sa daig silag clinic sa lungsod?
1: Dili man sa lungsod ang ilang dental clinic. Naaraman sa ilang bahay, sa Luyo.
2: Unsa? Ay, nga nung taong naaman sila magtukod og dental clinic diya?
1: Ambot lang. Basin, dental clinic lang ni sa ilang mga kaila.
3: Karon pa sa kukadungog, dunay nagtukod o clinic na taguan, da?
2: Gusto si Milchi. Para na sila mga pariente. Amayo noon nga may dental clinic, da? Kaya aron makasuhod ko. Magpaibot ko dito. Onya, ako na yung bawion ng kaba ni Lolo.
1: Uwa pa man. Human o renovate ang building?
2: Kung sagot di ay, di pa dahi ta makapaibot dito di ay.
1: Dili pa, uy.
2: Mangita lang kong laing rason nga makuha na ko ang kaba ni Lolo.
3: Si Puldo na lang i-pressure. Aron mo buto to?
2: Naibawa na ko. Kung unsa akong buhaton.
3: Unsa man?

0: Utsaw ni nako eh. Madukla na sab kong ti Alicia ini kun di na ko makuha ang kaba ni Lulo nga na sa kwarto ni Bus Dindo.
1: Aldo!
0: Oy, Sir Darwin.
1: Ay, problema ka ba?
0: Oy, ikaw mali na, Sir. Kuan.
1: Ganina na ko nagabantay ni mo nga mura ka o gwa mahimutang.
0: Ay, kuan, Sir.
1: Unya, muli-li kas bintana sa kwarto ni Dindo.
0: Nakakita ka, Sir?
1: Oo. Oh, klaro pa kayo ng akong pananaw, Poldo.
0: Oh.
1: Klaro pa kayong imong gibuhat. Doon na kay toyo ni Dindo?
0: Naalam ko'y gili-li sa sud, Sir?
1: Oo, sama. Ayaw kong ingnang nakahuna-huna kang mangawat sa kwarto sa kong anak.
0: Uy, di taon, Sir, uy. Wataw ko yung nauna ng mangawat.
1: Oo, lagi. Pero, nga nung mura magkagbalisa?
0: Kuan, kanang, naalang lagi ko'y gili-li sa sud, Sir?
1: Unsa man?
0: Ay, li-li alang, Sir?
1: Unsa? Unsa man ang naasasahog? Mura man na og kaban?
0: Ay, kaban, bitaw na, Sir. Maunay akong gili-li.
1: Oo ba? Diyan mo nag-gikan ang kaban. May tao. Susiha.
0: Sir.
1: Kung ang sakyan na, pasudla.
2: Oo, Sir.
3: Bay, Johnny. Bida mo ra magkikulpaan ko, bay.
4: Ayaw kulba-kulba, nagot.
3: Pasig magsukma kayo na sa Mustinto. Naarabas ila. What the hell? Anong kayo? Doon naman sila yung mga tao.
0: Uy, kamo?
4: Kami ikaw.
0: Uy, nganong niaman mo?
4: Iniaman ka. Ikaw ang mutuyo.
0: Ops.
4: Ayaw isira ang gate.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Ang drama sa tanang bakak, ikaw ang tinuod ipasundayag parong Agosto 14, 2026 sa Loon Ball. Kiniubos sa pagdapit sa MRDP promosyon ni Pari Dudong Pintado. Magkita-kita ta ninyo sa tanang akong gipangalan, ha? Magkita ta. Salamat kayo. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: Set Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa SED Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan og SED Liniment.
13: May gani kay nag SED Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya og SED Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Naka problema sa paglibang?
26: Maginom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Garantisado nga epektibo sa duha hangtod 8 ka oras.
26: Imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan ug makamatay nga sakit.
25: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
26: Death begins in the colon.
25: Mag Super Fiber.
26: Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber
25: para sa himsog kag maayong digestion.
26: Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
27: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
28: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
27: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
28: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
30: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
30: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS.
32: Hoy, hoy, Jane, unsa man ka? Papusil ka? Manong man ka din eh?
33: So, ay, pusil. Kay una kang maigo ini akong bunal.
32: Pamauli mo.
34: Mupauli lang ko gaw kung iuli ni mo na ako ang kaban ni Lulo.
32: Wa din hi ang kaba ni Lolo, oy, gago.
34: Yay.
35: Kinsa na, Poldo?
32: Oh, pamauli na mo, lakaw na mo.
35: Yanong imo man ang gitod ang pultahan. Kinsa may na?
34: Kami, sir.
35: Kinsa man mo? Yanong mupugos man mo sa palisod?
34: Ako ang apo ni Lolo Pilo, sir, nga karaang sipulturero o gwardya sa minteryo diya sa ubo sa inyuhang yuta. Janeng ang akongan, sir?
33: O, ako si Mikmik, sir, iyang assistant.
35: Apo ka ni Pilo?
34: O, sir.
35: Pasudla sila, Poldo.
32: Aha.
35: O, samaga. Wa ba kabati sa akong gisulte?
34: Bungol man, sir.
35: Pasudla sila.
32: Suod mo. Sud,
35: pag-ilis na ko, ha? Papaabuta sila rito sa lingkuranan, salon.
32: Gaw, ano nag-ali pa mong kadiha?
33: Sudla na mayoy.
35: Sud,
32: suko ka?
33: Yoy.
32: Suko ka, gaw?
35: Why?
32: Suko. Uy, kala, igbatasan ni igagawa.
33: Aw, ingon ana man ang may kahadlo. Pataka na lang pangisog.
32: Dali na, abay. Manood na ta.
36: Oh, kala, kala. Sige. Klaro niyo pagpinta lang bungbong, ha? Kalang pantay gilang kolor. Sige, sige.
32: Boss.
36: Mm.
32: Boss din daw.
36: Tum ka. Masama ka. Luspad ko din mo. Muram kang kakita ko mo.
32: Ay, ungo, gibitaw ako nakita, boss.
36: Pagtarong niyo, oy! Uso ba ka? Humbog ba ka?
32: Hindi, boss, oy. Kuan niya si Johnny Ungo ug si Mikmik Tumboy.
36: Uso ka? Ngayon niya mo ng mga panuwaya?
32: Ay, kipasod na ba sila sa mong amahan?
36: Oh. Ha? Hayan mo sila karoon.
32: To sa loon, gipaling ko di papa ni mo kay mag-ilis pa siya. Nagpajama ramang ang mong amahan.
36: Hindi mo ni mga tawana.
32: Ako ilang tuyo.
36: Oh.
32: Ipagitaan ko nila sa kaban.
36: Unsa!
33: Bisag unsa og matik-matik. Klaro kayo nga ni agadinin kaban si mong apuan.
34: Mulang. Misigagod ang mga mata ni Puldo nga. Nakakita ako.
33: Milis ngagpag yung ilong.
34: Is ngagid.
35: Hoy! Ngao niya man mo?
34: Ha? Magkuha mi sa kaban sa kong lolo nga niya din eh.
35: Hoy! Ayaw mo pataka o pamasangil, ha?
33: Ay nalag pamakak niya din dogod. Booking na ka.
35: O kung sabay mo kamaturan, ha? Nga niya din sabay ang kaban sa imong apuhan?
34: Dindo, si Poldo ang misulti nga ni Adinhi ang kaban.
32: Oh. Uy, uy, di patakag tabi niya, ha? Hmm. Kanasa kung kunisulti ni mo nga ni Adinhi ang kaban?
34: Awa, dili ako ang imong gisultihan. Gaw nga ni Adinhi ang kaban. Si Tia Alicia.
35: Oh. Unsa?
34: Oh.
35: Tinawal ba ni Poldo?
32: Boss. Oh. Agoy. Unsaon nga gipangitaan man ko ni Tia kung hain ang kaban sa iyang papa nga si Lolo Pilo. Mga nagkasulti ko nga ni Adinhini mo.
34: Og namati mi ninyo, Gaupuldo. Mao nga, iuli nilang kaban mi.
35: Oh.
34: Kay ako man ang gibinilan na ni Lolo Pilo.
35: Di magamo. Iuli ang kaban! Oh. Iuli ang kaban! Iuli nilang dyan eh, Nindo. Kontinuod nga na nimo ang kaban. Iuli ni. Papa, papsi. Wala ginako ang kaban.
34: Naani si mong kwarto din do.
35: Huwag lang iba maka, ha? Nganias kong kwarto, ha? Johnny?
34: Kuha na ang kaban din do. Huwag iuli kini ni Johnny.
35: Oh.
34: Wata ka pa na karong mahimo kang kawatan. Lakaw na!
35: Kuha
34: na ang kaban!
35: Papsi! Dali, Poldo!
34: Ako na ay mga yugpasaylo ninyo doa.
35: Ah, sir.
34: Kung saon nga likoy masanig-utok usahay nga kong anak. Pabutan lang ninyo din, he. Ang imong kaban, Johnny.

0: kita. Ikaw gini kay ngunit tanan pro.
1: Pasayloa lang ko, boss. Ha! Kung waman sab ko magtuo nga nagtago ra di ay sila singit-ngit si Johnny sa mong panagsulti ni Tia.
0: Oh, sige. Ang sahanan ka ban?
1: Oh. Boss, wa na ang kaban?

0: si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, mga mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
5: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis bilis bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sigsamang Eli Bolonos. Ngayon itong balitan ng orasa sa kaponon. At yung ato sa Koy Herbal Capsule. Supak ang Metropolitan Cebu Water District on MCWD. Nga doon nila ang supply tubig sa pila ka mga barangay sa Tagbayan Cebu. Kinuman na sa proposal ang World's First Water Ventures Incorporated. Pag-supply tubig sa unum ka mga barangay sa syudad. Partikular na nini sa barangay Pitos, Bakayan, Talamban, Mabini, Cabinocot o barangay Paril. Apan gawa sa Mabini o Paril, supak ang MCWD nga mo-operate o water supply system ang nasutang bulk water supply sa ubang barangay. Ang evaluation og opposition sa MCWD nga gipadani ni sa City Council gipasabot ni Consul Dave Tumulak sa imong kauban sa konseho. Naseran sa MCWD nga ang JE Hydro og World's First Water Ventures dunay close corporate relationship. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, arthritis, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya original Koi Herbal Capsule doon sa Gunga Palia. Kamungay, Luya, Ahos, o Ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule, mahimong imnon katulog sa usak adlaw, usak ka uras, o tunga sa dilipa mukaon, samtang tagusa ka kapsula usap sa kabataan. Sa tagdusa 50 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglik sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi nyo gipaabot, palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang ni kayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung may luna pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kita tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay na original. The
3: original core. Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul man.
3: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original core herbal capsule.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry!

0: Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

나 모르겠어요. 첼시, 첼시 나가, 첼시 나가, 첼시 나가, 첼시.

0: Sí, venga. Relaxa. Relaxa. Pinangga kita ka lang.
1: James, usay na ito mo ni Chelsea.
0: Nagpanic attack siya. Epekto sa iyang anxiety.
1: Unsa? Usa ito mo atun? Dadun na to siya sa Dr. James.

0: James. Si Chelsea.
1: Wala kita ang aking kabalakanhan. Nagka-relax na siya. Narelieve human na ito. Gatangiog. Ipabugnawan ang iyong pulso. O ice pack. Ikaw ay nakahatag kaniya o kalit ng kabugnaw. O nakadivert sa iyong hunahunag emosyon. Uban ang pagsigin na itong istorya kaniya. Aron dili unaw-naw ang iyong nasinatik na panic attack.
0: Uban ay kanyang permanenteng tambal nga maghatag niya o hingpit ng kaayuhan.
1: Batod sa doktor. Nga maui nag-check up niya. Itong una niya kininga na sinati. Ang usa sa pinaka-epektibo nga remedy. Aron dili na niya masinati pagbalik. Mao ang basic ng mga pamaki. Nga siya adunay hustong pahuway o katuog. Nga huway mga pangitabo o kasinatian na magka-trigger sa iyong hunahuna o labaw sa tanan. Ang atong suporta niya. Nga dili siya pasagdan nga mag-inusara. Nga dili siya hatagan o kagol.
0: Oh.
1: O nga, yan yung ikaw. Ayaw ibadayo ng imong pagpanalbaho sa gabas. Kikinalan ka sa itong anak. Bisan o para na lang niya.
0: Mag-CR on ako.
1: Han.
0: Ayaw siya biyay.
1: Honey. Kasi mamati. Nasabot ako nga. Alibay lang ang iyong ingon na mag-CR siya. Klaro kayo. Dili siya gusto nga matubay sa papakisutin ako. Kung makisikot na ko, pugnan siya sa plano ng mo-abroad siya. Kinaw ako

0: Hoi, wat wil hy nou?
1: Hallo, in die Chelsea.
2: Hoe kan het oorlang ding?
0: Oh, ek kikirangan nga, di kira siya biya ka nung James. Ang talis yung pagkailstara. Nga, nabito yung mga istorya-istorya niya. Kaya pasti lang, simba ko mo atak yung anxiety o panic attack, no? Hala ko kuyo. Oh, niya, kinsabiri ka o ba na Chelsea dito sa inyo?
2: Si Milan eh. Gihangyo na ko siya nga apungan si Chelsea. O dilikin niya biyaan kay may paliton kong tambal para sa iyong anxiety.
0: Stilan oi. Dilik ka to niya biyang andong.
2: Ano siya may rason? Nga biyaan niya si Chelsea. Nako mas yung ingan nga dilikin niya ngayon nga biyaan sa iyong sitwasyon ko.
0: Ay, may luntad na mati. Oh, hala, sorry dong, sorry. Ang ako bang tingalig.
2: Gusto na. Ayaw na ipadayon ang gusto niyong isulti to Randy. Isabdan ko ikaw.
0: Salamat dong, salamat. Butan yung gay ka. May yung kapriwatan o pa-fotokapihan o eh, arong nabudaghan.
2: Ikaw, yun, likoy ka.
0: Bitaw no. Uy, machine nga magamit, ano, pwede ka sirukan pa. O daghanon, yun, o iapod-apod sa mga pusong uhaw, seem like me.
2: Ikaw, yun.
0: Ay, Stilan, wagin siya makatawa, uy. Sa gamay lang ang ngisi ba. Aron nga, dilipod ka, kuan ba, padasa imong kaguol ba? Kay kanara pa ko nang maguol ang taon, no? Sigurado gyud ko no nga. Sigurado gyud ko na nang gulan.
2: Ito lang ting. Panagyo, sama nimo kasiaw.
0: Ay, pasiaw na dong ba? Pero kuan ba, dang tinuod sad? Di ba, real talk lang ba? Ang sabihan, gran kang masahi ang takadong. Libre man, full body with kuan, two types of massages, generic o organic.
2: Ay, nimo.
0: Maglino gilagi dong, kung ako'y makamasahi kay 6.9 nga way point. Labay pagkapir ka dagang aftershocks. Sabihan, nasugod ka? Bisa ka aftershocks na lang ang style. Libre man, way bayad. Pero i-aftershock lang po ko. Kana ba? Ano nung ba? Ano ba? Pahiyong yun bisang angat. Diversionary tactic ba? Bitaway, ka na pasensya na ka doon nga. Ibaw ko, dili ka gusto mag-uol. Pero ako, gusto ko mag-uol ka. Kaya alam mo na, kung unsay mahitabo sa mag-uol-guol, di ba?
2: Bitaw, Turanding, seryoso ko.
0: Seryoso na sabi ko. Ay, kanang bitaway, kanang aswade doon ha. Sure, seriously na.
2: Nagpasalamat bitaw ko ni mo nga, na akang nga dako kay gikatabang ni Chelsea nga mong anak. Pangga kung hindi magani mausap ang desisyon o huna-huna ni Milan eh, kung abroad, hangyo ang ikaw. Na ato ka nang mag-istala sa bahay, arong doon ay mag-atiman ni Chelsea.
0: Oh, wow! Oh, sugot kay Kodong! Bisan pag all the time, kay nga naman dong, ako'y mo ipulin ni Milan eh. Thank you, Dong! Thank you!
3: Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto sa 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay dili sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold brands in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
1: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS!
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Kung moingon si mama nga,
13: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
17: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
18: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
19: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
21: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
22: Oh, pero dong, nagkasulti naman ni Daimilani, bahin atong akong gingon ni mo nga, isulti sa akong amigang kabakaba. Nga mo ay nag-trail all na ako, nga habit ang makalagas Daimilani sa gawas. Wani mo siya, sayo nga ako ay nagsulti ni mo. Na! Yaw ang mabugnoan kong Daimilani dong, matangtang yung akong ayudi. Bago pa naman ang gitaod.
23: Wala siya mga tanan ako kung kinsa nagsulti. Kay... nakahisgot na sabi siya na ako nini sa pipila kay Gayon.
22: Ay, wala gisang pahimang balik ko eh. Balik ka sa bug seriously.
23: Wala siya mo confirm na ako nini. Gani, iya pa kinenggi confirmar diha nga ipakisairan ako na may nadunggan kong istorya bahin nini.
22: Hala, yes.
23: Say hala yes.
22: Ay, kuan man, kanang kuan ba? Mingon da kong hala no, niya kay karaan man. Nahala yes na lang po na ko, aron nga, na ay gamayng bago ba?
23: Ikaw, gituran ding. Sigurang kini mo binuwa ang istorya na to.
22: Ay, sabda na lang, good dong. Di magugo normal, maong ingon ko ini.
23: Ay, ni mo turan ding.
22: Ay, bitaw dong, ay, bitaw ka nang magseryoso na ko. Nag-istorya, tag-tinood.

0: Mula lagi sultis istorya nga. Mula lagi investigator si Marie Melanie din sa trabahoan. Di ang naanhi siya. Kay, di ba wakas mga chismosa din eh. Nakaangkas yun sa pagpakisusi ni Marie Melanie nila bro. Nakapangutan na gan ibahin ni Rikami. Nga igmubagid ko nung uyab o kabit. Tinuo ko. Ano sa manis siya bro? Ano man iya? Too much love will kill you?
1: Unya, ano sa may istorya nga sa ako lang pagsulin sa office, mura magsisitan ang mga tao din eh. Mura magdunay ka ikaw. Mura mag sa akong pagsabot sa ilang tinanawan ako, mura ako na lagi pinakaluoy na tao din sa kalibutan.
0: Ay problema din sa kumpanya bro. Kaya nga itong mga kauban din eh, isulti rin sabi kung unsa tinuod. Huwag ba't nga impormasyon nga nakuha si Marie Melanie din eh? Itang ako muna ako, bro. Pasensya ka na, bro, ha? Sorry. Di ba ako kung nakadugan ko sa mga problema? Sabi na bahay ni Rika May. Nga akong sigig sa abong nimo. Pero, kato ako, bro. Kumidya ragot to. Labibs panahon ba? Kumidya pero dang tinuod.
1: Huwag kaso bro. Huwag problema. Basta ang importante nga huwag ko magkahimog sa'yo. Nga huwag ko magkasa sa mga minyo o ni Milani.

0: Bisan tuod mo sira ang kumpanyahan. Bat sa tanan nga mawadan og trabaho, huwag magmahay sa mga tabante. Kay doon na may ipabawon ang kumpanya nga gibase sa gidu kayo niini sa pagpanarbaho. Huwag sa akong gabahin. Kay na ako sa admin, dako gid sila mapabawon na ako. Mahimo na to magamit sa pagsugod og bisang ginagmay lang ang negosyo ko. Bawo nga hangyo unti ka. Di na kinahanglan nga maabroad ka pa, narbaho dito sa gawas. Kay dako nagikatabang na to ang pabawon nga ako madawat.
1: James, sorry. Pero dili na gyud mausap ang ako nauna. Nakaschedule na akong paglarga pa imong sa gawas. Nakapirma na ako og kontrata. Maong dili og dili na gyud na ako kini mabakwi pa.
0: Bila ni.
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Katong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of BBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Rose Papaya!
1: New White Rose Papaya!
0: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
0: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: matagi ninyo ang sumpay sa atong supilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko ay
1: ikaw. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero, imo nang giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasumunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
3: Ay! Sir Hans!
4: Hatagin na siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanay suon!
2: Ayaw ko ka doon kakit! Tungong tabisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayesha!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayog hapon, ako si Radyoman Josephus J.Q. Kehano sa tugga Newsbreak ng karong hapuna. Hatod kato sa DataX sa 503, binibang mabatalon, ang nanaydad, mag-DataX 500 ka. Ang DataX sa 500 na ba superior, anti-oxidants, nga ba o'y grafotika sa basiliula, apin naman skin cells, batok sa nanabins ng free radicals, gipagabi sa pollution, uveries ba bisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita na pasikaan ang kaso, kinitulog ang mga neurologista na nagpan sa gihibong bypass operation sa mga pariliba sa PDL 7 dito sa may barangay San Isidro, nagpan sa talisan, ito may aging adlaw. Ang pasikaan ang kaso, pagpayot ang legal ga drugas o pagupot, mausin si alias Lucio, kutisay sa anyo sa paligon o sa congestion worker o maoy subject sa gihibong bypass operation na tagalina sa pasasgutag lugar. Laing pasirong kaso mao kining duhang nasakpan sa ako diya sa drug gin nga paningin sa mga suspek nga si Lucio nga sila si alias Dizon 41 anyos sa Gabrigon o alias Edmond 22 anyos sa Gabrigon o pulos na kuyo giyapon sa iskutan niya lugar. Ang tulong na nagpagini sa gahibog na Bible Separation sa mga pariba sa PDL 7 humagi pa rin ang sulod sa duha ka simana ang pagpaningin sa mga sakop sa PDL o nasutan na testigo nadakpan og himo dayon usa ka bible suppression nga bisuto sa pagasikop ng tulog kag mga drugista ag tulo na kuan kini og mga pinakitigdahag sa buga mo timbang og 11.2 gramos na mobalor kapin sa 75,600 pesos. Patron Dios, break karoga po na harun dito sa Data X 500. Ang Data X 500 kampiyon ng produksyon na 1.3 million orak unit sa advance efektibo kini mapauntra sa mga free radical sugal sedation. Sa Data X 500, radong panit pamataon, internal organ ayohon. Ang Data X 500, batok sa datas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gastric formation, PCBT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Data X 500 ang sekreto sa magagwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hulo.
11: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Mmm, tofu sisig?
15: Ha? With mayo?
14: Pwede sa ulam yan?
16: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
17: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar. DTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry o gindo. Makakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang DTX 500.
17: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Size. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
24: It's Mele Francisco.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa.
12: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Ako, bubawain ako. Igikapoy na ko ninyong tanan. Ako na'y magbuot karon sa akong kinabuhi. Pahala na mo tanan.

0: Hayo naman kasi, Kent. Unsa magkakaya ang plano? Lo? Maayo, kinabalik na ka.
1: Ay, lo, naramagod ko yung kuha. Ay, lo, naramagod man ka, ha? Ay, lo, spad man ka.
0: Lo, wa ba ni mo masugati si Kent sa gawas? Dito sa karsada?
1: Ay, wa man. Binhili ay siya?
0: Oh, lo, binhi siya, pero milako lang sa dayon.
1: Maayo, rasab nga, milakaw na siya. Aron nili siya maabtan sa iyang maguwang binhi.
0: Uwa, gini mo siya masugati?
1: Ay, wa, lagi.
0: Ay, samanta to siya paingon. Hubog na ba?
1: Aw, bilakaw na tuglay. Wa man diha ang iyang sakyanan.
0: Ha? Pero...
1: Nabalaka ka nga doon ay dautang mahitabo ni Kent.
0: Oo, no. Kukuan man good, lain ang iyang naong sa pagsuot din. Luspad ka ayaw nga. Murubit ang guwas ka o galingon.
1: Aw, wa dito siya galingon kaya nakainom ang kahato.
0: Noon sa man kato siya, no? Oh, si Hans. Hans?
2: Hain ka man karun?
0: Ni Eros sabay nga, gibinan ni mo na ako.
2: Na ba si Lulude?
0: Gusto kami ni Guru kung wa ba kumulakaw? Oh, ni si Lolo. Makamatuod siya nga ni Eros sabay. Lo, tubagalo.
1: Hello, Dung Hans.
2: Lo, wa ba mo na si Kent diyan?
1: Siya si Kent? Kung wa man dong?
2: Kung wa na si Kent, lo. Ayaw sa pasulong sa bayan. Ayaw paduulag ang kaisa.
1: Odong. Ako sa sutihan nga dili muduol kang ayesa. Ay, pero dili ko kapagong niya doon kung muduol yun siya kang ayesa. Ay, masong maganyong niya ako.
2: Aw, ganun ko, Long. Kumuha na siya. Kaya ko masasulting ni Kent.
1: Ay, tawagong tika doon.
2: Sige, Long. Bye.
1: Ay, bye, Dung Hans.
0: Ang sige sulti ni Hans, lo?
1: Ay, nangutan na siya kung dinhiba si Kent. Ano makakalang ko para ni mo?
0: Salamat kayo, lo.
1: Ay, hindi. Sa imong una-una, may giawayan sab ka ang managsuon. Ay nga nung nahubog man ko si Kent. Una may anhi pa yun din eh.
0: Atura na mahibawaan, lo. Kung mapauli din si Hans.
1: Ay karon nga nanganak naman si Claire. Ang inyong kasalasab ang inyong atubangon, no?
0: Ambot lang ka, lo.
1: Ayaw siya, ambot lang.
0: May kagubot pa, manggod, lo. Dili pa maayong maghisgot sa mong kasal.

0: Nelson.
1: Oh, Dom. Saman, Dom. Sir, nahuman na kaghinuktok dito sa garden, Sir Hans?
2: Nanawag ba si Ayesa ni mo?
1: Ha? Ay, wa man, sir. Kaya nga naman, eh.
2: Kung manawag siya ni mo nang, ay, good pag-isukot ha, nga. Black American ang anak ni Claire. Nakasabot ka ba? Nakasabot ka ba sa akong gisulti na nasun?
1: Sir Hans. Dili ko man nabibahin anang anak ni Ma'am Claire. Ilahan na ng problema. Uy, huwag milabot, anak.
2: Maayo. Kaya ko na yung sulti ni Ayesa bahin ni.
1: Ah, sige. Ikaw na lang sulti yun, sir. Dako or magkain ng isiuha, sir. Maong kamog yung angay mo. Husay, anak.
2: Sige na.
1: Patay. Patay yung kuini kong maibaw si Sir Hans. Nga nasultihan na nako si Ayesa. Nga itom ang anak ni Ma'am Claire. Pero, hain naman taon karukurasa si Duncan, no?
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
10: Bisan kapoy na,
9: kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
10: with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
13: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gyud di ay sa imo
20: ang iBerry, tita?
21: Oo, kayo. Mabati gina ko nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Zeth Living Testimonies.
25: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
26: Tinood yun ang Zed Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
25: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
26: Eric Ko,
27: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
28: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
29: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: The original Koi Herbal Capsule!
32: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usamo ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
31: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Hans, pakitaan ako anak. Sure, good ko nga. Dili ito pag among anak ni Kent.
17: Claire, usbon ko ang pagpangutana ni mo. Anak bagid ninyo? Ni Kent, ka na bata? Claire, sutihi ko sa tinuod. Arong tabangan ta ka sa pagsulbad sa imong problema.
16: Naswap lagi ang bata. Dili ito mga mong anak ni Kent. Hans, kinalatabangan ko ni mga mubalik si Kent din eh. Hans, maluhay ka. Maluhay ka.
17: Apang dili na makuntak si Kent.
16: Hans na...
17: Kapila na kong manawag niya. Pero dili siya matubag. Uwa kong mahibaw kung hain na siya karun.
16: Basig niya ito siya ni Ayasa.
17: Uwa siya mo adto. Nanawag ko ni Lulusam. Uwa mo adto si Kent Claire.
16: Kung mauna, layasan ako niya.
17: Kinahanglan dawaton mo ang bata.
16: Di lagi ko atong batang ito. Dili to na mo anak ni Kent.
17: Sige. Pagpakaayo din eh. Pangitaon una na ako si Kent.
18: Nagason?
19: Ay, sir!
18: Kunetatod sa nurse ang bata kang Claire. Ikidawat.
19: Ma! Unsa? Sir!
18: Atimana ang bata, nangason. Paliti og matutoy.
19: Unsa?
18: Ikaw ang muyaya sa bata nang... Huwag ang amin si Claire na patutuyo na niya ang bata.
19: Wala no. Ako na yun ay may opisyal nga yaya inibata ah. Wala na yun eh. Maapil lagi

0: Sumakit kay plano ni Kent. Nganin namilit naman siya na ako. Kinuo. Kunan sa may plano ni Kent, pugi in town siya. Oh, si Hans. Niya na si Hans. Dinagit ko magpailangan hibaw na kus na hitabo sa ospital.
1: Kumusta ka din eh?
0: Okay naman. Kumusta naman sa ospital? Nanganak na si Claire?
1: Oh, nanganak na si Claire. Busa nga atong kasal na usap ng atong natimanon.
0: Ha?
1: Ganong sigaw na imong mga mata? Gitando ka nga magpakasal ta, di ba?
0: Oo. Oh.
1: Busa, magpakasal na ta. Sa labing dayang panahon.
0: Mali pa yun, rabas sila si Kent o Claire nga nakakita silang anak?
1: Hapsay na ilang kinabuhi. Dili na ito mahilabot nila. Napahilunan na ako si Kent. Wala ko'y obligasyon niya. Busa, ang atong kasal ng atong atimanon.
0: Ano man ako may napiktahan sa pagbaliwanis di ba ating kagol ni Kent karon? Nahibaw ba kasi ako na hain si Kent? Pero, hain magit ka si Kent!

0: Kent, inom ining init sabaw sa manok. Aron maulian kas imong gibati.
1: Lumarta.
0: Oh, ako dong. Nalimot ka. Ako may nag-agak ni mo paingon din hisabay kay naligid ka.
1: Oh. Nang, may lain pang nahibaw nga. Ni ako sa inyo ng Marta.
0: Wa pa. Pero nagplano ko nga.
1: Wa kay Sophia ng Marta. Yan ni ako din hi sa inyong bahay.
0: Unsa?
1: Palihog lang ng Marta. Sa ari ko nga, wa kay Sultian. Bisan si Kuya Hans o si Ayesa, bisag si Lulo Sam.
0: Nga naman dong.
1: Gusto kong mawha na sa kalibutan ng Marta.
0: Unsa? Unsa?

0: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
7: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
11: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
14: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Trust condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
17: Pag may kapote, kampante. Trust condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
18: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
19: let's go with the flow.
22: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
23: May tapang na hindi sumusupo.
24: May angking diskarte para magtagumpay.
25: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
26: Yan ang bangis ng layon.
27: Gerald Anderson, EZ Mill,
28: Mark Mugan,
29: Emil, and Vince of DBDK.
30: Leon, extra strong beer.
31: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
32: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo!
33: Drink responsibly.
34: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
35: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di pa rin magbabago.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisaya, Nagbindanao, Pilipinas, worldwide. Nag-uba na sa tagbalik o kininausap ang Unilab Quality Alaga Gika ni Doc. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Alang sa atong Bantay Atay segment mga kasama sa Unilab Quality Alaga Gika ni Doc. Kay baw mo ha, nakabantay lang yun ko sa atong mga kauban nga hilig mag-good time diha, no? Katong mugahin yung oras, siguro sa usa ka semana, kapila baka mag-good time. Apan kunisgutan ang problema sa atay, kasagaran ang unang musulod sa itong unahuna, sa kadaghanan, tingali kusog yun asa ni ino mo ng ingun-ana. Pero tayo sa ingun-ana, bagid ka na kasimple, no? So, sa panahon karon bisan pa sa ato mga kaubalan nga, dilihilig o gimmick, posible gihapon nga magka-fatty liver di ay. Ilabi na kung ang atong lifestyle kay permi lang paglingkod, kuwang sa lihok-lihok, kanang walay movement, o perming puwaw, kuwang sa oras sa pagkatulog, o usahay, masubrahan sad sa kaon. Busa, dili lang kini-issue sa pag-inom. Mas lapad na karoon ang mga hinungdan, nga nung naapektuhan ang atong atay. Maong karong adlaw, hisgutan nato na usab ang mga kaimportante sa pagpanalipod sa atong atay, alang sa natibukan nato nga panglawas, o sa maayong panglawas. O, ato gyapong ikauban, karong hapuna, Dr. John Catherine Carrera,

0: liver specialist, gastroenterologist para mas mapasabot pagid nato mga kasama ha. Gikan sa Chongwa Hospital o atagan tagdugang giya pagpanalipod sa atong atay. Doc John, mayong hapon ni mo. Pagkadali ra ba pagkapaspas ra ba sa mga adlaw no?
1: May hapon sa atong tigpaminaw no o sa atong mga viewers. Mayong hapon Ma'am Aida. Thank you again na imo kong gi-invite dire.
0: Dog, ang atong pangutana, unsay sagad nga profile atong mga dunay fatty liver. Bito, no, kuryoso sad ta. Atong dunay mga fatty liver, mailhan ba ka na sa pagtanaw lang, sa body measurement lang? Sagad ba kini naa sa mga working professional, sama sa mga naa sa 30s ang pangidaron, 40s, o sa mas mga maguwang-guwang pagyod nga edad tungod sa accumulated risk factors?
1: Okay, sa una, kasagaran makita na to ang fatty liver sa mga 40 years old pataas. Pero karon daghan na pud kaayo ang naa sa ilahang 20s or 30s, labi na sa mga working professionals. Ngano man ni? It's because of our modern lifestyle. Kanang dugay kaayo ta maglingkod sa opisina, sa office, kulang na ta atong exercise, nya kanang sige na tag fast food, and then daghan pagid kay tang mga sugary drinks, kulang tag tulog or usahay, stress pagid ta. That's why dili lang edad ang tan-awo nato, mas importante na ang imong lifestyle ug naa kay mga risk factor sama sa obesity, diabetes, high cholesterol ug high blood pressure, dapat gyud ka magpakonsulta. Ang maayo na balita kung early pa mabal-an ang fatty liver, mahimo pa ni siyang ma-reverse pinaagi sa healthy lifestyle changes.
0: Oo. So, Doc, madungan man sa baka sa risgo sa fatty liver, ang kakuwang sa physical activities o baka sedentary lifestyle, niya, gawas sa imong gisulti, Doc ba? Tinuod ba nga kadaghanan sa mga kabataan karon sama sa imong giingon nga, mag-risgo na po sa fatty liver?
1: So, kanang kung sige mangud tag lingkod or kulang bitaw ta og exercise, dili mangud nato ma-burn ang sobra na calories or sugar. Kaning sobra, mahimo ni siyang mu-accumulate sa ato ang tambok, mu-accumulate sa ato ang atay. Bisan pa atong mga nag-gym bitaw, bisag once a week, nag-gym ka once a week, pero ang imong trabaho kay 8 to 10 hours na nagsigira po dahil kag lingkod, naagyapon kay risk. Muna, ang importante is regular movement, exercise. So, bisan mo barog lang ka o mulakaw-lakaw sulod sa pipila ka minuto, matag oras, or 30 minutes of brisk walking, sa kadaghanan na adlaw, dako nagigkainin siyag help sa ato ang fatty liver.
0: Oo. Doc, sa mga pasyente ba rin mo, challenging ba sa paghatag o giya o baka pag-encourage atong mga naasa mga bubata-bata nga age para sa pagpakonsulta o baka pag kuha og assessment or guide sa mga health professional sama ninyo, Doc?
1: Okay. Oo, tinuod na kadaghan na gyud ang fatty liver sa mga batan-on, bisan mga teenagers ug young adults. In fact, ganina na gani ko'y pasyente as young as 15 years old na siya'y fatty liver.
0: Oo ba, Doc? Oo. Pero usa man sa gi-confess niya, usa may iyahang lifestyle.
1: Okay, number one, sige ka og processed foods.
0: Agoy.
1: Okay. Oo. So, fast food, unhealthy diet, sugary drinks, no? Tungod ani, naagid sila yung risk for fatty liver ang mga batan-on. Usahay, wala gid din sila gibati na symptoms, no? Until makita na lang namo during ultrasound or laboratory test. Ang mensahe ani kay fatty liver is no longer a disease of older people. Bisan ang bata, kung dili healthy ang lifestyle, mahimo gyapon ni siyang, nagyapon siya yung risk to have fatty liver.
0: Oo. So, muna nga, importante kayo ang guidance mo sa mga ginikanan. Of course, nga naasa pa ni Malay, kasi may mas nasayod sa pag-prepare sa pagkaon, o baka ang pag-calls attention sa mga anak na, uy, ayaw ana, di ba, Doc?
1: Sakto gid na.
0: So, Doc, kung sa may epekto sa pag-inom sad, kaning mga alcoholic drink, kaning ilim nung makahubog sa Bisaya pa, no? Sa pagbaton o paggrabe, pagpasamot sa imong fatty liver, labi na kung tao nga doon na ini.
1: Okay, so ang alcohol, number one, gid na siya makadaot sa atong atay. So kung nakay fatty liver, dayon, nga sige po kag inom, so sobra na siya makakause og damage sa liver. Mm-hmm. Pwede ni siya mo progress to fibrosis or cirrhosis kanang nanabito ulat-ulat ang atong atay. Mm-hmm. Kung dili nato ni atimanan, no? Bisan gani wala kay fatty liver, ang sobra nga alcohol over time, this can also lead to alcohol-related liver disease. Mm-hmm. Mauna kung nakay fatty liver, ang akong tambag, no, is really to avoid alcohol.
0: Mm-mm. So, doctor, na ba yung safe level, no, mm-hmm. sa alcohol consumption? Pag abot sa liver health, kung niingon man gali na itong ang uban, di good kagwanta, uy, mm-hmm. ma-tempt, good, no, kuan good, mainganyo sa pag-inom. O mas bayo ba kangali, kaya na lang good, sa masig mong giingon?
1: Actually, common question is akong mga patient, katong kusog mo inom. So, kung nakay fatty liver, or bisan unsang chronic liver disease, ang pinakamaayo gyud is likayan ang alcohol.
0: Mm-mm.
1: So, kung wala kay liver disease, pwede man ka mo inom gamay kung matintal gyud ka, no? Kung di gyud balikayan.
0: Hindi makabalibad ba?
1: Pero kinahanglan mabalaan na walay alcohol level na maayo or beneficial gid sa atong liver.
0: Mm-hmm.
1: Busa, kung ang goal nato kay healthy atong atay, dapat less alcohol or even no alcohol. Mogi na siya ang best choice.
0: Yes. Oo. So mga kasama, hinumduman gid nato ha. Ang paglingaw-lingaw, dili lang sa paglingaw-lingaw, o baka pagpahayahay ang angay natong bantayan. Ilabi na gyud ay kung bahin na sa kahimsog sa atong atay, karong panahon na daghan na kaayo mga hinungdan sa masa sedentary lifestyle, unhealthy diet o mga kondisyon sa metabolism nga mahimong makaapekto sa atong mahimong atay, no, sa atong atay, ma-affected siya. Mao nga importante nga may bawaan na to kung apil ba kita sa mga risgo, sa mga naanay risk, o mas magmatngon sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton aron mapanalipdan ang atong panglawas. So gawa sa hustong pagkaon, regular nga exercise nga kanunay gipahimangno ni Dr. John Carrera. Sugay duha usab nga magkonsulta gyud sa doktor ug mapili sa angay nga mga liver support sama na lang sa Liver Prime. Ang Liver Prime duha naman kini Silibin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga 4 times ha, hangtod 4 times ang better absorption para mas epektibong mutabang sa pagputeher sa atong atay. O, lain pa ni Ana, aduna sab kini multivitamins o zinc para sa dugang suporta sa liver health. May diabetes man, high cholesterol man, overweight o medyo nasubrahan sa kaon o niya. Ipasangil ba dayog cheat day? Panahon na para magbantay atay. Bisitahan ang Liver Prime Facebook page para sa liver health tips o ang saktong giya. Dungan kita nga magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg SRP 42 pesos og 40 centavos or kining Liver Prime HD 240 mg at 70 pesos og 50 centavos SRP sa leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Doc John Carrera, sa laing higayon na usab, sa imong pagpasalamat sa tanang naminaw o sa chance nga madungog ta sa ato mga sakinting paminaw.
1: So remember, no alcohol means healthy liver. Salamat sa tanan na nagpaminaw karon. Salamat, Ma'am Aida.
0: Dengan salamat, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist, gastroenterologist at Chongwa Hospital, mga kasama. O kininausap atong laing edisyon sa Unilab Quality Alaga. Gikan ni Doc, mga kasama, karong panahuna, ang pagpahimsog sa panglawas mo importante sa matag-usa. Mag-unsa man na nga, daghan kayo kadiha, no? O mga activities, of course, kung financially makahimog ka sa lain-lain ng mga activities apan di ay, ang musuffer, ang imo ang atay. Busa magbantay atay na tama kasama kauban ang liver.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter. Biotrus Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
10: Multi vitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrus Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrus Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrus Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
13: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong bisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Oras sa DYHP, alas 5:20 sa kahaponon.
9: Headlines.
10: Uluhan sa ato mga balita, konseho sa siyudad sa Cebu sa likway sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Commander sa Visayas Command, gihulipan sa katungdanan human ni Retero sa serbisyo kagahapon adlaw. Ang change of command, gipangunahan mismo sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Nafarrete. Kanhi Kongresista Pablo John Garcia ni pahibaw nga bukas siya sa pagpapili pagka-gobernador sa lalawigan sa Cebu alang sa 2028 election. Mga ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, mohatod sa ato mga balita news updates. Ano ka nung Webes, mga kasama, Agosto 13, 2026, kumusta man yung kahaponon karon? Naminaw sa ilang mga radio 612, maayong hapon yung tanan sa ato ang digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Kasama ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog, kanunay ang DYHP. Standby lang sa ito ang DYHP answer to win promo. Kinsaman, kininkanhi kongresista nga nipadayag ang posibleng pagpapili pagka-gobernador sa lalawigan sa Cebu. Tubag na mga kasama, haalang sa DYHP answer to win promo atong gisayo. Ang ato ang gipadayag nga pangutana, aron doon na may chance na kong kahigayunan nga makadaog ang 200 pesos GCash. Ang mechanics, pwerteng pagkasimpula lang. Like, follow DYHP Elements Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kung ay doon ay blue check gilid sa apelyedo. 1 million kapin nga followers. Pag ang DYHP Elements Cebu Facebook page, i-follow lang na kung galing na minumos niyong radio o yung pa muna ka-like o pa muna ka-follow, alakwaan niyo mga cellphone. I-like, follow DYHP Elements Cebu Facebook kaya doon ay all capital DYHP Elements Cebu. I-share sa datong live program karon doon na may chance makadaog og 200 pesos labi na kay kung inyong matubag. Ang ato pangutan na kinsa man tong kanhi congressman nga buot magapili pagka-gobernador sa lalawigan sa Cebu sa 2028 election. O karon sa mga detalye sa ato mga balita, ang konseho sa siyudad sa Cebu ni sa likway sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
9: DYHP. Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita hatod-hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gis sa likway sa Konseho sa Sugbo ang ipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang nasibutang korporasyon ang ayong 5 katuwing exemption sa maong buhis. Subos mag-abli na sa SM Seaside Cebu Arena na ito maging buwan. Apalang kumitin budget and finance sa Konseho, lakip na ang City Treasurer's Office. Dili pabor ni ini. Labaw ng nisupag sa maong lakang si Vice Mayor Tomas Osweña, nga mga presiding officer sa City Council.
12: Why are you playing favoritism? Why are we giving SM a 5-year exemption? And Cebu Coliseum, no exemption. All the others, no exemption. But SM, exemption?
11: Si PC Mayor Tomas Osmeña, mahimo rin ang makapahimos ang SM Arena Complex Corporation's amusement tax reduction. Kagitan niya sa kagamanas na payan dito sa mga event organizers sa syudad. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health gawas sa rose hip. Duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN. Nationwide!
10: At oras sila 5:24 sa kahapon ng mga kasama. Atong balik ko na, DYHP answer to win promo. Kinsa ba ito kanhi congressman na buot mo pa pili pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo? Bukas sa posibilidad. Tubag na ha, i-type lang inyo ha mga tubag sa ito ang live program karon sa DYHP News Update. Samtang Commander sa Visayas Command, gihulipan sa katungdanan, human meritayo na sa serbisyo. Nangulo sa long change of command, ang bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Nefereti. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Bago na ang Commander sa Visayas Command, humanulipin sa katungdanan si Lieutenant General Fernando Rieg, nga meritiro na sam sa serbisyo kagahapong adlawa. Ang kasamtang ang nihulip kang Rieg, isip acting Viscom Commander, mao si Major General Peter Burgunyo, nga sakop sa PME Maalab Class of 1993. Gihimo ang change of command sa Bundan Hall sa Visayas Command, nga gipangunahan sa bagong AFP Chief of Staff, nga si General Antonio Nefereti, Philippine Army.
14: Pursuant to Section 1, Bureau of Orders number 1978, the Department of Armed Forces of the Philippines, dated 16th of August, 2026. I hereby release my position as Commander, Visayas Command, Armed Forces of the Philippines, effective this day. And I sign the present.
15: I stand before you today with deep humility and a strong sense of commitment as I accept the trust placed in me to serve as acting commander of the Visayas Command.
13: Si Rieg nahimong Visayas Command Commander gikan sa Abril 2024 hangtod sa Agosto 12, 2026 din sunod sa kapinduha katuig nga nangulo gidayeg kini sa bagong AFP Chief of Staff tungod sa kadaghan sa mga accomplishment ini. Mato ni Nefereti ubos sa liderato ni Rieg nahimong ligon ang Visayas Command nga giilang labing masarigan nga puwersa sa mga sundalo nga naghatag sa seguridad sa komunidad sa Visayas Region.
16: Lieutenant General Fernando M. Rieg, your time as Commander of Visayas Command has been marked by steady leadership and results. Under your leadership, VISCOM remained a strong and reliable force in the Visayas.
13: Nahimong malampuson sa mga kasundaluhan sa Kabisayan sa ilang kampanya batok Communist Terrorist Group nga mao'y angayan nga ipadayon sa bagong mihulip nini sa katungdanan. Giangko ni General Nefereti nga naghanghagit nga giatubang aga mga sugboanon sa milabay nga mga buwan sama sa natubong linog ug bagyo apang gamikan sa mga liderato sa Visayas Command nahatag nila ang ilang mandato kamang pagtabang sama sa humanitarian assistance ug disaster response.
16: VISCOM sustained operations that contributed to the continued degradation of Communist Terrorist Group capabilities across the Visayas. At the same time, the command strengthened its maritime security posture
17: enhance joint interoperability, and improve its readiness for humanitarian assistance and disaster response.
13: Si General Antonio Navarrete, masaligon ni si Navarrete sa bagong acting commander sa BISCOM nga mapadayon niini ang nahimo sa iyang hulipan sa katungdanan. Naana ang tanan nga mga resources sa BISCOM aron makabot ang tinguha nga mahimong International Organization for Standardization kun ISO. Bisa na apa sa temporary nga kapasidad ang katungdanan ni Burgunyo apan gipasalig niini nga mahimo siya sa iyang gisangon nga trabaho kaniya. Kasama mo sa Visayas kuman ang inyong radyo man arbo sa Mantiniway HP. Tatak, Armen!
9: Radyo mo nationwide.
10: At oras sa 5:28 na sa kahaponon. Samtang kanhi Kongresista Pablo John Garcia ni pahibaw nga bukas siya sa pag-apili pagka gobernador sa lalawigan sa Subo alang sa 2028 election. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso.
9: CYHP Tatak RMN Report.
18: Gikonsiderar ni kanhi Kongresista Pablo John Garcia ang pagdagan pagkagobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot nga piniliay sa 2028. Kinimoy giangko ni Garcia diha sa usa ka interview sa usa ka media personality diha sa online show. Giingong dili pa hinuon kini ang final nga desisyon apan giingong dili na kini bag-o alang kaniya sanglit nakasuway na siya pagpapili sa samang posisyon ni adtong 2013. Subay sa unang impormasyon nga mitumaw gibutyag ni Garcia nga aduna siya na sayran nga ang iyang igsuon nga si kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia, kinsa nang luusab sa Juan Cebu. Giingong lahi ang itubo'y pagkagobernador sa umaabot nga piniliay. Una nang mitumaw ang pangani ni Aco Bisaya Party List Representative Sunny Lagon.
19: Person na who claims to have been privy present during the discussions leading to the supposed decision of Gwen. Naningon nga si Sunny Lagon kuno ang kandidato ni Governor Gwen.
20: Yeah.
19: But I have not had independent confirmation, especially from Gwen, no? Pero I have no reason to doubt kating tao nga nisultin ako. I don't doubt nga sa iyang pagka matinud-anon. So, as of now, I'm taking his word for it na ang kandidato ni Gwen for governor is Sunny Lagon.
18: Si kanhi 3rd District Representative Pablo John Garcia. Gipasabot ni Garcia nga ang managlahing baruganan o panglantaw sab sa politika sa isuon, dili na bag-o sa mga pamilya. Kainamduman nga mibiya ang kongresista sa Juan Cebu tungod sa desisyon sa partido nga suportahan ang kaniadto presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kasamtangan, giangko ni Garcia nga lisod pildihon ang kasamtangang administrasyon kun dili maghiusa ang oposisyon sa umaabot nga piniliay.
19: No? I was also Secretary General of Juan Cebu. Karon medyo it's not as united as before. Nanay mga kita nga cracks in the party Juan Cebu. Importante lang kung kinsay maka-unite niya ng opposition's kapitulyo karon.
18: Si kanhi 3rd District Congressman Pablo John Garcia. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity Way HP Tatak RMN.
21: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
10: At oras sa 5:32 sa kahaponon.
9: YHP, una sa lahat. Traffic Update.
10: Ato i-check karon ha, ang nahimutakan ni Radio Man Joseph Oskihano apan sa dilipas atong DYHP Answer to Win promo kinsa man to nga kanhi kongresista nga buot magkapili padayag na sa iyang pagkabukas pagkapili pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. I-share atong live program karon. I-comment inyong pangutang inyohan tubag sa atong pangutana. Unya i-follow sa good DYHP Arimen Cebu Facebook page at Facebook page Atty. Rufil Fernandez Banyo. O sa ilita sa gawas nga bahin karong oras sa Radio Man Joseph Oskihano. JQ!
9: CYHP Tatak RMN Report.
0: Well, salamat ka sa Magrong Sumada Aida sa itong kapagalina doon sa gawas nga bahin ng karong oras sa Kapunuyan ng Gabi-Hercules na unang doon sa May Osmia Boulevard na kung ikas sa May Piti Osmia panuloy sa Cebu Provincial Capital sumay sa maog ganaan o likod rin sa May Iscarios nunguping karong na magasakinan nuno sa daghamas ka ng gawas na no? Ang volume sa masakanan kay rush hour o niya tingguli ron sa mga sudyante o mga trabahante o niya ang pikas din noon walay kabalakaan kay moderate ra hawan ra no? Ang rin sa may habig sa Smith Boulevard gikan sa Cebu Provincial Capital o ganoon rin sa may video Sminia ang Iscario ang right lane going to Kaputaw slow moving sa masakanan kay Bagorasa ang pikas din moderate ra padong rin sa may Sina Osmina Boulevard. Ang MVLS, ikan rin sa may Osmina rin sa may Donel Garcia Extension. Kakaas natin sa minis sa Tahoot, sa Daga sa mga Sekanan, padong rin sa may Sina Banao, padong rin sa may Pater Dela Lopez sa Verama Avenue. Samtang ang Mango Avenue, ikan sa Fente, moderate rin yung traffic karon, padong rin sa may Jeremy Maxiloma Avenue. Ang Picas Lane, padong rin sa may Finti, Mudritra, karoon ka baga oras, ha? Samtang ang Gordo Avenue, ikan rin sa may Sina Iscario, Mudritra, heavy traffic sa karoon, padong rin sa may A. Chavez, o ga Sina Mango, o ga Jero Maxiloma Avenue. Ang downtown area, madani diri, waray kabalakan, Mingaw ra, no? O ga Mudritra, Dagas, Masakanan, sa mga daan na habig rin na dapit sa may downtown area na patang MGK ko Avenue ikan sa may Plaza de Belincia mudrit na pregatutri sa may New Amos Road na habig padong sa Ipodromo o padong sa may Mabulo Church no? Slow moving ang mga sakinan karon padong sa may National Highway na habig sa Sumunako o Gatipulo samtang ang panagdait ikan rin sa may Cebu Ayala Business Park padong sa may Hernan Cortez o sa may Lugar Pastet sa Sumunako. Nagkasinati sa amin, kaon sa lagat sa masakyan ng kumahuras, sabi ka rin sa may panagdait, o badong rin sa may isportuna, subay sa Hernan Cortez, ang right lane, nagkasinati sa amin, kaon sa lagat sa masakyan ng kumahuras sa kahaponon. Samtang ang Bantal Road, basta ingon na ni, no, di kita nga ay buhagi na rin na pita, kaya magka sinati kita kaon sa lagat sa masakyan ng barong sa may foodland, o higa sa may foodland, higa sa may isportuna, barong rin sa Cebu Business Park, nakasin natin sa Miss Scouts Daga sa Masakanan, Karagabaga o Rasa. Aga, Bukchan Polisika, napituan sa Miss Scouts Daga sa Masakanan, pero sa may IT Park. Samtang ang North Reclamation Area, ikan din sa may East Ospina, sa may Sub Tunnel, padong sa Mandawi, ngunit to heavy traffic, Karagabaga o Rasa, padong sa may Swilling, kung din sa may Owano Avenue, Clarville, habing sa Dakayana, sa Mandawi. Ang East RP, kang orasa, oray ko daw, moderate na naga sa masakan, ang ikan sa may Plaza de Belincia, o ikan sa may subway, o niya ang Plaza de Belincia, parang sa Talisay. Ang Talisay, kung ikan sa Talisay, parang sa may Plaza de Belincia, oray ka pala kansap, na maungot na ka diyo sa may iskina doon sa may SMA Seaside. Ang in Pagkarso, karong mga orasa, slow moving sa masakanan, parang sa may southbound na sa may Bacalso habig sa Masak Pardo Highway, Poblacion Pardo, Bulacau, Cebu City, Bulacau, Talisay. Samtang slow moving sa masakanan rin sa may gikaka sa may South Bus Terminal, padong rin sa may flyover, mambaling sa may Tilag Gabahin, o rin sa may Ubus Gabahin sa flyover, padong sa SM Seaside. Pahala pilang kasi na sir, karoon sa kanan, hindi ka mo sa adlaw, Gabir, hoy guys! Ika rin sa gawa sa lang sa traffic update ni Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tabaka RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
10: At ang oras sila 5:38 na. Mami, Ray, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisat lunsao nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Ato oras sa 5:40 na sa kahaponon, kapin sa 3.7 milyones ka mga individual na talang naapektuhan sa daotang panahon. Mato di sa NDRRMC. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
1: CYHP RMN Report.
20: Kininga balita, atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, kapin o sa kamilyong pamilya o anaa sa kapin 3 kamilyong mga individual ang naapektuhan sa mga bagyong Luis, Maymay o sa Southwest Monsoon o Habagat. Base kini sa latest report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Samtang nagpabiling 21 ang ginaghanon sa mga nakalas o 14 usab ang natalang naangol. Nadugangan sab ang datos sa gikatahong na missing nga nagikan sa Pangasinan, Batangas o Quezon. Sa pikasbahin, kapin o sa kalibo ka mga panimalay ang natalang naguba tungod sa dili maayong panahon, samtang kapin 2 bilyones pesos sab ang kantidad sa mga infrastruktura nga naguba ug kapin 300 milyones pesos sab ang kantidad sa apektadong sektor sa agrikultura. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ramart Pugoy DYHP. Tatak Aramen. Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mopalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Ang mga cancer patients makasama gi-recommendar sa pag-inom Life Extension Vitamin D3 o dunay libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osmania Boulevard, Cebu City, Buin sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Ingon man sa konsolasyon niya sa Kansaga ADM Building, makasama Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:41 na, dugang pa mga balita sa itong pagbalik kuman sa mga pahinom doon.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
10: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa 3 ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipuon, Magnusip Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
23: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Kailangan ko mag-withdraw.
27: Himala, may BPI dito.
26: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
27: Isang Himala.
28: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
29: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag-epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Mommy, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment. Ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert. Paminaw og appeal sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime. grabe na karon. Murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmiox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po dyan pusong sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: O tulog ka kapsos sa gabi.
7: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.

0: medical. Kuan man siya, ma'am, kanang di naman siya kabangon, niya, sige siya gilak sakit iyang ulo niya. Mm-hmm. Among siya gi dasanaga, ma'am, niya. Musyok dip naman iyang mata. O, ma'am, mm-hmm. siya tingog-tingog, man. Pagkuan sa doktor nga ipasitistan, ang nakita dito na ay kunoy tubig ang utok.
1: Uy.
0: Miya. Karon siya, ma'am, din na Diyos siya mutingog. Sige na lang Diyos siya tub. Uy. Mata-mata mag-iinjiti siya, ma'am, man. Katitir pa, Diyod.
1: Silan.
0: Oo, niya. Lord, kayo, ma'am, niya. Lord, kayo, ma'am. Ako anak, ma'am.
1: Usa ni ka batang babae, ano?
0: Oo.
1: So, ang pangalan...
0: Si Jamaica Hiligaw, ma'am.
1: Jamaica Hiligaw. So, 14 years old, supposed to be, nag-eskwela, unta ni?
0: Eskwela, ma'am.
1: Mm-hmm. So, saan naman ang graduha?
0: Kuan siya, ma'am, already 6.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ikapila ni mong anak si Jamaica?
0: Primero, ma'am.
1: Mm-hmm. Primero ang anak, oo. Ma'am. So, pila may imuhang mga anak?
0: Tulo, ma'am.
1: Tulo ang kaedad sa kamanghuran?
0: 7 years old o 12 years old ang nagsunod niya, ma'am.
1: Oho. Mm. Uh-huh. So, mga nag-eskwela pa doon in town, no?
0: Eskwela ang tulo, ma'am. Oo. Siya, wala ka-eskwela kay tungod ana iyang sakit karon.
1: Oo, sa ato pa, halos mag-usa na magkabuwan karong Agosto 17.
0: Oo, ma'am.
1: Silan po, no? O sa magkikinahanglan karon sa... pagkakaroon nga maoy, kinahanglan yun in town nga mapadali.
0: Kung siya, ma'am, kanang, di ko anan may MRI, man, nagkangking mga resita nga tambal, di siya may kapalit, tungkod ka wala, wala, jud mi, ma'am. Nya, kaya nga lang siya, ma'am, kuhan siya sa suto daw, kay naang sa suto, dag, na dito ang doktor jud sa utok, jud, ma'am ba? Oo, man. Mulagi, ma'am, luay kayo, di ka mata. Di siya katingog.
1: Pastila, no? Susukat pagkadaan ni sa ospital, hangtod karon mo nag-ingon nga, wapag yun siya makamata, wapag niya maistorya.
0: Wala, jud, ma'am.
1: Mm-hmm. So, ang MRI sa inyong pagpangutana, pila may kantidad?
0: 20 ko na, ma'am, sa Sibudok.
1: 20,000?
0: Oo.
1: Pastila.
0: Napay mga tambal nga. Iting yung daghana, ma'am, yung gatas nga, gihata, kag-inchiti na sa karon.
1: Mm-hmm.
0: Pediasure.
1: Pediasure, oo, sa gatas.
0: Oo, mag-inchiti siya, niya. Ang pagkuhan na mo, ma'am, pag-ultrasound, ma'am. Ayaw ko nung diri, ma'am, baka na yung ato ang updo mo, itong nagsigig green o green, kay tungkol sa wikaon.
1: Uy.
0: Oo, ma'am, luwi kayo.

Mga kasama inyo ang nadungog, no, si Gina Lariosa. Nasla sa infirmary diya sa Naga City, Cebu. Gawa sa MRI nga panginahanglan, kinahanap po din yung pediasure, no, para sa GNGT magulintawon ang maong bata. Kinahalan gali ni maoperahan, pero unahon-una ang yahang MRI.

atong balikon para sa inyuhang tabang karong gabiuna alang sa usa ka 14 anyos nga batang babay alang sa iyang MRI o baka sa iyang tambal. Atong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880 sa atong ituhaan diri. Mayingon magitang it's better to give than to receive. Sa mga higayon nga kaya na ito ang pagtabang, di na ito ihikaw mga kasamalabi na kun, ginagmay hangyo, no? Karon sa ato ang tigpaminaw, sa ato ang nanawagan karong gabi una. 100 pesos, gikan sa 9177, lihan kayong salamat. ₱100, 6783, lihan kayong salamat sa inyong tabang. ₱300 prayer for fast healing. Gikan sa 5546. Ligan kayong salamat ha sa inyong tabang pinansyal. Ingon man sa inyong prayers. Tinuod gid na ang bata in town. Nagpakabuhi. Bisan pa man tuod. Gina og siya makatingog. Huwag pa siya makamatngon. Pero naning kamot ang maong bata. Mumapagid siya mubuhi. No, so mao na nga sakit man sa usa ka inahan, sakit man sa ginikanan na pagsud-ong di ana, apan ang takos nga mahimo mo ang pag-ampo o ang pagpaningkamot aron sa pagpadayon, no, para sa mga tambal o panginahanglan sa bata o ang hugot nga mga pag-ampo mga kasama. Atong sinakulong member sa San Lorenzo Parish di Asatisa, ₱300. Salamat kay Ma'am Susan o mga kaubanan. Sinakulong member sa TISA, San Lorenzo Parish, mga prayers usab din yung atong hangyoon, no? Atong mga sinakulong members di sa San Lorenzo Parish, no? Sa inyong mga pag-ampo. Salamat magkaayo sa tabang pinansyal. ₱200, 4143, daghan kayong salamat. ₱300, 4378, salamat kayo ninyo, sir, ma'am. Daghan yung kayong salamat. Itong ibasa ka itong tabang na dawat, pinagis itong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 3902, ₱300, dihan kayong salamat. ₱100, gikan sa 7108. ₱150, God bless natong tanan, gamayang tabang. 4469, salamat kaayo. Kini mo ang tabang mga kasama, all counted. O dakong ikatabang po ni sa nagkinahanglan karon. Ragasa Store, di Asatuyan, City of Naga. ₱100, salamat kaayo sa Ragasa Store. Sa tapang laing nga, numero 0991-207-9880. Under Ida Tampos, ato balik ko na itong tabangan karon 14 years old, ni kinahanglan nga ma-MRI. Tuyo sa inahan nga madugang-dugang nga, no, ang ilahain taon nga tabang pinansyal para sa katuyuan. Zero 9185542071 or 0991-207-9880. ₱100, ikan sa 1427, dekin kayong salamat. ₱100, 1123, thank you. ₱150, ikan sa 6693, dekin kayong salamat ninyo. Huwag sa itong PECAS number 0918-554-2071. Kung galing walk-in nga donation, pwede ninyo ipadangat kay naapad din si Gina. Kung galing gusto mo nga mapadangat o tabang, patuin ito ang panginhanglan sa gatas, tambal, o baka dugang-dugang pala sa MRI, na adirin taon ang inahan. ₱150, 7903, dekan kaayon salamat. ₱100, huwag iglain ma'am, maurigin ka sa mga ayon. Salamat kaayon. Gikan sa 7235, thank you kaayo sa itabang. Gusto man tunog way lain apan pili gud gihapon nga gipadangat, no, para sa pagtabang karong hapon na karong gabi una. Dihan kayong salamat. ₱100 gamayang tabang from Argao. Salamat kaayo from Argao. Thank you.
Atong gitabangan karon kini intawong usa ka 14 anyos nga bata nga taga Naga o ang panginahanglan mao nga sa tambal pagpa MRI no sa maong bata nga 14 anyos. Atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

At balik ko na ito, numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa iyong tabang GCash number under Ida Tampos. Kung galing ang uman, nagpaabot pa sa anak bakaha or partner, katong away mga GCash number, pwede niyo i-send karong taon-taon ha. Ani nga numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880.

0: At oras alas 6:22 na sa ato paraguban din sa DYHP Subunganan karong orasa. Gina, nakatigom ta karon og 4,200 pesos atong panag-uman sa DYHP Subunganan. Sa dipata mo tapos, ay imong mensahe sa mga nipadangan sa ilang tabang karong gabi una kay sayud puta. Muna sa ilang tabang karon, kinasing-kasing nga pagpadangat di kanimo kataliwa pod no sa mga limitasyon apan naagi kasing-kasing sa pagtabang. Imong mensahe.
1: Salamat kaninyo, Ma'am Sir. Daghan jud kaayong salamat. Makatabtak ko na dyan kining tabang sa kong anak. Salamat jud kaayo ninyo, Ma'am Sir. Salamat kaayo.
0: May isa pa yan.
2: Servisyo publiko, gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1.
0: Kagkasama inyo na bati si Gina Lariosa sa pagpasalamat kaninyong tanan. Talain na usap may kahigayunan nga kamo nakatampo, labi na sa kalisdanan o kabugat. Sa gipasan karon sa atong kaigsuunan nga pidangop karon gabi una din sa atong DYHP Subunganan. Salamat kaayo sa mga mapadangat pa. Pwede niyo mapapas ha. Samtang na apadiri ang atong bisita nga si Gina. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Under Aida Tampos na. At oras alas 6:23 na. Alisa ta sa DYHP Answer to Win promo winner karong gabi una. Congratulations sa atong mananaog ang iyang answer, Pablo John Garcia. Like, follow DYHP events po Facebook page, correct? Atong ni Rufil Fernandez Banyo, correct usab? O ni-share sa atong program, labaw ng sakto.

Salamat kayo na nag-check dali sa atong number. Salamat kayo, Mr. 02 ang katapusan sa iyahang numero nga gitawag. Salamat. Thank you, sir. Nakasama. Okay, salamat haga kang Inting Waskin ang atong winner sa DYHP Answer to Win promo. Congratulations, Inting Waskin. I-message ang imuhang complete number o pangalan ingon man ang imuhang GCash number aron makapadalhan ka sa ato ang premyo 200 pesos GCash.

Mga kasama, karong panahon na importante kayong protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana, EXL all-in-one skincare oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil dili kini basta-basta nga skincare massage oil. Lumikan kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural antioxidant property. Para nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Central nga ingredients dinhi makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL all-in-one skincare oil wa kasama. Samtang sa atong pagpangape ha, ato ni nga pilion ang kape. Na naghatag kanatog energy. Ang kape nga lamian na puno sa nutrients. Og perfect coffee alang sa mga healthy coffee lovers. Sa affordable kang presyo mga kasama, imo nang makuha native poplar corn, ginseng, arabica, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malonggay, kanela, bayabas o rose hip. Ilang gini basta-basta nga kape ha, busa inom na ta. EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy coffee nga girecommend alang gid ka natong tanan. Alang sa imong energy, blood sugar control, immune function, EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na ni sa mga butika, dool ka ninyo ang pangitaon lang. EXL Coffee Mix 17-in-1 ug ma-order sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: Ato oras na pupus na ato partner sa Master Control kasama ni Sir Humisilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quinones and Spirit Side, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, shout out di Asa Camotes, Jess Borja, Oga, mga kaobaran nga nagpaminaw karon, Mabog Pilar Camotes, salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, nagpasalamat sa inyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
3: Isa mo nang hatag na kong Igo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pasa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: pagluwa.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Salamat sa Biotropherbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotropherbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotropherbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotropherbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape
11: na ayo na ako.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Original.
14: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ato tara ni Edsa kita sa sumpay sa akong aso ninyong mga bata. Ning si Manaw na nagaguluan. Angkal di rin eh rin na pa sa dilit pa ato pasalamatan ang ato mga kaigsoonan sa Kabisayan og Mindanao. Thank you kayo ninyo tara. Labi na yun ni Ma'am Jasmine. Mabini na baro diha sa Babag. Kamusta mo diha Ma'am Jasmine, Sir Raul Alivio Soto og sa ato ang mga kaigsoonan. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, ginagawa siya Miguel Fulyar Fertilizer. Mayong hapon ninyo diha ta og sa kapog sa imong Mega Plus. Og sa atong suod nga mga trabahador ni Kuya Ricky Bangisgaring ang atuang bangis sinaw dishwashing liquid. Oh, mauna diha. Og ni Rinaldo Oripunte. Katop Bunlot si ha?
1: Bunlot.
0: Kani Katop Bunlot ni do okay?
1: Katop.
0: Ay Katop Bunlot si Bunga si Bo Cristel Kisya. Kisya, doon ki?
1: Kisya.
0: Kisya Riponte. Kumusta mong tanan diha? Sige mong paminaw diha. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat kayo. O sa tanang mga tao po, di Kuya Nick Pepito, Dudug GR Pepito, sa Brumit Smith, ni Ma'am Shen Pepito. Okay, mga bata, mga sama niya, kita sumpay sa akong aso ninyo. Nagsimana unang naguluhan, ang kalirin ni Irene.
2: Naglibog ko. Huwag ko makasabot sa yung gipanulti. Ate.
3: Gasa sa langit ang pag-abot ni Arirang sa itong ginabuhi, Byron. O kung unsa man ang mga imposibleng nakita nato karon, siguro ko nga gikan ni sa langit. Gasa ni sa Diyos nato. Busa gamiton takini sa tinarong nga paagi, Byron.
2: Mao. Mao, Jud. Ate Irene.
4: Samtang ni Apakog ang karaang kaldirin, magtinabangay kita ninyo aron mapalambo ang hinatag ni Batala. Kadili maayo nga sa tanang higayon, magsali kita sa pagpangayo gikan ni Anang Kaldirin.
3: Husto ka, Arirang. Pagsalamat kit kaayo ni mo.
4: May unang pasalamati ang gamanang Batala at Irene. Labaw ni Bisan Kinsa ug labaw sa tanang butang ni ining kalibutana.
3: Oh, Arirang. Ikaw ba, Irwin? Paminaw sad ni Arirang.
2: Naminaw masal ko, Ate Irene.
4: Ang gamanang Batala, may atong pasalamatan, Ate. Simbaha og alagaan ninyo siya. Og nasayod pud ko nga ang gipasabot na kong gamanang Batala mao resab ang gisimba ninyong Dios. Naghari siya sa kalangitan og nakita niya ang tanan nato mga binuhatan, maayo man o daotan. Way malilong kaniya kay omnipotente man siya. Naa siya sa tanang dapit, nag-uban ka nato bisag asa kita mo paingon.

0: pastilan. Wagi dunaw na ni Roberto, kang matuon nga bahandi siyang kinabuhi, mao ang duha niya ka mga anak.
1: Ay, tinood yun ka na, Padre Mark.
0: Mutabang ang simbahan kutob sa mahimo alang sa managsoon.
1: Kaluoy's Ginoo, napalambo nila ang gamayng kantidad nga tinigom ni Irene Dre. O karon, ubay-ubay na silang mga putahe nga giluto para baligya matag-adlaw, Dre.
0: Tiyaw mo ka na. Sa ngantong-ngantu, kung itugot sa Diyos, mudilan tugid unya ang pagpuyo sa managsoon. Samtang ilang amahan, uban ang ikapuyo nini, nga nihikaw kanila sa halos tanan. Kawad ang usap sa tanan. Kaya ang kwarta nga halin sa bahay o giyuta, nga ipemusla nila karon, dili mulungtan o dugay tungod silang pisyo.
1: Ah, pilare, pagkahurutan ng kwarta nga mo ay sigiha gasto eh. Bisan pagpila pa na kamilyon, dali ra kay nang hot dun. Di good, imposible na, Dre. Gamuluhod yun niya o maghilak ng mga yupasaylos Roberto siyang mga anak. Kung hot da na yun niya siya sa tanan. Kay sila si Irene o Byron, mga buutan man o kugihan.

0: kastang di malasa ba yung ginoy?
1: Ay, sigil mo tayo ni Kapildi. Mahurot maganghali na to ay sa Bayog Yuta.
0: Hello, dear Roberto ay. Maglago tra pagikuan ng tao nga dililigun og baruganan.
1: Hilma lang. Tray, nga unta. Lami kay ikaon ka lang dinato nga pagkaon ba?
0: Tana, kay gigutom na pud ko Roberto.

0: Busog gagid na ako, Irobin.
1: Hasta po ko, hasta po ko, sinailalangga na ako, busog po kayo ko.
0: Pilay na bayaran ni mo, Roberto?
1: Ako ala, gamay, gamay ra.
0: Pila?
1: 5,500.
0: Pila? Pila, kadako good. 5,000 kapin?
1: Ang-ang. Mahal ba kining mong restaurant? O, kabantay ka? Wala kabantay, no?
0: Ha?
1: Mga adunahan ang mga sagal mga ulin, eh?

0: Walang damha. Nagka na mong kinakuha ni mong kananan, Erin. Nakasuhol na kag mga trabahante.
1: Bitaw, gikaloyan po taon sa Ginoo, Ekar.
0: Kogi lang yun. O niya, ubanan ka nun ay huwag mga pag-ampo.
1: Oo.
0: Mulang po, yun ay mong tikjang doon, special foods. Kabantay ka na.
1: O, Edgar, pag-ampo o pagdasig langit ka nun ay mo ay may nakimong maliguna ko.
0: Dasig langit ka nun ay, Erin. Dasig lang.
2: Sa dili ba kong padayon mga bata pahinomdom sa ta?
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new zip for kids o Somyux for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata kong sinun nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga
12: sa Sed Banyawan. Sed Banyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong na mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Wapa ka, Stress Tabs.
15: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: pasupay sa akong asoy ninyo.
1: Salamat ninyo ng simaha, Edgar. Huwag ibinin ninyo pasagti.
2: Ayaw ka na kung una. Basta kay padayon lang yun. Kung unsay ninyong nasugdang managsuon. Kay dool yun sa posibilidad nga makabuot ninyo ang kalampusan.
1: Salamat, Edgar.

0: dejar indivino, ningún harían se van a encantar un balbón.
1: ¿Te la juro un vitorio?
0: Nakita yun ato ang nakuntabang galahimo sa batang prinsesa ariran o sa karaang kaldirin sa atong mga katiguanan.
1: Halipagid kayo ako, talahorong Vittorio. Nakatabang nasab sa butang mga anak ang batang prinsesa uban sa kaldirin sa atong mga katiguanan.
0: Salbakuta! Bakul ang maong babae nga gingalan o kairin. Unsa imong plano, mahal nga haring divino?
1: Usa unya ining mga adlawa. Magkatabang raon niya niya ang akong propesyon pagkaduktor din sa kalibutan sa mga engkantong balbon. Talahurong Vittorio.

0: buset, may ining kahintanga, oy.
1: Naulsa ka?
0: Balik na sa taan eh, madjong, tong its, piat-piat. Gimingaw na mo kay kusod sa bugnaw kayong kasino, oy. Unya, adto ka unta sa mahalon kaayong restaurant?
1: Nagkaan na mo kahurutang kwarta na nga halin sa bayag yuta. Kabili na ba na sa kong mga ginikanan?
0: Basta kay kinilag yung timan eh, Roberto. Dili na ko kaya nga ngayon inikalisod nga kahimtang. Dili.
1: Sinayda, langga na ko. Ayaw pagsulti, anak. Unsaon naman lang kung mahurot akining kwarta nga nahibili na ko.
0: Aw, mag-iyahay na lang sa tanang higayon na, Roberto.
1: Unsa?
0: Kung doon na pa kay ikabaligya ng mga kabtangan, yuta ba o unsa pa na diha, ipamaligya na na. Kay paingon na nas pagkahurot ang atong kwarta in town.
1: Oh. Huh? What na, uy? Katong bahay o yuta naman ang kabili na ko sa akong namatayang ginikanan.
0: Sila si Irene o si Byron, may naman ko ng ilang pagkabutang. Dako naman ko ng ilang negosyong karinderiya.
1: Onya, di man tao na ato. Ilaha mo na.
0: Ya, mga anak mo na ni mo. Dili di ka makapangayo o kwarta nila.
1: Sinayda.
0: Dili gud magbinugo, Roberto.
1: Tingalig na limot ka. Nga sadyang nahalin ang bayo og yuta, gibiyaan na to sila nga wagyo'y mga nahot.
0: Pero amahan mang kanila. O karon naharuhay na ang ilang pagpuyo, dili maayong pasagdan kanila.
1: Bida, kana mo ilisod kayo nga buhaton, uy. Gisurlo na ko ang halin sa bayo og yuta, kay mas gipalabit ka kay nila.
0: Daabot lang ni mo, Roberto, uy! Ayaw ron ng hilom diha, ha? Kaya maigo ka gina ko sa palong ron!

0: Edgar, imong gigunitan ang akong kamot.
1: Irene, dili na ako mahimong itago nimo ang kamatuoran.
0: Ha? Kamatuoran nga unsa?
1: Nga mahal ta ka. Ug dugay na ako ning gitagong pagbatia.
0: Edgar.
1: I love you, Irene.
2: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyong pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds na sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

yung mga bata ang sumpay sa kung aso'y nisbinaw ng naguluhan. Kaldirin ay rin, hindi lang sa mga aso'y ni Kuya Gulyat. Kinitinan, dalit ka na to sa RMN Drawa!

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balitatog ka nato sa SED Marketing, Antiga Mautiga Parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakakuha ang nasod og loan financing gikan sa kagamhanan sa France alang sa gitawag nga Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers kun Refuel Project. Sigon sa Department of Finance nga ang France nigahinog nagbalod 200 milyones nga euros o imanabana 14.13 bilyones pesos nga pondo alang sa Refuel Project nga gipalantawang makabenepisyo o imanabana 750,000 ka mga low income households pinaagi sa binuwan nga electronic food vouchers nga mahimong makuha sa accredited retailers. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos

0: Alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
3: Nabagi ko ni Rima! Pahit ni Uga yung pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tingin kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalita!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandaan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW.

0: Tinuod nga mga kaagi sa ato mga pagong bayani, ngagimo anog drama sa radyo.
1: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, Soundman Alduin Nakorda, Recording Editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
2: na konting This Time Check is brought to you by Presto Creams. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
4: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura, strong for the
2: Filipino. Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality. AC.

0: Ospital lang yapon na akong trabahoan dito, pero dili ko nurse. Inigato na lang nako dito. Mangita kong paagi unsaon nga maka-apply ko as nurse na. Excited akong mularga, maapa!
1: Maayo noon kay sa Dubai ka nang apply. Makita mo dito sa imong maguwang.
0: Maubitaw akong gituyo nga sa Dubai ko nang apply, ma. Aron na si ate dito nga makaguide na ako.
1: Nahala, sige, sige. Liho ka na na. Ayaw ka bala ka sa imong anak din ni Eberle. Kay dili gid na mahitabo nga pasagda na mo ang among apo.

0: Qatar Calendar Duali wala
1: siya. Ay, at last! Nakita na gyud ta dinhi sa Dubai, Everly. Salamat sa Ginoo nga nakatrabaho ra gyud ka dinhi. Abi ni mo din, sugat gyud ko nimo dinhi sa airport. Kay excited na kay ko magkita ta.
2: Ote, uy. Naningkabot kyo kong maayo nga, anhigo ko ipadpads ka palaran, teke. Naa ka. Salamat sa kayo sinabang ni Muti, ha? Dako, gigigtabang sa pag-process na ako sa akong mga papeles.
1: Jesus! Kinsa magkong magtinabangay? Kita ramang pamilya. Dugay-dugay na sadbaya ko nga, wa makapauli sa ato.
2: Maugid, te. Kumusta naman ka?
1: Ay, okay na. Kaloy sa Ginoo.
2: Maayo, kay office work man ka. Gaan ra imong trabaho?
1: Gaan ba, oy? Pressured man sad kaayo ko, labi na og na urgent nga ipabuhat. Stricto ba ya kayo sila sa trabaho din eh? Dili pwede pala nilanay ka.
2: Maubat eh? Hala no?
1: Maunang ikaw, Everly. Pagtarong gid sa imong trabaho ha? Focus. Aron dili ka makasabaan for me. Kay mo taktak na bagidayo na sila.
2: Uy, kuya, what ay good?
1: Mao. Yan sa man. Na ay misugat ni mo?
2: Naman ko rin masugat na ko, te.
1: Anala, anala. Magpaabot ta. Magchika tag maayo.
3: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: It's Belle Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood yun na Set Liniment nga, i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, kaya basa ng gani.
1: Living Testimonies.

Nabuto ko sa Dubai ug nakita gid mi sa kong magawang si Ate Lerma. Dugay na siya nagtrabaho sa Dubai. Office work iyang trabaho. Ug tuod man, samtang nag-istoryahanan mi, nagkumustahay, nabut ang musukat ako. Ug nagbuwag-buwag una mi ni Ate Lerma. Ug nagsabot nga magkita sa adlaw unya sa among mga rest day.

0: Gibalitaan dayon ko nila ni Mama o Papa, bahay ni James, o sa kalibin ini, nga nakaanak na kuno di ay sila. Maudi ay, nga wat na suporta si James sa among anak. Mga kasama, at ang sumpay na iso at tampo ni Everly, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kundo na kamo isagilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sagilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa ating paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat jasa marah! Siapa yang nak jaga gimana? Dengar tu dapat!

0: Ambara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik
3: siya, pinakatulog ang butikin sa sugar.
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
2: 500. DTX 500. Sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Himo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
15: May buhay sa makabuhay.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
16: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
19: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zen Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: It's a

0: Ang hugas na mo sa inyong mga kamot, kay mga una ta.
1: Oh, padam yan.
2: Kinsa man tong lalaki, ang anak puti. Nga nang wak makakita niya si Tong Jeff.
0: Muna, nga nang wak ka man mulihok niya. Pangunaw na.
2: Gwapo ra ba kaayo siya?
0: Muna!
2: Ang nga no, Papa Damian?
0: Ang sabay na hitabo ni mo muna. Gana tulala ka man.

0: Dung. Tinuod ka, Dung? Huwag yung ka makakita ganin na sa lalaki nga nagsulo buong lubos puti?
1: No, lalaki na siya. Wala kiyate mo na. Imuraguro tong pananawal.
0: Dili, Dung, uy. Pero may naman guto na ko siya makitaan nga magbarog sa mida kong kahuikod.
1: Timo na ba yaw, uy? Imagination na to ni mo, uy.
0: Dung, gwapo ra ba kayo siya, Dung?
1: Wala si ate. Magkamaunang mo admire og lalaki.
0: Shh, uy, Jeff. Hinaya ng imong tingog, uy, kay basig makabati si Papa Damiana.

Tili li naman hinuon ko mahimutangoy. Nganong permi man ko makakita itong lalaki, ha? Kinsa man siya? Oka. Nganong ako ramay nakakita niya? Si Jeff Waman? Waka ko kumitsahe lang ni Jeff? Basin og nakakita si lalaki pero wala siya masultis tinuod. Muntang na kong tuon. Dili naman hinuon ko makakonsentrate. Muhigda na lang ko. Kinsa makatong lalaki, ha, no? Gwapo git kaayos siya.

0: Pa, mo eskwela namin ni Jeff, pa.
1: Ang inyong bahon para paniud to.
2: Ang akong lunchbox pa na nasa kumbag.
0: Ni anasad sa akong bag ang akong bahon pa.
1: Ah, naikwarta. Para ipalit ninyog mainom. Di mo inom og bugnaw, ha?
2: O, pa.
0: Sige, pa. Ato na mi, pa. Bye-bye, pa.
2: Bye.
1: Ah, pagtarong mo sinyo pag-eskwela, ha?
2: O, pa. O, pa.
1: Mahal ko ka mo muna, Jeff. Pasaylo ako sa kong paghigpit ninyo. Kaya dili ko gusto nga may sama mo na ako. Kagamay ragrado. Kutob ra ko sa elementarya. Maningkamot kong trabaho. Tungod og alang ninyong akong mga anak. Langga. Kunhain ka man karon gibutang sa Ginoo. Tabangi kong bantay sa itong mga anak. Nga dili sila makasubay sa hiwi nga daan. Tabangi ko langga.

Hi naman is Jeff. Nanggawas man yung mga classmate pero siya, wak pa good. Ako nga toon sa ilang classroom, be. Di o naradig pa uli si Jeff kay matod pa siyang maestra na akong gikasulti. Nananghid ka mo pa uli kay gisakitan sa tiyan. Bisag unsa ra may kanon good. Mao nang naglain ang tiyan. Ako na lang usang mo uli. Napon na lang hinuon ko ta. Magdali ko kay basig na anas papasamo.

0: Tagpahibaw ka unta sa imong ate muna. Gamuna kag pauli. Nala sugata si ate nimo. Kay hapit ang mong ngit-ngit, Jeff.
1: Opa Damian, sugatan ako si ate muna.

0: Duol na lang ko sa amo.
1: Mona.
0: Oh. Kinsa to isang pizza ko nga na. Huwag mo kayo nakitang tao.
1: Mona.
0: Oh. Siya. Naara siya kilid sa akong kahoy nagsantik. Siya ang lalaki nga permi na kumakita na. Nagsulob kaya po siya lupus puti.
1: Duol na ko, Mona.
0: Iya kong paduolo na. Paduol ko.
2: Ate mo na!
0: Oh. Ah, gisampit ko ni Jeff.
2: Asa mang kapahingon nate?
0: Paduolon ko sa lalaki nga permi na kumakita dong. Huh? Naara siya oh. Nagsandik sa akong kahoy.
3: Mga higala, ania ang mga mensahe alay sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to mapa-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga idolo kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Amping! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Luya ka ba?
15: Aduna ko'y kibati.
14: Way gana ug masakiton.
15: Galisod na ko.
14: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
15: Maraming salamat po.
14: Kaysa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: Ako si Lady Nintamay Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang sana makati mo na. Sige, makag-ingon nga na yung lalaki nga nagputi. Pero, waman siya ko kakita, bisa gusto.
1: Naara lagi. Naara siya, oh. Hmm? Dili makamutuo na ko, uy.
0: Tukulo, ati, uy. Oh. Ah, daling natin mo na kay nana sa, si papa sa tua. Iyako, gisog ko, nga ipasukat ka.
1: Onsa? Oh. Naapagyapon siya, nagparuko ka. Ismail siya na ako.
0: Ati, dalay na. Oh. May kanik kay pag-abot ni papa, ako din yun siyang gisultihan nga ni una ko pa uli. Kaya may sakit man ako, tiyan. Wara masok ko si papa, ti. Nandugay ka.
1: Kagwapo niya.
0: Ati, uy!

0: mo na. Nang-invite sa iyang mga students si Miss Irish kay iyang birthday. Mo-ato ka muna.
1: Ano na, Irish?
2: Kanusa man na, Emmy?
0: Ugma sa gabi eh. Ato taha muna, kuyog ta.
2: Ugma sa gabi eh? Ay, murag dili man ko maka-adto, anak eh.
0: Ano man? Happy ba ya si Miss Irish nga ni-invitar na to? Kita ra ko ng mga students niya ngayang mga bisita. Ato ta muna. Kay tagsara bitaw ni. Once a year abiya ng birthday.
2: Ako lang suwayan og pananggit si Papa Damian ha, kung musagot ba siya, Emmy?
0: Ay, ayaw na lang pananghiri si Noy Damian muna, uy. Kay sure ko, dili ka tugtan. Ayaw na lang pananggit niya, kun. Total, kita may kuyog. Suod ba ya sila si Papa Isong nako o si Noy Damian? Mao nga, kita sang ilang mga anak, suod sa, di ba?

0: Dile. Dile.
1: Pa, daghan man mi nga muadto pa. Naman po si Emmy nga anak ni Noy Istong nga imong iksuod nga amigo.
0: Wingon gi kun dili. Dili gyud na muna.
1: Pa, amo man kunang teacher ang nag-invite namo good. Iyang birthday.
0: Bisag principal pa ang mangimbitar ninyo. Dili og dili ang akong tubag nimo muna. Nakasabot.

0: ni absent si Miss Irish kay nag-prepare alang sa yang birthday.
1: Ano kun nga wa si Miss Irish?
0: Kaya nga naman daay mo na.
1: Balibaran unta na ako siya nga dili ko makaadto.
0: Dili gyud mo sugod si ni Damian mo na?
1: Dili lagi uy. Okay ra. Kamulay adto karong gabi sa ilang Miss Irish Emmy.
0: Na. Nagdahom na baya si Ma'am nga naa ka mo na.
1: Sultihin na lang si Miss nga wa ko tugot ni Papa Damian. Makasabot ra lagi na siya.
0: Nindot iadto mo na uy kay kuhaon ra tagsakyanan.
1: Nindot ta good.
0: Nindot mo lang. Kuyog na lang good ta mo.
1: Kamu na lang lagi. Lisod na kaayo kun supako na kus papa.
0: Ngano di ay nga hadlok magyukas imong papa mo na.
1: Kay mamunal magbakus.
0: Sa? Daga ka na? Bunalan gihapon ka?
1: Oo. Ilabi nagsupakon ang iyang mga desisyon.

0: Nenaturun to dang sakyanan nga mukuha natong tanan. Mon, ikaw, saman. Ubanta.
1: Kamo na lang lagi. Enjoy mo dito, ha?
0: Natural. Mga tugani, may aron mag-enjoy. Kuyong nalagod na, Mon.
1: Kamo na lang lagi, dayoy. Dili lang gid lagi ko.
0: Nya, okay ra ka nga. Ikaw rang usa mo uli.
1: Naaman si Dong Jeff.
0: Sa'yo man tamang gawas ron kay nananggid man si Miss Iris sa principal nga pasayo ang tagpagawas. Aron sa'yo tamang kato sa ilaha. O sa'yo pa tamang kauli sa ato. Mauna ang kuyong nalang namo mo. Mamauli tag-una. Timingo na to sa oras sa atong timpamuhi. Aron way kulba, di ba? Oh, nanay ang jeep nila ni Miss Irish. Oh, nagkuha na nato. Guys! Manggawas na ta sa room. Aron, masirad anis janitor. Tanaw mo na.

0: Ayon ang imong ate mo na, Jem.
1: Hmm?
0: Karong ikaw rang usa ang ni Pauli.
1: Wala mo lang si ate mo na papadamyan?
0: Mauta na kaya ko ni mo kung hain ang imong maguwang. Pag-abot na ako, ako pa'y unang nakablis pultahan nga may kandado. Hain madays muna.
1: Sayo man to silang gibuyan pa kay nag-birthday ang ilang maestra o ginvite silang tanan. Ah, hala. Niuban ka nila si ate muna. Patay!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May body.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nagamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Uh-huh. Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals na gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart two.
7: Smart dishwashing paste ko.
8: Smart two.
7: Pritong ulam na masebo.
8: Smart.
7: Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
0: Mmm. Tofu sisig.
11: Mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
11: Mm.
12: Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
16: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1, hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan.

ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang drama What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
1: Mabali sa mga butika. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The one food supplement.
6: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
14: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
15: Palayasa kini bata! palayasa ni Carol Yudayon.
16: Christian, anak ni mo siya. Nanugod ngayon mo mong palayason.
15: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
16: Unsa?
15: Uy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
14: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo na, tay!
16: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
17: Kumusta ka na, aking mahal?
16: Kinsa ka?
17: Ako kini, si Jigo Salvador!
18: Kaluhin po asawa ko.
16: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
18: Mara.
16: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
19: Nagunsa ka din eh.
18: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
19: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na ining panimay.
18: Pasaylo ako, anak.
16: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga ta?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
3: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Oh, bukid doro. Gano'y ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Kaneng. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-list
2: ito. Pagka sa bukid, di ko kasaka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga nila. Magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
2: Sige pa ka na ni Mulay.
3: Sion.
2: Pulido.
3: Alberto.
2: Pulay mo ito.
3: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? Mga igala ko na tuntunan. Niya na sa dinyo higalas kanginan Ray Arliano, uban sa kong partner, Wailing Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Di judato si Piaton sa pag-inom sa Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, kay daghan kay nagbenepisyo sa atong kalawasan. O kung gusto mong makatog or kuhaan nga, inom sad mo aning avocado coffee mix with guava. Bisan daghan pa inyong imnon, makatog ra gihapon mo.
0: Yes, you know, di na mga igala. Unya ayaw sa dinyo kalinti, no? Ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga makapalagsi kini sa atong kalawasan, makapagana pa gyud. Naibaw na mo. Unsay makapagana? Basta kay makapagana. All right? Bueno mga igala, shout out time. Shout out dia sa atong ano man ni? Dala. Shout out ato sa itong mga sugin di Paminaw. Ang atong sila si Dodong Norbua, no? Si Michael Rosalina Herbias, Manager Nilo Tadio, Bia Bridjurik, Sunny Caballero, Ramel Bakil, Germaline Carnales, si Jumar Alim, Husayin, kunya si Christine Camarillo, o ni Rony Glodove. Alright. Gikan kini sa ato ang B-Side Founder Bangag sa ilong walaan ko ng atong writer-director O.G. Kumpok Rakasa. Alright. Naanan sa ilaing karat na. Mukhang kinong kape. As mag-kumpin rin akong bila-bila herbal coffee. Dara. Nasa kamay. Okay, mga igara. Pagkalamiya kasi atong bila-bila herbal coffee. Bueno, dia sa Toledo City, si Raul Tolentino, shout out dia, si Rico Balliore, Helen Balliore, April Ree Pungasi, si Dave Dom Buhawi, si Toper Labajo, gigagay ni Pedro Pungasi. Right? Ngayon man dia sa si Rosalina Impiles, dia sa Katangkungan Dos Basak, Parlo, Cebu City, gikan kini ni Ricky Pangis Garing. Okay? Buna mga ikala dito maglangan niya ala isong paning atong sugilanon. Miawi si Christian, samtang si Clara miawi to sa sweet kayon druha. Labaw pas malakayon ang katungi sila panaguban. Muna yan, nabati nila ang pagsirbato sa barko ug dali sila ng misa kayo sa barko. Mura na sila si Jack ug si Rose sa salidang Titanic nga naggako sa doon sa barko. Kunya sa ilang pagpangatong, nagduba sila sa usa ka tihiras. Samtang si Mara naghandong in down sa gikamingawan niyang para. Higala, niya lang sumpaning atong sigilanon, himayang nahunlang.

Oke. Uy, paha bene. Uy, di dekat tuntar lo ini, dekat mengamuk. Oke, kentang kurang mengamuk. Pero si Clara, lamik kayong tog. Hmm? Hagok pa ba si gilamuk? Karabi yan sa umihan na eh. Eh, nondong lanong ako sa akong asawa nga si Mara. Di kito matugon. Di pa ko makatug. Pinanggagit kayo sa akong asawa. Ni Mara. Pero, lahi siya performance kay kang Clara. Lahi ang kalipay nga bati unako ni Clara. Lahi ka

Tauhkan ku kasih Christian siang telepon. Maayo ka? Dili na lang siguro. Aron dili ko makasamok niya. Tingalig makatugaw na hinuon ko sa maayo niyang pagkatugrong mga orasa. Christian, bana ko. Kiminaw na kay kunimo.

0: Clara? Clara? Pagbata. Abot na ta.
1: Elitos, Manilo.
0: Kabantay ka?
1: Andito na tayo sa Manila. Taroy. Saan sa may?
0: Sa pagpadong ba na ito din sa Manila ba? Nagdinasaya pa ang mga tao, no? Pero karong nga niabot na ito sa Manila. Pero tinagalog naman sila.
1: Bitawin, no?
0: Paganda na diha kay mga naaw na tayo ng barko.
2: Patrog mong tarong, pre. Kaya ka, kurasan mo ka, pre. Limo kang lugar na pag-anis sa Manila.
1: Kinsa siya, Christian?
2: Kinsa ko?
0: Akong kauban sa trabaho sa Middle East.
1: Mao pa.
2: Kauban na, pre?
0: Aha.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usa lang diha naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipangbati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan natin nga anong nanambok na daw kun labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga paragis Bila-Bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bila-Bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unta mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na paradis Bila-Bila please hiram pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang balatian. Adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Oil ug paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
7: paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Kan siapa mandi ai?
1: Kan aku pergi siang suut ke yang higala.
2: Kena dah, pre?
0: Nak apa di ai? Kan siapa di ai?
1: Kan close kami ini berbik suun.
0: Og unsa?
1: Tana pre, manglakaw na ta.
2: Pre, kagbayan mo kuri mo.
1: Lali na. Kita nga lagi pangita na ta sa main office.
2: Pre.
0: Kipiyaan naman hinuon ko nila. Tuan na ay. Alakadiyat. Ang datatempa. Uy! Huwag!

0: nga nunguha man mo sultihin ang bihana, pre, nga, kumpari ta. Ikaw pa yung ipalayo niya.
1: Bunggo ta.
0: Siya
1: Bunggo? May buong siya kung nga nung kumpari ta. Ikaw ra ba, masulti ra ba kas tinuod? Buto bang palagka niya nga, kinugos ni mo ang usas ako mga anak, piti ko.
0: Uy, sa ato, pao asay kasayuran nga, dago kami niyo.
1: Wa.
0: Wa sa kasayuran nga, may tulog ka ka mga anak.
1: Wa.
0: Uy, sasawag si mga anak, pre, no? Yung mga gilimod.
1: Ay, support na lang ko na ako, pre. Ayun na, gulog alkuntra di ha.
0: Ay, amo kayo, pre.
1: Sige na, dali na. Manood na sa opisina. Magawas na yun si Ara.

0: Kumusta naman, Christian? O si Sulti sa inyong gikasultiin ng inyong opisina?
1: Kuan, pabalik ko namin sa trabaho sa Middle East.
0: Mular ka na magpalit tayo.
1: May duha ka simana pa. O na may pabalik ko sa Middle East.
0: Ay, may noon. Arma ka, sorry pa tabi ni Manila.
1: Aw, mao yun.
0: Sorry, biyagit ko din niyo.
1: Ulagi.
0: Ganahan ko, ano?
1: Uy, bliba na. Suro, tika, bisig asa.
0: Ato, tas baklayan.
1: Oh, dasig lang, dasig.
0: ano sa
2: pre, Christian?
1: Ah, nga no, pre?
2: Ah, muna lang siguro ko ninyo sa papauli sa Cebu.
1: Mao ba, pre?
2: O, pre. Pemusta na ko ang higayon nga. Ay, mintras, niya pata sa Pinas ba? Iuban ko sa kong pamilya.
0: Pamilyado na kay ka?
2: Ah, oo, oh, oday. Ikaw, pre, pamilyado sa baga?
1: Ha?
0: Uy.
2: Pamilyado sa baga, pre? Tana lang ko.
1: Uy. Naman sa amo poyo si ate na ko, gangya mga anak. Sila nga kong pamilya.
2: Ah, maa ba, pre?
1: Lakaw na, pre. Uy, muhawi niyo.
2: Nanala. Ampe mo pa eh, pre-Christian, ha? Tali, masakpan mo.
0: Masakpan sa unsa?
2: Masakpan mong naminaw sa DWHP. Matagal niya mong bugas ng turiso.
0: Ay!
1: Lakaw na, pre.
2: Sige, bayan ninyo.
1: Dasig lang, pre. Dasig lang.
0: Unya, asa man taruin?
1: Oh, asa pa, di manurhoy. Pahimus na na ito ang higayon na ni Atas Manila.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon na ko ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo alternative medicine doctor.
7: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Hinaot nga nakainom na mo og DTX500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
8: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
7: Correct doc. And even ang tunog sa falls no, kanindot jud paminawon.
8: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
7: Pero Dok Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
8: Paita.
7: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
8: Mo na rason Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX500 og MyTC? kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa ato mga selula og tissues apil na ang ato mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
3: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
10: Mapali sa mga butika.
12: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parte sa atong pangdungog. Luwas niini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usa pod sa mga rason nganong kita mabungol.
8: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
7: Husto.
8: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
7: Hakana.
8: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
7: Mao jud dok.
8: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
8: Hello?
7: Makabungol mo dahil na?
8: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir JP, kabulokag unsa, ayaw rag paminawa.
7: Sa ito pa dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
8: Oh, kanang mga mister na, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: DTX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako nasab, si Dr. Miloy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Palagi.
8: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas ug utan, mas mahal ba ang prutas ron?
8: Mahal gyud oy, basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 ug MITC na lang kay kung lantaw nimo ang MITC Sir GP. Imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
7: So dako kay mo ma-save
8: tag 25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 ug MITC ra jud.
7: Correct.
8: Ang DTX 500 nga adun ay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
7: Husto, Doc.
3: DTX 500!
10: Si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o makapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili tigkaug utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Oh, mataya ang imong utok,
7: brain,
8: imong brain. Parkinson's disease, diabetes. Moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
8: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MITC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na namong tab kaya puno mo na sa radiation. So, importante din Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MITC Sir GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
3: DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pagkakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
3: MITC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako
16: ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
18: Unog sip unog na ko.
16: Tagtiko og Mighty C.
18: 2 capsules 3 times a day.
16: After sa sige na akong tumara sa Mighty C.
18: Abugog taligsi.
16: Ako nang masuklan.
18: Epektibo kayo.
16: Ang Mighty C.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kining virgin coconut oil na kampyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Diofresh.
7: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera jud Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
7: O bitaw, ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Diofresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supply. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
7: Oh,
8: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
8: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: of
8: pa.
7: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
20: D3 Bio Health News.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang, nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
7: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
8: Uy, nindot na.
7: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Tones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
8: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
7: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
8: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
7: Correct.
8: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini, Sir JP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
7: Oh,
8: D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
7: Wow!
8: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
7: Mura di ay nag-topical cream.
8: Murag yun.
7: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
20: D3 Bio.
21: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. O wala na akong ipamati sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan sa GP.
7: Mm.
8: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
8: Mm.
7: Alpha lipoic acid.
8: Mm.
7: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
8: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid.
7: Mm.
8: Nga naa sa ditribayo.
7: Mm-hmm.
8: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
7: Uh-huh.
8: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
7: Ay, kanindo.
8: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course, wala.
8: Mm. Mm. Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
8: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa ditribayo, gahatag og immediate response.
7: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
8: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
7: Oh.
8: Maudyo na yung bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan dyan nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system, ani Dok.
8: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
7: Of course.
8: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity.

0: mo. Pero kung gainom ka og nitribayo, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og nitribayo over plain D3.
2: Nitribayo.
3: Ako sir, na diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og nitribayo, after 2 months sa pagtengay na yung gamay. Epektibo kayo ang nitribayo.
2: Nitribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay susigami alung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul kabisis matagat na wala nag-view the perming pag-atake sa kong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
0: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
0: nga
1: adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwaska nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix

0: sulayin ninyo.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: D3Bio Health News.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Maujud na.
0: Kay kung hinay dagway sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinay-hinay na siya deposito.
4: Munay delikado.
0: Pero kung sige kang ginom og D3Bio, ang BCO nga naa sa D3Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
0: Ang D3Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3Bio. Padaghanon ni D3Bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
3: D3Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3Bio
4: naadyo
0: ni gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3Bio ka kay naay gallic acid ang D3Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jod, ang D3Bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumbay.
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
6: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumusta gmayeng gabi kanatong tanan?
1: Sa pagkausap ang welcome, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga nang labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

August 12, 2026. Naiswata mo na sa mga tabagahatag ang pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Gabriel. When you stand by Gabriel, alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Syempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Pwede stand by Gabriel, alang sa musawat. Dine siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Mayaman ko sa pangalang Gabriel. 32 anyos na ang panuigon o kasamtangang nanimuyo. Dili sa Negros Oriental ate. Sa akong pagbataning kalibutana, si mama na dayon ng akong nakita. Maunang ako naandan sulod sa daghang katuigan. Nag-inusara lamang kong anak. High school pa lamang ko sa dihang namatay ang akong amahan tungod sa kalit nga atake sa kasing-kasing. Sukad ni Addo kami na ni Mama ang magkauban. Kami lang ang magkaramay ate. Nahinumdum pa ko sa gabi igikan sa lubong sa kong papa. Si Mama nagkulong sa iyang kwarto. Nadunggan ako ang iya mga dangoy-ngoy. Gihilak or gihilak na niya ang tanan niya ang luha. Apan kabalo kong dili pa mahuman ang iyang kasakit. Pagawas niya sa kwarto, pula kayo iyang mata. Pinugos ang iyang pahiyom. Matudya kay nako. Gikan karon. Kita na lang duha. Hinay niyang sulti ate. May tango lamang ko bisan wa ko kasabot. Unsa kabugat ayang gipasan. Grabe ang nagiana mong kalisod ni mama. Daghan ang nangulitaw sa kuhinahan ate, humanawala si papa. Buutan siya, 42 years old pa lang. Sadya may panaw si papa. Kugihan ang akong amahan sa trabaho. Mahinungdan. Nga napi ang gidmi sa iyang pagkawala. Daghang lalaki ang anda mo dawat. Nga mamahimong akong amahan. Apan matagigayon, adunay mga ulitaw kaniya, usara ang ihang tubag. Salamat. Pero akong anak ang akong priority. Sa una, wa na ko masabting nga nung gipili niya ang mag-inusara. Hangtod sa kagabi, nadungog na ko ang iyahang pagkikistorya sa ihigala. Kung maminyo ko na siya pag-usap, basin. Huwag mapasagdan ko niya. Dili niya gusto nga mabati na ko. Nga nausab na ang lugar. Sa akong kinabuhi nga ito kaniya. Ati R. si Mama, ako lang ang iyang giyon-ahuna. Gisakripesyo ang iyang kaugalingong kalipay. Alang ka na ko, ate.

Ate R. Sadyang nakagawas na si Mama. Nagpadayon ang among communication ni Jenny. Hangtod, nagkahigugmaay sa usag-usa. Matod niya na appreciate ko na niya ang akong gibuhat kang Mama. Upat ka tuig nakalabay, Ate. Mura lang upat ka bulan. Daghan na kaimig damgo ni Jenny para sa muugma. Apan ang akong mga pangandoy dili lang para kanamo, kundi akip ang akong inahan, Ate. Palangga ni Jenny ang akong Mama. Hinungdan nga mas na ko siyang gimahal. Kay kiniman ang babae na akong giampo, ngayatag ka na ako sa labaw magagagahom. Kanang mo ilasa ko inahan, nga susamag yun sa iyong inahan. Ang uban may ingon nga Mama's boy ko. Apan alang ka na ako, usa kini kapagbati sa anak. Ngadto sa iyong inahan. Isa pa, Ate. Dili si Mama pareho sa uban nga diktahan ko sa akong kinabuhi. Ana lang siya para suportahan ko sa akong mga pangandoy. Apan ang pila katuig na mo relasyon ni Jenny, Ate. Adunay kausaban. Sa una pa lang pangandoy niya nga mo abroad. Ug miabot gid ang oportunidad, Ate. Wa niya sayangi. Nananghit siya kanako nga mo abroad, Ate. Wa ko nasayod nga usbon sa panahon ang tanan. Sa wa pa siya milarga, nagbilin siya saad nga rin kanako nga sa iyang pagbalik. Magpakasal na mi. Nangayo lang siya lima katuig, Ate. Iya kong ipangutana kung makahuwat ba ko. Ako siyang giignan ng hulaton ako siya bisan pila pa katuig. Og tinuod ang hulat ko, Ate. Paano ako masayod? Na samtang naghulat ko kan Jenny, nagaduol ako sa bang adlaw, kakinahanglan akong mamili. Tungod kay, bisan ang among communication, chat lamang, Ate. Natigayon ang tanan. Matod niya, dito kami magpakasal sa Canada, Ate. Nalipay ko. O gisultihan ka si Mama ni Ini. Malipayon si Mama sa among desisyon. May dangdan, Ate. Gilihok ni Jenny ang tanang papel. Apan matagkaranog niya. Idagan ako si Mama sa ospital kung kalit siyang atakihon sa kasing-kasing. Ate R. O sa kaadlaw gitawag ko sa doktor nga doon sa iyang opisina. Iyak kong giigdan nga kinahanglan giyod nga i-close monitor si Mama. Huyang na iyang kasing-kasing. Dili na siya angay mabilin nga mag-inusara. Importante kaayo nga dunay kuyog ganunay. Kay posible nga kalit siyang atakihon. Ati wa may mga paryente sa Negros. Napadpad lang si Mama ug si Papa sa diyang nanimpalad sila. Wa ko'y laing mabinlan sa kong inahan. Busa gabayad kong bubantay kaniya. Samtang na ako sa trabaho. Di na ako maka-overtime, Ate, para matiman kong ako inahan. Miabot ang adlaw. Nadugay na akong gihulat, Ate. May pauli kadali si Jenny para iatimahan ang tanan namong kinahanglanon para sa maabot na kasal. Swerte ko sa kuhinigog mga nakakuha og permanent residency sa Canada, Ate. Nag-grant kaniya. Ugmatod niya. Kinina ang dakong oportunidad tali ka namo. Nga mamuyo nga dito. Apan at ER. Unsaon ako pag-settle down. Unsaon na mo papakasal. Nasadya may balik na si Jenny nga dito sa Canada. Pila kaadlaw giatake si Mama. Matulog daon ta siya. Gidali na ko siya da sa hospital.
may nalanggani na dala siya. Apa na paralyzed pag yun, ate. Ako problema. Ang mga relative ni Jenny na nga doon Canada. Apan, dili ko gid mabiyaan si mama. Unsao na lang kung tu ako dito. Huwag atakahiyon siya. Mas worst, huwag din ako mapasahilo akong kaugalingan. Apan mato ni Jenny kanako, dili pwede nga di kumuadto. Kaya kung ako ka ng buhaton, magpakasal siya sa lain. Maulawan ko na siya, ate. Palihog, tambagi ko sa kong angay pag-abuhaton. Sincerely yours, Gabrielle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kay mo, Gabriel. Sa imo pagpadangat imo sumatang po ni atong tulubano sa sensor ni Ate Arlene. Ang sabay angay ni mong buhaton. Pakasla ni mo hinigugma nga o sa nagka-Canadian resident? Or ang pagbiya sa imo inahan nga anaa sa iyang balatian? Hindi lang basta-basta nga balatian. Naasa crucial nga sitwasyon, no? So, unsabay ang aking buhaton. And di po siya gusto maulawan yung hinigugma kundi siya maubot nga to. Of course, kaupan na to, bagog alot, a new haircut. Did you know ba, Abanyel?
1: Yes, ba yung adlaw, Ate Arlene Cap, Junos na nato mga suking tig subaybay.
0: And of course, ng atong URP professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw, Day Genova and Ate Arlene.
0: Ikaw ako pangutanon sa problema ni Gabriel de Ginobs. Kung sabay imong buhaton, ilit go, imong hinigugma, or sa ba? Listen.
1: Kung ako, ma'am, di yun ako kaya biyaan akong mama.
0: Or so, di ba pwede mamili, no?
1: Listen, kaayo ng kung ano ka nang ingani nga sitwasyon ba nga, papiliun ka, mama baya na ni mo, masakito na niya, kabalo na ka nga, murag anytime soon pwede siya atakihon.
0: Yes.
1: So, kanabang, para na ako, diligyapon siya magmalipayo, nung mulupad siya dato niya, iyang huna-huna, nabilin din sa iyang mama. So,
0: correct.
1: Murag dili siya magmalipayon sa iyang pakikuan, pakiginyo, kung ang iyang huna-huna kasing-kasing nabilin din sa iyang mama niya. Imagine what if na mahitabo siya mama while naa siya dito sa Canada. So, ang iyang konsensya ana, dili po, dili niya kaya na kargo.
0: Wa man siya mag-expect nga maatake yang mama nga
1: yes.
0: Na humanaw process ang tanan no. Niya, ay ni gugma di pud gusto nga maulawan. Matod niya di kay ka moabot. Magminya jud kog lain.
1: Kana kana bitong
0: mas nagmaulawan pud siya sa iyang mga bisita
1: sa
0: paryente.
1: Nga term ambanga. Kung dili ka moabot kay kasal ko sa lain, murag para sa ako aha. Sana selfish ka ayo siya nga kuan ba. Kung nahigugma ka na nga tawo sayod man ka nga wala sila lain parinte, sila randuha no, iyang mama ra gid ang iyang kauban sa kinabuhi. So selfish kay ka to say nga kanang kung di ka moabot kay kuan kanang di sa lahi ko mo pakasal. Imagine nga imo na broken heart na gid siya sa nahitabo sa iyang mama, imo pagid siyang inganaon. So, selfish kaayo siya nga word ba nga. O punta, mas kinahanglan niya ni Gabriel ang pagsabot nga sa iyang sitwasyon niya. Imo na inon siyang i-blackmail nga kundi siya maka-adto, pakasal ko sa lain. So, kanang sakit para, sakit ano naon nga. Imbis siya ang mas musabot kang Gabriel. Iyan anong kanang samutono kanang ipit ba. Doon makasabot man ta nga na pressure siya kaya ang pamilya ta na sa Canada.
0: Na ready na ang all.
1: Yes, ang gasto o guwan pa. Pero kung ikaw, no, anak po ba siya? Imagine kung sa iyang mama na mahitabo. So, para na ko, ayaw gyud og lakaw Gabriel kay maskin unsay mahitabo abala man minyo sa lain makita mo pag nagminyo ang lain
2: Amerikano pag negro pa kita
0: patay paita pala negro
1: kay diba ka pang atong mama usar gyud na isar gyud na tong mama pero kanang hinigug mama makita ta bisan pulo lagi bisan pag 20 hon so dili gyud na pwede
0: listen no kay ang yang kinabuhi pero dili pwede kay di man sa doktor dalon niya hospital ibili na dito daan o sa ba
1: lain i-admit na sa ni while wala ko ana
0: ko ana no kay wala bang ko kinahanglan timanon sa mga doktor total di bitaw ko doktor usa ka ha I mean pero lisod. Para magod na ko, lisod, sakto ka. Lisod ba yan? Kayo. Okay, nahan, magod.
1: Digid ang isakipisyo ang mama.
0: Ayan. Okay, sige. Dirita sa itong URP professor. Ikaw, Cap Jun. Kung ikaw si Gabriel, lalaki na ba ganyan sender? Kung sa imong buhaton?
2: Aday, kung ako mo ato, ikaw ka na daw. Maminyo pala naglain dito. Nalo.
0: Ay, mong mama.
1: Kanya.
0: Si Bako lang mahitabo.
2: Mangitara kong katabang suhulan para... Kanang mo'y bagatiman sa akong inahan.
1: Oh, mas kanyang, what if lagi ka?
2: Nga. What if pa man na, unyag,
1: what if pa
2: man na? Kato, sigurado namang to nga kung dili, kamo at to Gabriel, maminyo, mantog negro.
1: Ipahimong, ipa...
0: Negro, good? Ay, sadang negro? Ay, grabe, sad ka.
1: Ipahimang noongan, biya siya dahan sa doktor.
2: Arabo, oh.
1: Nga, anytime, pwede atake yun na iyang mama.
2: Wala so, naman, dili man ka doktor Gabriel, nga kung naakadiya, dili atake yun. Ang imong kinanglan is, binlan na ni mo kanang muatiman si mong mama, at least dito, sigurado ka nga kanang dili na gid-og itok ba itong ulo ang imong uyab. Ula na ba kayo ni Gino ba?
0: Lisura ba ng itok o gulo?
2: Okay, kini mga babae, lisod ba yung baya pasabton? Mm-hmm. Di ko matingala na, nagbahat na ba yate?
0: nagbahad.
2: Nga, kung di ka buhad to, paulawan ko, na akong mga parinti.
1: Sakto ba na? Ngayon mong baharan ang iyong higugma, nga sayod ka nga na siya
0: sa situation.
2: Kami nga mga lalaki, makaingon yung nga dili sakto. Pero kasabot yun ming, ang ulo sa babae, itok yun na. Pag-ingon nga, kung di ka buhad to, magbinyo o lain, magbinyo, gina. O niya, ahamang karoon ang future ni mo, Gabriel.
0: Dili man god gikinahanglan nga magkaroon man gud sitwasyon.
2: Looy kay si Gabriel.
0: Iduha man ang kapaingnan kung ipadala gid ni Gabriel ang iyang emotion, di gid niya pwede biyan yang mama. True. Kaya ngano gisakripisyo ang tanan para sa duha lang ba gid sila matud pa niya sa pagbata niya sa kalibutan na bisag kinsa naman siguro. Pagbata na to sa kalibutan ta tumama na may to makita but lagi sida na lang ang duha sa kadawala iyang papa. Kaya lang duna puy panultihon nga di man to hawak ang kidabuhi mawala mawala magid siya. So para pagsugal pero iya lang siyang gusto nga kung mawala siya naa siya
1: na siya
0: ang mama diba
2: kay okay.
1: Mayon tag kagayan ra naka nga inig kuan balik ra dayon pagkasal humana dayon nya Canada biya na nya napabinay mo ko ano sa akong nabalaan bro napanay length of stay ni mo nga kinala na akadato so
0: syempre preparation dapat di ba pwede nga pagkabot niya umak kasal na napanay mga preparation yes. Nila nga buhaton
2: ino nagod ni mo si mama ni mo nga kadang ay kabala ka ma pagkabot na ako dito kuhaon ta ka
1: dito ka abino ko niya mama ma ay sag kamatay ma
2: di ingno niya nga ato patag karada ma para maning kamot kaya mabuhi pa nya dili na maguna maunsagot kaya na-stroke naman lahutay naman pa sa ingana
0: grabe
1: sa doi lain na sa dili ta kabalo ka po kaya ang doktor wala once nga heart na manggod nga nanagi ka ng komplikado na ang sitwasyon niya.
0: What? Pero honestly ha bugat kay ni sitwasyon ni Gabriel yes. Dili niya basta-basta no. Kay ang katarungan sa iyang hindi kugma nga dili ba ka doktor ko yung una di sa iyo di ba ka doktor but bili ni doktor bili ni siya ibutan siya sa ospital kung pwede
2: sakto.
0: No ba
1: sakto lagi sa, pero ang pabati sa anak ba ang pabati sa anak nga iyang mama nang masakiton na anytime pwede mawala syempre siya dili niya kaya na sa iyang konsensya
2: masugot kay sa dili Gabriel mawala mong gunay mong ginikanan pero katukuyab ni mo kung maminyog lain
0: di ang point lang din ha
2: saan mo to kay,
0: dari pagod mura bitaw gay pagkakitid ga magutok yang uyab kabalo ba siya nga
1: ibaharan ba
0: na atake waman may, dili man intention
2: nakuha na ba yan ang preparation gastot eh
0: dili man intention lagi nga magsakit yung mama pero na stroke pa hinuon so inay nga mulakaw na siya na stroke pa hinuon so kinahalan ba niya mo biya bisag kinsa ang nasa sitwasyon ni Gabriel listen ba yun
1: listen ka ayun
2: dili ka pwede mangitag katabang eh bilin si mong mama
0: dili pwede ka
1: dili ba pwede nga ang uyab na ni Gabriel ang mas mohatag
2: dili na kayo nakasit na tanan.
1: Nili man ka, pwede na pa mo naikuan, pwede pa mo na-extend nga, ka ng pasabton. Sharok ang pamilya sa babae, di igin mo sabot. Nga, kinabuhi, baya na. Nga
2: nakadown na baya? Man. Nakadown na baya sa mga kuan?
1: Adagan sila kwarta, kanagagod na. So, tayo, maka-adjust sila.
2: Anong dili mo kamuad to, na panahon na ni, nga mag, kanang, hihiwusa na mong duwa ba?
0: Pero tanawin mo, no?
2: Niya inong mama.
0: Gabi ba kay in love yung hinigog mo? Imagine, siya ba ang nag-arrange na ni uli lang siya, yes. Para i-arrange them all. So, base nung kulang lang ni communication ba nga, di-atake mo si mama, nagkuha siya po, di ba? Base kinang lang lang ba?
1: Kaya ka nang kasal kap kanunay, man, di man na mawala man ang kuan, courthouse, di na mawala ang simbahan, naroon na kanunay, pero atong mama, mawala na anytime.
2: Pero dili,

0: Eh, di siya gusto maulawan. Mm. Kaya nakagasto na ang all.
1: Oh,
0: di siya
1: maabot.
2: Pero dili man na sa ngalan nga maulawan. Kaya ang tao bito, mamusabot manguna. Basta kinabuhi na.
0: Lagi.
2: Kaya kitang tananabi at mga mama. Kaya makaunaw na po biya ta nga what ifs ato ang, at sa ato na nahitabo. So, most probably or, makasabot
0: actually,
2: ang pamilya.
0: Unas bugat ang ilahang reason. True. Una, ang babae, set na ang tanan na ako mga relative diri dili man ka doktor ibili sa hospital pananglitan ibili sa hospital bahalag mo uli ka after pwede man na pero kung mawala gyud siya di pa nato hawak ang kinabuhi
1: di mo magitinood na siya
0: pero po sa pikas bangin si Gabriel well, di niya makaya so, gabian niya yung mama niya ito siya dito kasi bako mawala yung mama nga wa siya di niya makaya siyang consent
2: yes.
0: So what if both dili gid nato ma-blame ang duha kay puro sila dunay bugat nga rason
2: sobra o, as diba? In good
1: o ako apa si ka sa Canada?
2: I dig it.
1: Kay, kadang ang opportunity, Gabriel ba?
2: Canada can wait.
1: Dili, yes. Maminyon na tublayan, wala na.
0: Continuod siyang nahigugma.
2: Yes, Canada can wait. Yung, oh, pero ang ginoo ko.
0: Siya nalang explain sa iyang mga relative. Siya nalang explain nga na stroke ang mama. Dili ka abot
2: diba? Pila rin yung pagsabot yun, Ana.
1: Nakainayak na taon o gasto. Nakainayak na prepare. Nakakontak na ko ka ng sana, tarantanan.
0: Ang problema lang kay nalibahan mo po yung hinigugma. Hindi ka maabot, maulawan ko. Hindi lang yun. So, murag ka ng lisura po, Ana. Ay, murag ka ng...
2: Ayaw. Kanang sakit ka ayaw na
0: naman. Ang point na ito niya, ang hindi, kaya mapakasal siguro ang gusto sa babae. Well, anyway, di ba po siguro na siya love kung...
2: Di ba ko imog yung ibaharon mo ra magnima na matawag nga
1: love.
2: Dili
1: man love, nga love gani niya kay kinang lanipad to kinasi Gabriel.
2: Love ba ang tawag anak kap nga sayod ka kanana isa ka sakit ta imong kwat imo pag yung dugangan.
1: Na may opsyon. Pwede man ka magbilin og katabang. Pwede man ka magbayad
2: wala,
1: yung, ang nurse.
2: Wala gyud ang point kap kay lahi ra bigin ang atong natubit ang mga si kinabuhi kay naata sa pagkaakuan nila ba. Kay syempre kinabuhi biyan na nga murag mura nang last opportunity nga.
1: Adlaw ba ni nato sa atong kasal? Gisabutan ba nato ning duha? Niadto na ako mga ginikanan, ako mga igagaw, akong mga ex na nadiribetanan. Ipahambog ba yun
2: ako? Mahimo ba ng celebration? Mahimatawag ba ng celebration kap? While lang imong huna-huna kasing-kasing nabilin sa imong mama? Pero dili ka makaselebrate sa kanang kuan. It's not a celebration of love anymore, kay.
0: Pero abinin mo, ako
2: may lahi nga situation.
0: Doon nag-ni-regrets. Kaya ako bitaw, ato nga time when akong papa pass away, before siya nawala, iya yung ipangita akong pangalan. Asa si Arlene, unya, diba? Napa ko'y program. Nag-program ko, ingon ko, Adul, mahabol lang ko, pero nawala siya, nga wala agad ko.
2: Di ba, so, ma'am, ang regrets?
0: Regrets. Oh, yes, grabe ang regrets.
2: Tinood.
1: Ayaw to, ang regrets, Gabriel. Eh, mabuhi palagi na, dili pa na mamatay. Adul, isa dito. Lahutay ba yun ay mong mama?
2: Mura, ragiro ka nang kung ano, ka nang pilar ka oras ang biyahe
1: ka. Ang ako punto is, pag dili ka nag-adto dito, dabi maminyo itong lain, grabing regrets sa noon.
2: Di, pasabot, Ana, nga wala siya na igugma kang Gabriel.
0: Ang kung ano lang yun, Ani, is, kanang dili lagi mahitabo ang mamawala yung mama kung panalitan maagit siya. Tinuod mga ganyan na ito hawak ang kinabuhi, pero mas gwapo mo yung naagit siya. Pastilan. Anyway, usap mo yung angay buhato ni Gabriel. Muadto ba siya sa iyang kasal or dili na lang? Stand by, balita man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng cervicare. Takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog na diya ang sambul-sambul.

0: Aptan na yun iyang panglang tao. O itiktido good kayo nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre ato sang tibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Insane Ami, always watching from La Filipina, Tagum City. God bless the three of you, Ate Arlene.
1: From Althea Rose de los Reyes, shout out sa kong mga kids na sila Sander and Shamara watching Miggy Kandri sa CDO. Love us kayang inyong story karon, Ate R. Unta matakol po ninyo pohon ang tips sa pagbalansi sa oras sa trabaho ug sa pamilya.
0: Ayan, umuna ni. Kinigyod. Ngayong hapon, Ate Arlene sa Deje Nova and Cap June. Shout out watching from Puruk, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarata, Mindanao, Philippines. Grabe na gindi. God bless and more power to your program. Shout out to Simpao Family, Kilya Family, sa tanan nga taga, Barangay Palavilla, from Simpao, Dado Dudoy, Cherry Jan. Oh, grabe ni.
1: From Jerica Dizon, mayong hapon, Ate Arlene, pa shout out pun midri sa Barangay Katipunan, Villanueva, Miss Sam, Miss Oriental. Sige dyan, may katawa sa inyong mga banter ganiha. Nawala dyan akong kabukat sa trabaho pa dayon sa pagpakatag o kasadya o maayong ehemplo.
0: From Jenny Lasibal, mayang hapon natin Arlene, lingaw dyan ko sa inyong programa, ilabi na sa inyo paghatag o tambag, makalingaw gyud si Cap June sa iyang reaction, bisan sa iyo, ginapakibatog niya ang iyang rason. Go, go, go lang, Cap! I just discuss akong husband watching here at Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless sa inyong programa, TR.
1: Shout out po sa Galendez family, especially sa aking parents, Rogelio and Arlene Galendez from Lean Gals.
0: From Madiluso, saan siya? Jedmine? Regards ko ninyong tulo, sige katawa, katanaw sa inyo watching from Hingoog City.
1: From Pet Galinzoga, Cap June, daghan pa mga playboy, dirihin natuan, Surigao del Sur, go, go, go, Cap June, idol ng bayan.
0: Dugay na ko nga, tigpaminaw sa imo programa, ate, nindot yun kaayo ka mabasa sa mga letter from Angeli Ando Ortega of Bugo City, Cebu.
1: Hi, Ate Arlene, shout out po from Abaga, Libungan, North Cotabato. Salamat, Rodel Anoba, de ay ni ate.
0: From Manong June, Espaliardo, malingaw gidkog, paminaw sa inyong programa, Ate R, de Genova o Cap June. Kay dili good magpalupig si Cap. Kumbati Cap, listening from ng Kapunsyan, Sumilaw, Bukidnon. Shout out sa Espaliardo family. Salamat.
1: From Arns TV 2559, good afternoon, Ate R. Shout out ko sa Trident Boys nga, taga San Vicente Alto, Oroqueta City, Misamis Occidental, nga mga gwapo hilabi na ni Engineer Jandel, Kuya Chris, Kristen, Jundel, ug Arnel. God bless.
0: Shout out to Rimaline Butlig Ayuban of Bacong, Negros Oriental.
1: From Vince Paul Lasigas, hello Ate Arlene, pa shout out ko sa Lasigas family.
0: Okay. Dejinov, unsay mong final para kay Gabriel?
1: Again, para nako Gabriel, ayaw lang sa agyod og lakaw. Mm-hmm. Kaya kinahanglan ka, karon gyud ang time nga magstay ka dapat sa kiliran sa imong inahan. Kaya anytime, wata ka balo, unsay mahitabo sa yaha. Do, wala na to ginaampo nga na yung mahitabo gyud sa yaha. Pero sayod naman ka sa sitwasyon sa imong inahan. Kaya explain na naman ka sa doktor. No? So, para nako, dili gyapon ka magmalipayon kung larga ka. Dili gyapon mahimong selebrasyon ng imuhang kasal. Nga sayod ka nga ang imong mama critical or dili maayo ang kahimtang diri sa Pilipinas. So, para maguna ko, no, isip ko, an ba, murag part sa tong kultura, maguning grabe kita ka-attach sa tong ginikanan. Yes. Labi na sa ihang sitwasyon nga ihang mama wa naginagminyo usab, kaya gifocus gid kang Gabriel. So, grabe ang pagigugman nila ba as inahan og anak. So, lisod kaayo na isakripisyo ni mo para sa kanang magpakasal ka. Kung ang kinahanglan magunaan nga kahimtang nga masabtun ka sa babae ba? Masabtun ka nila kay kanang kaning kasal, kanang kuan, pwede man na ma-extend, pwede na ma-postpone, pero ang kinabuhi man ko, di man ko na ito pwede ma-post nga, oy, taysa lang ha, ay isang kamatay, di akong lakaw sa ako, di man ko nga na unpredictable kaayo ang kinabuhi sa imong mama. Ang kaning kasal, pwede pa na ma-postpone, pwede na ito ma-reschedule. So, kinahanglan na ginagdakong pagsabot sa imuhang kuan, kanang minyuan, kanang imuhang uyab nga, unta, siya
0: pwede man nga, i-excess diba? Ito 1 month, after 1 month, kung okay na si, okay na ko inahan, o sa may tabo, whatever, si padayon tao sa
1: ano ba? Kay kung huna-huna po silang adak, wala sila nagasto. Kanang kwarta, pirmim ng kwarta, kaya natarong man sila mga saktong sila mga kuan trabaho dito. So, dili gina mo na ay himoong rason nga, nagasto na, nagkuan na, nagingani na. So, dili pwede. Kaya ang pagsabot ang kikinahagla ni Gabriel karon, dili ang paghulga ang akong, di siya mo adto, dili siya mag, kanang or magminyo sa glain. So unfair kaayo na nga imong hulgaon ng tao nga sayod na ka nga nana siya sa sitwasyon nga nana sa rock bottom ba kay imagine ang tao nga muray mong kauban sa pagdako hang sa gikan sa gamay ka hangtod pagdako nana sa kanang critical or dili na maayo yang kaimtang nya imo pa siyang hulgaon nga magminyo ka glain. So again, Gabriel, ayaw isakripisyo imong mama kay ang atong mama o Sara gid na sa tuhoi ginang word nga magmahay gid ka if in kaso kay murag simple sa mama ba katong ako nga time pod nga namatay pod akong papa nga wala pod ko dadto nga ibis ka uliyon kay kuwara nga semana pero daghan gid ko giuna ba daghan gid giuna nga mga butang nga ang ending wala na ko o wala na mi nag-abot. So kana nga regret kanunay na forever na nimo dadon. So ayaw na sudlang nga kahimtang Gabriel. So again, ang atong mama o Sara na pero ang kaning uyab kaning minyo
0: daghan pa muabot
1: o dili man gid galing kahulat na imong uyab ron daghan pang muabot. So mura na Gabriel unta imo akong paminawon sa kanunay kining DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, para na ko Gabriel mlahutay ra gina imong inahan. Kinanglang jud ka muadto sa Canada para magminyo kay gibaharan na ka. Na seat na ang tanan, nakakuha na mga organizer.
0: Lights again ang term ang gibaharan, no?
2: kanang, ang punto mga naguna ko, Gabriel, be practical na lang. Halimbawa, dili ka muadto, mamatay na imong mama. Nawala na imong mama, nawadan pa kag-uyab. Wala na gid ka.
0: Pero basig ba usab yung panglantaw patikan nga?
2: Aka na, mas maayo kung mausab. Pero kanang, ang babae magod ati pagbagbahagi na tininood gin usahay. Muna ka kumahadlok, ikaw ka ng bahadan ko sa babae. Nga kanang, sige, dili ko na yung padadadugin nga na,
1: Pero ang mga babae, kap, nga tinood na higug ma, mas na kong pagsabot.
2: Sige, dili ko na yung jikasan, kay, di na nakatinggan, ajikas na yung
0: automat. Inana, di ka kajika.
2: Si, kini si Adan Bitaw, pag ingon niya, sige, dili ko na mahulugan sa ATM, ito, ata kasi mga sawa, da,
1: pas
2: kayo. Bahad. Muna nga, nahadlok ko para ni mo Gabriel og dili ka mo adto. Kay ang babae lahi gyud na pag mag-ingon niya ko. Dili na lang magtataog sa itsura.
0: So, mas palabihon niya nga yang mama yang biyaan kay sa adto siya.
2: Okay. Sa... Kung mo adto mangud ka Gabriel, nagminyo ka didto, napay posibilidad pag uli ni mo nagi pud imong mama. 1 plus 1 equals 2 gyud ka. Pero pag dili ka mo adto, minus 1 na kadaan. Pag mamatay pag imong mama, 1 plus 1 equals 0 gyud ka. Moro kita ang logic, be practical, talagsala ang babae na mo'y makasikaso tanan, pakaslan ka dito sa Canada. Nada ka na kandoy si Balong na kandoy, ana, pero amot lang. Karo sa baka may gigayo na Balong na ino siya. Biyaan ako ang tanan diri sa Pilipinas. Kung naray makiminyo na ako sa Canada. Kada imuha na ana ang tanan na si imuha. Niya, ayaw kabalakin ang kanang imong mama kay mabuhi ragin na. Niya, ang importante nga maminyo ka sa Canada, maayo imong future pohon. Sagdi na si DJ Nova kay gusto
1: mura bang ingon ka pa mura pa taga kasun sa unang kaya ingon ka bala patay basta larga
2: dili na mamatay ang importante kung mamatay makaabot sa gapon ka pula dili ka masiro ba
1: kulay na lang ingin na mag story ka bala patay larga
2: luoy mo ko DJ Nova ang babae nakasit ng tanan na dili mo atoon nakapangambog na dito minyo masakita na ang hindi nga na ikaw ang luoy Gabriel kay mawadaan ka ginigugma kakanada na raba to, dollar na to. Sa Gihapon, ngayon si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal na ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP Remensibo, alas 10:29 na sa gabi.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta ang atong buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Nadasab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Huwebes, pizza 13 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggan digpaminaw, mga sukin digpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Dire silang tatagsa ka mga radio, ha? Nagtanaw sa Facebook Live, sa YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahaginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makiguban ka ninyo, hangtod ta, alas 12, karuntungang gabi.
2: Straight to the
1: point. At kung mga pinanggantig paminaw, tumakigsunan nga naminaw, karong mga orasa ha, may gabi ninyo diyan tanan, labi na diris Dakbayan sa Sugbo, at tumakigsunan usab sa probinsya Sugbo, Alawigan sa Negros Oriental, at ang makigsunan usab diha sa Negros Occidental, ha, may gabi ninyong tanan, diha sa Sikihor, o ito mga kaigsunan sa mga Bulanon, diri sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, o ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Atong makisunan usab dito sa gawa sa nasod, ha? Ato ang mga overseas Filipino workers. May nga pagpaminaw nyo dihantanan, ha? May adlaw, ha? May gabi, may kilom-kilom. Pindig asang lugar, dipindis oras kasamang listo.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen nga naminaw sa nato karon, ha? May gabi yung tanan. Ato ang mga nanay, mga tatay, ha? May nga pagpaminaw yung tanan di, ha? Samtang padong na matulog kasamang nisor, pero nanguban mo doyo gid nato, nanguban ka na mo doyo gid nato, unya na gid matulog ug mahumantos programa. Salamat kay ninyo ato mga pinanggantig paminaw, ha, nga naminaw ato mga senior citizen, ato ang mga nanikaisikay sa ato makigsuunan nanguban ang nanikaisikay pa, ha, panaw sa gabion samtang nanikaisikay naminaw nato din, he, nanguban sad kasamang nisor, nanguban nanikaisikay, nanguban po nagtandayan na, ha. May pagtanday-tanday di, ha? Atay, araw-maro, tatay. Aniya, sa tuang mga tanan lang nga naminaw, no? Kasamang nistor, na may nga pagpaminaw nyo diyan tanan, og bayong gabi, eh. Tuang mga pinanggan, digpaminaw. Okay, arita, sa tuang mga isgutanan, sad garong gabi una. Tuhatagag pagtagad ni mga sukin, digpaminaw, kay si Vice President Sara Duterte, ni file og motion na ipabasura sa korte. Ang gi-file nga kaso nga grave threat sa Department of Justice kung DOJ.
2: Straight to the point.
1: So ni Kwandon gipasakaan magkaso si Vice President Sara Duterte og duha ka kaso sa DOJ kasamang nestor ang kanang grave threats og inciting to sedition. Onya gibasura sa DOJ ang inciting to sedition kay walay igong basihan. So ang na ang gipasaka na lang nga kaso ang grave threats nga batok ni Vice President Sara Duterte. Gikasuhan sa grave threats kay sa iyahang matod papaghulga ngadto ni Presidente Marcos, ha, o ni First Lady Liza Marcos o ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
2: Straight to the point.
1: Sa mani nga gikasuhan siya o grave threats karon, so ni file siya o motion to kwas kasamang nisto, ha, nining iyaha karon nga kana tinguha, no, nga mabasura, ibasura kanang naa nga maong nga kaso ang gipasaka bato kaniya. Ato na hatagag pagtagad unsa kahay kanang naang resulta ani kasamang nestor ha kay agi pasakaan man siya og kananaang kaso sa kananaang DOJ no ato ni hatagag pagtagad sad okay kanang naang moment sad ni ang gipasaka dito karon sa impeachment court unya gawa sa dunay pasakang kaso nga grave threats dito sa kanang naang impeachment court ni pasaka pod ang DOJ ni ini sa ilahang habig samtang sa lain nga bahin kanhi DPWH Manuel Bunuan ani saysay nga adunay gitawag nga leadership fans sa Senado kundi nangayo matod pa kaniya si kanhi Senate President Mig Subiri og pundo kasamang nestor nga ikon og pundo para ihatag sa mga uban nga mga senador para sa ilahang mga proyekto matod pa ni atong tuig 2024. Ato ni hatagag pagtagad kay di naman pod ni mga pasangil sa mga di na pod kunoy mga insertion mga sukintig paminaw kanay mga senador ang mga senador kuno dona na pod kunoy mga insertion pero mo na nga kaning ni atong mantayanan ni kay nganong ni tumaw man ni daghan man kayo ng mga aligasyon batok sa mga senador nakaroon tuyo ba unsa may tuyo ani para nga hagiton para hadlokon ang mga senador para nga hadlokon baka sila kasamang nestor ang tanan nga mga senador hadlokon sila aron nga hadlok sila pananglitan og hindi kahadlok nila kasamang nestor ilahang ikumbikto no si Vice President Sara Duterte para nga ilang i-impeach mga sukindig paminaw kay pananglitan og hadlokon ka kasamang nestor so magpakita gyud ka og kanang naang labok sa Senado nga kunuhay gusto nimo nga i-impeach gyud or i-convicto si VP Sara mapakita ka dito ba nga kanang naa nga sad-an gyud na sad-an gyud si VP Sara kay karon o tanawa duna na po yung mga nitumaw nga bag-o nga matod pa ang mga nakita kuno nga mga senador nangayo kuno og binilyon kasamang nisto sa budget mga sukindig paminaw insertion 2024 kunya si Mig Subiri maoya Senate President atong panahon na. So man, ngano man nga ni, tumaw man ni, tuyo ba nga kanang na ang hadlokon ang mga senator judges para sa impeachment? Kani maka-apikto baka ni kasamang nisto? Tanaw na to, dako kayong ipikto. Dako kayong ipikto na sa ilahang hukom unya. Ngano man, kay pananglitan o muhukom ka, mupabor ka sa pananglitan o mupabor kang VP Sara, awa na, kasuhan ka kasamang nisto. so, tuning hatagag pagtagad doon diri sa tuang pagkulo kabildo ha. Kailaha karon nga ipaimbestigaran mo ni, pero ang sa flood control, hasta si kanyo Speaker Martin Romualdez, wa nag-diskuti sa ombudsman. Ang mastermind sa flood control, wa pa gyud masulbad. Hasta uban nga mga congressman, uban nga mga senador, nga na-involve man ka sa flood control, nga nung hantod karon, wa pa may, wa pa man manimaho ka sa mga nisto. Wa pa. Niyang gingon ni Presidente Marcos sa suna nga, muna nga, hapit na gyud kuno kasuhan naman. Wa pa may kwan lagi nang mak-out ng maganing uban nga mga witness. So mo na nga ito ning hatagag pagtagad ha dili ba ni makaapikto sa hukom unya sa tuwang mga senator judges kaning mga aligasyon na pod nga gi pagawas no karong bag-o kasamang nisdot straight to the point samtang probinsya sa Sugbo nakadawat og matod pa 265 milyon pesos nga special allotment release order konda Saro ang maong kantidad gidala mismo ni Executive Secretary Ralph Ricto pagduaw niya din sa Cordova og yung gihatag ni Governor Pam Barikwatro kaganiha. Straight to the point. So doon ay gihatag nga Saro ang Malacañang mga sukindig paminaw ang budget nga do sa probinsya Sugbo 265 milyones ka pesos nga Saro or kaning kwa kanang allotment na usab kasamang nisto sa so morning kanang naang kwarta magamit na aron sa magamit na sa pagpadagan sa probinsya o sa uban pang mga proyekto ni Governor Pam, ha? Hinautang kanang naang mahatagan o katumana, no? Labi na tong mga panaat ano ni Governor Pam sad kasumang ni Sir Odor, hinahinay naman o kanang naang katuman ang uban, pero sige lang, bahala o inanay, no? Kasumang ni Sir Apan kanunay, no? Kay dili man madali, sayon ta, di madali ni labi na sa mga tambalanan, ang atuang mga healthcare system sa probinsya Sugbo, pila guna, 15 guna ka mga tambalanan, ang ipadagan sa probinsya Sugbo, so di madali, at least na ay kanang naang na ay nakita bisag ginagmay kasumang ni Sir Apan, doon ay kausaban, no? Nga nakita lahi ra sa una, panahon ni kasi itong gobernador sa una kasamang nisto. Okay, wa man to. Ha? Ang mga tambalanan ato mga sukin, di pa minaw, wa giyot tagda. Ang iyaha sa unang priority, suroy-suroy sa Sugbo. Aga sigig suroy-suroy Sugbo pero wa gyud muhapit og duaw sa mga tambalanan nga sus grabe na di ay usa na lang kabuk doktor awa nay gapas wa nay kanang naanga asa na kawa nay gapas kasamang nisto ita sad ana kalakiha straight to the point awa na way pagtagad to sa una bahala lang ni mga pubreng mo ospital mo diag magantos mo diag bahala na mo diag. Ha? Pero sila, katoy mga igsoon, nataklan mo to sa COVID, gidala bago to sa public nga hospital. Wala, diris tsungwa to. Ha? Inomdom ka to kasamang listo. Ha? Muna nga, kani mga politiko, mga dato, labi na mga politiko, asa man magpatambal sa public, ha? Di na magpatambal sa mga tambalanan nga public, oy. Adto na sa mga mahalalon, mga sukin, digpaminaw nga mga tambalanan. Straight to the point. Aso mo na ang manghinaota, no, nga sa di pa mahuman ang tulo katuig, no, ni Governor Pam at isdaghan na sa maagi o gapananglitan o sublion sa o kanambutar, no, sa mga tao 2028, depende na sa mga tao kasamang Nestor, ha, kay eleksyon naman sab, ha? Oh, anara. Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad sa karon kay si kanhi Congressman Pablo John P.G. Garcia ni padayag na sa iyang plano, ha? Nga aduna sa plano nga mudagan sa pagkagobernador sa Sugbo sa umaabot nga 2028 nga pinili ay. Straight to the point. Ha, ugmatod pa ni P.J. mga sukindig paminaw nga aduna na siya'y mga agipang pilian nga mga mamahimo niya nga busy gobernador. Straight to the point. Ha, laburag layo pa man kaayo kong, ha? pero hinoon sad kasamang nisod og dunay mga interes nga mudagan labi na ang probinsya Sugbo makasama nga dako-dako man gyud na dako-dako man ang probinsya Sugbo sumuraga panahon na pod do sa mga ganahan nga mga mudagan og taas nga posisyon ha murag panahon na pod aron nga kanang naang makapugas-pugas ba og daghan ba dakog agi mamugas-pugas ba. Pero mo po ni advantage. Sa mo po ni advantage nga layo pa ka mong pagkuhan ka kay balo na nga panlitan na mudagan na, pero mo po ni advantage sa incumbent no ni Governor Pam Bulahan mas dublihon pa ang paningkamot ni Governor Pam sa pagserbisyo sa mga tao, mas dublihon pa ang kaayuhan nga ihatag sa mga tao, serbisyo sa mga tao, ilabi na nga dunay ni padayag nga mubangga niya pagka 2028. Straight to the point. Ah, so muna nga si Pablo John mo dagan makuno igsuon ni Gwen mga sukindig paminaw. Ambot ka si Gwen kay matod pa nagabawgay naman kuno ni silag pilok kaninyang igsuon. Onya si kanhi Governor Gwen Garcia unsa man mo dagan ba siya or dili ba ka? Ha? Sa man lay dagan kag balik lay. Doon na po ito yung mga huluhongihong nga nigawas ka sa mga nistor nga pananglitan og dili mudagan si kanhi Governor Gwen Garcia, pwede magpili isa si Doc Prasco by Padaganon or si Sunny Lagun. Maoy, kanang naang mga huluhongihong ni mga Marites God ka sa mga nistor. So muna nga at least si Governor Pam, makahibalo na siya nga kwan gyud. At least maprotektahan na iyang Corona Descapitulio o niya mas iyahapang palambuon o iyahapang dublihon ang iyahang mga pagpaningkamot pagtabang sa probinsya Sugbo, pag luwas no, sa mga tambalanan, kanang naang mga tambalanan sa una kasama ni Puting Gubaa, mantay ka mga tambalanan sa unang katong panahon pang Gwen, hasta ang Gubaa dito sa tuburan, mga sukintig paminom, ragikusbat, swakwak. At least karon nagnaayo na. No, at least maoy giunan tutukan mga sukindig paminaw ni Governor Pam Barikwatro. Straight to the point. Samtang katong hatagag pagtagad kay Duna Mandi ay part 2 kasamang Nestor katong gabi ato amatong gi padungog ato matong gi pasalida ba. At least natagan tagkatinawan og sa itong hitabuan nga no di ay nagbinulan, naggibunalan to's helmet katong babae nga nakaingon ta gialaan to nga kabit kasamang Nestor ba kayo sa halaon sa mamudya nga wama ko kaila anak kinsa man na karon dunay kwa na to di ay dunay part 2 kasamang Nestor dunay part 3 aligre kayo di ay ninggugmahan nila. Porte intong pamalibad ang bana nga wa man ko makakuan ana, wa man mi nagpadidit ana. Kay do na man di ay mga kuan, do na man di ay mga ebidensya pod gyagi gunitan, do na poy mga ebidensya nga gigunitan mga sukindig paminaw ang asawa. Unya kaniro ba ding asawa o saka kanim bana? No katong bana kasamang Nestor murag manager siya, manager sa usaka BPO. No dire sa usa sa mga BPO dire sa Dakbayan sa Sugbo, no? Or Sugbo ba? Or Lapu-Lapu? Ha? Or Mandawi ba ninyo ang ilahang opisina po na kasamang Nestor? Ha? Naulaw in town to eh kay isa po'y gapost ato. Anya si Iris Senior, ha? Naminaw sa nato. O si Ruel Valiente in Terena. Maying pagpaminaw kasamang Ruel o si may gabi kasamang Benzi mga Duterte mudagan na gubernur diha. O hamao ba? Anahan na ito na may bawaan yun niya sa kwan nasunod tuwid. Si Ray Duterte daw. O matod pa ni kasamang Joselito Suaso. Pesa ginsa anak nila diha basta na ay gustong mudagan. Ikaw kasamang Nestor ganahan kang mudagan. Ha? Dagan na ito kwan. kasamang Glinda Masong Lagos ha. Kasamang Glinda Masong Lagos basta naaga ni padidit abtik man kay ning mag ni kay sikay sag mga ebidensya. Dante Padika naminaw sad nato karon. Kinibay na sad magkasama tud kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumaigso ng mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule may na sumaigsunan nga dunay mga sakit pitaw nga gihambin no, sa ilahang kalawasan. Nga dugay ng gidada, wag ihapoy alibyo. Mag Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama. May usap ni sumaigsunan na tuha kay magkapanindot sa tulog o niya maka... magana sa kaon na to. Nakanindot sad kasamang Nestor kay puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa to ang lawas. Kada nga tong panglawas puno sa mga vitamina, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya sininita tagapa na minaw sa nato may gabii kasama Benzi na tanaw minimo diri sa Kalaukan City si Royski Blogger. Anya si si Main Mendoza Alviar Bulonggaita naminaw na to sa Aman Jordan. Salamat kay ninyo ha gisama nila ay naminaw na to sa garo. Okay, so balik ta karon tudtaod baka sama dugang nga mag greetings pa shout out. O katong mga isgutanan human sa importante kay standby lang sa ha. Alas 10:49 na sa gabi.
3: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ula mayamazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Norris Sinigang Mix.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer na dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function o kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kun asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw, to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease o autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha? Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga IL-E ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Take

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Ato ang takna alas 11:05 na sa kagabion. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na. Anya ayaw sa mong katulog ha. Doka-doka lang kasama ni Store ha. May manis kasama ni Store kay mo doka-doka raman eh. Niya ka mo mga kwan diya, nay, garuas tatay, nay. Ay, sagpatuloga kay Kuyog Ratagatog, ha. Kuyogis ako ninyo diri, ha. Atong programa makasama taon. Okay, onia, aha. Ato asa nga i-check si Radyo Man Joseph Oskihano makasama sa iyahang report. Sa dipatabuato sa mga isgutanan sa garon. Yes,

0: 좀만 줄게요.
1: DYHP. 아하! 아르맨 리포트.
2: Well, salamat ka sa mga grab juman na BG sa itong kapagaling din isgawa sa kabahin na kinabang rasa sa naglaot ng gabiol, nagpabigay nga malinaon ng nakbayan sa Subo ay malakong maalarma rin yung itubaga at ang kapulisan sa report nga itong nakuha sa subang kapangis kapulisan o masakot sa piliya sa pagbigay ng mag-aating ng operasyon din sa nakbayan sa Subo ng Metro Subo area kaya naghapon niya sa maestro Atero Simba sa barangay Parto. Indak ba yung sa Subo ang Osaka, Pipato Adios, Mayroon Visa, Gagi Alias Marton, ang nagpagilis yung Mumbai Bas Region, sa mga talibas sa Pilia 7, diya sa Skutan, Galaga rin ako ang Gilis sa mga pinakitinunahang Cebu, na mo balor kapin sa 9.6 milyon sa peso sa Agbaoga, Grubista, itanggong nagkaroon sa mga satong sa Pilia 7, Samtang dua sa kalaki at itakpan sa Gibuga Bible Operation sa Sitio na Mara Barangay Kanabaganda ng Sunta Militian di nakuang ini pala kagigatuga sa Armasa at Dabao na Presidio sa mga sakop sa Municipal Naging Post Medina sa Dating Police Station yung inakpan ang usag at nasaya sa news ng laki ng sa isip usag at State Level Individual kung isil ay yung kaobrang iyag na bisipo ang news na cohort o kiyang kauman kuman sa malampusod niya transaksyon na recover sa kabilisan ng lima ka mga pakitigudahag Cebu o gingon man na ging mga sasi mga basibo para pernalias na lakit na nakuha ang usak o revolver nga arma sa mga dua ka pagambala sa pangag dua ka mga duris sa kitanggol na sa Medellin na police station. On board sa patrol ng Rajuman, Joseph Foscano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Rajuman, Joseph Foscano, sa imuhang report. Ang kinimbahin na saan magkasama to ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Hoy, sa itong mga naminaw, sa garoon na mga sugindig, pamin na itong mga kasama. Ang kanang nangita sila o kape, o nangita mo kape nga maayo kay Imnon Lamian, saktos timpla. Alami nga pagkakape niya, doon na pag-ibinipisyo nga mahatag sa tuwang lawas. Wala tayo lain nga Imnon nga kape ang atuan nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ang atuan nga EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 pasabot 17 ka mga prutas ug tanon nagisagol sa atuan nga kape. Lakip nga sagol ang rose hip nga doon na anti-aging properties ug doon na pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may sinunod mga pinanggan digba minausan ha. Lakip nga sagol ang luy adunay dulaw or kanin turmeric adunay kamunggay adunay mangosteen adunay tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas adunay barley adunay arabica adunay insulin plant o adunay stevia nga may gapalami sa tuang kape og adunay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Magkapa-update sa ito ang panglawas busa makalahutay tamatag adlong panikaisikay kung kita kanunay nga nakainom sa ito ang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, doon na pa'y daghan ang mga sagol ni ini ng mga utanon o prutas. O niya, kung mag-isgot sa kaghaplas, ay natag wala tayo lang haplas sa gamiton para sa ito ang panglawas. EXL Makabuhay Oil na sab magkasama. Ang atuang EXL Makabuhay oil, all-in-one kini, unya skincare oil pag yun. Anak kanindot sa tuang haplas kasamang listor. Kay maayo ni usab sa mga panuhot, sa tuang kalawasan, palagputon mga panuhot, panakit sa kalawasan, panglilis mga lutahan, at tuang mga pangulngol no, sa kaunuran, o atay laing sandigan, magkasama yun, at atay lain, panggamitong haplas EXL Makabuhay oil. Ha? Nga naman, nindot isa kay manutsot sa tuang kaunuran kasamang nisor o niya mga haplas ka ani, dili pag yung kapaakon o glamok. Ha? Muna nga kung mga haplas ka ani, malikay ka sa sakit nga dinggi, kaya di man makapaak ang lamok ka ni mo. Aha, o niya na kanindot sa ani, kay humot ni siya halahay ni sumang haplas. Ha? Humot sa nga klaseng pagkahaplas, kampanti ka nga mga haplas, bisan asa ka mo lakaw, bisan asa ka mo adto. Bisan asa kamu adto kasamang nistor na dili ka mabalaka dili ma di ka mauaw no kay dili sa bahong haplas no mga batanon pwede nga mang haplas ani kasamang nistor kanang mga kana lampong ayaw po na mga bata ha kay hangra ba masigmo ko na mga bata ay lang mga bata asan ha ano mga kwan ba mga 20s mga 20s pataas ha pag bata man pero ginagmay ratingal ay pong daghana kayo ha kasamang nistor. Ay, ipaabot sa mga bata, ha? Ang haplas, masigikwas mata, ilugod sa mata. Okay, mapalit ang atuang haplas o atuang kape. Adiha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, sa Cebu Iber, Cebu Iber Drug, na? Ingon man usab sa uban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ikaw kasamang Carl, ha? Salay ni ang kuana kasamang Carl, na imuhang kape, EXL Coffee, gina kasamang Carl, ha? Samtang anak ka diya sa South Bus, ha? Kapi-kapi ka diha, unya tanaw-tanaw ka sa Lady Guard diha sa kawan. si Sammy Boy man diha ito, sa Sammy Boy ito kasamang Carl. Okay, unya si Ivan the AC Umbos, ha? Naminaw sa dato. Katong kilabos ag helmet nga padidit kasama giunsa man to pagpadidit tingali. sa kasamang easy umbos, basta itong tatagag pagtagad turon, ha? Usab kasamang Nestor tong maong padidita kay kanang naang daghan nag-atang ato kay dunad ay part 2, dunay part 3, daghanad eh, no? Ang mga part-part kasamang Nestor, niya partos padidit magkasama taon. O niya si Girly Melindo, naminaw sa dato sa... og si Kenmar Fernandez gikan sa KSA. Og si Maribel Lau. Oho, naminan to gikas Bohol. Og si Iping Kaliso gikan sa Iligan City. Og si Jimmy Bahinting sa Tipulo Argao. Okay, so ato sa nga tagag pagtagad, ha, kay kanang naang puro mura mag puro padidit ni ato ang isgutanan ron kasamang ni kay katong usang padidit doon naman sa to'y bana ba no katong bana mga sukindig paminaw nga hangyo sang mo padidit sa iyang asawa nga hangyo in taon sa mo padidit sa iyang asawa wagit siya pahangyo at taon kasamang Nestor ha naminghoy taon ang kwan oy naminghoy in taon gawa ka ismiringhoy daming hoy taon kaning ni ang maong bana mga sukindig paminaw o niya ang miresulta ang miresulta taon gipapriso siya gipapriso siya sa iyang asawa kay kung ano Benedict siya kanang na ang 54 anyos 54 anyos nga bana naman ay, kanang nga bana ba ang edad kasamang ni Sir 54 anyos ha pero kusog pa kayo padidit puri buyag tani nga ko anon sa dun ha kaya di man mahitabo diri sa tisa no sa tisa Dakbaya Sugbo mo ni naong tatay ma naong gito ko ano Now, ato sa nga tagag pagtagad, ha, kay kanang naang, doon na tayo update aton itong atong giplay. Ato na nga i-blur ng naong kasamang sila. Ang uban, nakita naman aning uban. No, nakita naman aning uban, pero ato alang sa i-blur ng kanang naong ani, ang kuhan in town, kay... Now, ito'y taas-taas nga video kasamang sila. Gatong gi... Kuhan? Gatong gi... taas-taas to nga video. Ani kasamang Nestor o niya. Ang kuhan day ani kay... Nagdahom ta ba kay ang video manggod nga unang video nga ni Katap. Ha? Ang unang video nga ni Katap katong gibunalan sa helmet. Oh, katong pagbunal sa helmet, ningon sa la. Kinsa man ka? Kinsa man mo nganong kaliter magkagpamunal? Wa man ko kaila ninyo, ko kaila ni mong bana. Amo ton insister gyud ang asawa nga say wa kaila nga. Sige nga mog text-text kabit-kabit man di mo. Ha, sige mog text sa kanang naang sa to'y kuwan atong kuwan niya kasamang nis. Nag-text man ko no, unya, i-anam o delete di ay sa iyang bana. I-anam o delete sa iyang bana, pero naamay ka ng trust ba? So, inig-delete ana, mawala dito sa kanang naang sa text message ba na? Asa to nga, gigamit ato nila. Oy. Ha? Kinigundit as wito kasamang nis. Unya, dito, nasakpan sa asawa na nagsigi di text. Ambot ya to ipa-confirm na to sa kanang naang kuan na katunto ang ibunalag helmet pero ningon siyang wa kuno kaila ha ay pong pamakakday ha kay kana na ang pero noon na bay nagdahom ta ba og biktima ra siya ba ha so nagdahom ta nga kanang naangwa gyud tinuod sa kaila unya naalaan ba kay mo ingon gato gabi iba naalaan ba ka ni or unsa ba ka ha nganong man gikalit sa kulupugan gikalit man og hampak helmet nya gilamparo pa gyud ka sa mangnisto ha. Ah, oh, tanawa habi ako na tukon nung kanon tong kay balutan nakita na mo ani, kita na mo ani pero ato na ikuan kay basig mingon sila ba nga ang namagoy part 2 na part 3 kay sumang nisto. At least makuha na to pero to lang i blur lang gamay ha kay kana na ang maikog tagamay sad kay sumang nisto. Ah, kani mo ni ang kuan ha to mo ni ang part 2. Oh, ay la po kay kana naginagana. Oh, ay la po dagoy i-blur og maayo ka sa man Gerald nga kuan. Oh, i-blur lang gamay lang. Oh, kanang hanap-hanap lang ako. Okay ra na gyud. Ah, kani ha mao ni ang bekon ato ko nang paminawon ka sa man Nestor ha kay kadto magong pilmiro. Ha, kadto magong pilmiro gay hapak sa helmet naluoy ta kay manahag maalaan ra ka. Ha, inakog naalaan ra gyud ba? Oh, mo na nga importante kayo nga pagtaon gyud natong sumpay be kana kana ato ko nang isugod sinugdanan ka sa man Gerald be. Oh, okay, tayo minaw na tong audio kasamang ni Store. Ah. Minaw na tong audio ani be? Ah, oh, nay audio dia kasama tako nang ko anon. Ah, kani. Oh, dere oh. Ah, so dyan na ha? Medyo sexy din yung bayhana, usa o. Oh. Alala o, oh. Naginukdanay sila sa karsada. Jesus! Hala! Napurting dagan asawa yun. Oh, purting dagas asawa. Tugantika o. Oh. Tanawa mo na yung angkatong kwan ha? Oh. Sus, kusuga kadaga sa asawa. Uy. Uy. Sa batong ko, anak? Sa batong nalitok? Uy. Oh. Oh, naginukdanay sila sa karsada. Dennis, atag taxi.
3: Ayaw.
0: Oh, pagan pa taxi driver, oh.
3: Ayaw.
0: Oy. Ah, kaduha na ha, kaduha na na. Ayaw niyo na og in-town. Ayaw in-town niyo nag-iminso na mga butang nga town. Ah, sa matod pas katigulangan ka sa mga nesto dili na kaya maayamaan. Tayo na ito kasamang Gerald. Hakin, nisakay na sa taxi ang gipasanginlan nga kabit ko no si Ambana. Ha? Nisakay na sa taxi, moto nga, gukod niya dagad, anap, di ang asawa, gukod niya dagang asawa. Ha? Gingnan ang taxi driver, ayaw nagpasakya. Ha? Ay nagpasakya, yahakay, kabit na sa kumbana, mo'y gingon sa asawa. Ha? Moto nga ang taxi driver, ito paminaw, tiwas, beke, nisagbat na po ang Ambana nga, wala lagi may nagkuhan, anak, wala may nagpanidit. Ha? Ah, sige. 3,000?
4: Ikaw mo yung saad ato sa niya, ha?
5: Ako yung saad. Gawas, ha?
0: Oh, nanirados taxi.
5: Yeah, I like it, pag.
4: Wala ka lang.
5: Panaw ka paliog, ya.
0: Oh.
5: Panaw ka, ya.
0: Mas taxi.
5: Yan, i-video ang kanang plate number dyan.
0: Ay, video plate number. Oh, kuyawan taxi driver, pagan taxi driver, ani, uy.
5: Awan na ba? Ha? Pila kasi mana?
0: Oo.
4: Nauga yung laog.
0: Oh. Kuya wa isuga sa kwa no isuga yo sa. Oh. Sila na nag-away sa yang bada dito sa gawas. Kuya wa. So dia na oh digawas na dugay ang kwan ang kabit oh digawas na.
5: Ay ay ang kuno na ni nagsuyo
0: giawa. Oh. Oh, di mana kailan ako? Wabi kailan ana?
5: Ah. Mamasay.
0: Uy, kana oh, sampalong yang bana.
3: Wa ka palente? Kung sa'yo mo maganahan?
5: Hindi nila giday. Ha? Isagun sa pa. Masaj ka? Kunya, naingon siya wa kakabasa din ang dawat sa kwarta.
4: Ha? May ko kumasaj siya.
0: Ah, tanaw, kadesa, kasi man si Ralda, kadesa. Ah, kadesa, tanaw, ha? Ang gikuan sa kaya. Ah, so may dilimo kabit, mamonya. Nikuan man kaniya, sige nga nung nimasaj kaniya, ha, nga kuan man. Ingon taon, ang kanigi pasanginlan nga, kuan. Ang kaneng ipasangilan na kabit ingon tan siyang dili man wa mag ka massage ana. Akay kuno kaneng ni ang ipasangin lang kabit mga sukin dig paminaw. Sa kuno asawa mo ipasultion kabit kuno. Ingon ang kaneng ni ang ipasangin lang di man tinud di mami kabit ana. Wa magani ko kaila ana. Usa kuno ni matud pa ka masaysta. Ah, masaysta de kuno ni kasamang nistor. Kuyawa aning ilahang ko ano? Kuyawa aning ilahang istorya no? Pero isa ha, isa kana nga kwan sa mo di isa mo biya kay maninga buhi sa kog ako dire ha. Kadiot kay padayon tanaw, kadiot kayo ha, kaninga bahin magkasama usab sa tuwa nga programa. Atod gyud nato sa DTX 500, ang tuwa nga DTX 500 champion nga proteksyon. Ang adunay 1.3 million orak units ng antioxidant sa epektibo kinabangundra sa mga free radicals sa oxidation. At ang maiksunan, mga pinanggantig paminaw, ang kanang na ang adunay taas og dugo, high blood ron, mga taas og cholesterol, taas og blood sugar, mga DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, nindutusab ni siya kay... Mayroon sa may sunang na doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. At may sunang na doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. At may sunang na doon ay insomnia, di magkatulog, huwag tarong magkatulog, magani apan minanok ang pagkatulog, magainom ta kanunay sa DTX 500. Ang DTX 500 magkasama mapalit silang clinic, nga maong Clinical di Alternative Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisano, Maine. Aka mo bisita mo sa ilahang clinic, ha? Bisitahang ilang clinic, kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up, gikan sa adlaw nga Lunes, hantod sa adlaw nga Biyernes. Ito may iso mga pinanggantig paminaw. Mapalit usab ang DTX 500 sa uban pang mga butikag farmasya diri Sugbo ug iyon usab sa Negros Occidental ug sa Negros Oriental. Okay, so atong balikan ni karon taon makasama ha kay medyo alegre ni unya manghinaot tas mga naminaw nga naanaga ni Paris kasamang Nestor, naanaga ni asawa, nanay bana, ayaw na mo pangitag laing swake. Ha? Ah, saan ba sa kadiyot kayo? Kadiyot kayo mga sama hakes, kasamang Nestor na po'y maninga buhe, ha? Ah, kadiyot lang, ha? Alas 11:25 na sa gabi.
6: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige kagaw, imna na ni imong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
10: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
18: Let's go. Go with
19: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy cottony napkin for heavy flow.
18: Charmy,
16: let's go with the flow.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tandway. Drink responsibly.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tandway Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tandway Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandway Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
23: May tapang na hindi sumusuko.
24: May angking diskarte para magtagumpay.
25: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
26: Yan ang bangis ng layon.
27: Gerald Anderson,
28: Easy Mill,
29: Mark Mugen,
30: Emil,
31: and Vince of DBTK.
32: Leon, extra strong beer.
33: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
34: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
35: Drink responsibly.
36: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mong sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Balit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Samok na ubo! Undangin na! 2-0-4

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
7: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang katingot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan kapoy na, kayahon tanan.
11: May nalang na ay bag-ong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ato ang attack na alas 11:37 na sa kagabion. Alikta magkasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong gabion na.
14: Straight to the point.
13: Kastang alegriha ani. Ikaw kasamang Nestor, may manggugang mo dala ani nga salidang what's the style? Kung unsa man ni nga style ni. Pero muna nga kanang na ang kwan ba kanang na ang medyo makaulaw no kwa takay balo o kaning ni ang gipasangin lang kabit na ba ni pamilya o niya kaning ni ang kaning ni ang magtiayon wa takay balo do na bay anak so kwan sa gayo kanang na ang luoy ta no kasamang nistor ba taon sa ilahang dungog ba pero saon man ni nga saon man ni nga nahimo man ning sumsuman social media ro. Dire sugbo gud kasamang ni Sir lagi ni Donigros ni viral ni sa Bohol. Kani nga video labi na tong pagpost nako sa katong atong page niya kasamang Binzi Tanghian. Dagan sa nagtanaw dagan nag-share kasamang ni Sir. Nagakuan dayon na kan naga viral dayon natabunan ang impeachment ni VP Sara. Nalupig yung impeachment. Si Attorney Kapunan kasamang Nestor o Attorney Christine Ferrer lupigan o eh. Abihan ni nga kuana no? Kaning itabuasad kasamang Nestor bakay pero kaning nga kaulaon eh. Kana bang kaulaon o niya muna nga karong panahon na di yun angay mo kumpiyansa. Pero mas maayo nga ay lang sudli yun na og mahimo kasi ikumpara nimo sa una why cellphone why social media mo na nga bot nang uban sa una di matingali kay mga sakpan mga sakpan o dili kayo kuan pero kani karon di kadto kay mabidyohan kadya kasamang Nestor ma kuan ka social media kani ulaw magyug kay ni pero mo na nga di manghinaot nga dili ni sundon sa uban dili ni sundogon ba niya kay kuan pa niya ngano mga pero og ang asawa lang na kuan nadala ra sa siyahang pagkaisog ba kana na medyo kana na emosyonal kay asawa bitaw or kana bitang suro kay dugos asawa ba kay di po tingali unfair po tingali kaayo nga iyahang pagkasadon og maayo ang babae o niya iyang bana mo dili kayo. Ha? Nagkana bang burak ang bana ni mo, defensive ka kasi mong bana, or mo, kuan magaling ka kasi mong bana, pero ang imong kalagot sa imong bana 30% ra, ang sa kabit 70% di sad mayo. Sila man duha pananglitan ibutang talang tinuod. Sila man duha moy nakasa. Ah, sila man duha kasama ni Nestor o niya. Ha? What the kay balo sa dugon sa ilang mga sinabutan dito pag massage-massage dito. Akay oh, sakto na kasama nga Mia Talia nga ingon sa nga apa, ingon-ingon pa ang katuntong babae nga. Uy, wako kay Lana, uy, simpak ko ka diya. Akay kato, pananglitan, kuan man yun na, pananglitan og tinuod to nga dunay mga mensahe. Ha? Di iyahang hatagag chance nga mag-abot sila sa usaka kanang naang pugaran mga sukin ding Paminaw, ha? Mag-abot sila dito. Oh. Dayon iyahang ipadakop, ipa-entrap niya sa pulis. Ha? Ipa-entrap niya sa pulis. Ha? Ipa-entrap niya mga sukin ding Paminaw para nga iyahang madakpan dito, madakpas akto. Para mapriso silang duha. Ha? Lisod man sa gayo nga, ang babae ra imuhang ipapriso o niya ang lalaki, di niya mapriso. So muna nga, kihapat mong ipapriso pa to niya, yang gikuan ba? Ha? Kanang na ang nipaabot siya kasamang Nestor o gakuan. Ha? Ni paabot siya og ganang maadto dito ana pero basi og ha ingon siya nga lali kay mura ni rason sa to siya interview man to siya mura girason sa siya nga ingon siya nga ikaw kuno asawa nga makaako pagaglanta og mag-anaa sila dito.

0: Amun na nga wa na lang kuno niya po ana dito, wa na lang niya paabuta dito kasamang ni store nga mag kuan pa, ha, mag ana-ana pa sila dito, magpadidit pa sila dito kay basig mo samot unya og ka rigor ang yang utok og samot og kapungot. Sumayo man to unta, ha? Mayo man sa to mga sukindig paminaw og kanang naang kuan. Ha? Padakop niya dito, bulahan, mapasakaan niya kaso nga concubinage. Ha? Oh. So muna nga, pasakag kaso unta to, yan pa priso, galing kay ito yung bana po, dog mapahintag mapriso, wana po yung mapadidit po niya. Ah, pero asa kadiot sa ha, kadiot sa nga ang kanibahin na sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mayo kay lang sa magisuna mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes. O gato mga dunay da kanang mga diabetikon ha. Maigsuna na to nga dunay diabetes kasi mga nisuro ayon yung nagpasagdi. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw kun dili gani kayo dako ang budget pwede ra sad og tulo usa humag pamahaw duha sumaga panihapon. Ani ang ato ang pag-inom sa Life Extension pwede ra sad kamo inom panlitag wa kay diabetes pang maintenance lang pwede ra kamo inom og duha no usa humag pamahaw usa sad sa humag panihapon. Sumuna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension makasama Vitamin D3 isuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA. Ano yan? Nakanindot aning atong Life Extension Vitamin D3 kay soft gel ni mga sukindig paminaw ha, dili sa kwan na soft gel ang atong Life Extension Vitamin D3. Dere sa Dakbaya Sugbo inyo mapalit sa Sibudok Building buyon sa may Osminia Boulevard ha. Pangutana mo sa gwardiya Sibudok asa ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Dere sa Konsolasyon na diha sa Atbang sa Jollibee's Konsolasyon padong kasod sa merkado na lingi ka dire dapit sa imuhang kanang naang wala padong kasod sa merkado na diha na ilang clinic and pharmacy diha mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Dito sa Negros Oriental, nas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Oni ang nagtanya kusab sila og libre nga medical check-up ha. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Sumuna makasama nga sto ang mga pinanggan digpaminaw ha. Banglitan og dunay naglain inyong lawas, nahanglang ipa-check up gyud na labi na tulo ka adlaw pagyapon mawa. Ipa-check up na onya, pwede mo nga maana sila nga clinic kay why bayad, ha? Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, apalit usab nyo sa uban nga mga butika o farmasya dool sa inyo mga lugar. Onya, si Joy Riada sa panahon ni Moises kasama ang babae mangyod maoy ba tuhon hangtod mamatay, ha? Ang lucky safe guy. Matod pa ang kasama ni Kuan, masang kasama ni Joy, ha? Aniya makaingon ta og amatod pan Josel di Nulan na aonia si aha maing gabi kasama Benji unsaon lami man ang letter B ha kanang bingkang napagod na napagod ba ko nung bingka ni Kuan? Na napagod ba ko nung gilotong bingka ni Mother Anali Town? Ha, kay nagtanaw po siya ining padidit lagi, ha? Okay, ito ko nung tiwasan to kasama ang Gerald. Nabi, kay medyo taas to nga video ha ko, nabi. Ha, ito ko nung kuanon sa kay kanang nanggikan sa kuan og taxi o niya nangabliin to ng taxi kay natural. Di man yung kamubalibad, ha? Di man yung kamubalibad nga ikaw may kuan ka, taxi driver ka, sumuni nga kuan siya di ay. Ang nanaog sa taxi, kikipanaog siya, ha? Sumuna ang nag-truki sila dito. Ha? Ang babae, nagpatara ramanta siya nga. Ani ko na lang untasan ni Aria lang untasan ba aron nga Aria ka sa mang nestor, ha pag Aria ni kuan siya kanang aron nga dili kay sila makita sa video mabidyohan ba. Nya naa sa public daghan kay nakakita. Ha daghan na nakakita oi. Ha bekon ate unya na lang ang atong blood control ba kani kadiot nan sabi. Ari sa taan ni nga padidit sad ba ha. Ha kay may ni padidit talag sa Romania ha. Okay, ito ko nang paminaw, tiwas ko sa Manjiral. Nakita na ako, ha nga. Kaning dek, yapan nang gipadakop? Ha, gipadakop na dakop keng kaso? Ha, dakop keng kaso? Kaning kaya video siya, ang kaning gisugo pag video, delikado pag mo'y makasuhan. Bantay ka sa mga nistor? Kung iyan nang gipadakop, pwede niya kasuhan silang duha o concubinage. Ha? Nga, padakop pa nga, palitan, ato sila dito sa hotel, o makahaasa sila dito, ato ba sila kaasa kamalig, ha? asa sila magkulupugay dito no. Ha, pananglitag, asa sila magpaaway sila duha ka mga damang. Oh, so muna nga, kuan, yan ang taninggi, kuan lang, ha? Ang yan tumong ba nga, Muslim man nga, inanak yan ba na, di, imo na lang na ipadakop, papriso na lang ni muna. Ha? Oh, bigo na ito ko nang, kung ano, ito ang, paminaw, utro, kasaman Gerald, be, ito, padayo na itong video, be. Ah, ay, kasado!
1: Ay, ay, ang muna gani na ko yung yawa.
0: Ah, ni Tix na ko.
2: Massage.
0: Ha? O niya naingon siya nga, siya man ni text na ako. So, panita, asa masag number? So, siya kay masahista di ay muraog. Butang tangag, masahista siya. So, nakapamasahi ang lalaki dito niya. Ha? Nakapamasahi o niya. Ha? Muna nga, nangwinta ito ng asawa. Nga tanawa, sigagpasin o kwarta, sigagpasin o ginintos. Ha? Sigagpasin o kwarta, kay gigutom ka. Aging na niyang banaw niya, ako lagi good mo, nga nang may umaka, na'y bugas niya, na'y grocery. Asin, kung anak ka sa mang nistor, amurag, unsa mo na, ha? Mausap ang kwande, no? Ang mga asawa na minaw na turo, balitag, mingo nga, love, o say, tawag ganay niya, kinila ha kay, babe man ko, no? Babe, love, or on say, tawag ganay niya. Og muingon gani nga kuan, og muingon gani nga love, gigutom ko love, gi, ha, giko, nakuan ko love, gigutom ko love, muingon gani ang bana nga, ha, paglukad dyan, ibugas niya. Ing na dayon nga, love, ha, wag ka kita atong dibunalas helmet, love. Ha, tanawa ha, ang asawa, nakapangwintang asawa kay og ang kaning bayi ko no maoy gutmon sindan dayo gikas. Ha palita gutmon sa sindan dayo gikas hatagag kwarta. Pero ang asawa mingon nga love gigutom ko love. Ha nay bugas niya nay ko. Ha murag kwan mo na nga ha kwan nato ipakita sa nato nga mga bana tingali ka sa mga nistor pero mong ko na ingon nila kaya kita pataka kwan po pataka suway nga palitan og magkadugay na kuno malawin na ng mga idara na ha di na mawala na tong atuang pagka kanang pagka sweet sa una ba ha mo tinood na ka sa mga nistor ha inood na ha dili ha ikaw sige riyapong ka kwan ha sweet riyapong ka si mo asawa ha may kang padaghanon. Ato paminaon ha kay. Paminaon tog tiwas be kana sige be kana okay.
1: Ah. Wala
0: kuno siya ka massage. ang papahawa na sila sa tindahan. La la la la la. Isuga ani oy. Unsa? Hoy. Hoy gino. Ino in tao.
3: May na lang.
0: Ah.
3: Ikaw sa mong rap. Oh,
0: diyan na, nahunong na mabaya. Kadiot sa, kasaman sila. Kara. Tawa ha? Ha? Tanawa ha? So, ang laki, nakabalos ng laki. Ha? Ningon ang lalaki, sad nga unya, kamo. Ha, kamo, gaun sa mamo ni Rab. Ha, kisa magkas, Rabog ha? Unsa man po kahay relasyon ni Rab o kaning ni ang niyang asawa. Kay ang laki, nadugay, sige rigod ang laki, sige raguang ang laki, sige raog ka ng balibad ang laki, pero napuno na po tingali ang laki, doon na po na siya ika-sukmat ka sa mga mistor. Gisukmatan po niya nga, o niya, kamong Rab, gaon sa mga pamong Rab. Adios. At tanawa, mura og, ang babae god, murag nahilom ang babae, ni kalma ang babae, o niya, gikuan siya. Agi burag gitang parosas babae gi agi kusi siya sa babae. Ya bro ningon ang babae bang ay nako nagisguti si Rab go. Ah tanawa ba kana kana tawos og paminaw ha. Ah kere. Hala. Ah yan ang bana mo ihang gi kontra. Ang babae, huwag mamun mo dagat ang babae.
4: Oh.
0: Ah, galinuukay sila sa iyang bana o kaniniyang kwan.
5: Patawag ka, polis.
0: Ah, patawag ko, polis. Ni chat na dek kaya nag-advice. Okay, buyag na sindira. Ayaw mo rin ba? Ayaw mo rin. Nanugo pa siya. Ha? Nanugo siya sa mga nanglantaw diya ka mo. Sige mo, glantaw ha. Panawag ko na mag-police, be. Gisugo na ka sa mga nisor. Sige mo, kuwan, sige mo, tanaw di, ha, be, panguha mo, pulis, be. Habi ko, no, onya, sumunay ang kuwan dito, tao, nahitabo, ha? Onya, ang babae, nagsigira mo, tsagbarog, ang babae, mapainilakaw siya, arong mahumana, ha? Na, nagkuwan ko siya, nga, masi, og, kung sa po, kuwan, ang laki, medyo dakuon ng laki, ha, medyo dakuon ng laki, di, ay, oh, be, ko, no, kana ko, no, sa manzila, sana, o, sabi ko, no.
6: Oy.
1: Manager man sa kwit mo.
3: Mama day.
1: Day. Kung kami sa pizza.
3: Oh,
1: manager na mama. Ah. Di ako manoy. Isugdan ko ni mo. Isugdan ka. Ako ang isugda ka lang. Ilom. Ako.
3: Ilom.
1: Ako ang isugda ka lang. Dili. Ako. Dili. Dili. Ako ang isugda ka lang. Ako ang isugda ka lang.
0: Oh, jadi dah ugat na ilaha di ay. Oh, tanawa haso. Ang laki murag duna sa gi reveal da ganiha akad din sa no sa nakuha ning video ha. Nga ah, kinumdum ka kinsa nagsugod anin tanan? So posible nga duna po sa namatikda nagwe siyang asawa. Ha? Posible pun nga doon natin nga lang siya na matikdan sa iyang asawa nga unsa kahapon. Kaya nga man siya nga si kanin kalagi si Rab, kinsa po ka ni. Ha? Naunsa ba ning kuana, no? Ha? Baka na na, naman nang kuana lang kanta. Unsa ning usang nga kuan ka sa man, Gerald? Kato ko na usang video nga, ha? Kanini ang gamay nga video. Asa? Oi, oi, oi, oi, oi. Pagka bastos, ay, bastos. Ah, kareng usa ko no, kanini ang kuan, ah, kaning gi-post ni kuan, Bisaya kasama nga Gerald na. Okay, kato ayo to kay bastos kayo taon to niya daghan ra ba nga nangatulog na basig maka daghan ang naghigda ba basig ga so hero niya nila. Ah, kani duha kong gi kuan nimo kay duha kong gi send nimo nga mga magba ra man ni ha. Ah, kani nga duha kong gi send nimo kay unsa man ni nga kuan pod nga dunay kanta ni. Ah, gimuan o ganang kuan ni, gihimuan ni o kantaron ha. Kuyawa ni nga kuan, dali a nakakuan ni mga tao kasamang ni store no. Ha, kadali a Ginoo nga kuan ani. Pero mo ni ha nga makaulaw ba? Ani na ni ko. Mo na nga og nay pa. Ah, tara kani. Ito ko na paminaw ni Big, kani kanta nga. Aton ni credit sa kuan ani kanta kay kani ni. Dali a nakahimog kanta nila no. Ah, kani ba? Ah.
4: San? Wala ko no siya kailaan ng lakiha. Pero sa diang nagkuyog perting isiha. Ang legit nga asawa perting ng sukua.

0: Ang ano kuno ni tila og laing tinapanan. Ano sa nga kanta to sa manjira? Dekan sa money ang katuntua nga kuan ay laing kanta ni gimuan og kanta sad kanin sa money bi. Sa man to ha. Murag kaning kuan tingali. Ang kuan nahala unya dalan to ha. Atong kanta hatong kuan mo ba to ni kanta ha bi kuno nga kuan. Kana kuno. Ayun ni kuan ting kanta ha kay nindot ting kuan mani nagkompos aning kanta ha sa kay nag kompos aning ni ang kanta ha kasama nga Nestor no. Kasi kay nagkuan ana. Nagkomposad aning kaning kanta wa ipo baga kuan as kanta nga kuan man pod ha. Tanawan niya, kanyang nagpupos aning kantaha, kung usba ko nung nagpadangog ng kantaha kasama si Ralve, kanyang, okay na. Tanawan ha,
1: Pan o sa daw kakabit, mihagtok ang ulo, gibunalag hilmit. Naglina kaagay silang duha sa dalan, ang maong kabit, iyahang naapsan. Wala ko no siya kailaan ng lakiha, pero

0: iyang nakulatahan kay nganong mitilaw daw og lain nga bilahan.
1: Wa gabae.
2: Ah, sa man ang bilahan kanang tinap-anan ba kasamang nisto? Ah, sa mo na nga ayaw gyud ko namog pasakop, ha? Ayaw mog pasakop kay delikado kayo. Aba si makasimhot og laing kuan. Paita bitaw mo ni gadalag busit mga sukin dig pabinaw. Ah, mo ni gadalag busit ning ingon ani bitaw sa kanana ang pagpuyo, ha? Ah, sumuna nga ayaw nyo ni suhira taon, oy. Kanang uban nga dunay magitag-utaguan diha, ayaw mog paabot. Ayaw mo paabot nga maabot sa punto bitaw nga mga sakpan mo aniya. Kuanan niyo kay kuan kayo palitag na yung mga anak ba maluoy ta. Anak nga maluoy ta nga kuan. Okay aniya, ug mapuhon na sab ha atong isgutan ning laing padidit ugma dayo samanta ugma Birnes, padidit tag Birnes, Sabado at Tornibuen. Ah sunod semana na. Naghana dire na atay mga nagtipunog dire nga padidit nga unom kabuok, ha? So sa kasimana po din hisgot-hisgot na to anig mauhot. Anam-anam mo na nagawin na to. Anam-anam mo na to. Ito lang bahin itong oras. Kanit, taas-taas mga good guy. Taas-taas itong video sana. Okay, so salamat kayo niyong tanan, ha? O niya, sakto na. Ay, ha? Makakuha na ta. Tulog na ta. salamat kayo niyong tanan sa mga naminaw na to. O nakigduyog na ko karong gabi o na. Kauban din is master ko tulong si kasamang Kisos Minia. Kaniya kasamang Nisor Humisilio. Respika silawa kasamang Gerald Albios. Alan Talado Oliver at si Rubil Boisir at ang chief technician. Kung talagang yung boss nga alagad sa kahanginan, inyuhang radio man, Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kay Prangis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit ug sanang panahon tatak RMN.
3: Straight to the point.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here.

0: na nyubos nga lagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man, Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kay Prangis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan dapit ug sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya.

fixed code sa mga officials sa mga klase sa yuta. Low siyang carbon organic matter content, may naapos siya tendency na ma-acidic. Although, ang soil pH, pwede siya ma-neutralize. Nang dili kaayo, grabe ang epekto ba sa pagtubo sa humay kung adunay tubig. Kaya ang pagpamasa kung irrigated, kinangan mo yung tubig. Pero actually, dili din na kinanglan na naagli tubig. Imudyo ng lumsan ka may tubig. No? Pero ang problema karon sa pamasak sa buhol, isang ako ang average yield.

0: sa Bohol Experiment Station, aduna tay production areas, meaning kanang para sa seeds, no, sa humay. So, ang dito sa Bohol Experiment Station, mag-conduct the research related to rice production. So, mostly, kana siya, using new breakthroughs in rice production. So, kanagitan, mga produkto sa nanotechnology o sa ngayon ang foliar fertilizer, mo na karon currently ang ato ang istudyuan o gikadakan o research.
1: Grabe ka amazing din ang research sa agriculture, Ma'am Grace, no? Nga, di ilang sa tanom-tanom, unlike sa ubang countries, ipahingosgan gayon nila ang agriculture. Though din sa Pilipinas, dagan putag mga agriculture scientists o mga farmers, ang uban din ha, maulaw lang pa o magpailaw, magpakita. So, i-share na ninyo mga higala sa mga naminaw karon. So, Ma'am Grace, human sa to ang break on ya, ang research ba, kutubra kini sa laboratory o sa mga papel, o doon na po'y mga partisipasyon ang ato ang mga mag-uuma sa pagbalik ng atong programa.
2: Nicolas, diin magkagikanoy. Ano sa manay mong ibitbit?
3: Aga, may tambong kong bansay-bansay, may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong koglingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Fresco, ang atong utanon nga kaunon, o ano na pagkildagang kaing sustansya do.
2: Gusto ka yun, Nicolas. Mayo na nga kaalam ngay muna katunan da.
3: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon, ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsang kanataran. Tining mensahe gihatod nato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 og ning istasyon.
1: Ang word of the day is bamboo. Akong marikon, ang word of the day is bamboo. I-text na dayon sa atong numero 0916-731-7100. Akong balikon, 0916-731-7100. Sa ganahan nga magpa-enroll sa atong eskwelahan sa Kahanginan or school on the air, pwede ragayapon mo nga mo text no sa atong numero, mga kahigala. I-text lang ang kompletong pangalan, edad, address, adlaw ng natawhan, sukod sa inyo ang luna o klase-klase nga gipagtanong. Daghang salamat. 0916-731-7100. Ug mo katwa ko mga pipila ka mga pahinumdum. So wala pa kita nag-break, nag-hisgot gayon kita sa unom ka research stations. Apil na po niini ang sa Negros Oriental sa kaniatong part pang Negros sa Central Visayas. Ug dinhi sa Bohol niya ang Ubay Stock Farm nga maoy nag-produce og high quality nga mga cow. Nahulog nga breeding station. So unsa pa ini sa Ubay Stock Farm, Ma'am Grace, nga ma-expect sa to ang mga farmers?
0: Sa una di pagtukod ani o pagmuga ani sa siyon na, i-consider na siya na nucleus farm.
5: Nucleus farm.
0: Ang sabi sa nucleus farm sa una, so ang ihag yun is, kung sa kadako sa area, is more ang iyahang kuan is for large ruminants. Mga baka, mostly with baka. Later naman itong mga kanding, in fact, nanapoy manok, nanapoy baboy, no? Diha. Ang pinakakwanto niya is as a nucleus farm para sa mga baka, no? So, na sa unang panahon, nainila ang Bohol na dapuog ka ng may area para grazing area bitaw para mga baka. Medyo kay kabaw sa tinuod lang, no? Ang kabaw nato mostly gikan na sa Sikihor o sa Leyte, no? Over the years, pag daghan na ang mga basakan, na-converted ang ubang mga areas to rice areas, so mauto na murag medyo na diversified po ang iyahang klase sa mga pamunghi or mga researches or production na nasa na naas o by stock farm. But essentially, usa siya ka nucleus farm. Kung yung nucleus farm, naaadiha ang breeding stocks. So mga nindot na lahi or sa may binisayaan ng breeds, no? Sa mga baka, no? Mga mix o hybrids, katulad yung mga Brahman. So, mauna, natay breeder stocks. So, possibly ka na siya over the years, nag-maintain good ta. Baka na diha, mag-breed ta or mag-post ta sa mga nindot po na klase sa baka, no? Sa abang lugar. Then, mauna, i-distribute sa mga multiplier farms. Kining mga multiplier farms, either farmers groups ni, grupo sa mga farmer, mga livestock raisers, or cooperative, no? Pero, over the years, mula dito yung diversify siya. So, di lang baka. Diha na po tayo kabaw. And if people who are familiar or taga Bohol, baka notice sila na just before, along the highway, napulilain na po na opisina, ditawag o Philippine Carabao Center. Sabasin mag-libog sila, ang Philippine Carabao Center

0: center lahi sa Ubay Stock Farm. Mm-hmm. Ang agianan sa Ubay Stock Farm, amor mo agi ka sa Philippine Carabao Center padung sa Ubay Stock Farm. So, Ubay Stock Farm po ang siya sa unahan, sa sulod. Along the highway, ang makita nila is the Philippine Carabao Center. So, ang iharag yung concentration is research and development ang PCC. For Carabao yun. Oh, so, ang ato ah, na although na atay Carabao dito sa Ubay Stock Farm, lahi na siya sa mga klase sa Carabao na naa sa Philippine Carabao Center. So, hinaot magkaroon na, no? Okay. Kasi magtuwa ang mga katawahan, labi na sa mga Bulano na, ah, maura na sila, Philippine Carabao Center, PCC, o Ubay Stock Farm. So, separate na. Ang Ubay Stock Farm, under ni siya sa administrasyon or sa pagduma sa Department of Agriculture Regional Field Office. Ang PCC is under din siya sa Philippine Carabao Center din ang ilang headquarters to sa Luzon, no? So okay, so doon sa Ubay Stock Farm along the highway ya unahan dapit sa Alanggaman. Although dili siya klaro, aduna kay gamay diha na station na gitawag og Soil Water Research and Development Station, SWARDS, no? So, although ang area niya is part of Ubay Stock Farm, kay kuan lagi ni kana lapad ka ining area sa Ubay Stock Farm. So, the high time in 1945 as far back as 1945, muraog nakita nila na naa na may mga basakan. No, nanay nagbasak. So, kanang lugar ah, ang tumong tinguhaanan niya mo na gitawag siya Soil and Water Research. Kaysa una wala pa man toy institute yun din natuon. So iyang mura siya gi-envision siya na station na magduki-duki o mag-research sa mga problema sa yuta o sa basakan o sa tubig. Kay kiba mo gita na kaming buhol isod gi gihapong tubig bisag dako ang atong area sa Humayan, ang atong irrigated areas actually lapad unta pero dili gyud tanan. Dili ang tubig, dili sufficiente ang tubig na naa sa dam. Do irrigated siya, no? Kaya wala ang taydag kung suba or unsa ba dili sa buhol. So, muna gitawag nila na irrigation kuno sa buhol, kadang joke lang ba, rain-gated, meaning ang tubig, mostly naatuha sa dam, nagsaligra din sa uwan, no? So, aduna tayo tulo ka major na dams, no? So, ang usaan ni isa sa Kapayas, doon ra sa SWARDS o sa Soil and Water Research and Development Station. So, muna ang Kapayas Dam. Batimugi, dumaat na siya sa NIA, National Irrigation Administration, no? So, suhito nga itong mga mag-uumaan o mga farmers diha sa Ubay, no? So, naatay Kapayas Dam. And then, dito sa unahan, padung sa San Miguel, aduna po tayo laing dam, ditawag o Bayungan Dam. Between na siya San Miguel o sa Ubay, no? So, ang extra water, gikan sa Kapayas, adto po mahagbong o i-direct siya ngadto sa Bayungan Dam. Kaya naan na makuidat ang rice area niya. And these are all, this is also managed by NIA. NIA po ang duduma. Then, mo adto ka sa pilar, tuwa po ang Malinaw Dam. So, ang Malinaw Dam is part sa pilar, mga ginay, aning tulo mo na dako na dam. Mga ang capacity is bigger. It's a national irrigation system. Actually, mo na original yun, no? Idumaapod sa NIA. So, kaning tulo ka dam, mo na nag-servisyo sa mga Humayan din ni Bosley sa Bukod. Pero gawas, ana, adun na kay daghan po kayong mga communal irrigation systems na nag-servisyo sa atong mga rice farmers, no? Sa mga basakan din sa Bukod. So, kaning SWARDS, ang iyahang focus karon sa mga sa iyang mga researches o pagduki-duki is unsa bahin o land and soil conservation. Kay ang yuta sa buhol, unfortunately, kumo sa atong mga rice farmers, kumo adto ka sa mga basakan, kung ako taga Leyte ko o taga Negros, akong makita na lahi ram nipis ra ang basak. Ano bang ang depth niya? Nipis ra o mabaw ra gyud, no? Kung tama ka kasagaran sa mga basakan, labi na sa irrigated na mga basakan din niya sa buhol o dito sa buhol, mura siya o diri ra dito utubag sa tuhod. O sahay galing murag ibabol lang sa tuhod. So, nipis ra ang iyahang basak, no? So, ang padi niya. So, dili pareho sa ubang lugar na hangtod diri sa bugan galing mo abot. So, which is actually dili mapud siya disadvantage, no? ang kapurki lang kay ang yuta sa Bohol gitawag nila og acidic, no? Acidic, taas og pH,
1: aslom pa
0: aslom yung tala pero in taste ni bibay na aslom ha. Taas ang siya soil pH. So kung taas ang soil pH, unfortunately kun ubusad siya og carbon organic matter content. Kaya bitaw kung sa buhok pa buhaghag. Kaya na may buhok na patay nga ana kanang ang kanang itong buhaghag kanang buhok full ano bitaw niya. Mao na sa yuta pod kung taas ka og carbon organic matter daghan ka og kanang mga organic microorganisms na naa sa yuta sumurag healthy unya kada unsa ba maklaro nimo itumon kay ang ato og yuta sa Bohol kuan siya calcareous man siya kay kanang kada bitaw sa chocolate kale starts man na, no? Kanang karaan kayo na mga kanang nabato na, nagikan sa corals. Kaya kita islaman. So, mo na ang ato ang klase sa yuta, gitawag na sa mga cell scientists ang ultisols, no? So, mo na yung mga characteristics po sa mga ultisols, sa mga klase sa yuta. Low siya carbon organic matter content, niya na ako siya tendency na ma-acidic. Although, ang soil pH, pwede siya man-neutralize nang dili kaayo, grabe ang epekto ba sa pagtubo sa humay kung adunay tubig. Kaya ang pagpamasa kung irrigated, kinangan mo yung tubig. Pero actually, dili din na kinanglan na naag yung tubig. Imo dyan ang lungsan ka na tubig. No? Pero ang problema karon sa pamasak sa Bohol, isang ato ang average yield. Average na abot, no? In tons, tonelada, per hectare is only 3 tons. Dulura ka tonelada. So that is 3,000 kilos of paddy. Kaya bang harvest na ba na humay? Niya, kana siya is fresh pa na siya. Wala pa gibulan, no? So, main na lang ang usay mo abot og 3.5 karon recently murag hingangata jutay, no? So, mao nang tungod sa mga klase sa yuta lagi nato, tinangod juta mo abono. And matutla sa mga soil scientist, it's a given fact. Mao gid na ang yuta kung humay galing kay murag bitaw siya graminae man ang humay. Para siya sa o kanang pare sa sagbot ba, no kogon. So more leafy siya, so kinanglan siya taas yan photosynthetic activity. Need siya o photosynthesis aron to convert to grains. So grains man ang graminae, no? So ang tendency ana is kinanglan siya more nitrogen. Ang nitrogen mo onay mo pa mo kuan pa na mo lang kasulina to promote photosynthetic activity aron mo convert to grains aron na akay grains no sa imong humay or katong paddy na no so liquid wala kuan pa din ka isa Pilipinas no so mao nang ang mga foliar fertilizer karon need pa studyuhan so sa pagkakaroon mao nay gistudyuhan dito sa Swartz o dito po sa Bohol Experiment Station. Ang Bohol Experiment Station, muna ikatulo na to na station na naa sa Bohol, no? Naa siya sa Gabi, Ubay. So, medyo sublunon siya, pero ang area niya is more or less nakupod, no? For conducting research, although ang iyahang focus commodity is pumuanto sila, makikita sila na ay Ubay. Pero ang iyang focus is actually is corn. Then, ubi kinampay and makikita ka dito o manga o jackfruit. So, sa Bohol Experiment Station, doon natay production areas, meaning ka nang para sa seeds, no, sa humay. So, ang dito sa Bohol Experiment Station, mag-conduct ag research related to rice production. So, mostly, kana siya, using new breakthroughs in rice production. So, kanalitan, mga produkto sa nanotechnology o sa nilini ang foliar fertilizer, muna karon currently ang ato ang isudyuan o gikadakan o research.
1: Grabe ka-amazing din ang research sa agriculture, Ma'am Grace, no? Nga, dili lang sa tanong-tanong, unlike sa ubang countries, ipahingosgan gayod nila ang agriculture. Though din sa Pilipinas, daghan putag mga agriculture scientists o mga farmers, ang uban din ha, maulaw lang pa o magpailaw, magpakita. So, i-share na ninyo mga higala sa mga naminaw karon. So, Ma'am Grace, human sa to ang break on ya, ang research ba, kuto ba kini sa laboratory o sa mga papel, o doon na po'y mga partisipasyon ang ato ang mga mag-uuma sa pagbalik ng atong programa.
2: Kung din niya natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one.
4: Ratcho mo nationwide.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Life extension, vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life extension. Vitamin D3 for longer life.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ang mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayan ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
2: Philippines Center Time, alas 4:46 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Bintisays ka mga komitiba sa Senado naghuwat sa mga minority bloc members.
4: Samtang leadership funds sa Senado na hulma o man alarma si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa gingong mga budget insertions.
2: Comelec giawhag ang Kongreso pagdesisyon na sa kabahin sa barangay Gasque election sa Setembre.
4: Philippine Truth Commission musugod na sa hearing ni inibahin sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ng administrasyon karong adlawa.
2: Sa mga balita lokal, Metropolitan Cebu Water District o MCWD supak na doon laing musupply o tubig sa pipinaka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo.
4: Samtang kanhi 3rd District Congressman Pablo John B.J. Garcia ni anonsyo na sa iyang pagkonsidera pagpapili sa pagka-gobernador sa Sugbo sa 2028 elections.
2: Balita gawas sa nasod, Ukraine doon nagitanyag sa Russia nunod sa posibleng atumangon nga pagnihit sa food supplies lukop kalibutan.
4: Sa negosyo, 12 pesos kada litro nga diskwento o fuel subsidy alang sa mga PUV drivers, sugda na ugmang adlawa.
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita.
3: Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Binos Diaz.
4: Mabuhay Pilipinas.
2: Huwag na mga mahinong danon, kailangan mo na radyo.
4: Unang balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hatod bang impormasyon nga ganyan mo masairan?
4: Ang ayanin mo madungan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one.
3: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide.
3: DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Ising na.
3: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
6: RMN.
2: Adlar begalang Biyernes. Pizza. 14 na begala sa buwan sa Agosto 2025. Tangan sa kanito mga proses sa UHP. Alam sa bulkan niya mga tigbalita.
4: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadie.
2: Ako sa iyong Radio Man, Arlo Samante. Ang tatawag ka na sa Lasay, Santak na sa Butang. Pagkatun, kaninyo sa mga lampas ng mga balita.
3: Puas!
2: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Sugbo ka, Bisaya, ng Mindanao. Na napod ganda may gala sa itong pagpanaguman. Nag-out kami ganang kamus, kapis kay kami. Nandlaw ko na may gala nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Nagkani malipay may gala ba sa Friday? Nagkani malipay ba sa Biyernes? O niya, things will do pag-inugma. Maraga magkaginawa, ginawa gamay. May buntag sa itong mga ginang sa panamay. Nagkatapusang hunatron may gala sila hang mga pagpangandam ba? Kaya mga sayo mong mata. Ay doon ay mga bata may gala ng mga eskwila. Pero ang uban, mga nanay, isang pag-adlaw man. No? Isang pag-walay trabaho, walay klase. Ang atong mga nanay, sayo na sila may gala ng mga mata. Anon nga, baka digamo po may gala sa kusina. May buntag ninyo tanan. Sa mga estudyante, nga doon ay klase o sa'yo karabuntang, kailangan nga makamatanag sa'yo. Malinggo. Inya, mamahaw. Lakaw dahil may galapanungan to sa eskwilahan. Ang uban, mamaktas rang, uban, manakay. Depende may gala sa gilay on sa ilang mga eskwilahan. Pero kasagaran may gala, mamaklay ra, no? Parang, lang daginot, spliti. Piti mahal may gala sa kurudo. Mahal kayong piti hunon. Labi na sa mga motor. Kadangikan may gala sa mga interior. Interior portion may gala sa barangay. Pwede mahala may gala splitis motor. E pwede sa mahala may gala precious crudo o gasolina. Ilang maparit may gala dihas sa mga gasoline station. Ano magkasabot na santa may gala sa kamahal ang pagsingil sa pliti sa mga habal-habal. Libang kagikan dito may gala sa amo. Panungan to sa country mall, murang 30 pesos. Mga 1 kilometro tunga na na diha. Anya. Ang estudyante ka sa isinte imong adlaw. Duhara na kasakay. Niya imurong tagaan may galag baon ang bata og 100 nalala si 40. Mas dako pa ang piti kasi ahang kaon. Oy, may buntang sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanayin nga mga driver, may galang na sakay na sa mga sakinan na ningura sa karon sa kamuntangon, may buntang sa mga kaigsun ng tadari sa Metro Cebu. Sa atong mga silingan, nga mga nakbayan, nagpain sa mandawi na punapo, tuloy na nanaw, talay sa inaga, karkarog sa nakbayan sa bugo. Sa atong nga mga kasikbit na mga nalabigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabay ng mga gila sa Western and Eastern Visayas. Naring urasa, ang DYHP may lagi mong orasan. Gihimo nilang takdaan sa ilahang mga kanang paginabuhi ug ang ilahang watong may mga relo, mga higala. Ang DYHP may lagi mong giya sa ilang orasan. Dito wag lang ito check sa may galatong answer to win promo. Atong answer to win na promo. Kinsa ni may kalang politiko sa Sugbo. Nakanhi congressman na mga higala sa 3rd District. Ang nianonsyo na may kalang mudagan pagka-gobernador sa lalawigan. Ala, comment tayon. Kinsa ni may kalang kanhi congressman sa 3rd District sa probinsya Sugbo. Gani anonsyo na may kalang mudagan pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo, mga kasama. Dili ni bago yahang apelyido kay ang bagwang ani kanhi gobernador po sa lalawigan Sugbo. Kinsa ni may kalang 3rd District Congressman kanhi. Ngayon ni anunsyo na may kalang magpapili pagka-gobernador. Pagka-gobernador sa lalawigan Sugbo. Ala, gisabak na ba niya sa mga DDS ron? Namot lang mga DDS tanan magha. Warag doon ay DDS, mega lang ana. Kanang ningon na nga sa iya na siya, sa iya na mo suporta. Dili na ning usap. Uy. Kinsa ni mega lang congressman. Kanhi congressman sa 3rd District. Ganyan nun siya kagahapon nga mudagan siya mega lang pagka-gobernador. Nindot ni kanang ang maguwang ka na mudagan makaring maguwang. Na, kumadagan. Muraga mapildig yun, kumadagan. E muraga, sa ako na ibawaan, muraga duha, tulo. O upat, ang muragan pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Aron, ato rin sa Aron Begala, ha? Anya, musunod ta sa mechanics. Ang ato mechanics, mga higala, mao ang pag-follow. Pag-like sa DYHP Aramen Cebu. O niya kang Atty. Rofil Fernandez Banyoksan nga Facebook page. O i-share may gala itong program sa unang radyo ng balita karamutang. Aron nga alegri tawa. I-share ninyo niya may gala itong program unang radyo ng balita sa DYHP Aramen Cebu. O niya tubag na yun sa itong kapangutana. Pwede nisuran nito tubag itong kapangutana may gala sa itong answer to win promo karamutang. Litabag lang ito. Check may gala sa kasamang Jason Samampong. Sayro na to ang presyo sa mga nagunang paraliton Diaz Mercado Publico.
7: TYHP, tuto presyo sa merkado.
2: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
8: Yes, mayong buntag at samang anod o at samang inday mais. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag ay ni ating ni Kuya Ria sa Ate Elmarin's Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag nyo rin ate, may buntag nyo rin kaya. Okay, presyo sa mga klase-klasing mga isda rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Bulinaw, 201 kilo. Tamarong, 260 ang kilo. Lumiagan, 220 ang kilo. Tabugok, 220 ang kilo. Bangus, 220 ang kilo. Tikab, 260 ang kilo. Malasugi, 450 ang kilo. Tangige, 500 ngadto sa 550 ang kilo. Dulo papa, 400 ang kilo. Karabayas, 250 ang kilo. Anduaw, 220 ang kilo. Yilupin, 300 ang kilo. Pasayan, 350 ang kilo. Lambay, 400 ang kilo. Nukos, 520 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Rumpe, 320 ang kilo. Mamsa, 320 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong BYHP Tatak Arena.
9: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 dagang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution. UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
2: Dan sa labag sa mga Jesse Samampong, dita maglangay may galate checkpoint si kasama ng Jane Galliardo. Ikan po siya yung nabutangan kanang oras sa kasamang Jane Galliardo. Jane.
10: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. At parang dinis na yung Mania Boulevard nga abid kasamang Arnold. Diin ubay-ubay na kita nakita ang mga nangagi na sakyan yan pagkakaroon natin. Lunggan na rin sa iyo mga itong ambulansya kasamang Arnold, no? Wala lang ang daya pati niya nakuan sa atong kansada karong mga oras sa kasamang Arnold. Atong libuton po doon ang atong siyad sa Subo. Noon, maayo man kayo atong panahon kasamang Arnold. Wala'y pagpanaligsik o gakaayo po da, ang atong mga kansada. So, ubay-ubay na tag mga nakita ang busy na gigaayo sa atong kadalanan kasamang Arnold. Nga, kasagaran po da, sa atong mga jeepney drivers na nanikay-sikay na sa iyo pakaayo karong mga oras sa padrong Starbucks. Na po'y uba na naghatod po sa nagagayang lugar din yung dakbayan sa Subo kasamang Arnold. Gawas ato ang mga nagbiyahin na din na po din mga nakita din yung mga nag-atang po din sa mga Arnold o mga sakyan na niya kasagaran po din ni Moralya. Padong pa ni trabaho o baka ha, gikan pa ni sa trabahoan ka sa mga Arnold. So you know, wala tayo nadawat ng taho. Madunay kasi chance sa ato ang kadalanan na karong mga oras ka sa mga Arnold. Pero mga pagyakon ta o pagtagad, ingan man ang ato ang mga update sa ato ang mga police reports karong adlaw ka sa mga Arnold. Kaya alas sa pagkakaroon na, hindi ka nalang din sa Ismania Boulevard. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP. Sa tao, Arnold.
2: Yan sa labag sa mga Jane Galliardo. Arito may gala sa itong winner sa itong answer to win promo. Karamuntaga mga kasama. Awa pa, awa pa. Ikaw ang pag-itabilit pa may gala sa itong taga DTI. Kaya ko ba may gala, wa magka-follow, wa magka-share may gala sa itong program karamuntaga. Oy! Ah, di mo kanao ka ni kung wa mo mo follow may gala sa DYHP, wa mo mo share may gala, naghanda ba kayo nami, ano, nag, nitubag na? Alam. Alihog lang ka, follow, share may gala, o follow sa DYHP Aramin Cebu, kang Atty. Rufil Fernandez Banyok, nga Facebook page sa mga kasama, o niya ishare ang atong program kanabuntaga. At pagbalik na lang ang mga winner na to, ang winner na to may gala, atong i-announce kung kinsa atong napilian sa atong tambiulo mga kasama. Standby sa mga balita may gala, uman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras alas 5:02 na.
11: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
15: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
14: So ano ka, no, binta na ka.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya.

0: Maricapsyon!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Adlay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: og antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: og de-sugared sugar cane,
5: mga organic compound,
6: nga effective,
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500!
5: Sa mga butika.
6: DTX 500!
5: Ang tuba
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
6: Epektibo
5: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
6: DTX 500!
5: Ibo sa de-sugared sugar cane extract,
6: og anti-diabetic property,
5: gigan sa palaya.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto,
6: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: This newscast is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Pining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
7: Living Testimonies.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Welcome to our reunion.
12: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
13: Tungod na sa Super Fiber.
11: Usa?
13: Super Fiber.
14: Super Fiber.
15: Super Fiber.
14: My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action

0: tig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katuo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamanay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamo nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na mayo ng lawas ko. Salamat po Ginoo.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ram gyapog wala. Naurot na gyud akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay state and province.
10: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
14: Oras sa mga kasama, alas 5:15 na.
15: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Karoon sa detalina sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Subay sa tinguha sa Senado nga makumpleto ang committee membership ini o gamoresume na sa ilang trabaho sa mga napending legislation. 26 sa 41 ka mga standing committees ang nakuha't paghihapon sa mga minority block members. Sukad ka kahapon nga adlaw o sa ka-updated committee membership list ang ipakita nga 15 ka mga committee wa ang nakumpleto na sa minority membership samtang nga 26 pa ang posibleng gimarkahan o for election. Na isa ang mga kalambuan humani manifest si Deputy Minority Leader Senator Amy Marcos ilang gipili ng minority members alang sa ulong ka mga komitiba ato sa plenary session. Nila na itong milabang adlaw si Senate Majority Leader Migs Zubiri na kanayon nga nagka-istorya na sila ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. O nagkakabot o kakasabutan nga doon na umaabot ng membership sa members sa minority sa pipila ka mga komitiba. Di parehag sa Senate President Sherwin Gatchalian nga nga Senado at doon ay kasamtangan nga na po ka pending committee report nga gipugan lang una tungod kay gusto nila nga mahatagan ng minority members o ga oportunidad pag-review, pag-komento o ga pag-perma sa mga reports.
16: Samtang itugani kani DPWH Secretary Manuel Bunuan nga ang Senate Leadership Fund na hulma kini humanggiingon na balaka si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nahimong insertion sa Kongreso ngadto sa National Budget. Sa affidavit ni Bunuan kanayon kini nga ang maong sistema na develop isip usa ka innovative nga paagi aron mapugngan ang mga insertions nga gikuha gikan sa DPWH budget apan gikitaho nga wala kini magmalampuson. Nibutyo si Bunuan ngadto sa Sandigan Bayan 3rd Division nga ang problema nagsugod nito 2023 diang gilaslas ng budget alang sa mga foreign assisted projects sa DPWH o balik 88.8% o nga mga deduction giingong giconvert ngadto sa inserted projects sa General Appropriations Act. Nidugang sab kini nga giisa sa kani kalihim ang maong problema sa presidente kinsa ni atong higayuna na balaka og nimando gilayon kaniya nga angay patas ang pagdistribute sa state resources ngadto sa mga deserving regions ilabi na ang mga nalakip sa top 20 poorest provinces.
14: Gidistansya sa Malacanang si Presidente Bongbong Marcos Jr. kan sa mga gipang-angko ni kani DPWH Secretary Manuel Bunuan kabahin sa nagbalor 24 bilyon pesos ng leadership fund nagigong gigahin alang sa mga senador na kanil si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung nasayod pa ang presidente sa mga pundo dili kini itolerate o pasagdan sa presidente. Dino kang sab kini nabisa ng kasamtangan ng DPWH Secretary nga si Vince Dizon wala masayod bahin ini. Kano naman sa testimonya ni Bunuan sa Sandigan Bayan, niyangkon kini nga ang leadership fund. Gigahin sa DPWH alang sa mga senador nga narekomendar ang listahan sa laga mga proyekto. Ang nga matag senador galigar nga adunay nagbalor 50 milyon pesos nga alokasyon samtang ang mga dunay committee chairmanship na kanawat og tag-usa ka bilyon ka pesos matag-usa. Apanuman ni Buto ang maong nga alegasyon. Pipila ka mga senador ang ni Alsa hugot nga ni Himakak sa maong gipangbutyag ni Bunuan.
16: Samtang sa laing balita at inguha sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagbasura sa gipasaka ng kasong grave threat batok sa Vice Presidente sa Quezon City Court kininunod sa gikatahong assassination plot na giligar nga iyang giplano nga motarget kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Paul Lim kinsa ni representar sa Vice Presidente sa maong kaso ni kumpirmar sa pagsangat sa Vice Presidente ang motion to quash anang sa maong reklamo ng tulo kapilo nga kasong grave threat tungod sa kakuwang og jurisdiction ini. Nikumpirma rosab si Prosecutor General Richard Fadulyon nga ang Department of Justice kung DOJ ipaibaw na sa usa ka court order nga nag-require sa prosecution pagtubag sa motion nga giruso sa legal team ni Duterte. Apan ang DOJ nasuta nga wala pa makadawat og kopya sa maong motion.
14: Alas 5:19 na. Talibat sa mga sugyot kagiduso alang sa pag-postpone sa 2026 Barangay Gaske elections. Dalawaga na ang Commissioner ng Elections kung Comelec sa Obus may balauranan. Pag-desisyon bahin sa nasyong eleksyon sunod buwan. Kinaro na doon na paigong panahon ang Commission alang sa pagpangandam sa ilabina sa logistical nga bahin. Gapilar kini ni Comelec Chairperson na George Erwin Garcia. Atol sa hearing sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Bahin sa gisugyot ta pag-uswag sa 2026 Barangay SK elections ginakdaonon ta sa Nobyembre 2 ning tuiga.
16: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, ipahigayon na sa Philippine Truth Commission ang unang public truth telling session ini karong adlaw nga bahin sa mga giing insidente sa pag-abuso nitong drug war ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Ang maong session himuon unyang alas 8:30 sa buntag sigon ni Commission Chairperson Raul Pangalangan usa ka kanhi International Criminal Court kun ICC judge nga ang maong session himuon uban ang mga civil society organizations ni pasabot sab si Pangalanan o Pangalangan sa kalahian sa maong session nga ito sa mga hearing sa ICC diin sa Truth Commission mahimong madungog ang mga biktima sa ong krimen itandi sa ICC nga mo-assess lamang sa mga krimen nga nitabo dihang membro ang Pilipinas sa Rome Statute.
15: Pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita.
14: Ito nga papanaguman gipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao ang original Koi herbal capsule suplemento nga gikan sa pariya kamonggay garlic Luya o ginseng. Kami mo hatag megala kaligong salamas kaligong sa tong immune system. Aro ka dito dali may sakit megala. Bosa, inom ka nunay sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule gamatok sa mga balatian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabang sa inyong mga atay. Kaya nga mga sakit megala kung imong napatsyagan ka na. Ang original Koi herbal capsule ang dunay mga sangkap, may ganang nga makapawagtan sa mga baratian. Dakanan may ganang nagpamato dini. Gawas dini, muli kong punang imuhang immune system. Gamikan sa mga sangkap ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule. Aprobado kini may ganang sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, SNM Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francesa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Matulite. May mausan niya may kala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tram Francesa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
17: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
14: Mga kasama, kabalo ba mo anang term nga doom scrolling? Guilty na ba ko, ana? Sus, bisan unsa na lang nga makita o mabasa, labi na karon na AI. Dali na lang mameke o mga video o impormasyon aron lang nga mabarigyaan ta. Pag-ingon na, ana, simple lang ang rule nako mga kasama. Kung wa ka kabalo, asagi ka ng impormasyon, ayaw dayon og tuo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement kay ginainom nato na. Ingon, ang ingon na pare-pareho naman daw ang quality. Pero kung quality nga safe ba na, effective ba na, dapat ginapangutan na nato. Para sa ako, mas bugat ang tinuod nga research gikan sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita nimo nako mismo paunsa nila ginahimo ang ilang mga tambal o vitamins sa planta. Na, makakurat na nga ingon ana kahinlo o kabusisi ang proseso nila. Una-una ang dili lang usa ka huga sa kamot una musulod. Mabot pa sa 5 ka beses kung maghuga sa kamot ang mga staff balik-balik sa matag sulod. Ngano ka? Kayaron masigurong walay makontaminate na tambal nila. Gabas pa niya na, nasa rin na kung dunay at least 50 tests o verification pa sila ang ginahimo. Apan masuta o para masuta ang matag produkto, una kini makaabot nato. Kaya siyempre, doon na kini-epekto sa ato nga panglawas, maong nga makaingon kung seryoso yun ang Unilab sa quality o seryoso sila sa pag-atiman ka nato. Maong timan ni, ayaw dayon og tuo, dilita ng quality pareho. Dapat Unilab quality. Sera on sa ba ang mga tambal sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
17: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa pinumayo, makaproduce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkabisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes, ato sa adlaw ng Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Deskonsulasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na sa iyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Niya'y kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha. Katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw magkanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber. Kuala ka ko sa kabaso nga tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tarin sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sa Pinas, sa Life Extension.
14: Oy, karang mga oras sa may galalami kay iginom kape. Oy, karabitang inigbatali mo sa buntang. Samtang nga nagdigamo ka na may galas kusina, kinanglan nga makahigop una og kape. Aron nga di ka maluya, di ka may galam dukaon. O niya, lagsik imong lawas. Aron na may galas sa kape nga makapalagsik na to. Nga doon ay daghan nga mga vitamina nga itong makuha mga kasama. Nakatilaw na ba mo anang kape nga doon ay native purple corn? Kung wala pa, itry na may galang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kaya doon na kini antioxidant properties na magalikay may gala sa pagkahi sa agianan sa dugo. Ngantos kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sab ni Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela bayabas, o rosehip. Purusap sa vitamins, minerals, protein, and fiber nga maghatag megalaghinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Maparit kini megala sa tanan nga mga butika sa inyong lugar o ma-order ni megala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
16: Na ako'y dako kayong balita para ninyo karong adlaw. Ang paborito o best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
14: Ay, naratabi ka lang itong winner sa itong Answer to Win promo. Congratulations sa itong winner. Karabutanga mga kasama sa tuyang tubag, Pablo John Garcia. Ang ganianon, sir, may galang amabdagan pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Si Joshua Hias. Joshua Hias, congratulations. Ikaw itong palaran nga mananaw, karabutaga, naka-follow siya Begala sa Diwa HP Aramin Cebu. O niya, naka-share po Begala sa itong program. O niya, naka-follow po siya Begala kang attorney Rufil Fernandez Banyog, ka mga kasama. So, kamundi ha, doon natin mga pangutan na kinala mo, tubagin mo na yun. Aron nga, paldo-paldo. ma'am, Sir Joshua, palihog lang kong chat sa page sa Diwa HP Aramin Cebu. Aron nga imong isend dito ang imong GCash number. Ang GCash number aron nga kana na ang masend nato ang imong daog nga 200 pesos. Okay, ang atong sunod nga pangutana unya tantaon sa tong pagbalik mga kasama. At oras alas 5:30 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
18: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
19: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
20: The Wonderful Supplement.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotroph Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotroph Herbal Capsules.
26: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
29: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
30: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
31: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
32: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
30: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
31: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
32: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
33: Available na sa Mercury o mga suking butika.
34: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matagadlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
35: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
36: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: wagap shimi tibu og barato.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay ng pagpamuhin.
4: Super Fiber.
5: Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
7: Nagkana og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita,
9: giauhag sa LTO Central Visayas ang mga motorista o mga nanag-iya og mga sakyanan nga mobisita silang gilusad nga website nga mao ang LTO 7 Plates Partner website sa kabag-o nga online platform aron masusi nila kung anaa na ba ang ilahang mga plaka ug ang mga nahimutangan niini. Gilusad sa ahensya ang mao nga platform ni adto nga unang semana karong bulana ug gatumong niini aron mapadali ug mapasayon ang serbisyo sa LTO sa pagkuha sa ilahang mga plaka alang sa mga motorista ug sa mga nanag-iya og sakyanan nga narehistro ubos sa LTO 7. Pwede sila nga mobisita sa www.lto-r7-platespatter.ph ug ilang pangitaon ang ilahang plaka.
8: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
11: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Said Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos sa paginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso itong ako.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubos sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lang sila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulna.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug iExcel Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga kasama na 5:48 na.
18: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer inabinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang nga matang sa cancers. Kadunay direct connection sa vitamin D deficiency. Mutpasabot ana, na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siyang cancer. Base sa lagan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka rason kung gaano nga makatawang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger ni migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Mutpasabot, na kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells niini mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life ug ginahinay nga mobalik may galang ilahang nga immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation of growth nga sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa usa ka tawo. Kung nasa mutubo ang cancer, i-black o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kinibigalan nga mapugnan ang pagpaspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao. O sa ihang sa lawas sa usak ka pasyente nga dunay cancer, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ga mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Ano mapunggan iri may galapaspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, galabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient. Umubos ang ihang tsansa o risgo na matay sa sakit may galang cancer o gaduna sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa mga cancer patients sa pag-inom may gala sa life extension vitamin D3, 6 to 9 soft gel daily. Ang ilang imnon may gala. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig gabata, mga buntis o lactating mothers at mga nagpatutoy ng mga inahan o sa mga individual nga doon ay may maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinog danong pahinumdum. Kinahanglan nga siruruhon na ito nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit na may gala sa mga butika. Hindi makaha, magtawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
19: Atong sugdan ang atong kamuntagon pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape. Ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gol ga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adul kay 200 ayo nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka vitamin D3 pagyug ka. Plus Rishi Mushroom Extract adul mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Kung ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
18: RMN TYHP Police Plate Ronda Presinto.
20: Sunog nga miigo sa Kanhulao, Lapu-Lapu City, parehong gisusi sa Kabumbiruhan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
18: TYHP Tatak RMN Report.
21: Padayon kasamang Marisa, kasamang Arnold, may gisubay pa sa ato Kabumbiruhan sa Lapu-Lapu. Ang sunog nga miigo gahapon sa Purok Bayabas, Barangay Kanhulao, Lapu-Lapu City. Alas 9:08 sa Kabuntagon na tap sa atong Kabumbiruhan sa Lapu-Lapu Fire District. Ang sunog na may ikot sa duha ka andalang balay na ibaligiya ni Virginia Rosal. Walon kinikadako pag-ayo ang kayo tungod kay napungganda yon kini sa atong mga sakop sa Kabumbiruhan sa Ilagimo na firefighting operation. Alas 9:10 ni deklarar sila og fire out sa maong sunog. Waloy report na doon ay naangol katul sa pagpaungila sa kayo. Kasama mo sa Kabubiruan sa Lapu-Lapu, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Katakar.
18: Radyo mo, nation.
17: Sa itong pagkutan ang karamay gala sa report kasama ang Paul Lauro, sa itong barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang galarma nga doon ay sunog mga kasama kagahapong adlaw. Asa nga barangay dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang galarma nga sunog kagahapong adlaw mga kasama. Ha? Tumagadayon may gala sa itong answer to win promo. Unsa nga barangay dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang galarma nga dunay sunog kagahapong adlaw. Dugan itali sa mga balita Metropolitan Cebu Water District on MCWD. Supak dunay laing nga mosupply og tubig sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo kasama mo sa balita Rajaman Eli Bolonas.
18: TYHP Tatak RMN Report.
22: Supak ang Metropolitan Cebu Water District on MCWD nga dunay laing supply tubig sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo. Kinaman ni dasog proposal ang World's First Water Ventures Incorporated pag supply tubig sa unom ka mga barangay sa syudad, partikular na nini sa barangay Pitos, Bakayan, Talamban, Mabini, Kabinokot og barangay Paril. Apan gawas sa Mabini og Paril, supak ang MCWD nga mo-operate og water supply system ang nasutang bulk water supplier sa ubang barangay. Ang evaluation og opposition sa MCWD nga gipadaan nini sa City Council, gipasabot ni Konsehal Dave Tumulak sa imang kauban sa konseho.
0: Based on the letter, they object the proposal because of the contractual exclusivity that the GE Hydro Water Supply is already committed under the Lahog Bulk Water Supply contract with MCWD, which also prohibits GE Hydro from supplying water to any entity other than MCWD.
22: Si Konsehal Dave Tumulak na senator sa MCWD ng GE Hydro World's First Water Ventures doon ay close corporate relationship. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
18: Radyo mo, nationwide.
20: Mga beneficiary sa walang gutong program sa Sugbo o Bohol, ni Salmot sa Kalusugan, Cacayan at Kabuhayan, Contrique, Sasyon sa DSWD, Field Office 7. Kasama mo sa Balita, Radyo Man, Remart Pugoy.
18: DYHP, Tatak, RMN Report.
1: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nisalmot ang mga benepisyaryo sa walang gutong program sa Sugbo ug Bohol sa gihimong kalusugan, Cacayan at Kabuhayan kon 3K sessions nga gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD FO7. Gihisgutan sa maong panagtigom ang kalabot sa module nga naghisgot sa Pinggang Pinoy Guide to Healthy Eating for Filipino. Gitudluan ang mga benepisyaryo sa hustong gidaghanon og proporsyon sa pagkaon pinaagi sa tulo ka food groups nga Go, Grow ug Glow aron mapalambo ang husto og balanse nga nutrisyon. Kini nga programa nagtumong nga mapalig-on ang kahibaw sa maayong pamaagi sa mga benepisyaryo kalabot sa himsog nga pagkaon, isip kabahin sa paningkamot nga matubag ang food insecurity ug mapauswag ang kahimtang sa mga panimalay nga nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD FO7, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Kantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kinirishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
18: Radyo nationwide, DYHP abroad ngayon.
20: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tiga marapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitanyag ang Ukraine sa Russia paghunong na sa ilang pagpangatake sa mga sibilyan dito sa Black Sea. Kini man sa mga gilusad nga strikes ngadto sa mga barko ug pantalan nga nakapaisa ug mga kabalaka ug kahadlok labot sa posibleng estado ug sitwasyon sa mga food supplies kalibutan. Ang mauntan niyag paghunong una sa ilang mga pagpangatake gipada sa Kiev, pinagi sa usa ka third party ang Ukraine naghuwat paghihapon ug tubag gikan sa Moscow. Nasayran nga ang Russia ug Ukraine nga pulos dagkong nasod nga nakakontribute sa agriculture market sa tibuok kalibutan. Padayong milusad ang mga pagpangatake ngadto sa mga barko nga gigamit alang sa exports. Ngadto mao balita hatod kanato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugol nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, uwang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, mao ang numero uno o wala na ilain pa. Ang makatabang sa itong mga balatian sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Bisan ang simpleng mga balatian sa lawas, sama sa trangkaso, hila na tubong sip-on. Huwag tangdayin na mga kasama, mga kapanyawan sa bagong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa Sed Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa Sed Marketing, mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: Radyo mo nationwide.
17: Alam niyo ba na iba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Mga business establishments sa syudad sa Sugbo, mga taga na unya o tax incentive kung mo-hire o mga senior citizen o persons with disability kung PWD. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
22: Kining maong balita, hatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mahataga na unya og tax incentive ang mga business establishment sa Sugbo nga mo-hire og senior citizen og persons with disability kung PWD. Partikular na nini ang mga establishmento nga doon na labing minus na po ka mga empleyado. 2% nga reduction sa annual business taxes ang ihatag sa city government kadto sa mga bayan patigayon nga mo-hire og mga sakop sa nasutang mga sector. Kini human ang pagpapahay sa city council ang ordinansa kag ipalabay ni Consel Cesenio Andales nga alang sa maong katuyuan.
4: The ordinance encourages private establishment with at least 10 employees to voluntarily employ these sectors with the recommended 10% workforce target and provides 2% deduction from the annual business tax for compliant establishments.
22: Si Consel Cesenio Andales, lagi sa mahimong i-employ sa mga establishmento aron makapahimo sa incentibo, mao ang gitawag og returning citizen o kadtong nabilanggo og nakagawas na human makaservisyo sa silot niini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayang yaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
20: Kini nga balita atong karanto sa Said Marketing ang tigamaog tiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin Said Liniment Oil Said Celebrity Beauty Kojic Soap Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ugang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita ni Paimangnog ni Paibaw na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board yung LTFRB sa mga drivers o operators sa public utility jeepneys kung PUJs o UV Express na mahimo na sila makapaymos sa 12 pesos kada litro ang diskwento. Fuel subsidy sugod ugmang adlaw Agosto 15. Ang mga qualified beneficiaries mahimong makadaginot og 1,800 pesos kada semana pinagi sa maong fuel discount. Ang maong subsidy yumintuhan kini og balig 2 pesos kada litro gikan sa kasamtangan 10 pesos kada litro nga subsidiya nga unang gipatuman ni atumuan sa Abril. Naganayon si Executive Secretary Ralph Recto nga ang maumento sa fuel subsidy tungod kini sa impact sa ongoing crisis sa Middle East region nga nakapiktar na sa mga presyo sa lana. Katong mga malita, ihatod ka natong sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mo paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo

0: Enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipagkaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang sa Bisaya ni Ernesto Archibald, mupatawag na sa mga developer sa Aplan Barangay sa South District sa Sudan. Kasama mo sa balita ni Giovanni de Bolonas.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Patawag na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang mga developer sa Upland Barangay sa South District sa Sudan. Itungkol sa mga pagbahang kamay natin sa ubus ng bahay ni ini, panahon ng bunok ang kusog ka uwan sa nakbayan. Buot siguro ni Archibald ang mahimo og initiative ang mga developer aron dili papiktahan ang ubang mga morpyo sa proyekto ni ini. Kinisama sa paghimo og mga detention pond o uban pang flood mitigation measures.
4: Meeting nato ni mga tag-iya sa mga development sa ibabaw. Kaya ako nga maghimo sila og initiative aron magka-resurgence sa tubig.
3: Si Mayor Nestor Archibald una nang ipabaho sa mayor ngayon tukan ang dinali ang pagsulbad sa mga pagbaha sa South District, Lepinas, Barangay Tisa, Lapangon, Guadalope o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Karoon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sabay B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako mga kasama. Sa 20 pesos lang ang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may laing bisayas pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkong nga makatamar kanini. Mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar ug maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ay, sa atong answer to win promo, winner ka na Buntaga, sakto yung tubang. Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Congratulations sa atong winner ka na Buntaga, si Celso Bongs. Celso Bongs, kuya, kanyang Facebook account of Celso Bongs. Inya naka-follow siya megala sa DBHP o sa kang Attorney Rufil Fernandez Manyo. Kung naka-share pag siya megala sa unang radyo, unang balita. Sir, palihog lang kong chat dito sa atong Facebook page o Facebook page. Aron nga mahibawa na ito kasi imong tinuod nga pangan. O na importante din ha. Kanyang imuhang cellphone number para sa GCash. Mga labing importante saan, kay paldo-paldo na. Congratulations ni Celso Bongs. Alex na bigala kang kasama ang Julius Balili. Kasama ang Julius. Good morning, Yos. Dali lang, Yos.
5: Good morning sa mga nonsense na nalikmas ang asamang marita. Good morning, Sogbo. Wala, tasak mo yan sa mga nonsense.
2: Ay, bago naligo. Magigikan na naligo. Nagali, oh.
5: Oo, nagali. Nagalit ang gawa. At rin laon mo, yung mama.
2: Yung mama ni, yung mama. Kasama ni.
5: Ma, may buntag.
2: Ay, ma. May buntag, ma.
5: Sa pagalan, ma.
6: Richinda Villano Mangubat.
2: Oh, may nagtakasan nga na. Kailan ni mo, ma'am?
6: 44.
2: 44. Imo ng anak na isang kilid. O sabi ng nasa ka rinula. O rinula ni, sorry.
6: Sutan.
2: Sutan, estudyante ni mong anak?
6: Oo.
2: O sabi ng eskwela?
6: Pa, nasa Abiyana National
2: School. O sabi ng grado?
6: Grade 9.
2: Grade 9. O sa mga Sudan nga gisuluto? O sa mga Sudan, ha?
6: Ay, kanang ginamay.
2: Ah, ginamay. Aha. Kailan ka buki mong anak, ma'am?
6: Tulo.
2: Kanang wala ni mo upat, ha? Nga kuwang mo na.
6: Ang orang ng
2: tohon. Si Mister, o sa mga trabaho ni Mister?
6: Security sa SM.
2: Pero may kamaminog, di ba, HP? Kada adlaw to na nadawat na maginag may napahalipoy! Paldo!
5: Yehey!
2: Yehey!
6: Daghang salamat sa DYHP number 1 in Cebu City.
2: Yehey!
5: Okay, take a selfie mo na.

0: kanapa kasamaan ka, Julius Malilis ay mahang at winner ka na muntang ka Konya Kriato nga pagparegoman Megaling Pulanta sa naman tong ng Elba Capsule sa Kabisay Anog Mindanao ang original Koy Elba Capsule. Ang Koy Elba Capsule mapalit ka namin sa tanan nga mga butik sa barato kaya nga presyo barato na epektibo pa.
1: Mga tima ilhan nga ikaw adunay daghang tuksin sibong lawas mandili ka regular nga makapagawas sibong hugaw dugay ka mahilisan magbuto ra gyud tian magkasinati kag insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo panakit sa kalawasan ug lutahan dili hamis ang imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sibong tibok lawas busa wag tanga mga tuksin sibong lawas aron imong maangkon og maayo nga panlawas pag inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: Wala ba tayo oras, Megala? Sa kana lang sa kinitabugang parusa sa 2HP. Alamin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
2: Sa kana ni Radio Man Gen, Galinaya, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sa inyong Radio Man, Arbol Samante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw hang tulog mga sasamang takna o sasamang sibianan. Ay kalimot patagala ang tanan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah!
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Hala, Madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
7: Oo! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
8: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pangutan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operations Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Problema ba nimong pagpaliwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kadaadlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Gusto ba ni mo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
18: Shout out sa mga call center agents diha. Pareho na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron. Is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Nasa'yo, nasa'yo ang panalo.
22: Mga ka-Pure Gold, ulahing hirit na sa Pabuhos Blowout Sale. At ang ipag-usap, karong umaabot nga Agosto 15 ngadto 16. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan ting-uan, ikaw always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 258020 Series of 2026.
23: Dito ka lang, always panalo.
24: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
27: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahit himtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
28: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
29: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
32: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
33: Ora sa DYHP RMN Cebu sa size 18.
34: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
35: ACS.
34: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
36: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
34: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema. Afford pa.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
36: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
36: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bagnoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
33: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
36: Straight to the point.
33: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
33: Kinilagi po niyo boss nga lagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bagnoc. Mao'y pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karamihigala nga Biyernes, pitsa 14 na. Buwan makaigalaan sa Agosto tuig 2026.
36: Straight to the point.
33: Sa gihapon, natagang tagpagtaga ng mga issues kung may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
33: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, iligal lang nga mga sigarilyo nga mabalor ngadto sa kapin 240 milyones kapesos na sakmit sa BIR o ubang law enforcement agencies ngoga gipanggaling kini.
36: Straight to the point.
33: Katarik pagtagad na butaga mahigala, kanaghana ba ng sigarilyo ha mga sukitig paminaw? Mura magidubduban gika na kalakiha kasamang kin. Ha? Liman ka na kasamang kin? 240 million pesos ang kantidad. Kung sa kadaghan ng maong sigarilyo mga kaigsunan.
36: Straight to the point.
33: Katarik pagtagad na butaga sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
33: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal ni palapad pa sa pagpatuman sa basura namo kaugmao nato nga usa ka school-based waste diversion program diha sa mga tunghaan sa syudad.
36: Straight to the point.
33: Atong hataga pagtagad sa mahigala karong nga buntaga sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
33: Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo na kadawat og nagbalor 265 milyones ka pesos nga pundo o ayuda gikan sa nasudnong kagamhanan.
36: Straight to the point.
33: MCWD misupak sa application sa saka kumpanya nga tinguhang musupply og tubig sa mga bukirang barangay sa syudad.
36: Straight to the point.
33: Katarik pagtagad rubutaga sa mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
36: Straight to the
33: unsa man ning kumpanya no nga kinini ang musupply og tubig, ha? Misupak ang MCWD sa application. Unsa man ni makaayo ni nga naay tubig or unsa may rason kay basin day tuod og Labi na karon nga nagnihit bang tubig. Pasin dito, magtabang ni. Unsa man niya kalakiha.
36: Straight to the point. Ayaw
33: po doon ma-explicar niya sa MCWD nigmaohon, no? Kaya kini mong headlines, may gala, MCWD misupak sa application sa saka kumpanya nga tinguhang musupply og tubig sa mga bukirang barangay sa syudad.
36: Straight to the point.
33: Ang ato mangod na tuyo, may gala, basig magkatabang ni, no? Nga natay mga dili maproblema og tubig ang atong mga kaigsunan. Kay usahay may gala na saligta sa MCWD, unya, wa may agas inday maris.
36: Straight to the point.
33: Antaring pagtagad dubot agasab sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
33: Samtang sa pikas bahin Vice Presidente Sara Duterte ni sang atong motion pagbasura sa gipasakang nga kasong grave threats bato kaniya ngadto sa saka korte sa Quezon City.
36: Straight to the point.
33: Insistir ni ini nga dunay kakuwangan og jurisdiction ang maong kaso.
36: Straight to the point.
33: Atas ning pagtagad dubot agasab uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
33: Samtang sa laing bahin kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni butyag nga nahulma ang gitawag nga leadership fund humana alarma si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa giingong mga insertions nga nahitabo ngadto sa national budget.
36: Straight to the point.
33: Samtang sa laing bahin kumilik na nawagan sa Kongreso paghimo na og desisyon bahin sa estado sa barangay og SK elections karong buwan sa Nobyembre.
36: Straight to the point.
33: O Setyembre, no? Ato ni hatagag pagtagad mahigala. Nga kumahimo, makahimo na sila mahigala og desisyon, September palang mahigala makadesisyon na gyud sila para dili pud mabitin ang kumilik.
36: Straight to the point.
33: Kinaguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mga kasama ug mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
12: Gigutom na.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong atak na mga kaigsunala sa 32 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: At sa dawaton may gala ang report sa atong kauban on board sa patrol na lalaki gidunggab o gwardiya sa Guadalupe o naangol. Paminaw ang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
8: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
9: Radyo Man Attorney Rufiel, grabe o nagkaduho pa ang tibok lawas ni Nikosaka. Lalaki nga gidunggab makadagan nga higayon sa nakalapis niyang gwardiya diya sa may sityo Tugasan, barangay Guadalupe, Nigdakbayan sa Sugbo, pasado alas 6 ang takda sa Kabuntagon. Ang biktima nga dali na yung asikaso sa atong medical team nga may respondi sa alarma sa pagpanunggab. Ato ni gilang biktima nga si John Albert Banyo Larong. Hingkod na ang pagidaron o niya nagpuyo ni sa maong lugar ang iyang ikalalis ng gwardiya kini Osaka alias Glenn Baway. Wa pa noon ma-update ang atong kapulisan sa Guadalupe o gila na magdakpan kini maong suspitsadong gwardiya. Wa pa sa basuta kung sa igilalisan sa biktima o sa gwardiya. Idal-idalin siya pagda sa atong medical team na may respondi usab sa mga alarma samtang ang suko team may pahigayon o preservation sa crime scene. Bago na itong unang report, kasama mo sa kapulisan sa Sugbo ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo Boy!
7: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Og naghatod sa oras maigala. Alas 6:34 na sa mga uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Now, sa pikas nga bahin mga kaigsunan, atong balikan mahigala natong isgutanan labot mahigala ining init nga mga issues dinhi sa ato and of course mahigala dire sa atong nasod, no? Ang impeachment mahigala ang Vice President Sara Duterte, daghan pa mga angulo nga atong hatagag pagtagad mga sukid tigpaminaw. Unya dayon kinini ang dapoy mga issues dire sa ato mahigala, do na pud mahigala yung mga nag-virals nga mga hisgutanan nato. Nato sa ning hatagag pagtagad mga kaigalaan, no? Karong buntaga, no? Okay, bay-bay ning ato mga issues nga atong gi-preparar, no? I-ready lang daan da names tong nag-viral names. Kaya ito itong isgutan na niya itong taon, mga sukit di paminaw. Ready lang na itong virals daan. Kinaon siya mga galing, ha? Atong niyagi katawa, mga sukit di paminaw. Now, atong balikan gamay mahigala ng mga isyo sa kauluhan, o niya magtuta sa mga virals niya itong taon, ha? Labot mga higala sa kinini ang akong pag-explicar, kinimangod mga kaigala ang mga panghitabo, no? Nagtong 2013 og 2025 mo prepareha mga higalang atong nasinati nga panghitabo. Nga niadtong 2013 ako nang i-relate mahigala sa issue karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay ato nang hinay-hinay ron. Nga ni anata sa Article 1 permirong gi-present Article 4 sunod Article 1 on confidential funds. Hinay-hinay gyud mahigalang mapasabot ang mga tao unsa gyud ining mga terminology sa Commission on Audit, no? So kato mga listeners sa DYHP o IFM, kanang makibaw, gud sila, unsa din yung mga butpasabot. Kaya itong ato mga explicar, ha? Daghan mga bright mga higala, pero, kasabot sila, na dili lang po nila i-share. Napuiban nga mga bright po din na maris, nga intellectual dishonesty po na nilang ginahimo. nang ato ni mahigala nga mo nito nahibaw-an ato itug-an unsay kamatuoran ha ngadto sa publiko mo na akong ingon nga dunay masakitan mga higala sa akong eksplanasyon nga mutug-an ko sa kamatuoran ang ako lagi kinini ang mission ani nga unsa mga higalay tinuod unsay kamatuoran akong eksplikasyon ato lang explicar kadto mahigalang nalipay sa akong explanation. Okay, kadto nga malipay da kinini ang da pasinsya lang kay mo lagi nag-iingon nga wa may laing sakit nga dawaton gawa sa kamatuoran. Pero ang kamatuoran dawaton kay mo man nag-iingon ang kamatuoran may makahatag ganato og kagawasan. Ang kamatuoran mao nga akong gi-explicar mga higala kinini ang mga procedure sa kuwa Commission on Audit. Nga taganta mo example ha para masabot natong tanan. Labi na ang mga taga-Sugbo, ha? Nga kinini ang kini ako example kay sa Cebu man gani, nya kato mga listeners nato sa DYHP o IFM maka-relate dayon. Ang kuwa di ay mga higala mao ni inini ni, ha? Ang Commission on Audit pag mo-issue sa megalag notice of disallowance, mao man ang gi-issue nga to kang Vice President Sara Duterte. Ang pangutana na, kurakot ba si Sara? Sad-an na ba si Sara? Kay na-issuean siya notice of disallowance. Muna yun akong question. Inanay man guni ang procedure sa kuwa mga higala. Ang usa ka government funds, imo nang i-liquidate. Imo nang i-submit nga to sa kuwa mga higala kay ilaman ang i-audit o giunsa na yung paggamit ang kwarta sa gobyerno, no? Doon ay regular funds, doon na po'y intelligence funds or confidential funds. Lahi na nga nature. Na karon kinini ang kuwa mo audit mahigala sa kwartas gobyerno kay kwarta gunos katawhan. Natural giunsa pagasto tan-aon kana sa Commission on Audit. So pagtan-aw sa Commission on Audit mga higala ang permirong proseso ana. Natagantam mo example ron ha para maklaro gyud nato. Ang permirong proseso na maka-observe gani ang kuwa nga murag mag dili ta satisfied ining kuan. Ang kuwa auditor maka-observe gani di man ta satisfied ini iyang mga documents nga iyang gi-support o giunsa paggasto na yung mga resibo, na yung mga kininaang mga acknowledgement receipts o guban pa, hindi man ta satisfied. Amo issue ta og kininaang AOM. Muna gitawag og kininaang Audit Observation Memorandum. So issuehan ka. Ang usa ka government agency issuehan, AOM. Pag issue AOM, mo explain siya. Or doon na ba kay mga dokumento nga nakuwang iyang isubmit. Sunod, pag evaluate sa kuwa, kuwang pa maghihapon. Okay na ning uban, pero kuwang, nabalagay po yung kuwang, manang ang kuwang mo issue sa notice of suspension. Muna ikaduha. So pagtanaw, nabalagay po yung kuwang, diha na mo issue ang kuwang notice of disallowance. Ang pangutana na, kurakot na ba ang tao o ang agency, gumikan kayo nag-issue? Muna yung akong question mark na ha, taganta mo example. Inigumanda niya na mahigalang notice of disallowance, doon na pa yung mga remedies. Ha? Kung saan may mga remedies, 180 days or 6 months, nga mo appeal. But ipasabot nga, imo mga higalang i-appealar, imong idugang o i-explain nga, kininasakto ni. Nan, kung unsay decision sa kuwa, ay din ang kuwa mo affirm sa notice of disallowance, or mo modify, or mo reverse. Muna yung decision sa kuwa. Nga, kung unsay decision sa kuwa, ibutanta, mo affirm, so, ikaw nga agency, pwede pa ka mo file og motion for reconsideration. Ha? Unsa man ang motion for reconsideration? Para ba na nanguyab ka kay, nga papanguyab ni mumingon nga, kana na ang, let's be friend lang. Waka sugta ba? Ha? Una-unaon sa nako niya, kanang, niya naka, sige na, ngayon mo magigiduot, hinoon. Sige, unsa may mo decision? Ay lang ko dog decision ni decision na noon nga delegate sa sugdan. So nabastid ka sa pagkabastid ni mo nangayo kag reconsideration but pasabot ba ni mo ba nga basig mo usap pa imong decision. Manay motion for reconsideration ngay mo bang i-explicaran og dugang ba nga basta bilag mausap pa yung desisyon, mo ni ang akong kuhan, mo ni mahitabo, ana. So, kana nga pwede bang mausab o dili, na mo, remedy na. Unya, kung panalitan mo, decide na yun kuwa, nga mo na ginaday, kuwa na ginaday na ang final na. Mayingon ang kuwa na manghigala nga, kininang doon na restitution, doon na manghigala ipauli ang kwarta. Ipauli. So ikaw, iuli ni mo ito, kikwarta mo sa gobyerno, nga wakman makuha sa liquidation. Muna sa mga proseso. So akong example, mga higala, kini si Sara Duterte, naapa sa, naapa mga higala sa stage sa notice of disallowance. Naapa yung remedy, unsa may remedy, 180 days, appeal pa, under appeal pa, gantod karon. So naapa sa kuwa. Dili pa siya matawag, mga higala nga, guilty si Sara, kaya naapa mas kuwa. Nako example ninyo, aron daling masabdan. Ang Cebu City, ng atong experience sa Cebu City, sa 2013, pare-pareha sa atong experience sa 2025. Unsa may atong nasinati last year, dali ito minumduman last year ha, last year, duha ka kalamidad ang naigo. Number one, mahigala ang linog. Grabing kalamiti. Dako kay nga kalamidad. Linog sa bugo. Muto nakakuha nga nitas diwa HP at today o 4.3 million sa ato mahigalang pagtabang. Ang ikaduhang kinini ang kalamiti, ang tino. So nakakuha tag 3.8 million nga atong ipanghatag sa publiko gikan sa hinabang. So, duha ka dagkong kalamitis. Ni atong 2013, duha ka kalamitis po. Kinumdum mo, nga linog sa Bohol. Igo ang Cebu. Manang bangon sog Bohol. Sogbo o Bohol. Sus, abdan mahigalaw sa kabuan, na igo man tag Yolanda. Ang takluban man na igo, pero igo sa ta Cebu. So duha ka kalamitis ang niigo sa 2013. Nga ako mong pahinumduman, ngayon sa mahitabu ato. Ana, mga higala, ang City Hall. Cebu City Hall. Hinumdum mo? Ako mong pahinumduman ha? Ang Cebu City Hall, pinagi ni Mayor Mike Rama, ila mga higalang gigamit ang ilang, ang kwartas gobyerno. Ingon sila nga, assistance kini. Ilang gideklarar nga muhatag sila o ganan na ang, kini ni ang calamity assistance. Ngadto sa mga empleyado na sa City Hall, tag 20 mil pesos. Gitawag to mga higalang calamity aid. Hinumdum mo? Calamity aid, butong yun. Kita bitan na bagulbol ang mga tao. Ha, nga noong sama mo? 20 mil? 20 mil inyong gigamit na calamity aid? Kamukamol na City Hall? Kinamdam mo? Kinamdam mo, anak? Nga, unsa may nitabo na to? Sus. Ah, kwarta sila. Pero ang konsiho doon ay ibanday nga wak mo dawat. Murag, usad to mo dawat sa Margot. Nga, wala mo dawat. Ako ba, nidawat sila kay calamity aid man? Unsa may nitabo, mahigalas, commission audit. Kaya ba mo kung sa'yo nitabo? Ang Commission on Audit ni issue og notice of disallowance.
10: Straight to the point.
7: Ni issue. So sa may sunod nitabo ha? Aron niya mga klaro na ito ba? Ito ikumpara sa napanangastin sa notice of disallowance. Unsa may sunod nitabo? Humalamang sa pipila ka pahinomdom. Alasayos 44 na.
11: This Time Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
12: Kidney Care time.
13: Perhesyon ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Pinakabaratong nga data
22: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
21: Mag-ong user.
22: Data bill.
21: Isa na
22: Google Data. Shopee na. Shopee.
23: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
24: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga. Kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong taknala size 49 na suban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the
14: na atong balikan mahigala ang atong isgutanan. Mungkin nga, kanang notice of disallowance. Dili na unang higayon. Oy, ang City Hall mahigala kadawat og notice of disallowance. Panahon mahigala ang Mayor Mike Rama. Nagbagulbul gani ang mga tao at doa. Kamukamo lang na City Hall. Gihatagan o tag 20,000 pesos ang mga empleyado sa City Hall. Nga nung gihatagan man, ang ilang justification ni Mayor Mike Rama. Unya niyang Vice Mayor at the time si Mayor, Vice Mayor Edgar Labilla, kinumdo mo 2013. Unya ang ila manghigalang City Legal Official ato si Jerome Castillo. Good morning, mga panyero. Ang ilang justification at the time mao nga ang mga empleyado sa City Hall na traumatized kuno gumikan sa linog o gumikan sa Yolanda. Kinumdo mo itong linoga manghigalang na tagak ang Bill Tower mga kaigalaan Santo Niño. Mamantong linuga. So nang hatag sa tag 20,000 pesos, karon ingoman kuwa na notice of disallowance. So unsa pasabot? Notice of disallowance sa pagkurakot si Mike Rama? Wala. Giapilar ni Mike Rama? Explain ni Mike Rama? Nga kini tungod ni sa Yolanda? Tungod ni sa linog? Na mga empleyado si Tihol na apitahan man? Wa man sugot ang kuwa dai. Ingon ang kuwa. Notice of disallowance, unya niingon ang kuwa nga iuli ang kwarta. So, why corruption? Why corruption? But niingon ang kuwa, notice of disallowance man, ipauli ang kwarta, problema dako sa mga empleyado City Hall. Lord. Kaya mo lang yung nagingon, kanagong kwarta 20,000, nahatag, mas mahipagod ito, wa pa mahatag yun. Kung sa nahatag na ni mo, unya mong kuhaon, pinagasto naman, ha? Lisod ba hinuunan ka na nagasto na bitaw niya imong ibalik kuy ginoo kung saan na nagasto naman eh. So muna nga ako mang pinamduman doon ay report gani na. So notice of disallowance to. Wala mang higalay ingon nga kurakot mahigala. Wala eh. Nga naman na may remedy ang kuwa. Unsa so, may remedy sa kuwa. O mahibawan doon sa kuwa nga dili disallow yun
0: mubarugin ang kuha sa notice of disallowance, ipauli ang kwarta. So sa may tabo, giinan ang mga empleyado nga katuin yung 20 mil, iuli. So wala mga higala dili kada conclusion pag yung notice of disallowance ang stage dili pa conclusion nga dunay ang kwarta na lustay wala pa no mao kini ni tabo kang Sara unsa may napa man sa notice of disallowance napa man sa appealer si may krama ni appeal man sad nya kung basa na igawas man ni mahigala sa atong dili sa DYHP pero aron nga kini ni ang paglaro lang yun, di lang kita mo ay naka-report ani astang Sunstar asta ang The Freeman o ang Cebu Daily News ana ako pakita ninyong item sa Cebu Daily News. Para makaingon mo ba nga, di man na hinimo-himo ng Atty. Rufil Banyok. Ha? Naman o, Cebu Daily News o. Oh. Cebu City Hall employees worried over COA disallowance. Sabi ni saya pa, ang mga Cebu City Hall kuno nga mga empleyado na balaka, labot ining COA nga disallowance. O sa may nagkabalakan, dili sa mabalaka nga, kurakot sila, mapriso sila, dili. Ang ilang kabalakan kay pauli man ang kwarta. Unya na gasto naman. Kanila bang pagka-release may galas kwarta? Kung ano na ba to? Mga December na ba to na-release ang kwarta? Sus na gasto na sa Pasko. Nga, kining si Bo Dilis ako basahon ha? Ingon matod pa din eh. Cebu City Hall employees are worried over a notice of disallowance issued by the Commission on Audit on the 20,000 calamity aid given to them in December 2013. Matod pa may unsaon manako dai usa ka empleyado may gala mingon unsaon manako pagbayad o pabayran gyud na namo no said Jenny who barely earns 20,000 as a casual employee casual man sa dai ha di gani sa kakuha ng 20 mil as casual employee nya karon ipauli man problema sa dako ya pa ila ing empleyado na problema ay eh. Atong tiwas og basa ha Dennis another city hall employee na pwede ni masumpayan ni Modong Names? Napabay sumpayan ni? Pwede ba sumpayan? Ikuan ko na. Kana, Dennis, another City Hall employee hopes the COA will allow a staggered repayment scheme to be deducted on his salary. Aron mabinlan pasad ko og pangkonsumo sa akong pamilya. Matod ba niya? Si Dennis kuno lain pa nga empleyado sa City Hall nang hinaot nga ang COA musugot nga i-staggered sa to pa hinay-hinay ang pagbayad, no? Doon ay hinay-hinay, tagi-tagi nga scheme sa pag-didak sa ilang sildo. Dili didak lang sildo 20 mil, wala na yung daas pamilya, ididak lang. Mutong nagsabot sa sige, bisag tag 1,000 na lang ang kadakuan. Sa onlami, magod kayo po totoong pag-gastos 20 mil. So, unsa may nagtabo? Sumpay ko noong. Tabangin ko noong lamang dahil kayo masumpay dahil. Nanay, sumpay? Sige. Ato sumpayan, mga higala. Ha? Kinini ang, sige, atong tiwason. No? O, kini. So, sunod, kini state auditor, o niya dayon niya. Narita sa concern. Kanadya to ang apilar. Narita ang concern dong sa ubos. Sige. But pasabotan niya, ano na na-notice of disallowance? Dili kinipirmirong kang Sara Duterte. So, dili, panaingon nga kurakot. Walay kurakot. Nga naman, napa man sa stage sa notice of disallowance, ang kuha na kumingon niya mo, firm ang kuha, mo pilar pa mo, mo firm ang kuha, ipauli ang kwarta. So, ang muna yung pangunta na, impeachable ba na nga offense dili? Agoy din na naklaro na naturon niya, ilaragin ang gibutang-butangan si Sara.
15: Straight to the point.
0: Kay, nga naman, si Mike Rama, natanggal ba pagkamayor, mga higala gumikan, ani wawi? Nabay kaso si Mike Rama about ani? Inday Maris? Wala. Katong kaso ni Putisim nga tungod kay igsuon siyang asawa, empleyado City Hall, kadto. Pero kaning kaso wa, nga naman, notice of disallowance pa man. Muna akong gingon ba, dili lang ta mag-intellectual dishonest ani, ha? Nakaman mga bright ba, pero dili lang matugans tinood. Ang uman po niya, wala po sa'yo microphone nga ilang ikasulti. Ako naman ko yung microphone, di akong gamito ni nga matinawan ang tanans ka matuuran, no? Muna ang ubang masakitan na, masakitan mo sa kong gisulti na, naunsaon ta man. Nanya ho, sa concern, na tanawa dong names, ang sunod niya ko anong, ipasaka ko no gamay dong, atong basahon ang concern. Tabangi ko no dahi, naraday, imong na ko andi ha. Sige, kaya atong basahon, arutas concern na dahi yun, kay mao naman eh, no? Sige, atong basahon na hinay mga higala, para makasabot ng mga tao nga, kaning notice of disallowance dahi, nga gi-issue ni Sara, ilang gi pa okya bahala na notice of disallowance, kurakot dahi yun, dili pa. Dili pa na makomunig mo mo tayo pangutanan, sis. Kanan ang EOM. Kung mag-issue mo EOM, failure to liquidate na ba? Dili pa. Kung mag-issue o notice of suspension, failure to liquidate na ba? Dili pa. Kung mag-issue o notice of disallowance, failure to liquidate na ba? Dili pa. Ano, napamay mga remedies? Napamay mga remedies? Nigawas ba kung kulom nun sa pamantanan na Freeman and Daimaris? Akong isuwat na. Nagsuwat po ko na. Pero kini mas kompleto mo na itong discussion sa radio kaya mas dako mag-uras na nating mag-explicar na itong mayo. Nakaroon, sige dong, isaka ko ng dong names. Harita sa concern. A meeting, nana, isaka, masaka na mo dong names. Unsa man dahil na, isa screenshot lang tingali. I-screenshot lang ba. Kaya kanang waman itong kumatiwas o screenshot. Ha? Niya, dahil ipasa na itong names. Kanya. Concern. A meeting was supposed to be scheduled next Monday to discuss the COA order. But Cuevas, kini si Cuevas, may galama o kini ang city treasurer. But Cuevas said she had other prior commitments to attend to. The Cebu City government will appeal the notice of disallowance issued by the commission on audit on the 20,000 calamity assistance. So sabi na saya pa mo apilar pa des lagi na sa iuli ang kwarta ngatag 20 mil ingon si, ang commission ang ingon ang city, Cebu City government mo apilar pa mi ha sa to padili padi ay ingon nya conclusion kurakot bumo kurakot mo na ang sunod paragraph dong ang tumasahan ang sunod paragraph alawa. Sige, saka gamay, kana. O, sa, muna ikinay. Sige, saka pa gamay. Kana, karong mabasa na to. Kana, o, mato pa din. Quote, it can always be addressed especially that there's no corruption and it went to the individual employees. Cebu City Mayor Mike Rama said. Sabihin niya saya pa, sa kanunay matubag kinit, labi na, nga walay corruption. O gani, napunta kini, naadto kini sa individual nga mga empleyado. Si Cebu City Mayor Mike Rama miingon. He said he instructed Cebu City Legal Officer Jerone Castillo and Vice Mayor Edgardo Labilla to address this concern. Sabi ni saya pa, miingon si Mike Rama nga iyan nag-instruksyonan ang City Legal Officer nga si Jerone Castillo o si Vice Mayor Edgardo Labilla sa pag-address ining maong concern. Ato'y padayon pagbasa dong. Ana. The mayor said the COA should understand. Sama na yung masumpay pa ni? Sige. Kay mawan naman. The mayor said the COA should understand that the 7.2 magnitude earthquake and super typhoon Yolanda traumatized City Hall employees. Sabi saya, pamahigala, ang mayor miingon nga ang COA makasabot unta nga 7.2 magnitude nga linog o ang super typhoon Yolanda nakapatraumatized sa mga empleyado sa City Hall. Nya quote, ingon siya, that's only a statement to return the money. We will fight it out. I will never allow the employees will get into something that they receive in good faith. Matod pang may krama. Sa to ba, kaning notice of disallowance, nahitabo na kini, dili na kang sara lang, nahitabo na kini din he sa Cebu City Hall. Dili ninyo makalimtan nga panahon sa linog sa 2013, o Yolanda mga higala, ang City Hall lang hatag o tag 20 mil piso sa ilang kaugalingong mga empleyado. May gani nang komentaryo kan tato dai nga unsa ba mo inyo manggiuna nang inyong kagalingon nina sumon ang issue ang kuwa og notice of disallowance niya karon kanang notice of disallowance mga terminologies mga nis kuwa wa mang pasabot nga kurakot na si Mike Rama do na pay time wa nabay kaso si Rama sa ombudsman because ani wala ano man napa man kay remedy sa kuwa di pa man na final umuingon na gani notice of disallowance dili na final nga findings. Kay ang sunod ana, kuwaon ang kwarta. Muna ang mga empleyado, lah, kuwaon ang tag 20 mil. Problema ang dako sa mga empleyado. Yan, nagasto man, kamumay ko, ipabalik sa kuwa. So, mo kini ang kang Sara Duterte nga, notice of disallowance, naapa sila sa period to appeal. Nga naman, 180 days man ang pag-appeal. Kunya, hanto doon na apa man na day. Sumunod yung pangutana ang taga-kuwa, unsa naman yung station, naa, dahil may mga remedy pa sila. Sa laktod nga pagka-istorya, diyan na ito, nasuta ron, kinidee, no? Paukyab lagi niya nga, sa kakasusara, kini, notice of disallowance, na, hala, may regres piatos. So, paukyab ito, may regres piatos, pagpangutana na dito sa witness, kanada yung paggamit o alias, illegal din na ang tubag dili. Silent ang joint circular memorandum sa kuwa. Nga naman, confidential funds man. Muna selection, makarelate selection niya, for practical reason, of course, you will use aliases. Eh, confidential funds man eh. Confidential activities man. So, ang gipalanog mahigala nga gipa, ayaw yun ang gipa, gibulag yung may hulaan, may respiatos. Paghimanhiman mahigala, di man. Okay naman. Ang mugamit o mga aliases because confidential man eh, nga mga kalihukan. Nya sunod, ang isyo, 11 days, gigasto ang 125 million. Ha? Nya, ipangutana, may ganang attorney po ha, kana di ang paggasto o 125 million sa kakwarter kana, kinini ang illegal ba? Kaya pwede man, by quarter man paggastos confidential funds. So, kung gastuhon mo within 90 days, pwede ba? Pwede na. Pwede ba gastuhon within 60 days? Pwede. Now, pwede ba po gastuhon within 11 days? Pwede. So, ang duha ka concern niya, ala, gigasto 11 days. O ang piatos, igo siya. Mga higala na tubag siya. Nga dili illegal ang paggamit sa ngan nga piatos. Ikaduha, ang paggasto within 11 days, mahimo ra. Na, niya, kanay gani mahigala ng impeachment ron? O sama ng impeachment, ika 15th day naman taron. Unya, katong pag 11th day, imagine na kung tang 25,000, kasama nag-ingon nga 25,000 a day ang gasto sa Senate. Si Lacson o si Wayne Gatsalian. 25 million ang adlaw. So kung 25 million ang adlaw, in 11 days, nagkagastos lag 275 million. Tara, multiply ra. 11 days times 25 million a day. 275 million. Dako pas kang Sara. Yeah, karon kay 15 day, ika 15th day naman to. So, pila man? 25 million times 15. Pila? 375 million. Nagoro. Kito na panaway, may galangan, i-gasto, within 11 days, gigasto ang 125 million. Ya, karon. Ang kanang 11 days inyong hearing, pila may nagasto. Pila na may nagasto? Ha? Ya, karon, ibalik na ito ha, napatay mga punto nga itong isgutan, pero mo akong gingon, o kanto mga masakitan sa kong komentaryo, da, i-unfollow na lang ko ninyo. Kaya musulti naman ko sa kamaturan. Nga ka naman kong stage, sa magunay, step by step ang kuwa, AOM, sunod notice of suspension, sunod notice of disallowance, wala pa. Kaya ang akong example niya na ang Cebu City Hall na isyuhan og notice of disallowance, nabay makapriso, bago na dili. Ipabalik lang ang kwarta. Mao ka na, nga katong mga empleyado, problema sa hala, ipabalik mang kwarta, nagasto na raba pagkuhan raba na nutsibuy na raba. So, ang uban og masakitan sa akong istorya, nga nisulti ko sa kamatuoran, awda, mingon lang ko, i-unfollow na lang ko ninyo. Ang akong Facebook page, i-unfollow na lang, og ingon man ang akong YouTube channel, ayaw na lang mo og kinini ang kuan. Subscribe. Kay sakit man ang akong komentaryo, no? Basta akong padayon na kong sulti sa kamatuoran. Yung katong ganahan ng kamatuoran, da, padayon lang po mag-subscribe. Dili man kung pamilyar ang mga tao ining kuwagot mo yun.

0: si Mike Rama tungod ato. Wala. Nakasuan si Mike Rama nepotism. Ang igsuon siyang asawa, nga empleyado sa City Hall. Ingon Mike Rama, daan naman ang empleyado sa City Hall niya. Kinini ang naminyo siya sa iyang asawa ron. Muna naparinti na. Hindi mo naparinti sa una na. Naparinti by affinity. Aligri bitan ang kasuhasan. Pero, akong i-explicar kining notice of disallowance, dili ni bag-o na to. Ang mga taga-Sugbo na minaw na ko karon, ang uban may galan, dili mo gusto, nasakitan mo, ayaw yung i-share kining akong komentaryo. Namingos na nga, mas nainod sa atong nilofil kayo, makasabot mi. Nya, o makasabot niya, masakitan na po ng uban, ayaw. Nakatong uban po niya, ganahan po mo share, naala po ninyo yung i-share. Ako lang baliko na katong masakitan sa itong komentaryo nga musulti ko sa kamatuuran ngayon ni Dena i-unfollow na lang akong Facebook page o ayaw mo subscribe sa YouTube nako. Ko katong gusto sa kamatuuran na subscribe mo. So standby may galato sa ipadangat ng itong RMN 558 Manila nga musulod na kanon dayon alas city size na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Madaliin ang pagpasa sa panukalang 200 pesos na daily minimum wage increase. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Attention po sa mga COS at JO sa gobyerno. Maari nang maghulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig ang mga contractual at job order workers sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa ilalim ng Administrative Order No. 43 na inilabas ng Office of the President noong June 3, maari nang kaltasan sa kanilang sweldo ang mga contract of service o COS at mga job order, mga JO worker para sa kontribusyon sa Social Protection Program. Sakop dito ang mga pumapasok sa National Government Agency, mga GOCC, maging sa mga state universities and colleges at local government units. Sa ganitong sistema, maaaring i-remit ng government agency ang hulog, kaya hindi na kailangang manggagawa pa mismo ang mag-asikaso nito. Mananatili namang voluntaryo ang paghulog at kailangan ng malino na consent bago kaltasan. Hindi rin binabago ng kautusan ng umiiral na contractual relationship ng COS at JO workers.
4: RMN Network News. O eto, meron daw ilang politiko partner na hindi nagbabayad ng kuryente sa mga electric cooperative.
3: Ha?
4: Sino kaya to mga to? Kasama natin sa Balita Radyo Man Conde Batak.
5: Ibinulgar ni Senator Erwin Tulfo at ng National Electrification Administration o NEA na may ilang politiko ang hindi nagbabayad ng kuryente. Sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ng chairman na si Tulfo na maraming sumbong na hindi nagbabayad sa electric cooperatives ang ilang politiko o kaya naman ay sila ang may-ari ng electric cooperative kaya ang lugi rito ay posibleng ipinapasa sa consumers. Nagiging problema rin ang pagkakaroon ng patas na kompetisyon dahil may mga investors na interesado sanang pumasok sa industriya subalit hawak ng congressman, governor o mayor ang prangkisa na dapat ipagbawal sa batas. Kinumpirma ni NEA Administrator Antonio Almeda ang reklamo ng ilang electric cooperatives ukol sa ilang politikong hindi nagbabayad para sa kuryente. Inilahad ni Almeda na noong bagong upo siya sa NEA ay nauubos ang kalahati ng kanyang oras sa pagtulong sa paniningil sa mga electric cooperatives. Sa paglipas naman ng panahon ay mayroon pa rin mga pasaway na politiko na hindi nagbabayad pero nagbilin siya sa mga electric cooperatives na putulan agad ng linya ang mga hindi masisingil. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
3: Kakayanin ng mga distribution utility at electric cooperative na tanggalin ang sinisingil na non-technical system loss sa mga consumer. Ito ang mga nawawalang kuryente sa mga power company, bunsod ng human error, pananabotahe sa metro o pagnanakaw. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairman Francis Saturnino Juan, kinakailangan lamang i-adjust ng mga kumpanya ang kanilang taripa upang kayanin ang gastusin para matugunan ang pagnanakaw ng kuryente nang hindi na ito ipinapasa sa mga consumer. Sa kabilang banda naman, dapat ikonsidera ng pamahalaan na bigyan ng kapasidad ang mga distribution company na epektibong tugunan ang electricity

0: theft o yung pagnanakaw at iba pang non-technical system loss sa pamamagitan ng allowance sa kanilang taripa. Sinigundahan naman ito ng Department of Energy at isinusulong din ang pagrepaso sa anti-pilferage law para tugunan o tulungan ang mga distribution utility at electric cooperative na mapigilan ang pagnanakaw ng kuryente.
1: One of our requests to the body is for the revision of the anti-pilferage law where we have list down possible additional prima facie evidence of illegal connections which will give the DUs and the ECs more instances where they can request the assistance of law enforcement and make it easier for them to actually minimize their systems. Also,
0: si DOE USEC Riolita Innocencio. RMN Network
2: News. 12 minuto nakalipas sa alas 7. Magandang balita raw po ito sa mga biyaherong kagaya ni Kuya Zander Kanyabyab. Dahil asahan ang mas maliit na fuel surcharge partner sa pasahero sa pasahe sa eroplano. Ang fuel surcharge, ito po yung sobrang singil na kinukolekta ng mga airline company para saluhin ang gastusin sa pabago-bagong presyo ng jet fuel. Sa anunsyo po ng Civil Aeronautics Board, ibababa sa level 12 mula sa level 13 ng fuel surcharge mula sa Linggo, August 16 hanggang 31. Dahil dyan, maglalaro na lamang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Habang mahigit 1,200 pesos hanggang 9,550 pesos naman para sa international flights.
0: Sakay na!
2: Sakay na!
3: RMN Network News!
0: Balita sa mga lalawigan, mahigit 20 bahay natupok sa sunog sa Tubod, Iligan City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Jade Ubarco ng RMN Iligan.
4: Umabot sa 27 kabahay ang tuluyang naabo, habang 2 naman ang partially damaged sa nangyaring matinding sunog sa Zone 1, Purok Mangga, Barangay Tubod, dito sa lungsod ng Iligan. Nagsimula ang apoy sa bahay na pagmamayari at tirhan ni Dionisio Ramos Quinones, kung saan naapektuhan nito ang humigit kumulang 29 na pamilya o 75 individual na sa ngayon ay nawala ng tirahan. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection, inatayang umabot sa 525,000 pesos ang pinsala ng naturang sunog, habang wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa panig ng mga sibilyan maging sa mga bumbero. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang isinagawang investigasyon ng BFP sa pamumuno ni Fire Arson Investigator FO1 Renziri Uyen upang matukoy ang tunay na pinagmulan o dahilan ng paglitaw ng apoy. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man Jado Barco Tatak, RMN.
2: Probinsya pa rin tayo, 5 pamilya ang apektado sa nangyaring sunog dyan po sa Bacolod City. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: 5 pamilya o 13 individual ang apektado sa nangyaring sunog sa Barangay 33 nitong lungsod. Batay sa inisal na record ng Bureau of Fire Protection Bacolod, na sunog ang 2 tirahang boarding house at isang mercantile. Tinatayang na sa mahigit 15,000 pesos ang iniwan na halaga ng pinsala sa sunog. Maswerte naman na walang nasugatan sa nasabing insidente. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmunan ng apoy. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
3: RMN Network News. RMN Weather Report.
0: Patuloy pa rin makakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang hanging habagat. Kaya asahan ng manakanakang pag-ulan sa bahagi ng Zambales at Bataan ngayong araw. Makulimlim, nakaula pa naman at kalat-kalat na mga pag-ulan ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng gitnang Luzon at Antique. Maliwalas na panahon naman ang aasahan sa natitirang bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, gayon din sa buong Mindanao, subalit may tsansa ng localized thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi. Samantala, asahan naman ang maulang panahon sa darating na weekend dahil pa rin sa habagat, partikular po sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro.
3: RMN Network News.
2: Alas 7:15 ng umaga, suspendido ang klase sa ilang bahagi ng ating bansa. Bunsod pa rin ang masamang panahon dala ng habagat. Wala pong face-to-face klase sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado, sa Valenzuela, Malabon. Gayun din sa mga bayan ng Guagua at Masantol, dyan po sa Pampanga, at sa mga Aldan at mga Tarim sa Pangasinan. Habang preschool hanggang senior high school lamang ang suspendido sa Pasig, Mandaluyong, lungsod na Maynila, gayun din sa mga bayan ng Atok, Kabayan, Kibungan at Tublay sa Benguet. Suspendido naman mula preschool hanggang elementary sa iba pang bahagi ng Benguet, katulad ng Bakun, Bokod, Bagyas, Mangkayan, Kapangan, Itogon, La Trinidad, Sablan at Tuba. Wala rin daw po klase sa mga pampublikong paaralan dyan sa Lingayen, Pangasinan, habang piling paaralan lamang sa Palit, Pampanga ang sinuspende ang klase.
0: Yung relief operations sa Pangasinan ay nagpapatuloy. Kasama natin sa balita idol Dennis Brillante ng IFM Dagupan.
6: Patuloy ang malawakang relief operation sa Ilocos Region para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luisa, Maymay at Habagat, habang may mga lugar pa rin nakararanas ng pagbaha at banta ng landslide. Batay sa DSWD data, as of 7 p.m. Agosto 13, umabot na sa 57,540 food and non-food items o FNFI ang na-release para sa disaster response sa Region 1. Pangasinan ang may pinakamalaking bilang na 34,886, katumbas na mahigit kalahati ng kabuang release FNFI sa rehiyon. Sumunod ang La Union na may 14,205 at Ilocos Sur na may 8,199, habang wala pang nakatalang release FNFI sa Ilocos Norte sa naturang update. Sa Pangasinan, patuloy ang relief operation sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha, kabilang ang Calasiao at Dagupan City, gayon din sa iba pang bahagi ng Lalawiga na nangangailangan ng tulong. Kasabay nito, patuloy nakaantabay ang karagdagang relief supplies ng DSWD. Batay sa stock file monitoring as of 6 p.m. ng Agosto 13, mayroon pang 63,164 family food packs sa Rehiyon 1. Pinakamarami ang mga stockpile sa Ilocos Norte na 35,083, sinundan ng La Union na 11,729, Ilocos Sur na 9,630 at Pangasinan na 6,722. Mayroon ding 12,277 non-food items at 7,639 ready-to-eat food items, kaya umaabot sa 83,080 relief items ang kabuang available stockpile na ng DSWD Field Office 1. Nagkakahalaga ito na mahigit 70.2 million peso. Sa Pangasinan, naka-pre-position ng mga relief supply sa ilang strategic areas, kabilang ang Alamino City, Infanta, Aguilar, Santa Barbara, Bautista at San Nicolas, upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sakaling kailanganin ng mga apektadong LGU. Kung nagpapatuloy ang pagbangon ng mga komunidad mula sa epekto ng sunod-sunod na masamang panahon na nanatiling nakaantabay umano ang DSWD para sa karagdagang augmentation at relief operations sa Region 1. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatap. Arimen!
2: Samantala, zero tolerance laban sa mga mananamantala sa presyo ng bilihin dahil sa masamang panahon, mahigpit na ipatutupad ng PNP si Rajuan Marjo Domingo.
7: Mahigpit na ipatutupad ng Philippine National Police ang pagbabantay laban sa mga mananamantala sa presyo ng mga bilihin at sa mga magtatago ng supply ng produktong agrikultura kasunod na naranasang sama ng panahon sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Naratates Jr., pananatilihin ng PNP ang stricto nitong zero tolerance laban sa mga individual na susubukang magtaas ng presyo sa mga bilihin. Anya, makikipag-ugnayan ng mga lokal na unit ng pulisya sa mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan para sa mga ulat ng overpricing, hoarding at profiteering. Nanawagan si Naratates sa mga nagbibenta at nagawin nilang patas ang presyo at makatarungan habang nare-recover pa ang komunidad na naapektuhan na nasabing sama ng panahon. Hinimok rin Naratates ang publiko na report sa otoridad sakaling magkaroon ng overpricing o anumang irregularidad ukol dito. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Arnett.
0: Abangan sa aming pagbabalik. Sa patay 11 sugatan matapos na sumalpok ang isang jeep sa puno sa Lopez, Quezon.
2: Meron namang lalaking may kapalsanan ang patay na ng natagpuan sa irrigation canal sa Valencia City, Bukidnon.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
2: Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
0: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News.
0: Balita sa mga lalawigan. Sa patay 11 sugatan matapos na sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa puno sa Lopez, Quezon. Kasama natin sa balita Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: Patay ang isang 72 years old na lola habang sugatan naman ang 11 pa matapos sumalpok sa puno ng mahogany ang isang pampasaherong jeep sa barangay Bakungan, Lopez, Quezon. Ayon sa investigasyon ng Lopez Municipal Police Station patungo ng Buena Vista, ang jeep na biglang maputol ang tie rod nito habang nasa kurbadang bahagi ng kalsada dahilan upang mawala ng control ng driver at bumangga sa isang puno. Samantalang ang biktima ay diniklara namang dead on arrival sa ospital. Isinugod naman sa paggamutan ng driver at 10 iba pa ang pasahero na nasugatan para mabigyan ng kaagarang lunas. Nangako ang operator ng jeepney na magbibigay ng tulong sa mga biktima. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama mo sa Ramon Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata RMN.
2: Samantala, lalaking may kapalsanan ang natagpuan patay sa irrigation canal sa Valencia City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
11: Wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad sa isang irrigation canal ang isang lalaking sinasabing may sakit na epilepsy. Partikular sa prokrang ay Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 54 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, huling nakita ang biktima ng kanyang asawa umaga noong nakarang araw sa kanilang pamamahay bago ito matagpuan patay. Pinaniniwala ang inatake ng kanyang sakit ang biktima at nahulog sa kanal. Rason ng pagkalunod, wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon pinaglalamayan na ang biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo, Tatak RMN.
0: Samantala, meron hong peking dentistang naaresto sa Iloilo City. Nagdi-DIY braces ito eh. Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
12: Arestado ang isang 22 anyos na babae sa Haro, Iloilo City matapos umanong magkabit ng braces nang walang lisensya o formal training sa dentistry. Kinilala ang suspect sa alias na Maymay na naaresto sa isang entrapment operation ng Iloilo City Cyber Response Team matapos mamataan ng cyber caps ang kanyang Facebook post na nag-aalok ng braces installation sa halagang 3,000 pesos at removal naman sa 1,500 pesos. Pero hindi lang braces ang iniaalok umano ni Maymay, kabilang din sa kanyang serbisyo ang tooth whitening at denture installation na ginagawa sa home service o isang mini clinic na itinayo umano sa loob ng kanyang bahay. Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na mula pa umanong 2024 ay nagsasagawa na ang suspect ng DIY braces installation at marami na rin umano ang kanyang napagkabitan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, wala umanong lisensya, formal education o professional training sa dentistry si Maymay at hindi rin siya dentista. Natutuhan lamang umano niya ang procedure mula sa online videos at iba pang nababasa sa internet kakasuhan ang suspect sa paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Kaugnay ng Cybercrime Prevention Act, maaring umabot sa 200,000 hanggang 500,000 piso ang multa at hanggang 5 taong pagkakakulong. Dahil ginamitan umano ng Information and Communications Technology ang krimen, maaari pang maging 1 degree higher ang ipapataw na parusa. Samantala, nagbabala ang PNP sa publiko na huwag magpaloko sa murang online dental services. Suriin muna ang lisensya ng dentista at permit ng klinika bago magpakabit ng braces o sumailalim sa anumang dental procedure. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Rarka, Tatak, RMN.
2: Alas 7:26 na po, 7:26 sa ating oras. Maghahain naman ang komento ang Department of Justice sa Korte matapos ang motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kasong grave threats ay kay Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon kapag natanggap na nila ang formal order ng Quezon City Regional Trial Court. Ay may 5 araw sila para magkomento sa inihaing motion to quash ng kampo ng Bise. Iginit naman ni Fadulyon na hiwalay ang kasong kriminal na isinampa sa Quezon City RTC at ang kinakaharap na impeachment ng Vice President na isa sa batayan ng grave threats.
13: Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng pila ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
2: Yun po si Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon.
0: Sa kaugnay na balita, bilang isang abogado, naniniwala si Palace Press Officer Jose Claire Castro na kulang pa ang isinampang grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, kung panonoorin kasi ng buo ang mga video ng press conference ni Duterte, malinaw anyang may intensyon itong magtanim ng sama ng loob laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamahalaan. Para kay Jose Castro, malinaw sa video na may elemento ng grave threats at kung siya ang tatanungin, mayroon din itong elemento ng kasong inciting to sedition.
14: Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siya maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun. For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition.
0: Nilinaw naman ni Castro na maaring sabay na gumulo ang impeachment trial laban kay Duterte at ang criminal case laban sa regular na korte.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Misleading questions hindi raw dapat gamitin sa cross-examination ayon sa Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
16: Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mali ang paggamit ng misleading questions sa cross-examination dahil maaari nitong ma-impluensyahan ang sagot ng testigo. Ito ang naging pahayag ni Castro matapos ang mainit na sagutan ni Attorney Lorna Capuna ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng depensa tungkol sa paraan ng pagtatanong sa testigo. Inalmahan ni Capuna ng ilang tanong ni Ferrer dahil misleading ang mga ito. Paliwanag ni Castro, hindi dapat ikulong sa oo o hindi ang testigo kung kailangan itong ipaliwanag ang kanyang sagot. Hindi naman hinusgahan ni Castro kung istratehiya ng depensa ang ganitong paraan ng pagtatanong at nare-respeto niya ang estilo ng bawat abogado. Gayunpaman, iginiit niya na dapat maging maingat ang mga abogado sa bawat tanong at pahayag sa korte dahil maaaring magdulot ito ng maling interpretasyon. Kung may mali o malabong pahayag, sinabi ni Castro na dapat itong linawin agad ng mismong abogado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Sa gitna ng impeachment trial, naging abala si Vice President Sara Duterte sa ilang mga aktibidad ng Office of the Vice President. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi po ni VP Sara ang ilang mga larawan sa tree planting activity sa Masibay Integrated School sa Nunungan, Lanao del Norte. Ayon sa pangalawang pangulo, aktibidad ay inisyatiba sa ilalim ng A Million Trees Campaign ng OVP. Sama rin ni VP Sara ang ilang mga residente sa pagtatanim ng puno na isinagawa kasabay ng pagbisita niya sa lugar noong mga nakaraang buwan. Nagpasalamat naman ng bisis sa LGU ng bayan, ng Nunungan at Masibay Integrated School sa suporta sa programa.
2: Sa iba pang balita, sinimula na pong reviewin ng Department of Justice ang hiling ng Estados Unidos na extradition o pagsuko ng Pilipinas sa jurisdiction kay Pastor Apollo Quiboloy. Si Quiboloy ay may warrant of arrest sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking, visa fraud at cash smuggling. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Chan, aabutin lamang ng ilang buwan ang proseso para sa extradition at sakaling maaprubahan ay pupwede pa rin itong iapila.
17: Hindi siya final. There is that it can still be appealed. The decision of the trial court granting extradition can still be appealed. So pwedeng dumaan pa through the regular appeal process before it becomes final and executory.
2: Kaugnay niyan ay sisiguruhin daw ng pamahalaan na hindi papatawan ng death penalty si Quiboloy bago isuko sa Amerika.
17: We have to also ensure and validate that the imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense under the U.S. legal system. And lastly, we have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found guilty.
2: Yung po si Chief State Counsel Dennis Chan.
0: Bineberipika pa ng Department of Foreign Affairs ang ulat na may inarestong mahigit 100 Pilipino sa China. Ayon sa DFA, inirerespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China at ang pagpapatupad nito ng immigration laws, subalit iginiit na dapat tiyaking nasa maayos na kalagayan ang mga inarestong Pilipino at maayos na ipaalam ito sa Foreign Service Post. Kaugnay nito, tinawag namang extortion at pamba-blackmail ng Department of National Defense ang ginawang hakbang ng China. Ibinunyag kasi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr. na may mga nagbabala sa kanyang opisyal ng Chinese Embassy na posibleng paggante ng Beijing sa mga Pilipinong nasa China. Kasunod ito ng pagsalakay ng pamahalaan sa isang paggawaan ng bakal sa Misamis Oriental kung saan 69 na undocumented Chinese national ang inaresto.
18: Sinabihan po tayo na there is a threat na huhulihin din ang mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers. It's not in any way na parang kasi ang napansin ko po sa discussion namin po noon is they're trying to put up the issue on geopolitics.
0: Si PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr.
2: Samantala, sisimulan po ngayong araw na ito ng Binoong Truth Commission ang pagdinig kaugnay ng umanay extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Truth Commission ay binubuo ng iba't ibang civil society group at simbahang Katolika para talakayin ang EJK sa mga taong hindi pasok sa iniimbestigahan ng International Criminal Court mula 2011 hanggang 2019. Ayon kay Truth Commission Chairperson Judge Raul Pangalangan, layo nitong malaman ang katotohanan para bigyan boses ang mga biktima ng EJK.
19: It is important to give them this voice, to give them this chance to speak their truth, to share their truth with the public, with the Filipino people, so that the quest for justice will move forward.
2: Sa kabilang banda, tinawag ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na propaganda ang pagdinig ng grupo na nasa likod aniya ng mga anti-Duterte group.
20: Alam mo yan, Truth Commission, propaganda lang yan. Mm-hmm. Ang sabi ko, kung gusto ninyong malaman o magkaroon ng katarungan yung di umanong mga biktima na extrajudicial killing, maghain kayo ng demanda. Hindi po pwede yung maglilika kayo ng Truth Commission. Paparada nyo ron at sisiraan nyo yung kapantahan nyo ng mga pumatay sa inyo, mga kamag-anak. Pwede kagagawan niya ng mga kontra sa mga Duterte.
2: Si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News!
0: Anim na empleyado ang ligtas po sa gusaling nasunog sa Pasig City. Naroon live si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
1: Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala sa nasunog na warehouse sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City nitong Huwebes. Aabot sa 6 na empleyado, kabilang ang isang security guard, ang ligtas na nakalikas mula sa nasunog na gusali habang wala namang naitalang sugatan at nasawi sa sunog. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 ng gabi noong Huwebes na umabot pa sa 3rd alarma at idineklarang fire out 2 minuto bago mag-alas 4 ng umaga ngayong Biyernes. Natupok din ang sunog ang isang motorsiklo at 2 closed van. Ang warehouse ay may mga opisina at pinarerentahang bahagi na may lamang mga tela at gamit pang golf. Dahil sa tindi ng sunog, gumamit ng self-contained o SCBA ang mga bumpero habang halos 100 fire truck mula sa BFP, LGU at private volunteers ang rumisponde sa sunog. Samantala, tumanggi mo ng magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
2: Alas 7.36 na po ating oras, malaking porsyento ng mga basurang nalilikha ang nakatambak sa kalsada o di kaya ay sa mga daluyan ng tubig. Batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, nakakaipon ang buong bansa ng 61,000 hanggang 65,000 metric tons ng basura araw-araw, pero 52% lamang ang nakokolekta ng maayos. Ibig sabihin, napupunta sa daluyan ng tubig, dagat o ilog at nakakalat lamang sa lansangan o komunidad ang natitirang 48%. Sabi po ni Undersecretary Jonas Leones, nananatili sa kanal o dagat ang tubig tuwing tag-init at kapag dumating na ang mga malalakas na pagulan ay doon lumulutang antone-toneladang basura. Ilan sa mga isinusulong ng DNR na pangmatagalang solusyon sa problema ng basura sa bansa ay yun daw pag-shift sa tinatawag na linear economy kung saan agad na itinatapo ng mga basura at napupunta sa sektor na nakafocus sa recycling at recovery ng materyales. Balak naman ng DNR na i-convert ang mga landfill bilang integrated facility para daw mapakinabangan ang tambak ng basura sa halip na naiipon lamang doon.
0: Umapila ang COMELEC sa Kamara na desisyonan agad bago matapos ang Setyembre ang mga panukalang batas na layong ipagpaliban ang petsa ng barangay at SK elections na dapat ay isasagawa na sa November 2. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage, ibinahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang paghahanda nila sa BSKE at ang posibleng mga hamon sa COMELEC sakaling muli itong ipagpaliban. Kung sakali mang aprubahan ng Kongreso ang pagpapaliban sa halalan, nanawagan si Garcia na idaos ito bago ang June 2027.
21: Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ang June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election.
0: Kasabay nito, dapat magdesisyon ang mga mambabatas bago matapos ang Setyembre upang hindi naman mabangga sa iba pang aktibidad ng COMELEC.
21: Basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September.
0: Magiging problemado rin kasi ang mga inihaing panukalang batas sa Kamara dahil may tuturing itong postponement law na daraan pa sa mahigpit na panuntunan ng Korte Suprema.
21: So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito'y mapaipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later.
0: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Kuya Sander, panahon natin to, huwag ka tatanggi. Dahil makalipas...
0: Gimmick ba yan, gimmick? Tabing ilog?
2: Makalipas daw po ang mahigit 2 dekada, yung 90s love team ni na Heart Evangelista at saka John Prats. Kapag magbabalik.
0: Ang TV.
2: Ang TV. Sige nga, Myra J. Nasayaw.
4: Confirmed! After 23 years, magbabalik tambalan ng 90s love team ni na fashion icon Hart Evangelista at ng actor-director na si John Prats. Sa isang interview, kinumpirma ni John ang balita kasunod na rin ang nag-uumapaw na suporta sa kanila ng publiko. Say ng aktor, very excited na siya para rito dahil hindi pa raw sila nagkakaroon ni Hart ng solo project together. Inamin naman ni John na hindi pa nila alam kung pelikula o teleserye ang reunion project pero sigurado raw na malapit ang genre nito sa kung ano ang minahal ng John Hart fans. Kamakailan nang magsama ang dalawa sa music video ng single ni TJ Monterde na Teka Lang habang naging guest din ang aktor sa lifestyle show ni Hart na Hart World. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw. Tatak RMN.
0: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab. Wala dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines,
23: ato ang mga balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo ni Silikway sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Samtang commander sa Visayas Command, gihulipan sa katungdanan, uman meritiro sa serbisyo kagapong adlawa. Ang change of command, gipangunahan mismo sa bagong AFP Chief of Staff nga si General Antonio Navarrete. Sa itong sports, boksidor nga si Pritchard Colon, mitaliwa na sa lain kalibutan. Okay na itong mga headlines.
22: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
25: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Panglawas.
26: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
28: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
25: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosis Amoxicillin Digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
6: Magkasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Nampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
29: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Pag Enervon Z+ na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Oras sa DYHP RM and Cebu, alas 7:51 na. Sugbo ka bisaya ng Mindanao, maayong buntag. Tanga ni Radyo Man Ken Galinea, ako gyapon ninyo mga kauban, alang sa duga mga news updates. Ni inyong Radyo Man Marisa Abadies. Tadi pa sa atong detalye sa itong mga balita, ari una ta sa atong Answer to Win promo. Laing hugna na usap sa atong Answer to Win promo karong mga orasa. Dama na inyo ha mga cellphone nina, inyo ha mga kamot. Aron mo sunod na sa ato ang mechanics, atong Answer to Win promo mo tubag sa inyo ang saktong tubag diha sa comment section sa atong Facebook Live. Sayo na ato ang mechanics ha. Follow ra ato ang mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. All capital letters, 1.3 million followers. Ingon man ang official Facebook page ni Atty. Rafael Fernandez Manyok na ay blue checkmark. Verified account ka na mga kasama. Kunya, doon na nasa ay 1 million followers. Yo pailad sa mga nagpailad din nga mga pages, mga peke nga mga page din ha. Paila nga DYHP o si Atty. Rafael. Usara yun ang ito ang lehitimo, legit nga Facebook page. Kau manin yung follow sa ato ang mga official Facebook pages. Like o gishare ato ang Facebook Live karong mga orasa. O tubaga ato ang pangutana. Atong ihatag na karong taon-taon. Diha sa comment section ha, diha mo tubag. Sa ato ang Facebook Live. Ang makakuha sa saktong tubag, atong i-verify sab kung nakasunod ba sa ato ang promo mechanics, makadawat og 200 pesos GCash. Ari na ta sa ato ang pangutana. Kung naminaw mo kaganihang kadlawon, gikan kaganihang kadlawon nga atong mga balita, gikan sa headlines, hangtod karong mga orasa, makatubag regyon mo sa ato ang pangutana. Karon na itong pangutana, pilay kantidad sa diskwento o fuel subsidy nga gihatag na sa mga POJ drivers o operators sa mga UV Express. Gihatag sa LTFRB. Atuman ni sugod ugmang adlawa, Agosto 15. Patasan man tungod sa krisis, padayong krisis dito sa Middle East region. Nakapiktar sa ato ang presyo sa lana. Pero nahukman nga ipatuman o paumentuhan. Pila naman ni karon? Pila naman ni fuel subsidy ron sa mga POJ drivers o mga UV Express? Yun man mga operators ni ini. Pila ang kantidad sa kada litro nga aumento sa maong fuel subsidy or discount. Ala, tubag na sa inyo ha mga tubag diha sa comment section. Ato na i-verify on yung tataon ha, human sa ato ang mga balita. Ariyo na ta sa ato ang detalye sa itong mga balita. Konseho sa siyudad sa Subo ni Salikway sa gipangayong amusement tax exemption sa SM Marina Complex Corporation. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
22: DDDYHP RMN Report.
1: Gisalikway sa Konseho sa Subo ang gipangayong amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Ang resultang korporasyon na ngayong 5 nga exemption sa maong buhis, subay sa pag-abli na sa SM Seaside Cebu Arena na ito maging buwan. Apan ang Committee on Budget and Finance sa Konseho lakip na ang City Treasurer's Office, dili pabor ni ini. Labaw na naisupag sa maong lakang si Vice Mayor Tomas Osueña nga may presiding officer sa City Council.
12: Why are you playing favoritism? Why are we giving SM a 5-year exemption? And Cebu Coliseum, no exemption. All the others, no exemption. But SM, exemption?
1: Si PC Mayor Tomas Osueña, mahimo rin ang makapahimos ang SM Arena Complex Corporation sa amusement tax reduction. Kagitanyag sa kagamanan sa kwayan dito sa mga event organizers sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo nationwide.
25: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip og sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
22: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang adto sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa tasa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang inyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
23: Oras, alas 7:59 na.

0: Lenderlin sa to ang mga balita, Commander, sa Visayas, kuman. Gihulipan sa katungdanan, uman meritiro sa serbisyo kagapong adlawa. Ang change of command, gipanguhan mismo sa bagong AFP Chief of Staff, nga si General Antonio Navarrete. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMM Report.
2: Paguna ang Commander sa Visayas Command, manhulipin sa katungdanan si Lieutenant General Fernando Rieg, nga meritiro na sam sa serbisyo kagahapong adlawa. Ang kasamtangan nga nihulip kang Rieg, isip acting Viscom Commander, mao si Major General Peter Burgunyo, nga sakop sa PME Maalab Class of 1993. Gihimo ang change of command sa Bundan Hall sa Visayas Command, nga gipangunahan sa bagong AFP Chief of Staff, nga si General Antonio Navarrete, Philippine Army.
3: Pursuant to Section 1, Bureau of Orders number 1978, the Quarters Armed Forces of the Philippines, dated 16th August 2026, I hereby release my position as Commander, Visayas Command, Armed Forces of the Philippines, effective this date, and I sign the presence.
4: I stand before you today with deep humility and a strong sense of commitment as I accept the trust placed in me to serve as acting commander of the Visayas.